0: Salamat kay Bueno, alas 8:08 na mga kabayibs. Parayin ka mo nagpaminaw sa itong arangkada sa buntag sa gihapon ang kunyong kabayibs, si Tonton Alcos ng Tugop. Bueno, malingaw man ko samtang nag-commercial break ta mga kabayibs. Daghan kayo mga reaksyon ng atong mga kabayibs. Matod pa ni kabayibs Rams Noel. Good morning, sir. Adto ko walay gutom kitchen asa location ani sir. Si PBBM, he is a humble among the humbles. God bless, Mr. President BBM. Gikan ni Kabibes, Rams Noel. Okay. Akong gi-check Kabibes Rams Noel. Ang exact location, timan ini ha, naani sa Pier 4, diha sa OKK Square Unit sa Barangay Tejero. So, adto lang ka, tingali Kabibes Rams Noel sa... diha sa may Pier 4 sa OKK Square Unit, Barangay Tejero, Cebu City, Kabibes sa Rams Noel. Nya gikan ni Kabibes way tao ingon pas mga DDS, Kabibes buta kono ko kay wa kono ko kita sa kaayo ni Duterte. Kay dili unsa ni? Kay dili kadiot lang ha. Kay dili buta pero para nila si Kibuloy, si Harry Roque, Michael Yang, Tebes, Bantag, China, maayo pa para sa mga DDS. Sa akong mga tanaw sa mga DDS kabibes, bangag pa sa mga manuyupay spot sale. Ngilingig sa ning komentaryo ni kabibes sa White House. Hibong ko sa mga DDS kabibes ang mga tao nga maayo dautan sa ilang tanaw o kinsa gani ang dautan maayo para sa mga DDS. Si Risa Trillanes Soto Lacson dautan para sa mga DDS o ang maayo para kinsa gani ni o ang maayo para sa mga DDS si Kibuloy, Harry Roque, Bantag, Tibis. Inani kabangag ang mga DDS kabibes matod pa ni Kabibes White House. What's the reaction sa mga DDS ron? Ha? So, mauni mga kabibes, kadini kagahapon sa Cebu si PBBM. O niya, lagi, nindot ang iyang gilusad ka programa. Ang kining walang gutom kitchen. Nga nindot kay ni kay matod pa ni Kabibes Rams Noel. Okay copy sir, thank you. Sipa kay radyo diri sa Konsolasyon Cebu. Salamat kay ni mo Kabibes Rams Noel. So Pier 4 ha, Pier 4 ha, naay okay kay square unit dito, pangitaa lang dito Kabibes Rams Noel. So nindot ni in fact, alas 8 naman ang butog nagpadayon ba? Alas 6 sila magdalit og libre nga pamahaw. Ha? This is a good program. Pero may arang lagi alang sa mga DDS, sa mga kritiko sa kasamtangan ng administrasyon. Anila pa, watay mahims. Unya kamahay na lang proyekto sa Argao nga naunsab sa taon ng DPWH. Ha? Nga daw na naitaytayan pero why done? Ang atong naibawa ni Ana ni alukar og dugang pundo kaya ang problema di ang road right of way mga kabibes. Nga maubitaw ni ang usa sa akong mga argumento kana laging mga gitawag og flood control projects controversy. Ha? Wala gitaw ay klarong mastermind ni Ana oy. Kay lagi magaganda sa mga congressional districts, magaganda sa mga buhatan sa DPWH. Ang akong gisulti lagi ninyo nga marunong lang gyud kay to si ayon ato gibutang sa Ginoo ron si Congressman Saldi ko mga kabibes. Nga kana laging gipasiatab sa mga kanisuntao, ha? Pauktya bra lagi na. Kay ngano mga kabibes, hapit tamang good ang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Nga kay ba mo ka gipangkulbaan na raban ni sila gani sa pagpahigayon kagahapon sa pre-trial conference dunay bagong development. Kay ang habig sa prosecution panel mga kabibes, may paibaw sa presensya niining batan-on og tanaw na ko lantip yun nga abogado agbogado di kampanilya kining gingalan og si attorney Benjamin J. Tolosa Jr. mga kabibes. Attorney Tolosa, as I watch him over the press con kagahapon mga kabibes, may lucky yun. If I may say so, kamaog yun. Unya, sakto ang mga pulong o mga termino ang gagikan sa mga baba. Ha? Usa sa iyang gipadayag dito mga kabibes. Ha? Nga, ha? Ang mga sakop di ay sa defense panel, nagtinguha di ay nga dito pa lang sa level sa pre-trial conference nga resolbahon na ang kalabot sa kung pilagyot ka mga senador ang angayan nga mubutar aron ma convicto si Vice President Sara Duterte mga kabibes. Unya matod pang attorney Tolosa ilang gi-point out dito sa mga ha? Mga abogado nga iya sa Senado ang gitawag nga clerk of court nga sahabig sa Senado nga matod pa niya dili kadto ang tukma nga venue dili kadto ang tukmang hikayon nga hisgutan kon pila ka mga senador ang kinahanglang mubutar aron ha masuta o aron ma-establishar ang conviction alang ni Vice President Sara Duterte mga kabibes. Matod pa ni kabibes 0792, ako sir, I'm very much excited to find out kadtong unsay daily propaganda o brainwashing nga buhaton aning mga turuto tipiato sa Cebu the moment mag-start ang impeachment. Nagkamuriching ni silag depensa for sure, makabayan. Ah, malabayan niya ni laptop sila with smiling emoji, with laughing emoji gika ni kabibes 0792. Shoutout ka to ni kabibes Randy Santisa, suma pa niya listening. Lagi, nindot ni. Nindot naman tong mga gibutiag ng mga abogado. O niya, o saan, ni atong garbo sugbo si Attorney Amando Berge Ligutan. Ha? Ah? Aduna pa'y napuno. Si attorney, ha? Kining Benjamin Tolosa nga siya maoy spokesperson sa legal panel, sa legal team mga kabibes. So di kampanilya ni nga abogado, galiman kag gihire gud siya sa mga gitawag og Fortune 500 company sa ato pa kadtong mga ha? Kadtong top tier companies ba, mga blue chip companies mga kabibes. Nisalig nining attorney Benjamin Tolosa. Aw, og mao magaling ning labok sa mga abogado sa prosecution. Aw, di lang si miipit, maipit yun ini si Vice President Sara Duterte. matod pa ni kabayos Benjamin Hildori, mao gid na ang problema diri sa Argao kay taga Argao man ko. Yes, di man ta mulihay og isyo kabayos Benjamin Hildori. Unya, problema na sa DPWH ug sa kining senga ini. Gobyerno. Ha? Ngano na nga nahuman na tuod ang taytayan pero ang dalan wa pa. Ha? Mo naog bitaw nga na viral ni siya diha. Ang maong taytayan sa lungsod sa Argao mga kabibes. Pero ang gibuhat nila, ilan na sang gisuta ang road right of way problems, mamandi ay kay di man mo sugot god ang mga pribadong tang-iyas luna. So ni budget na siya silang laing kwarta aron nga mapadayon ang pagpahimo sa daan mga kabibes. Sa ito pa nagunang taytayan, wa pang dalan pagkatoy-toy. Mao na diha nga di lang kita mulaban kung dili na to angay labanan. Mao na dini ang dugukan sa atong programa. Galing kay lain maning mga DDS. Mura manig di gid sila ka move on kay ilatang pasanginlan nga bisag unsa na lang. Atanawa ra gud. Kaning nahitabo sa Argao nilaban bagu ko. O kinsa may angay ha? Silota ni Anang maong kapalpakan sa proyekto. Uy, sila lang, watay labot nga rin. Matod pa ni Kabayos 4664. Happy tagod, sir. Murag NBA Finals. Mabitaw akong gingon na Kabayos 4664. Main event, happy tagod. Yeah. Ihap na lang tag, pilakadlaw. Ang siya naman taron, pizza 23. Ha? Inig ka Julio Saiz. Sugod na ang kining kulbahinam kayo nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte, mga Kabayos. Matod pa ni Kabayos, White Tao, para sa mga DDS Kabayos, kani si Atty. Tolosa, banga na ang the best attorney sa mga DDS, si dili lang ko mo isgot sa imong gisgutan nga abogado, Kabayos, ha? In fairness, I have to disclose nga kumpare ba taon mi. Kinini ang maya, sakto ka sa dahitabo niya, Kabayos, White Tao. Matod pa, loaded sa kaya na imong gisulti, Kabayos, White Tao. Mga kuan ko no, okay. Kining kampo sa mga DDS Kabayos, siya one-on kaayo na, naiilang pare nga si Father Ubod, anak permi musimba akong mama. Ang resulta akong mama, sige panungo ni Marcos Octrillanes o ni General Turi. Matod pa ni Kabayos, White Tao. Hay man ka, Kabayos, nakakadapit sa Compostela, sad, ang ako ba, ini kana bitawang lagi, tungod lagi sa ilang echo chamber. Kanunay magod sila, kada bang dumbulon og mga messaging ba? Ha? Tungod sa puni ni Facebook algorithm og mga mensahe nga pabor alang nila Kabayos, White Tao. So mao gina ang downside pud sa social media. So para nila gyud, so sakto ka. Idol gid nila ang ilang mga kaubanang DDS, ba Kabayos. Unya ra ba? Matod pang Atty. Tolosa gahapon, ang defense panel nibutyag og 30 días nga hearing dates. Ha? Apan ang prosecution kay ba magun sa 60 days. Ang ilang gibutyag kagahapon og mao man galing na og muihap ta og bisan pa tingali tibok semana way break, mga Kabayos. Adto na gini sa mga bare months matapos ning impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte, mga Kabayos. Mat giklaro ni Congresswoman Jerbel Luistro ang lead prosecutor gyud sa habig sa Ubos Bahay Bulawranan nga mag-agad rapod sila sa desisyon gyud sa Senate Impeachment Court. Ha? But as it is, murag isumiter man nila karon formalmente because today will be the deadline sa pagsumiter sa mga dokumento o ilang pang mga kananaang mga pag-awhag ganto sa Senate pre-trial conference, mga Kabayos. May bawa ni karong adlaw. Matod di Kabayos, White Tao, taga-Busay ko, Kabayos, akong mama sa radyo na musimba, na ana sa Naga, akong mama, Kabayos. Oo, aduna di ay kwanpod, sa radyo si kininiang Father Ubod. Alagmit kwan, sa Facebook Live di Father Shano Ubod, Kabayos. Unya ang kaaligri ni karon, ang defense panel, mga Kabayos, sagad sa ilang mga testigo rasad gikan sa habig sa prosecution, sa ato pa ilang buhaton ng mga gitawag o hostile witness, sa Manila pag hostile witness, pananglit o manager's bangko, samot nga matukmod sa kahitumpawak, maipit og samot si Vice President Sara Duterte, mga Kabayos. Ika ni Kabayos 0792, Bermans, good na mahuman, sir. Mauna ka ng mga turutot niya diri sa Cebu, kinanglan magkugi or else, dili sila kadawat og bonus, gikan sa Confi Fund. Mau ba? Daghan kay kagkasayuran 0792, mau ba? Agoy. paldo sila ka vibes.
1: Arangkada sa buntag.
0: So, mo ni nga doon naman kay ko'y amigong abogado ngayong kwenta maabot pag Disyembre. Pero depende maguna kung unsa giuyunan sa kining Senate Impeachment Court. Kay pananglit, sa sakadlaw og duha day katistigo o sobra pa ang tugutan. Ha? So in other words, mas shorten, imbis nga 60 days, sa habig sa prosecution, pwede maibanan. Pwede ganing matunga, ma 30 days rasan. Or ang sa defense, pwede sa matibangan sad. So depende ra gina. Pero mao ni ha. Sa ato pa karong Hulyo sa ICE. Sugod na gining gitawag ni 4664 nga NBA Finals. Alang nako. Og sa paugnat sa kusog pala gini. Mao ni ang main event. Side event ra ning ilang panawagan sa balita nga naputo sa kiharon sa cyber libel ang mga kanisundao at agam. Una mo ingon, bitaw ko nga klaro gikay sila na sila'y financier kay kinsa may mupulitian nila. Inig, panahon nga husayon ang kaso nga cyber libel batok nila. Unya may ramag, usara ka tao. 18 na punan pagigduha. E butang tang first batch ka 18 rin ni Kia, kanagada na nila. Unya may mag, mahimo rada nga manghuam sila silhig arumulupad gato paingon nga tos marawi nga kasagaran nila to ama nagbasis Manila mga kabibes. Alabing minus niya na pwede sila mag tracking, pwede rasan pero kuli na kayo aeroplano yun unya dili naman kayo sa Marawi to ang nikihan niya to si Congressman Zia Alonto Adyong nga usasad sa tigpamaba nining prosecution team kay matud palaging Congressman Adyong noon sabad nga nagdamgo man sila nga wa pa man ko wa pa man ko mailhi atong gingo nila nga nakadawat ko og malita dili pa man ko relevant sa kongreso matud pang attorney Adyong or rather ni Congressman Adyong mga ka-vibes nga akong gisubay ang background ni ini usa sa ni sa mga gingon nga tubig-tubigan nga pamilya dito sa Marawi City tagam gining maong mga kanisundao mga ka-vibes. Ay noon mga kanisundao man ha di wa sa ni call ba pero ang kahasol ba anya uro yung makonbikto dito sa Marawi makonbikto nga dito sa ubang dapit na saaw man ni mo nahog lagi nga naputos na sila kiha kay pananglit ang katong mga taga Manila dito ni Kihas Manila ang taga Iloilo in the case of Congresswoman John Barunda dito sa ni Kihas Iloilo si Congresswoman Janet Garin mausad ambot lang og mukiha basad si Congressman Pipito Alvarez sa Palawan o gasurisuroy sa nita ang mga kanisundao mga ka-vibes. Matod pa ni Kabibes, 0792, more or less, 100K ang travel expenses anang 18 bodyguard, sir, every hearing. Mabankrupt si Mike Defensor. Aw, nakoy tampo ana, kinini ang Kabibes ay.
2: Mayra!
0: Usbo na to, be.
2: Mayra!
0: Ana, gasto gyud kada hearing. Na, gika ni Kabibes, 4541. Kolbahina mang may tabo karong July 6 ka-vibes sir Tonton. Let's see the scattered. Sakto kagyod ka ka-vibes. So atong tanahon, unya ang usa sa atong atgan kung muto nga bagyod sa linawas si Vice President Sara Duterte. Ang akong gut feel ni ini, on the first day, muto nga na siya dito. Igo na gina mo, plead that guilty. Ha? Kay lisuda og butong nga sa dito niya magpa cross examine ipit niya si Vice President Sara Duterte. Ipit manggaling sa iyang mga speech kadto na pa script dili sa pagunsa ha. Aninawa ra na ninyo magsulti si Vice President Sara Duterte? Ako ri maluoy ba? Praka-praka pa ka istorya tahon oy. Ha? Kamong naminaw ron, kamong nagtanaw na to ron. Ha? Do you think bio siya mo? Ha? Kaya kita wag og lingua franca. Di ko moingon nga lutang pero paminawo ninyo duna bay udon. Ha? Kana bang ambot pa? Mag-unsa man Pilipinas og siya atong presidente pohon? Di sa pag-unsa lagi ba? Mapit ang nga tanaw na ko lagi nga inanay ang sitwasyon kay unang bahin mga kabibes. What siya gitawag og anger management? Nga no? Sumatong na itabo nga nanghulga siya ni PBBM ni First Lady Lisa o din ka ni Speaker Martin Romualdez. Ito sa span of the moment, ha? Nga panghitabo. Kailagi na spurting sukuan niya kay ang iyang chief of staff nga si Attorney Sulay Calupes mga kabibes. Gitanggong maguni, giditini sa mga sakop, gipaditini sa mga sakop sa Quad Committee, gumikan kay di man mutugan o klaro si Attorney Sulay Calupes kalabot sa panghitabo sa Office of the Vice President ingon man sa DepEd nga siya mao ang Chief of Staff ni kani or rather ni Vice President Sara Duterte mga kabibes. Mauto nga ni unong niya si Vice President Sara Duterte and in the process mga kabibes miluwat sa gulga which was really caught on camera, caught on video, and it became viral. Unsaw man nimo nga ang kanang pagpanghulga that forms part sa gitawag og high crimes. Ha? And a high crime is a betrayal of public trust. Ha? Di ipit siya sa maong sitwasyon mga kabibes. Matod pa ni Kabibes 4664 kung makonvict si Inday Sayad Sharo di gihapon na mahilo mga DDS. Naman sila ay Plan B Kabibes. Ha? Ibao kagin sila ang Plan B katong daghang tato. Ha? Mga Kabibes, alasuso media naman mapost lang ko niya humani ini. Largo na kita sa itong katapusan nga 30 minuto sa itong programa din sa Arangkada sa Buntag. Paliog, standby.
1: Arangkada

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyo sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang arangkada. Arangkada sa buntag.
5: Arangkada sa buntag.

Bueno, alas 8:33 na mga kabayes. Paday ka mo nagpaminaw sa tong arangkada sa buntag. Sa gihapon ako inyong kabayes, si Tonton Alcasantugo. Mga kabayes, nag-iskot man ta ni Attorney Benjamin Tolosa. Siya mo ang kining legal spokesperson sa prosecution panel nining nagsingabot nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Unya, matud pa kagahapon ni Attorney o Congresswoman Gerbil Luestro ang prosecution lead panel, mga kabibes. Ha? Siya mao'y mangu. Nagtinguha sila og 62 trial days. Buot pasabot, 62 kaadlaw. Unya, di man na inadlaw. Matagi-tagi man na, mga kabibes. Sa ito pa, mula natin, og sa ilang palang bahay, doha kabuwan. Ha? Sobra pa. Samtang 30 dias ra alang sa habig ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes. Ha? Matod pa sa ilang legal spokesperson nga si Attorney Tolosa, ha? Ang mauni lang 62 trial days, naglakip kini sa mga volume of evidence. Unya, doon na sila'y 57 ka mga testigo, mga kabibes. Ang di na kumasabtan, kining kabahin sa defense team. Nga gipanguluhan ini ang gingalan og Attorney Sheila Season, mga kabayabs, nga tanaw ko mao ni ang tinuod puhon nga kakainin ng buhay ni Attorney Benjamin Tolosa og mga kaubanan niya sa prosecution panel, mga kabayabs. Kay ang gibutyag sa defense panel, mga kabibes, ang ila 30 dias ra. Pero kay baw mo pila ang ilang gilista ng mga testigo, 97 witnesses, mga kabibes. Nidaggan ng ilaha kay ang giapil man nilag lista dito ang naasad sa prosecution witnesses. Nga ang usas dayag kaayo dito si kani Senador Antonio Sanitrillanes. Ingon man kining ginganlan og si Ramil Madriaga. Unsa kano ang ilang ang akong tanaw ani ba? Kay si former Senator Trillanes, mga kabayes, doon na may katong nahipos ng mga bank transaction records o ingon man mga bank accounts nga nakonfirmar sa Anti-Money Laundering Council. Ang ilang i-establishar ni ini nga illegal ang pagkakuha ni kani Senador Trillanes sa maong bank transaction records pinasubay sa bank secrecy law, mga kabibes. Sumunay akong pangagpas, pero be that as it may, moingon sila illegal, pero og imo nang itandi ngadto sa mutubaw nga mga bank transaction records sa Anti-Money Laundering Council, samot kaipit, mga kabayb, si kinsa man, of course, si Vice President Sara Duterte. So alegre na yun niya. Ang ilar bang gibuhat ron, kay bao mo, ilang gibali ang naratibo ba nga matod pa kuno nila luoy kuno kayo ang prosecution. Muna kinain ang buhay kuno, pero wagod. Igor ang isang nagbuhat-buhat ang istorya. On the other hand, sir, I don't think magdugay ng impeachment. Obviously, defenseless si Piatos. Overkill si Anis, so she would eventually resign as a damage control mechanism. Mausin ay pangagpas ni Kabibes, 0792, mga Kabibes. Muna nga nila palit si The Scattered Kabibes 0792. Kaya no,
Sa ako nang gikaingon lagi katong gihulagway ni Congressman Terry Redon. Ganak clear bomb kana laging kabahin sa iyang unexplained wealth. Usaw mo lagi na nimo pag-explicar mga kabibes. Nga dili magida nimo mapabricate tragyod. Dili nimo mabuhat-buhat ra ba? Ang bank transaction records. Ha? Kaya nga no, nana sa sistema sa matag bangko, digitalized na tanan. Basta mulapas og 500,000 ang transaksyon sa bangko sa bisan kinsang tao sa Pilipinas. Automatic na nga mahitangat nga to sa Anti-Money Laundering Council, mga kabibes. Kaya lagi sa akong gikaingon, ang tumong ug tuyo niya na mao ang pagpatuman sa anti-money laundering law. Ha? Aron dili malimpyuhan. Laundering, launder, malabhan, aron dili malabhan ang bisan unsa nga kwarta nga gikan sa mga questionable nga transaksyon. Ilabi na illegal nga transaksyon, mga kabibes. Uroy og ma-establisar dito nga katong ginganlan nga negosyante dito sa Davao City nga questionable ang reputasyon. Nga matod pang Senador Trillanes sa iyang pagkahibaw, ha? Isip sakop sa militar kaniadto. Katong ginganlan og si Sammy Uy, usa ka sumapa ni Senador Trillanes, usa ka drug lord dito siyudad sa Davao. Na segundo ba sa mga bank transaction kana hipos ni Sunny Trillanes, mga kabibes, tanan silang sakop sa pamilya Duterte ang nakadawat og deposito sa bangko gikan ining tawhana nga si Sammy Uy, mga kabibes. So assuming ipatawag si Sammy Uy dito, pangutanon siya nga, "Uy, Mr. Uy, ngano mga ni deposito magkakwarta alang atong Sara Duterte? Para unsa may tuyo dini?" Ha? O saan mapag-explicar ni Sammy Uy? Mingon siya nga, iyarang gihatag ato ni Vice President Sara Duterte. Unya, sa iyang Statement of Assets, Liabilities and Network, unom na katuig, wa siya'y gideklara nga cash on hand or cash on bank. Saan na nimo? Ha? Mayingon siya nga, wa ragun siya, Roy, giganahan ako ko manghatag nga to ni Vice President Sara Duterte. Di man ang mahimo. Labi ng kainas, gobyerno si Vice President Sara Duterte, mga kabibes, nga nasubay ni since she was still the vice mayor of Davao City. This was through the years. Mabitaw na nga, ha? Ah, sigon siya na monitor sa Anti-Money Laundering Council, may kamat og 6.7 billion ang tanang mga transactions, including the deposits and the withdrawals. Nga ang gigamit ka termino sa bangko, sa Anti-Money Laundering Council, the inflow, ang pagdeposito, ang outflow, ang pag-withdraw, mga kabibes. Matod ni kabibes 0792, kana si Sammy Uy, sir, buhi pa na? Nganong hilo man na siya, kung inosinto siya, then he should speak up and clear his name. Yeah, sana hibawa na ito, buhi pa ni. Tuod, no? Hay na di ka, Sammy Uy. Amaw na atong angay at ngan puhon, kabibes, kung asa na si Mr. Sammy Uy. Unya, what is interesting with Mr. Uy? Dili lang si Vice President Sara Duterte ang iyang deposituan, including the father of the Vice President nga tuwa na ron sa The Hague, Netherlands. Wapay labot sa ilang joint account nga mag-ama. Hasta si Congressman Pulong Duterte matod pang Sunny Trillanes gideposituan san ni Mr. Sammy Uy, mga kabibes.
Sa mga to, halin sa ilang baligya ng ice. Kaya nga no, mga kabibes, doon naman ay negosyo ng ice plant si Vice President Sara Duterte dito sa Davao. Unya, ang negosyo raban nila sa ice plant, iba ang mag-unsa. Alkansi ang maong negosyo, mga kabibes. Ice plant na gani na alkansi pa. Ha? Unya, gawas ni Congressman Pulong Duterte, hasta saad si Mayor Basti Duterte, gidepositoan saad sa bangko ni Mr. Roy, suma sa informasyon ni kani Senador Antonio Trillanes, mga kabibes. Unya, di lang nga to, hasta sa ilang kamanghurang igsuon nga si Kitty Duterte in a joint account with her mother. Nga, ingunta na lang laing palalab ni kani Presidente Rodrigo Duterte si Hanelet Abensinia, mga kabibes. Ha, kiniatong tungura, minor di edad pa man si Kitty Duterte, gidepositoan sad para unsa man tong maong depositos bangko, mga kabibes. Ika ni kabibes, why tao? Ingon sa mga DDS, diri sa trabahoan ako, kabayb, si Sammy Oy o si Trillanes ang tinuod nga best friend o si BBM ko no ang nagpapatay ni Percy Lapid. Kabayb, in anak gyud kabangag ang mga DDS, kabayb. Matutpaan na minaw sila diha ron, kabayb. ila sa na, kabayb. Maulagi na ang kuan manggod, ang labing tinuod, mga kabayb ba? Maumugod na ang ilang nasagap sa ilang echo chamber? Sa ilang feed mo na ilang madawat ka mga balita, ha? Ganong my best friend man si Sammy Oy si Trillanes nga kalayo ra, ha? Sammy Oy is from Davao and Trillanes is from ibawan mo Caloocan City ni Lancer Nig Mayor dito, ha? Wa gani taon milampo si Sammy Trillanes kay kaybawan naman sad mo nga napuno sa ni siya pagsuway lagi sa mga DDS, mga kabibes. Matod pa ni Kabayb 0792, sakto ng imong punto, sir. Ice plant na gani, alkansi na. How much more kung maunay magduma sa kaban ng bayan kung mga presidente simbak ho with laughing emoji? Atong pagkapinan, be? Tinood bitaw, you check it out. Ha? Negosyo sa ice plant nilang Sara Duterte og Vance Carpio Alkansi. Sakto ni imong panag-ingyod, ka-50792, ice plant tagani nga negosyo, alkansi. Ngano ka, ano? Ice plant tagani, alkansi. How much more pag duma nas nasod pohon, mga ka-vibes? Hihihi! Yaka ni ka-vibes, 9255, buhi pa si Sammy Oy, Sir Ton. Mukiha man gani unta to ni Senator Trillanes, pero muragwa mo dayon kay Musamut siya kabisto. At sakto kang yun, kabibes, 9255, kay bali-balihon man ang pangutana, ni cross-examine, no? Imong gipasangin lang nga namakak si Sammy Trillanes, bi. O di aman yung ebidensya si Sammy Trillanes, nga nung nidiposito magkakwarta, nga to, pabor ni, ha? Vice President Sara Duterte, o saan man niya pagtubag, bi? Maulagi na, ang pangutana ni Inig, moto nga, basta ni Sammy Oy. Ah, di ba kani, ma-missing in action. Daghan kayong mga posibilidad. Inigpahigayo na yun sa impeachment trial, mga kabibes. Muna kining tanan, ilang isgot sa mga flood control. Ang ilarabang naratibo ron maugihapon, ipadayon ang investigasyon sa flood control. O usapan na, naabitaw na sa ombudsman. Ha? Naman na diha. Galing lagi, in fairness to Senator Ping Lacson, diha na bitaw to yung report si Ping Lacson niya to, di man saan mo pirma ng mga tampuhaw nga DDS. Amaw na diha. Gusto mo og flood control investigation o niya og isumiter ni Senator Lacson sa plenary ang iyang report kalabot sa flood control project scandal, di mo ba mirma di toy-toy mong tanan? Mayroon makapahimuot ba? Nya karon ang ilang naratibo, ilang ipamugos. Flood control. Malita mo ay angay ko ng isgutan. Pag sure mo. Imbestigar na bitaw na. Ha? Unya inyong mga testigo.
mga dispalinghado. Apidabit way klaro. Gipiki ang pirma sa bugado. Tarong na nga klase sa expose. Katawan tanaw eh. Natanawag ni Atras sa Banti, ni Atras sa Pudron si. Naga ni report nga ni Hangyo Taon si. Ha? Ni Hangyo si Attorney Libito Baligod nga i-withdraw na lang ang tanang mga kaso nila. Kaya iyang gipasihan, maura ba ni ang amo rabang mga testimonya mao'y gibasihan sa investigasyon sa ombudsman o pag sure Libito ikaw utro sa ka abogado sa kang kukhan nga ambot ang imo raging self vested interest ang giyuna huna. Kaya nga no apike naman ni karong mga kaning mga kanhimarins bil sa umo na ni mo lagi nga ultimo mga address sayup-sayup. Ah? Muingon nga ang simbahan ni Padre Flaviano mauning simbahan na ang mauning address niya pagadto dito bisag usaka haligay na lang wa man dito ang maong simbahan kay di man mao ang ilang giingon nga address mga kabibes wa pa mo tingog og balik si Sharon Cuneta pero tanan ako mukiha gini Sharon. Nganong giapil-apil pa sila. Unya, matod ni Libby Baligod, uy, sorry. Sayop tong mga staff. Ang iyang gipakapin kagahapon nga og mukiha magaling si Kiko Pangilinan og si Sharon Cuneta na ikiha nila ang mga staff. Kay sila'y nasayop dili kami. Namao na ron, nagtutod na sila mga kabibes. Kaayo rag yung katawaan ni Libby Baligod. Ano, money, tanaw na ko abogado para priso mo ng abogado ha? Ha? Huwag yun kay ang irabang hubad ni atong katawa ko katong Abilino versus Cuenco nga kaso mga kabibes kabahin sa Senate Quorum wa ko ito napatuman sa Korte Suprema ambot o unsang libro unsang dokumento ang gibasa ni Atty. Libby Baligod may malang min tagabaybay ning tawana. O niya kaluwis ginoon lanser siya dito sa ilang gigikanan kay dito siya namin niyo. Ha? Wag yun, namunbon kita. Wag yun, kadawag si Atty. Libby Baligod. Ingon ni Ana ang record aning tawhana nga nagpatuo nga maing laki nga karon ha? Nabutang, naipit na hinuon ang mga kanisong tao, mga kabibes. Dahil saon, matod pa nagpadasas tama. Ha? Kay, kung inyong yung subayon, mga kabibes, kana silang tanan. Dili man sila tanan ang nisulti nga doon na sila kalambigitan sa pag-distribuir lagi. Kaya imagine ko mo mga kabibes, ako laging balikon. Diha pa lang sa giingon na to nga logistical requirement. 805 billion pesos. Ang usa ka bilyon mga kabibes. Ha? Og imo lang tibangon in paper bills ha? Mukabat man na og usa ka libo ka kilo mga kabibes ang usa ka metriko tinilada. Ingon ni ana ang gibugaton sa maong kwarta. Imagine ka 1,000 kilos matag usa ka bilyon. Unya 805 billion sa ato pa pila man ka kilo. 800 ha? 5 800 mil o lain pang 5 mil kakilo mga kabibes. 805 mil kakilo? Ha? 805,000 kilos ka kwarta mga kabibes. Kamatod pang Senador Lacson. Kung tinod anay ginang na-distribuer hangtod karon wa pa mahuman adto na na mahuman nimo. Pag-abot og 5 ka tuig mga kabibes. Unsa pa man taron? Nga pizza. Ha? Palanglit nagsugod sila 2022 suma pa nila. Wa pa man maabot ang 2026 pa man taron, upat pa. Dulan pa upat. Ang pangagpas ni Senator Lacson og tinud-anay gyud adto pa ni mahuman sa 2027 ang pag distribuer nila sa maong mali-malita nga kwarta mga kabibes.
Mabitaw nga kuli gyud kayo ang ilang pamasangil kay matanaw ra gud ninyo ha. Ato lang ning gilabas gyud para maklaro ba ang maplaster nato. Kabahin ni kani Senate President ha Tito Soto. Ang ilang gihingalan nga nakadawat sa kwarta. Hagbay ra man itaon nabukog oy. Hagbay ra namatay ni ato pang 2016. Kinsa man daytong tawhana ang ilang gihatagan og kwarta para ni Senador ha Tito Soto mga ka-vibes. Buot pa sa buot, naghimo ula sila og script ba? Na nag... Ganabitong... Nagtagna na ba? Ah, kini si Tito Soto kay ang iyang staff kay ila ko. Mauning tawhana niya, wala sa masinati. Hagbira di ay nakalas. Hagbira tao namatay. Unya mo ilang giganlan, a certain Mark Rosales nga executive assistant kanhi ni Senador Tito Soto, hagbira di ay namatay. O na makaingon ka nga klaro gikay silang namakat. Ha? O diyan, ilang disgutan ang senador or other congressman dito sa Palawan ng perting datua? Ano yan to, giditugi? Kanana abang gib, konfrontar gin sila? Ang nabisto na hinoon nga matod pa ni Congressman Pepito Alvarez nga nasukura si Mike Defensor niya mga kabayabs kay wa siya mo ha? Mo dawat sa awhag ni Mike Defensor nga siya mo'y mo-sponsor sa ilang gitinguha unta nga impeachment case batok ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mga kabayabs. So mo niya with this new ha? Legal panel spokesperson nga si Attorney Benjamin Tolosa Jr. ni samut kaligon karon ang ha prosecution panel sa nagsingabot nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte mga ka-vibes. Ana tanaw nako sila Attorney Michael Pua kaning mga abogado sa depensa ay magkadipo-dipo gini kay gani ang ilang basihanan mga ka-vibes do wa sila kanang klaro nga testigo. Kaya nga no, ang ilang unta ko ang testigo. Ang ilang isa lang dito ang mga testigo sa prosecution. Wa sila testigo nga mamatuod nga baka ang mga pamasangil batok ni Vice President Sara Duterte. Ha? Wa sila mga dokumento nga mamatuod nga baka ang mga pamasangil nga to ni Vice President Sara Duterte. Ang ilang yun, ang teknikalidad nga ang ngayon nga i-dismiss ang kaso tungod kay dili ha wa sa na-appeal sa kanang ha sa ilang giduso nga to nga ha kanana abang sa dihang nagsugod pa ning paghanay ni ining articles of impeachment wa dito malakip pero nganong teknikalidad man ang basihanan ang importante tinuod bag di. Kaya kung tinood, ang ngayon yun nga makonvicto si Vice President Sara Duterte mga ka-vibes. Ang ilan ni ini nga illegal ang pagkakuha sa mga ebidensya. Ha? Ang maubitaw to nga ilang gisaway itong maayong katong gipahig kayo ng kanang ha? Clarificatory hearing dito sa Senado o rather sa Kongreso mga ka-vibes. O niya, wagit sila magdahom nga mas dagan pa niyon ang mga congressman nga may uyon o may may endorsar yun sa maong impeachment nga may abot o 257 ka mga congressman sa tibuok Pilipinas nga mas daghan pa ni atong 215 sa unang impeachment case batok ni Vice President Sara Duterte galing lang mga ka-vibes ni-interviner ang Korte Suprema kay matod pa nakasupak sa gitawag og one-year bar rule. Pero pagka Pebrero, dito na nasugdani ang ikaduha nga kaso sa impeachment. Nga mao lagi moingon ko nga kanang ilang giingon nga ang tinud-anay nga gitabunan ang issues balita bahaw ng... Di na mao. Ha?
Kay Isus Malita mitumaw ni niadto pang pagpahigayon sa unang nilabay nga State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos. Kining issue sa impeachment hagbay ra ni Pebrero pa ni niaging tuig nasubli lang ni ron tungod kay napupos man ang usa ka tuig nga sumala pa nakalapas ang mga sakop sa Kongreso mga kabibes. Mga kabibes, magpadayon taong mapuhon ni sangko na sangko sa atong panag-uban din sa atong arangkada sa buntag. Sa gihapon, salamat yung kaayo sa inyong pagtukaw o pagpaminaw sukat pa kaganiang alasay sa buntag din sa atong arangkada sa buntag. Sa ngayon gihapon sa among station manager nga si DJ Langga Nida Abinyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Kung gihapon yung kabibes, si Tonton Alcosantugup kang magaingon hinaot paunta nga ang Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan magagiyang magabuli ka nato sa matag-adlaw natong ginbuhaton. Dagang salamat mga kabibes, hangtunugma kabibes, mauna ni.

seguem your favorite music radio 93.1.

0: Ugot pangunahuna. Daghang pangutana. Daghang kabalaka. Wala ka paminawa. Dili mag-uol kay Aniana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na. Kalandrakas na. Kalandrakas na. Kalandrakas na.
1: Sa buong Pilipinas, it is now exactly 9:29 on a beautiful Tuesday morning, mga vibes, and you're listening to your favorite music radio station in Cebu, FM Radio Cebu, 93.1 Kavibes! Mauna ni! O diba, solo flight na sad. Ang first one today, mga kavibes. Tungod kay wala si Ate Bay. Get well soon ni Ate Bay, ha. Di ba alalim ng mula gini, mga kavibes, usahay, no? Huwag magpalabi tag trabaho niya, usahay, atong makalimtan atong panglawas, no? Usahay, maningil jud, mga kavibes. Yung saan na nalawas na magigipuhunan. So please do take care of your health, no, Ate Bay. Get well soon. And we hope to hear you soon pagbalik diri sa 93.1 FMR Cebu. Good morning, mga kavibes. Today is a Tuesday. June 23, Tuesday ba? Sakto ba? O Tuesday lagi? Okay. June 23, 2026, mga kavibes. Sinapos na nga bahin sa buwan sa Hunyo. Kapaspas gali sa Hunyo daw nagdali man ni siya bala. Hala, oy. Anyway, mga kavibes, sinaot nga tanan ninyong mga planong buhaton sa Hunyo. Nabuhat na, ha? Oo, tanan ninyong mga gustong buhaton sa buwan sa Hunyo. Dapat nabuhat na, labi na sa mga nagplanong magpakasal sa buwan sa Hunyo. Oo. Mahuma na ang June, wag yun ang kasal ba? Oh, sa Baguio, oh, masatay pakaslan, no? Anyway, mga ka-vibes, 9:30 na itong oras. And syempre, in lieu of Ate Bay's absence for this morning, doon na tayo mga special guest. Yan. Kami happy kay mi, mga ka-vibes, tungod kay nagkadaghanag yun ang mga batanon nga kauban amo din ron sa 93.1 FM Radio Cebu. Ang among mga maanyag kaayo o usa kaambungan kay Sarah May Lucky, no? Nga mga interns. Yan. And syempre for this morning, first time ninyong musalang, no? First time, no? Oh, first time. So first time nilang musalang on air, mga ka-vibes. Ang akong two co-DJs or co-hosts for this morning are interns Jailene and Lavinia. Good morning!
2: Good morning, sir.
1: Sige, pala-ila sa ka. Ikaw, nagsambot na mo kasi una.
2: Oh, sige. Akong pa-announcer.
1: Go, Jailene.
3: Hi, mga ka-vibes. Ako di ay si Jailene Libradilia.
1: Ayan. And of course,
4: hello, mga ka-vibes. Ako si DJ Lavinia.
1: Yeah, DJ Jailene and DJ. Dapat DJ Jai, DJ Love. Ala, di ba? Pwede, no? DJ Love and DJ Jai. Ayan. First of all, kamusta mo? Okay ra mo? How was the first week, no? Last week, no?
3: Yes, sir.
1: Second week na karon. So, kamusta man so far? Sige, ikaw, DJ Jai.
3: Okay ra jud, sir. Kanang mas daghan with mga na-learn sa among pag-intern diri sa 93.1.
1: Sure ka na kayo na-learn na ako?
3: Yes,
1: na,
3: sir.
1: How about si DJ Love? Yes. So, kamusta man ang experience so far?
4: Nindot siya, sir. Pag last week, medyo adjust pa. Pero karon ka nakabawon nata sa flow, kay nakakuan ko
1: na
4: dyan, sir.
1: Naka-adjust na.
4: Oh, yes, sir.
1: Ayaw na sa mong pag-surpod, kay DJ lang. Kay
4: ay,
1: sorry,
4: sir. DJ.
1: Anyway, so syempre, mga ka-vibes, kini itong mga guest DJ, no? Guest DJ, mga interns na to. They're from different universities. So, Jailene is from?
3: CTU Barili, sir.
1: Oh, CTU Barili, taga-habagatang bahin sa Sugbo. Yan. And you are from, unsa kang barangay sa Barili?
3: Minolos
1: Barili. Yan. And then si Jailene DJ Love naman is from CITU University. Yan, ano. And you're taking up
4: AB English.
1: And then si Jailene is DevCom, no?
3: DevCom, sir.
1: DevCom, yan. So salamat kayo, gipili ninyo ang 93.1 FMR Cebu nga mahimong lugar kung diin makat-on mo sa corporate world in terms of more communication during inyo, ha, no? Oh. So dapat maigid mo manabi. May bumamadabi?
3: Slight.
1: Pero kaya mo nagawas na yun ng inyong kamaayong manabi, no?
3: Yes.
1: Ending ano yung mas tabian pa mo na mo. Anyway.
4: Ay, nana, just sir.
1: Ano, diba?
4: Wala na mong goal, sir.
1: Pero, syempre, no, kamong duha, your third year or fourth year kamong duha?
4: Coming fourth year na ko.
1: Coming fourth year. Ikaw, Jailin?
3: Ako po, sir. Coming fourth year na, sir.
1: Coming fourth year, no? So, syempre, mga ka-vibes, mga estudyante pa man sa good ni sila. So, it's just right, no, nga. Atong Tukion, labi na kining nahitabo sa Tacloba, no? Though, again, our condolences to the families. Ni sa ka nakaroon sa upat ang kumpirmadong nakalas. Dahil isa nga, wala pahinganli. No, wala pa nahingan lan, wala pa kanatawag ni kining identity kung kinsa jud, pero confirmed na nga nakala sa ospital. Oy, nay nagpa shoutout dili no si Jeneline Alanic og si Angel Libradilla. Imo man ning mga
3: shout out dira sa kong mga ate.
1: Hello, yes. ate Angel Libradilla.
3: Yes,
1: og si Jeneline Libradilla Alanic, mga ate ni nimo.
3: Yes, sir.
1: Yan. Hi mga ate. Okay, going back, no? Tawag ani, upat na ang kumpirmadong nakalas. And again, our condolences to the families of those who, kanang na mga biktima sa massive school shooting. And it's not that massive, but school shooting gihapon siya. Pero diba, nakanoog na mo aning mga insidente, like sa US, diba?
3: Yes, sir. Sa kasagaran sa mga, kuan sir, no? Sa mga lain nga bansa.
1: Oh, lain nga bansa, like katong Columbine shootout. Mm-hmm. Ikaw, nakanoog na ba ka ani Lavinia? Niya?
4: Nga, specific siguro, sir. Ay, DJ, about guro sa katong merg sa US, mamerg ni allow ang mga minors to
1: bring guns. Yes. Well, actually, in the US man said good, no? Their gun laws are not very strict.
4: Uh-oh.
1: No, merg civilian, basta lang naara kay permit, tapos naka kay ID, makapulit makagpusil. O niya, syempre, ang pusil, accessible ra sa mga bata. So, diri sa ato sa Pilipinas, stricto ta, mag-abot sa pusil, di man ka basta-basta ka o nung pusil. Siya dapat police ka or guard, tapos daga mga permit, mga LTAP, sa panada. Actually, ako, okay ba o gani, kung saan ang mga permita, no? Pati daghan ng permits para makuha ang pusil. If ever na kay pusil nga walay permit, na makasuhan ka og illegal possession of firearms.
4: Yo,
1: di ba? So pwede kang ma-priso, no? So that's why dili kay na siya common dire. Mo nag dili siya na ba may nadungog na hitabo ana dire sa Pilipinas. Siguro dunggab noon, di ba, sa school. Dungga akabot mo ana.
3: Tusok bullpen.
1: Oh, bullpen. Akabot ko ana, I think sa Manila katong nagkuan ko sa Manila nga dunggab bullpen. O tapos dapat ang mga pencil kay way tahal sa nigabot kay di pwedeng tahalandaan, ya dili pwedeng katong tahal nga mga talinis kaayo. Kay pwedeng pangdunggam. Pero kining pusil, have you ever heard nga sa school murag wala, no?
4: Wala.
1: Yeah, and I think we can agree nga murag this is very unusual in the Philippines. O nya gani igawa sa balita nga ang isa sa mga pusil gikan sa usa ka pulis sa Tacloban, yang isa gikan sa usa ka security agency. Mud pasabot katong mga pusila registrado to.
4: No.
1: Galing nakuha lang sa mga
3: butan.
1: Oh, no. So, muna makasubo. Pero ang depensa manggod atong kuan, depensa atong mga suspect is gibully daw sila. Pero kamo initially, no, when you found out sa mga balita, knowing ang mga estudyante good mo, unsa may unya, gibati ninyo, si labi niya na po taki, sige ratang si Jailin on, ikaw na po labi niya. When you heard about the news yesterday, nibuto na siya around morning yata ni siya.
4: Morning,
1: no, or early morning, or mga late morning, nigawas ang balita. What was your initial feeling, Lavinia, when you found out?
4: Katong nakabaw jud ko, DJ Kimi, at kay makagol jud siya, kay marag sa koan, dapat nta to, ang school is a place for safety, for learning, pero
1: yes,
4: inato ang nahitabo, nigikan ang bata sa ilaha nga, safe, o kanang hopeful nga, na makatunan, o niya, ni uli nga, wala na di ay to sila, so makagol jud kayo siya.
1: Yes. How about you, Jailin?
3: Kuan sa DJ Kimi, at kanang guol sad kayo as a koan kanang, kung ako ang student, kay kanang gatuong atong mga parents nga safe dito sa atong school, but wala jud na kuan nga maabot nga insidente ngayon ato.
1: Tinood, actually the idea is that ang school biya jud ikaduhang balay.
3: Yes,
1: gani di ba, moingon sila ang mga magtutudlo ang ikaduhang ginikanan, di ba?
3: Yeah.
1: So di ba mo ato tag school, excited ganita, di ba? Excited mo tag school kay makigdula.
4: Bawon po.
3: Now say bawon.
1: Bawon na bawon, gig excited na. Di ba? Mo na excited sila mo ulig barili kada weekend kay lain na pong balon na. Diba? Oh, Day, hi ko no, ingon si Kuya Atan.
3: Hi, Kuya Atan. Shout out.
1: Ganun yung fans ni Jailin.
3: Yes, sir.
1: Supporters kayo ba? Anyway, so yeah, going back, no. I agree with what you guys said, no, nga. The idea of school should be like a safe haven for learning. Dapat, ito na ito, excited ta. Siyempre, dili lang learning. Makigdula ta sa ato mga friends.
4: Mga peers.
1: Oo, diba? Nya, you create like a society. Diba? Kung narata sa balay man, good, sige na tag-cellphone. Murag, wala kay
3: tayo. Minaw kaayo.
1: Katong online class, di ba? Lami ay gawas. Uy.
3: Yes, sir. Ganahan na lang ka magsikaglaglaan.
1: Oo, oh, di ba? Gimingon ko sa kong mga friends, nga na. So, I'm still trying to confirm kung unsa ni sila nga year level, unsa sila nga section. Kato sila ba? Kung katubang kwarto, katong room nga ilang gisulong mo, ba yun mga classmates ba ito nila ilang gipamusil, no? No? But again, those information, murag wala pa padayon pang investigasyon sa maong panghitabo. But syempre, again, makasubo yun tinuod, no? Because the place wherein ang mga parents gipadala ang ilang mga anak para mag-cut-on, para mahimong mas magmalampuson sa kinabuhi, di ba? Ang ending kay adto dai makabsan og kinabuhi ang ilang mga anak. So makagool kayo mo panghitabo mga ka-vibes sa Tacloban. Or prayers again to those nga mga nabiktima. Upat na, no? Actually, dili kayo manggawas ang information sa biktima except atong isa, I think with the consent of the family, katong lalaki.
4: Katong ni-block sa door.
1: Siya man itong naasa video. I think he blocked the door. Tapos, pagpusil sa emorag nila po sa portahan ang bala, no? So, unfortunately, appeal yun siya sa mga nakalas. But then, kung dili tungod niya, katong uban nga nangatanggong dito,
3: madamay. Madamay. Service, mudaghan pa ang patay.
1: Oh. Yes, that's true, no? So, naadyo yung mga saviors, no? Oo, mga heroes. That's true, that's true. Tinuod na, no? So, anyway, ang depensa sa kuan ang depensa sa going back the reason nga nung wala gi-inform mga minors mangguni so dili sila pwedeng do na yung mga pangalan na karon nga nang gawas if you will search the internet thoroughly especially Facebook na yung mga manggawas ang mangtag na amoy yung mga anak kanang dili bitaw aware nga bawal. Okay, bawal mayud na, bawal ipagawas ang identity sa victims and even the suspect if minors. That's why we don't know the names of the suspects yet, no? Wala gyud siya sa balita nga ang suspect maunis kay mga minors 15 years old and below. Ya ato nang tukion pud na later on ha, kanang ang ibuhat nila in relation to existing laws nato. So, karong adlaw may magpakuan sa ta aside sa communication law students at kunuhay mo ha.
4: Sige sir. Sige DJ, sige.
1: Anyway, so ang depensa atong mga suspect gibully kuno sila. So, let's talk about bullying. Sa panahon ninyo, ni-exist na ba na, let's say sa panahon nga elementary or senior high mo, let's start with you, Jaylee, na ba'y bullying sa inyong eskwelahan sa Barili? Asa ka nag-graduate pag high school?
3: Answer sa Bartolome.
1: Sa Barili na po na?
3: Yes, sir.
1: Na ba'y bullying dito? Niya, unsa nga klase nga bullying?
3: Kanang, dito sa last nga kuan sir, kanang eskwelahan ako kay, kuan mo siya, kanang, naay siya, naay bullying, pero... Dili kayo kanang kuan sa mga estudyante kay kaybaw na gyud sila ba nga if kanang mo bully ka sa isi ka estudyante nimo na adyo mga consequence nga madawat nimo. Then after kanang abot na ko sa kuan college na ko kay kuan naman kan dili na siya kayo known ang kanang bullying kay murag kuan na ba sir kanang mga nidagko na gyud baya ang dagko na gyud baya ang mga college student na gyud sila yung mga pangtarong una. Then okay, ro, kung unsaid, sir, kung wala na sad may ka-experience yung ana as a college student na may karoon.
1: Yes, okay. College man sigod ka, marag wala kay panahon mag-bully.
3: Yes, sir. Kanang na-stress, nagid ka sa
1: imo. Oh, diba?
3: Yes, sir.
1: Pero I think sa mga high school, kanang senior high, marag naapa na. No? How about ikaw, Lavinia? Sa mga schools ni mo before or as a kanyang eskwela, pag when you were younger up until college, nabay presence of bullying and what form ng bullying?
4: Sa akong hinamduman, DJ kay... Kanang pasalamat na sad ko sa Ginoo nga wala jud siya pero kung mahitabo man gani kay musukol sa jud ko.
3: Wow, DJ
4: dili na sa jud.
1: Yes, oo.
4: Kay usa sa mga reason man ilang targeton kay kana mang mga weak jud kana murag walay makol. Oo. Di mo sukol nila ay na jud.
1: Kaya madali-dali ran nila
4: na. Madali-dali.
1: No?
3: Dapat pirmi jud kang isog.
1: Yes. Isog og naong. Tapos kan di ko kapapiri gyud. Bahala ka niya, di ba? Pero katong ingi ang giingon, when you say na bullying, na different forms of bullying. Let's say, na uban sungog-sungog lang, di ba? Story ra. Pero when the bullying now transforms into let's say physical hurt or kanang deprivation pananglitan, gibuli ka ang imong balon gitaguan. Or yung lunch, gilabay, that's a form of bullying, di ba? So, di na po na siya maayo. Pero if sungog-sungog lang, di ba? I mean, siguro, it's really, I think if you would agree with me, more part man guro na sa itong mga student life, no? Eh, sungog-sungog lang ka ba?
3: Bitaw, DJ, diba? Di good day makumpleto yung mga pag-skwila o di ka maka-experience yung mga inaana.
1: Sungog-sungog lang, o sa isungog.
4: Mga mild-mild
1: lang. Oh, mild-mild lang. O sa gana, isungog ka sa imong crush. Ay, na-crush man ni
3: Sir, ganahan ko na, sir.
1: Wala, nakadiya. Pero di ba pero bisag dili nimo crush jud nga eh, sungog ka ni kuan ana or dili ba kana sa akin ay pasintabi sa mga kumakain ha basig na pay na mahoron palitan ka nang gisungog kay kanang nakautot ka ana isungog-sungogon ka di ba so it's really part but then again siguro ako lang if ever mo transform na siya into like physical hurt like panitan ka nang kulatahon ana ako if I would share back then sa kauluhan mangod sa Manila murag mas prominent dito ang bullying oh naadyo dito naadyo dito ang bullying na dito ang kanang pangayuan kag kwarta niya di ka kung dili ka kahatag og kwarta kay bunal
3: oh
1: atangan ka naadyo isa ka babae nga kusog kay mambuli agi atangan ko niya sa agianan mga siyang 5 no mo koy 5 unya di gukuron ko niya amdagan mo ko di siya gukod kay niwa pa masyag sa una di ba so na yung ingon ana no pero tinuod tong giingon ni Lavinia niya nga dapat pod kinahanglan lang isog ta no dapat mo dapat not necessarily nga musok mo violent sad ta but we can defend ourselves
3: so
1: pero kini ang pangutan na lang is that ang kinimanggong bullying sad mga ka-vibes and I believe no the attitude of the kids it really starts at home
3: tinuod no
1: ang upbringing nato sa atong mga bata ba diba? So here's my next question. Giunsa man mo disiplina sa inyong mama in terms of ingon ana, no? So si Jailin mo start again. Ikaw na pod Lavinia. In terms of kanang ana mag-away-away sa eskwelahan, unsa may pahimangno pirmi sa imong mga ginikanan nimo?
4: Sa kuha kay nanaragid sila nako DJ nga kung unsa imong gibuhat sa imong isig kataw pwede jud siya mahitabo nimo so kung ganahan ka nga dili na buhaton sa imuha dili na sad gina nimo buhaton niya mo na akong gina butang jud sa kong utok nga okay kung dapat kung di ko ganahan mahitabo ni nako dapat dili sad din ako
1: buhaton
4: sa laing tao ingon ana
1: sana golden rule no do not do unto others what you don't want others do unto you. Ayan, no? So, dapat dili ta musakit sa itong isig katawo para di po ta masakitan.
4: Mabalik yun biya ang karma, DJ.
3: What comes around, comes around.
1: Kantahan na, Ben.
3: Ay. One, sir.
1: Ito, no? Anyway, so, tinood na. Pero, naabot ba sa point nga, kini, question lang ka nang, naakay nakaaway sa school?
4: Like,
1: nakaaway like storya lang ba or lang tugi lang or you know something like that wala po
4: wala
1: man po so murag siya kita mo sana ko nilabi niya murag kalmado ni siya nga pagkatawo no
3: ako dai sir murag dili
1: murag violent eh how about ikaw Jailin unsa may pahimang no pirmi sa imo mga ginikanan in terms of self control kanang makaaway ka or dili ka mauna-una gagubot
3: sa marasad sa giingon ni Lavinia sir nga kanang kanang dili jud ka magkuan kung unsay dap unsay gipakita nimo sa isig katawo nimo kay dapat maorgina dili ka magsige gara-gara kay aron mabawsan ka sir ba wala biya sila kay wala biya ka kaybaw nga kanang ana mga tawhana nga ingon ana gyud ay or kay mahadlok sad ta nga kanang maabot na to
1: maabot nimo ang ikaw
3: ba masakit na ako na pud ang yun ana sa sitwasyon.
1: So that's true. Actually, in relation to this, ang principal sa school sa akong anak, ni after atong violence nga ato, no, ni send yung chat sa GC sa parents no, para to ensure nga safe ang ilang mga anak. I think that's one thing mangod kay di ba imagine pila ka oras gud silang nasa eskwelahan di ba pila man alas 8 magsugod na tud alas 3 alas 4
3: 8 hours
4: 10 to 8
1: oh mga ana no iya na kataas no 8 9 10 11 12 1 2 3 mga 8 8 to all no ban no, dugay pa jud ko haon so mga 10 hours so isalig ni imong anak dito di ba ang imong palanggang anak imong isalig ngadto so dapat kay buka kampante ka as a parent nga safe
3: okay.
1: No matud pag ani diri no ingon number ang principal sa school sa akong anak niingon siya nga asa ganito nawala siya. Okay, we would like to remind parents and guardians that any form of aggressive behavior, physical violence, intimidations, bullying or actions that inflict pain or harm to another student will not be tolerated. Oh, niingon siya niingon pa to siya diri nga please take time to talk to your children about respect, self-control, empathy, and peaceful conflict resolution. Character development begins at home and is strengthened through the combined efforts of parents and educators. So, ato mga ginikanan, Jod, ang una yung mupamulat na to, kung unsa dapat, because I think, I don't know if you would agree with me, this world is really kanang ang kalibutan ba no, dili man sa tanang panahon buotan, dili sa tanang panahon maayo na adyo yung mga movie ABI ni mo.
3: Yes, di gina mawa
1: niya giyon sa mani mo Jailin.
3: Wala ra ako dyan silang ipasagdan na dapat di ka ma-stress sa iyong self.
1: Yes, oo.
3: Diba?
1: Ikaw, abot ikaw, nakatry na ba ka nga murag na ay ni Tamay, ni ABI ni mo, how did you handle the conflict?
4: Ako, sir, gi face off dyan ako sila. Mm-hmm. Like, murag, kung mas kaya i-resolve ang problem face to face, i-kuhan siya, sir, kaya para dili na siya madaba. Pero kung di gid madaba, sir, wala na gid ko'y mahimuan na nila.
1: O, kung dili ka magiging close na ko, di wag.
3: Okay,
1: paano di ay kaoys, Ginoo ko. Aside from that, napabiyadjoy ka ng dili lang sa normal, napadyo online bullying ka ron. Diba? And sometimes online bullying is more hurtful because it's not not face to face eh, 'di ba? Okay na tutog ibully palit, ibully na ako si Jailin, 'di ba? Example ra ha, si Jailin si Lavinia, no? Ibully na ako si Lavinia. Example ra pod, no? Pero kung if ever ibully kita, it's just you and me. Pero if it's just on social media, 'di ba? Like i-post imong picture ngayon aning ana.
3: Wow.
1: 'Di ba niya?
4: Magdami pa jud siya.
1: Oh.
4: Oo.
1: Kana di pa jud ka kailakin sa sana man in town eh. Ibita no. That's why it's very scary.
3: Yes.
1: And I think siguro no, mas maayo nga ang mga ginikanan karon since ang mga batan-on sige naman jug cellphone, sige naman jug kuan. Kinahanglan nga mas tudloan nato sila. Di ta mo buhat og ingon ana, no? Unya karon, tanaw ninyo sa may sa inyong basic understanding, what do you think will be the penalty atong duha nga namusil? Jailin.
3: Dapat yun to silang ako answer no kanang i-face yun nilang mga consequences ba kay dili nga makuha ng atong kuan kinang kinabuhi gani.
1: The value of life.
3: Yes sir. Oh. Dili yun mabayran ang kinabuhi atong nga namatay. Nagisayon-sayon rag yun ato. Luoy kayo ang pamilya og sa pamilya sa katong mga nakalas na kinabuhi.
1: Oo. Kaya nabitong yun naman mga sus sa balay, tiganin ako na padaptan og lamok. Kunya, diri inyo rang inganaon. Diba?
3: So, correct.
1: Tinuod na di ka pataptan og lamok?
3: Ay, dili, sir. Daghan dyan siyang lamok sa mua, sir.
1: Amo ba? Mga muskitiro
3: lang ka. Dili na lang kadut ang lamok sa akong pan.
1: How about ikaw, Lavinia? No? What do you think, unsa may kinahanglang silot nga ito bangon atong duha?
4: Akong ako ang bang tanong.
1: Kung ikaw lang, at your young perspective ba? Oo.
4: Murag deserve jud nila nga mapriso, sir, kay nakalas jud ang kinabuhi. Ganina, yes. Nag-talk me nila kung unsay possible nga kanang parusa nila, kay namay nag-law nga nag-protect nga if minor de edad, dili pa jud sila mapriso og i-kuan sa nasa sa DSWD.
1: Intervention Program.
4: Oo, yes, sir. Yeah, pero kanang moto nga murag dapat jud sila makat-on ingon ana kay nakalas jud ang kinabuhi sa mga tao.
1: Oh. Actually naay mga ni circulate karon, I'm not sure if it's sure not, no, kanang mga ni circulate karon conversation na sa duha. And then they have a basic understanding of the Juvenile Justice Welfare Act of 2006, no, ang maong balaod. But again, this is the misconception na sa uban nga dili mapriso ang batan-on, no, nga dili sila manubag, no. Kining Juvenile Justice and Welfare Act, because mangod gibuhat mangod ni siya because of also a psychological study that the brain is not fully developed up until the age of 20. So at muna bitaw sa mga bata pa usahay kay kana mo siya sabtunun. Isip bata sabton noon.
3: Sabta na lang,
1: diba? Kay sabta lang kay bata man, because again at as far as anatomy is concerned and psychology is concerned, dili siya fully developed at the age of 20, muna siya gibasihan aning maong balaod. Nga, at the age of 15, di ba, sometimes we make wrong decisions pa, di ba, kanabitaw na atay mga, kanang mga crazy moments, di ba, buong atong nga gibuhat man to na ako, uy, sama aning, modisyon tanga mga ting, murag yan na ba, murag, unya, inignikating na ko, hala nga nung gibuhat man ako, so murag walay discernment ba, actually, the word here is discernment. Kining discernment, but pasabot aning discernment, kanang, decision dyan ako ni, ako guning buhaton, so why pagduha-duha, why pagmahay, ako guning buhaton, muna yung discernment, no? So, and I think, mufol diha, kaya ang kinimagong Juvenile Justice Welfare Act, it provides that if the perpetrator ang nibuhat is 15 years old and below, exempted siya from criminal liability. When you say criminal liability, mo dyan ang mapriso yun dahil diretso. Di ba? Mapriso dahil diretso. Isagol siya sa mga kriminal. Because kinimanggod nga balaod provides that since bata pa siya, butang nato, nakasala siya, nakihimo siya o heinous crime. Di ba? So, silot niya is dapat priso. But since he's still young, then maybe we can still find a way to nga ma-change siya, if maulian siya, ma-okay siya, then mabuutan siya, ma-reintegrate siya balik sa society. Like sa mga criminal bito, di ba? If ever magbinuutan sa sulod ang mga priso, sa mga pinriso, naman sila good conduct time allowance, pwede man sila makagawas ka ng parole, di ba? Eventually, makagawas ang mga pinriso, di ba? Labi na magka ng ilang sentence mo, gamay, di ba? Nainana, makagawas ang pinriso, di ba? Oh, di ba na?
4: Na,
1: di ba? Like pananitan, nga if ever magbinuutan ng pinriso sa sulod,
4: Magawas
1: siya, di ba? So because that's the idea of our kanang penalty sa pagkapriso nga if ever isulod ka dito, magbinuotan ka, there's still a chance for you nga ma-reintegrate kag balik sa society, nga mabalik ka sa katawhan. So mauna 15 years old pa man, so mauna siya exempt from criminal liability pero isubject siya to an intervention program. Pero dilibot pa sabot na ana nga dili siya mapriso. Prisohon siya pero lahi nga facility. Dili siya isagol sa tigulang kay ano, ang batan ni sagol ni mustigulang mo malditog samot. Di ba? Di ba? So di muna, that's the idea man good of the law nga dapat batan-on pa basig madala pa ni. So syempre ang mo handle nila ang katong mga tagabahay pag-asa. And actually kaning mga batan-on from 15 years old or 18 years old and below, they're not called criminals. They're called CICL. No, same meaning sa CICL.
3: Halong murag absent
1: Char.
3: Ko klasya na.
1: Char. It's called child in conflict with the law. Oh, so muna itawag sa ilaha. So, kana no, pero kining 15 years old but below 18 acting without discernment. Oh, 'di ba panitan? Nabuhat ni nako pero dili man jud ako gustong buhaton kay tungod sa pagkabata pud nila ba? 'Di ba panitan? Kana gisungog ka. Gisungog ka, napikon ka. Tungod sa imong kapiko, nakakuha ko kutsilyo na dunggaban ni mo. But yeah, the idea is that wala jud nimo siya planuhang patyon, di ba? Kaya muna yung discernment. Again, pero kining discernment man good, kinahanglan ni siyang i-evaluate po sa mga psychology and sa courts. Kinahanglan i-evaluate if is there really discernment. Kaya if na-adjoy discernment, kini atong klarohon, 15 years old but below 18 and acted with discernment, maprisog yun. Mapriso nga, mapriso yun with criminal liability yun. So, kanang mingon sila nga dili mapriso, that is with the absence of discernment. But pasabot na ana, kanang nabuhat nun ako, pero dili yun mo to akong plano. Nga buhat nun yun ako to, kana.
4: So, muna yung discernment. Sa emotion.
1: Yes. Kana.
3: Nagsagol na tayo mga iuna-una.
1: Kana ba? Oh, sometimes, panalitan, kanang without discernment, kanang panalitan, nagdula. Nagdulag wrestling pananitan, 'di ba? Mga bata sa una magdulag wrestling, pag wrestling na bali ang liog sa iyang kuan. Hindi na patay, 'di ba? Homicide. Oh, pero without discernment man. Pero again, kining mga ni-circulate karon nga mga text messages, it shows nga na discernment. Kakita mo sa katong mga ni-circulate nga mga chat kunuhin nila, daghan kaay karon nang gawas sa social media.
3: Yan
1: nag-chat kuno sila nga ready na ka. Na diri mag-abot ha dito ha. Oh, naano kay pusil, ana iyan na ba no? So, now karon ang status ani karon is that the prosecution will try to prove that there was discernment. Samantalang ang defense, mga abogado aning bata, mga bata will try to prove that there was no discernment. Kaya ganahan sila nga mapriso pero dili isagol sa mga criminal, dili good criminal liability pero isubject siya into an intervention program, lahi nga klase. But it doesn't mean nga they're free to go. Sayop ng misconception nga, ay, basta kinsa anyo, buhian ra gihapon. No, dili sila buhian. But pasabot na yan nasi intervention program under the DSWD with the management of BJMP. Actually, kining example lang sa Surigao, no? Prisuhan. Sa kilid sa prisuhan ila, ha?
3: Na dito
1: ang mga batanon. Na yung mga batanon dito nga magagmay ka ng mga kawat-kawat. Subject man sila, ni.
3: Ado dyan diba? Sila ibutang dito, sir.
1: Oo, ipriso sila. Ba't dili sila isagol dito sa mga tigulang? So that dili sila ma-influensyahan. Kaya itong mga nasa mga tigulang, mga maldito ni UK ito. Diba? But again, I understand, no? Kamong duha nga, kanang murag kinahanglan dyan nilang atubangon nilang consequences. So, yeah, it's up to the case nga i-file against them. It's up to the courts. It's up to the law.
4: The investigation, no? Pod, sir.
1: That's true. Kinid yung discernment. Pero base sa inyong panghuna-huna atong nahitabo, was there discernment, Jailin?
3: Concert ka nang nadarag ito siya sa iyang emotion, sir, no?
1: Tanon ni mo murag dili kaduha-duhaan ang discernment. Kaya di ba gisungog man daw siya tungod sa iyang buhok? Mo'to yung dipinsa.
3: Sa iyang tupi.
1: Oh, that's the defense. Mo'to yung dipinsa niya.
3: Yeah,
1: diba?
3: Ang iyang pagadipinsa kay dili na day sakto nga iyang buhok. No? Makamahay yun.
1: Yeah, now about you, tanon ni mo, was there discernment ato labin niya?
4: Murag kuan-kuan sa siya, sir. Kay kanang maulo gito na dodge siya siyang emotion ba like merg iharag sigurong kuan ato nga makabaw siya kay gi kuan man gi saway man yung buhok ingon ana
1: kana no
4: yung merg nabot siya sa part nga nagdanay.
1: Nanginit.
4: Oo.
3: Murag bao na lang yun, guroy na siyang huna-huna ang away nga makabaus yun siya.
1: Maybe, no?
4: Yeah, sa kalinghod sad siguro sa huna-huna sad sir kay minor de edad
1: minor
4: pa man
1: edad,
4: sad.
1: Yes. So, muna, but again, it's up for the courts to decide. Pero kung ako po, no, if, I think ligon po ang ebidensya if ever makakuha ang ebidensya nga there was really discernment na kanabitong higiplanuhan if ever mo gawas higiplanuhan dito nila higiplanuhan nga ila yung buhaton that's a clear indication of discernment kay naplano good mo the mere fact nga higiplanuhan na ninyo na yun na discernment yun ang gisulot yung unang amo yun niya akong planong buhaton pwede ba good na kalit-kalit ang plano sa niligog dagat. Pero muna, I feel like it might lean there nga na ay discernment, no? Kay, syempre, kung anuman, 15 years old din na ba, basta na ay discernment, priso, good, di ba? But then again, no, ang makaguo lang ani, bisan pag we discuss on discernment, if ganahan yun sila, di na yun mabalik
3: ang mga kinabuhi sa mga nakalas.
1: Yes, no. But we just want to clarify this discussion that we have right now together with DJ Jai o DJ Love nga, atong iklaro nga, kining Juvenile Justice Welfare Act, sayop ang misconception sa uban nga, dili mapriso ang batan-on. 15 years old and below, tungod kay na juvenile justice, di na mapriso. Mapriso sila. It depends on the presence of discernment. Oh, kana. Big word yun ng discernment. Imo ng pangitao ng discernment. Unsay meaning, ana. Putpas-puto na, willingness. Na kanang intent yun. Kanang, mojo niya akong gustong buhaton. Decidido na yun ko. Diba? Muna'y duha-duha. Samara na. Dapat, if ever na'y manguyab ninyo puhon, muna'y pangutan ninyo, do you love me with discernment? Ana. Oh. Basig magduha-duha ka, dapat di na yun ka magduha-duha, dapat mo na yun yung desisyon. Hugot na yun yung desisyon.
3: Hugta na yung bakos.
1: Alo, hugot na siyang bakos. Oy, imong ate, naminaw ra ba? Oh, maging hugot na bakos inyong manghod. Nanay, kahugot o bakos, umabaksan ka ni guli na mong barili.
3: Secret.
1: Anyway, salamat kayo, no? The very fruitful discussion, Jailene and Lavinia. Thank you very much for dropping by sa akong programa. Ano yun, no? Basta wala si Ate Bay, mamira yun ko ninyo dito. And I hope to speak with you soon na sa lain na pong diskusyon. Ha?
3: Yes, sir.
1: Yes, nakakaya kasulti di ha?
3: Wala, sir. Shout out, Rajug.
1: Oh, sige. Go, Jailene.
3: Shout out, Juday, sa akong mga ate, dahil sa akong kuya nga naminaw. Nga. And shout out sa akong mama, dahil sa akong papa nga gimingaw na gid ko nila.
1: Oh, mubagani
3: pag-uli. Danahan na gid ko mubalik o barili, sir.
1: Mubagani pag-uli ni mo, mingaw na dayon.
3: Mubitaw, sir.
1: Basing nakakilangin kami ngawan dito.
3: Ala.
1: Ato na siya magtambayan sa kuan sa Rosalinas. Layo
3: ako doon. Wala sir, wala gigo kasodra sir. May pagdadun ko naman dito sir.
1: Waka sulod, pero nakanto na hag-club.
3: Wala po.
1: Wala po.
3: Buutan magod ko sir. Wadi ko kalaglaag. Ayaw lang. Ko'y kwarta.
1: Pinood siya. How about you? Nakakay kuan diha, wala ra?
4: Shout out guys sa kong papa. Pasin natin na ako.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS 93.1. Mauna ni!
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong buntag mga ka-vibes, itong oras sa alas 5 na. Huwag na itong mga nagunang balita o mga takna aalang sa itong FM Radio News Break. Usa ka lalaking wanted sa kasong Vauci na sikop sa lungsod sa Badian. Alang sa mong balita niya si Chini Tilar. Chini?
6: Nasikop sa Badian Municipal Police Station ang usa ka wanted person nga giakusahan og paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 or RA 9262 ato sa pagsirbisyo sa Warad Vares sa Barangay Hinablan, Badian, Cebu sa buntag sa Hunyo 22 tuig 2026. Ang Warad Vares gipagawas si adtong Hunyo 10 og adunay piyansa nga 10,000 pesos. Human sa pagdakop, gidala ang suspisado sa istasyon sa pulis alang sa dokumentasyon og hustong pag-turnover ngadto sa korte. Sumala ni Cebu Police Provincial Office Director Abubakar Udang Magellan Jr. padayon ang prioridad sa kapulisan ang pagdakop sa mga wanted person aron mapanubag sila sa balaod ug makabot ang hustisya alang sa mga biktima. Chini Tilar, CTU Barili Intern, nangalagad aron makatod sa nag-unang balita, gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
5: Dagang salamat, Chini Tilar! Og mo kare naglangkob sa itong mga nagunang balita rong mga takna. At ini maka-vibes ang lain pang hugna sa itong balita karong adlawa sa lain pang FM Radio News Break o niyang alas 11 sa udto. Ini si Clark Masuit nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maano ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maanan ni
2: Kabay!
3: Kabay!
4: Maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saat. Mauna ni!

inyo mga Radio 93.1, your favorite music FM radio ka ba? Mananin

mga vibes. O, syempre kanong tawad ato mga dunggan ang mga sunatas atong guest DJ karong adlaw. We have DJ Gerson. Oy! Bao na ni. O niya, syempre na po ato ang vibe mix DJ DJ Pitikero o Pitikerong DJ. Bago ba naman tanto na lang una mga ka-vibes. So syempre kung namin mga greetings o mga pa-shoutout, ipadangat sa ito ang official number 0995-472-0802 at ang osbon 0995-472-0802. O niya, live na punta sa ito ang mga social media o live takaroon sa ito ang TikTok account o ito ang Facebook page DJs Bracket Gunato mga ka-vibes.

Shetina. Sa kauntohon, maing oto, maing pagpaniuto, maing pagandam sa paniuto, mga ka-vibes. We have DJ Gerson live with the mix. Our guest DJ, mga ka-vibes. Oo, siya na ni Tukar, ha? Siya na ni Tukar. Kaminawan ninyo ang iyong mga sunata, mga ka-vibes. Paing oto sa tanang mga nitanaw diyan sa atong live. Hello ni Sir Dexter sa Molde, Sir Dux. Diyan sa my first child cop sa Mez Wine. Oo, si paring DJ Jongbi. Maing oto mo na pre. Og ni Konsehal Wagas from Lupa, Compostela. O, request ko rin sa drum beaters dayang-dayang. O, muna diyan. O, sipa na sad ko diri. O, muna. Ganaan ko ng mga sipa kayo diyan, ha? Sipahin yung mayo diyan. Og ni GM Estrera from Tordela, Camotes, Barangay Kalmante. Na, nilagubo na sang sounds na mo diri. Punal! Diyan. Makita niyo sa live sa ito ang Facebook, mga kabahan, si DJ Gerson. O, siya ang nitukar karon, ha? O, back to back with our Vibe Mix DJ, PT Kirong DJ. Mayroon ito po ni Andoy Pordoy Datok. Present dire sa Karkar, naglagobo ka always dire. Mauna diha. Mayroon ito ni Sprack and Balls. O, ni DJ Jesse Mahinay diha sa may Pier Ono. Oo, nasa sa may tungod anang 7-Eleven na ay fried ko niya. Fried chicken, fried fried hubog na. Pero ni Angel May Cardillo from Dapdap Compostela, Cebu. Maayong onto! DJ Gerson Bunal!

Bye pagpaminaw sa tanong mga naminaw diya karon no. O kato mga nagbiyahe diya ng mga buses no. Mga udot ko, grabe kuso ka magpabulyo man silang radio diya. As in talaga, naglanog-lanog. Mga Grab drivers o kanang mga ka-vibes nato nga mga green taxi drivers, maayong udto ninyong tanan. Siyempre dili magpalupig ang mga taga Sayaw si Bunga. Mga Mangyaw family diya, maayong udto mga ka-vibes. Siyempre, hi DJ's Bracket, lanog-lanog diri Kisul Danau. Pag-greet ko sa kwasawa anak, Rose Ogaken from Buboy Yanggo.

Og mayong otok, may pagpaminaw. Kanya itong soking mga tigpaminawahin diyan sa may Liluan. Sa HPG Force Multiplier. Nasla si Roadrunner, si Ranggo, si Danny, si Bad John, si Vince, si Sunny, si Neff, si Adele, si Ryan, si Jason, Perez, og si Shooter, og gikan ni Piskal. Og may pagpaminaw po nila ni Ma'am Janine. Og sa tanan na karon diyan sa may Hajin. O Hanjin. Nila ni Nilo, Sunny, Neff, Jeffrey, Mananap. Og ni Mendez, ni Daniel. Og gikan ni Piskal. May ngotorin mo diyan, Piskal? Galanog-lanog di represa may sayaw si Bunga. Mao na diyan, pre? May pag-volume sinyo mga radio diyan, mga kabay. Sipa kay 93.1 di resa Natex Bake Shop sa may Carmen. Grabe, ha? As in? Talaga? Onya, syempre. Oh, happy birthday ko no ni Gabriel. Happy birthday, Gab. Di ka ni, basta. Onya. Mayong pagtanaw sa live pod ni Jeff Mingito. Request ko siya so nga hi na natutulanan nga remix ko disco version mo na diya lisod ni soron gid mi mo jeep si Arnel Monticalvo tata sa may Katarman Liluan. Oh mayo nga pagsipa ninyo ta na diya. Oh guwapo ko no ang usa ka DJ ninyo kana nakabayulit oh mo na diya. Oh, mayong oto ni Xavier Nodalo, Sarah DJs Bracket Derin sa Union Proper, San Francisco Camotes, Nodalo og Lucernas Family, paka-paka na sa lang Radio Bunal. Oh, mayong oto sa tanan ato mga kaigagawan. Oh, sa mga Nodalo Family, ha? Maayong oto ninyo yung tanan, kano sana man po na ato ang sunod nga kanang reunion. Oh, kano sa? Oh, shoutout ko ng himayang nahunlak na remix. Oh, mana diya?

boros po na siya mga 80s, 90s, 60s, cha-cha, bodos, o uban pa. Muna ito ang playlist nga sequence, ha? Sequence. May nga autonomo niya, Sir Dax, Dixter sa Molde. May nga autonomo, sir. May pagpaminaw sa mataga Dobdob, Valencia Negros Oriental. O niya, may nga ito, DJ, shoutout ko. Dako kauban niya si Jerome Habalia, Gabatan Irap, si Romy Tagalog o si Julino. Gabini nga perting sayo-sayo, may tambling-tambling pa. Oh, mauna. Mauna niya. Oo, diya sa may pa, proper Compostela. Shout out from Quezon, Bukidnon, Jams, Jamsar. And hello ni Yan, pamisik niya link. Una. Hello ni Jennifer, may ngunto ni CJ from City of Tuburan. O ba, play o Big Boom. O, na-play na nato pre, ganina. May ato ang i-opening ang Big Boom. O niya, mudagan to, kapitan si Kuya Junel sa San Jose. O ka na! Ato nagukuran. Lano kayo din sa may City of Tuburan. May ngunto niyo ito na niya mga ka-vibes ha. May ngunto, may ngunto. Once again, mga ka-vibes, we have DJ Gerson live on the mix, our guest DJ karong adlaw, adlawng Martes. Maayong odto ni Rihino Mercado. Dili di ayo. Maayong pagpaminaw di ay diha sa may Rihino Mercado Elementary School. Nay maestra diha nga. O sa mani? Nagbuhi o pwede siguro. Oh, shout out ni Ma'am Melody ni Maria. Oh, mayong odo ni Ma'am Shirley Jane Liza Rita. Og Zian, yes, may Zian ka rin diri sa Kotkot, Liluan.

las 11:52 na. May pagbona sa radio diya sa nakaroon sa may merkado sa Barangay Adela. Darat ni Jens, ni Oy Otadoy, sa mga Otadoy family diya. Siyempre, dilipon mo absent ang mga Gunato family diya. Ako nga Mano Ginahan, Hermine Hildo, Medo Gunato, Gulita, Lita Gunato. Siyempre, si Edson Oxianel sa may merkado sa Barangay Adela. Si Tio Ivero, si Tia Ellen Gunato. Si Erwin. Mayong Antonio tanog sa tanong mga nangumpra diya, no? Og namaligya diya sa may merkado sa Barangay Adela. Kay Martis man ron, tabo ron. Masong odto ninsong tanan, ha? Masong odto. Lagatak ang radyo, o sana. May pag-volume sa inyo mga radyo diyan mga ka-vibes. Kamu na mino lang yapon sa programa ka-vibes. Sad sa odto sa 93.1. Your favorite music FM radio ka-vibes. Mauna ni. Tao ba lang yapon niyo ubos ng alagad sa kahanginan. DJs Bracket Gunato aka Nior. I'm certified, let me on.

0: Oras na ito mga ka-vibes, alas 11:59 na. Mayong utok may pagtanaw sa live ni DJ Cubs. Diyan sa Tacloban na ito ang a good friend of mine. One of my old friend, DJ. Diyan sa may Tacloban City, Florencio Fernandez. Maayong utok. Og ni Kevin, mayong auto DJs bracket permi na minaw ang taga-Kianan Kaila Lumber. Samantalungon Barili og sa Lindao family sa Barili. Unya may pagpaminaw po sa nakaroon sa may Simborio Karindiria. Naminaw sila si Bia og si Lenchi. Mayong auto ninyo tanahin. Onya si Boss Axel Rakasa maayong odto. Asa napitin yung station? Namin nahimot sa my second floor, second level, Mariner's Court, dire sa may loyo sa Plaza Independencia. O dapit sa Pier 1, kung dili pagkakabot sa katong gate sa Pier 1, na kami sa right side. White line building diha, ang murag barko. O naa na diha. Daghan na minaw ni mo diri a DJ. Uy, may papaminaw sa mga to your family. Hello ni Arajin Toyor, ni Papa Panfilo, ni Mama Helen Toyor sa may Toboran, Ubay, Buhol. Og sa tanan mga naminaw diyan ninyo mga ka-vibes ha. Daghan kayong salamat. Og syempre, aha, oras na to, alas 12 naman. So mga break sa takadali. So up next, ato na po mga dunggan ang mga sunata ni Pitikirong DJ mga ka-vibes. So daghan pa kayo ng mga sunata, mga naglagubog, mga maninot na sunata, o mga greetings sa mong pagbalik mo na mga ka-vibes. Stay tuned na mo niya, we will be right back after this very very short break.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras ato mga ka-vibes, alas 12:01 na sa kauntuhon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu,
3: Kabayan. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu, Kabayan.
3: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Kabay!
3: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, mao na ni.
4: Vibes, kabay, kasama sa wanan. 5, 4, 3, 2, 1.

dato mga ka-vibes, alas 12:19 na sa countdown. Mayong auto DJ, shoutout ko din rin sa may sityo Agik-ik, Tingob, Mandawi City, greet ko sa family Monte Calvo, Henry Paha and Christopher, Iran Dakwa, og ni Lola Pablita Istalani, og Robilin, og ni Joseph Ripaha, og ni Janrel nga nagkango-kango, oh mara diyan. Nagkango-kango ko no, ang ulo nga naminaw sa inyo ha, pa disco nyo pasadsad sa kautuhon. Pa-request kong music nga designer music, oh mara diyan. Maingod ko po ni Ma'am Almira Ginares at tuang certified kabine. Maingod ko ni mo diyan, ma'am. Og sa tanan mga naminaw diyan karon no, maingod ko ninyong tanan mga kabine. Itikirong DJ Live Boss Mix. Oh, oh. Bunal.

Pag-atras sa abante sa ito mga ka-vibes niya. O katong mga naniot ko diya karon sa my Gias Etchery, sa my Ginside. Ano, hila mayong ito ninyong tanoyin. Samtang naghigop sa nagpilit nga sabaw sa balbakuha ni Kuya Pongpong diya, no? Nagkitoy-kitoy ang mga tiil. No, na diya. May pagpaminaw niyo ni Ati Angie, ni Kuya Pongpong Lao sa mga Suliano family diha. Inday Gia, ni Ati Connie, ni Kiding. Oga ni Agaw Karen Mabulay. Oga ni Dodong Francis Suliano. O Agaw Karen Suliano. O sa mga nagpabugno diya karon sa may Brutabay Cafe. Mayong odto ninyong tanan. O niya, syempre, si Kuya El Estralado. Bunal Master. Oh, Master.

Mercedes Salinao Puro. Uy, may pagpaminaw sa mga taga-Puro, masong odtunin yung tanan dira. Ato ang mga kababayan ng ato ang hometown. O, masong odto, mayong odto ni Roden o ni Junel. Yeah, sa may Pitos, o, mayong odto. Mayong odto ni mga boards. Bangis 45, tag

0: Oga, syempre, may pagtanong sa live ni Lino Sack. Hi, Lino Sack! Mayong odo ni mo, Lino Sack! Nawagtan ko na yung duka, kinagsayaw-sayaw siya, mauna, diya. Kapag paminaw po ni Kavimes Zumar. Oga, diya sa may Unit 1 sa may Carbon Public Market sa Dodong Bilin Meat Store. Mayong odo! Grabe ang back-to-back nila ni DJ Gerson sa atuang guest DJ o ni Pitikirong DJ. Grabe, di matabas-tabas. O siyempre, sa dili pa mahuman ang atong programa, oo, napamatay igong oras. Greetings sa greetings, plugins and everything. Pitikirong DJ, ikay una mo greet. O, bira ha ang microphone ka na. Isa ka, iisa, ipatungod sa mimod. Onya, o isa ka pa, isa ka. Kana, o. Onya, hello.
1: Hello?
0: Oh, mayong oto ni mo!
1: Oh, mayong oto, DJ Sprocket. O sa mga naminaw dahil karon, oh. Mayong oto dahil sa nagpalagubos mga radyo dira sa 93.1 FM Radio Cebu.
0: Kana!
1: Mayong pagpaniyoto ninyong tanan dira.
0: Oh!
1: Before that, DJ Sprocket, before shout out. Shout out, Eko Skon. Ako amigo dahil si Jeff Mingito dahil Jefferson.
0: Kana!
1: Nagtanaw sa live sa Dumaguete.
0: Oh!
1: Shout out ni Ekoan, Hilar dahil. Ako amigo si
0: Lahira.
1: Albert Estre.

0: kisah man, kisah hingan li.
1: Analisa buat eh.
0: Analisa, alright.
1: Oh, sa tanan na lang, Digi's Pocket nga, nagpalago po sa ilang mga radio drop.
0: Tana!
1: Sa kwan, maabot sa itong kwan, kanang frequency.
0: Tana!
1: Salamat, salamat.
0: Salamat po ni mo, ha? Salamat yung pagpalago po, ha? Unya, siyempre, dili po, mag-palupig ang ato ang guest DJ. DJ Gerson. Oo. Pila na ni siya ka buwan or tuig na bawalan ni ka karon daw nakabalik no? Sa kahanginan pre. Oh, greetings ni Modia og kanang kwan. Shout out. Sige.
2: Oh. Okay, pre.
0: Oh, hello.
2: Hello sir, kanang may pagpamina diya sa akong mga kasilinganan diya sa Maringundo no. Lanok diya pre.
0: Kana?
2: Na hi po sa ako diya sa akong palablab.
0: Oh!
2: Hey, amping-amping kanunay. Og happy-happy birthday day. Especially, Tamtam Amura.
0: Uh-huh.
2: Happy-happy birthday. Unya, hi po ni, well, sa mga Andales family. Og, sa taga-talisay day, sa mga Sige family. Happy-happy listening.
0: Aha. Uh-huh. Ang imong lablab, buwaman mo yung hinganli. Hinganli.
2: Well, si Jamaica Sige.
0: Ah! Ano akong ganahan? Ingana ba, i-greet yun ang lablab. Ang uman kini man i-greet. Grabe ka, gili kini greet. As in talaga. O niya, syempre si Jovet Lucero. Pasarot ko ni Dabi On. Arwin Lucero by Jovet Lucero, Camotes Island. Alright. O niya, may pagpamino po ni Agaw niya Anski. Agaw Anski. Maayong uto ni Moda, no? O sa tanan. Nagkwan niya sa tanan, nag-volume silang radio. Maayong, maayong, maayong. Odo ninyong tanan mga kabayams. Onya. Oh, amay ng odo po diyan nila ni asa mato nila ni Tio Edgar Gonzalez og ni Tia Zulita Gonzalez sa may sitio Kapasaran Barangay San Jose. Oro Kamotes, mayong odo ninyong tanan. Og siyempre dili magpalupay ang mga Nudalo family sa may sitio Libas Barangay Kagagan Oro Kamotes. Oo, sa tanan mga naminaw, mga Dunayri family, mga Gunato family, o sa tanan

Oh, Ramirez family, may notonyo tonight. Oh, guys, shout out sa mga taga-barangay Kagagan, Puro Kamotes. Oh, barangay night kuno onya. Oh. Sige. Oh. Again, ako yung shout out na ang DSMI stall number 94 sa Gina Dried Fish sa may Tabuan Public Market. May mga tonito na mga kabay. DJ Gerson, our guest DJ, Bunal.

a las 12:58 na gyud sa kaugdohan. Ay pagpaminaw diyan ni Boss Wadwad. Og shoutout ko sa mga ITG drivers nga nagbahas-bahas karong mga orasa. Alright, hello ni ako ang classmate niya, Manilyn Atavio. Mayong autonomo mates. Mano dyan ni mga ka-vibes, no? Magpatigong na yun ming tulo. Og ato pa salamatan ay atong guest DJ, paring DJ Gerson. Salamat kayo pre sa mga oras og panahon nga gigahin karong adlawa. Og manginaw ko, di ka mutagam. Okay! Og ni

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Why undang ang kalingaw? Katawa o kalibay? Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka-Vibes. Mauna ni.
3: Mauna ni.
4: Kabay!
5: Kabay!
6: Maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saat. Mauna ni.

93.1. 93.1. Maano ni?

like one.

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni

Atong oras mga kabayan sa launa 31 na sa kahaponon. Onya, kamo na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo 93.1 FM Radio Cebu. Mga kabayan, mo na ni. Okay, sige. Di pa man mo ko Andre asaman ang ito ang stinger ni Ron.

Okay, nasa mga kabayabs ka naminaw. Kumusta mo mong tanan? Mayong hapon sa to mga kabayabs garong nagtikaw-tikaw sila mga tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan. O niya, sige. Uban-uban na po na mga kabayabs hindi nga itong programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Okay, sige. Ato sa ning ipangkuan diri mga kabayabs, no? Kay asa rato ni di manimutingog nga itong stinger noon diri da. Okay.

Okay na, so mga kabayams, karon adlaw nga Martes mga kabayams, upit sa 23 na sa bulan sa Hunyo, tuig 2026 mga kabayams. Siyempre, dinapod si Miss Eva o si DJ Pamela, o niya si Uncle Boy mga kabayams, dinapod at tuning hatagan o pagtagan ni, o niya unsay mapong ani nila karon, unsay magipanglarot ani nila mga kabayams, no? Naghanas ang mga linya ani. Okay na, so mga kabayams, karong naminaw, uban-uban ta, sukad, mga kabayams, sa alas alauna sa kahaponon hangtod ta ngadto sa alas 4 sa kahaponon nga mag-uban-uban ini nga tong programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu mga ka-vibes. O niya, sige Uncle Boy,

0: Okay na, wala sa stinger ni. Okay, nawa naman ni tanan diri mga ka-vibes. O niya, syempre, sa mga naminaw, din na si Miss Eva o si DJ Pamela. Tuning i-welcome to the show, Miss Eva. Larga!
1: Hello! Hello, hello! Maayong hapon, mga ka-vibes! Hi, DJ Rico Mambo, Uncle Boy, DJ Pamela. Kumusta niyo mga kahaponon?
2: Hi! Kumusta, Miss Eva? O niya, sa itong mga ka-vibes, karong naminaw, unsa may inyuhang kuan din ha, nga, ito sa ning... Nawa naman po rin mo na kadaot na daghan kayo pang saksak, Miss Eva. Kay mo na lagi inig-abot na sa kuan din na maningog. O niya mo na sa itong mga ka-vibes nga na minaw. Kumusta man ang inyong kahapon no? Nining adlaw nga Martes mga ka-vibes.
1: Si Uncle Boy ni Apil po siya og tuwad-tuwad ha o.
3: Oo, tayo sa akadiyot. Ako sa rin pangitaon ng usahon ni. Okay, hindi mamutingog nga to adering kuan. O niya muna sa itong mga ka-vibes karon, kumusta man ang inyong kahaponon, musta man mong tanan sa adlaw nga Martes mga ka-vibes. O niya, siyempre, dita malimot sa pagpanghinaot nga naata karon sa maayong nga kapiskay, kalagsik sa panglawas mga ka-vibes. O niya, siyempre, manghinaot usab ta sa adlaw nga Lunes, Martes, nga naata kaniang mamahimong malamboon o malamposon alang kanatong tanan mga ka-vibes. Okay, sige, o niya, sa itong mga ka-vibes, mayong mga pagsikay-sikay ninyo din na karon. Unya sa man napaka din na Miss Eva.
1: Oh, naarakit ko diri. Oh, ito sa ninyo play.
3: Mag-play sa tagtukar Miss Eva. Ito sa ninyo pangitaon. Sige, balik na karon taon-taon ni Jericho Mambo.
0: Okay, na nga itong oras mga ka-vibes. Ala, una, 35 na. Balik na karon taon-taon din hilamang sa tumaborito radio sa Sugbo. 93.1 FM Radio Cebu. Mga ka-vibes, mauna ni. Sige, balik ta. Welcome magtanan ha sa itong programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Mga ka-vibes, mauna.

Oo, nani.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Atong oras mga kabayms, alaon na 44 na. O niya, balik ta. O din na mga kabayms, balik ta. Jutay, diri jutay lang ha. O niya, syempre, sa mga namina, welcome ang tanan sa itong programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Mga kabayms, muna ni. Okay, kumusta mamo, Miss Eva o DJ Pamela, Uncle Boy? Alright, onya sa ito mga kabayibs karong naminaw. Uy, sa ito ang mga kabayibs gayon ha, na yung mga nagpadangat na Miss Iba. Mm-hmm. Sila mga bulawanong mga request din hi, no? Dili okay. Pa ni bulawanong tambag. Apan, siyempre sa mga naminaw, mm-hmm. atong programang Request 931, programang kabahin manis gugma, kabahin mm-hmm. sa kagis sa kinabuhi, Miss Iba. Onya, karong gabi o karong hapon na mga kabayibs, istorya na po ni sa usa ka estudyante di ay.
3: Usa ka anak,
2: estudyante nga kanabitong inuntampo nga murag nahisalaag sa kanaang kuan nga dalan ba na nahisalaag sa kanaang
3: sayop nga dalan
2: kana saktong po nga misiba. Oo nga kani ang lagi sila pagkabatanon di maginamalikaya nato mga kabay.
3: Oo, daghan jud kayong makarelate
2: ani. No, oo nga mubati ta gugma usahay. Mm. Unya muna sa to ang pagbati o gugma usahay masayop ta ba ana. Sumuna sa to mga kabayibs karong naminaw at angin ninyo karong taon-taon ang istorya sa usa ka babae ni Miss Iba nga si Mara.
3: Yes.
2: Oh, dili ni Mara Clara ha. Mara Clara.
3: Namjoy kanta.
2: Nga salida na ni Kuan Jong Hilario kaniadtong nindot sagit ng salida.
3: Siya ang kontrabida.
2: Oh, si Jong Hilario bangis kay naong.
3: Hantod karon, bangis
2: si,
3: gyapon.
2: Oh, si Mara iyang sige kulata mi si Bang, no? Unya si Clara moto iyang tinuod anak nga naas dato. Oh, ka kuan ako nakatan-aw gi kuan anak kaniadto. Oh, Mara Clara. Okay, DJ Pamela, Miss Iba.
4: May na, inis na mga kawaims ka nun. May na, nagpadangat sila mga kanang asingan ni Miss Eva. Na nagpadangat sila hang mga awit, no? Na nagpadangat sila mga paboritong kanta. Si kuan ko no, si Gismar. Ronnie, may glanilyang yapon, Miss Eva. Mm-hmm. Request ko kanta, kay special na ko i-dedicate sa inyong mga kaoban sa programa Naguluhang Having You Near Me by Supply. Please ko, please. Sige, atong tanahon karong taon-taon, ha? Onya mo na, at angin ninyo ang istorya sa kaagi sa gugma kinabuhay sa tuang cinder nga maukining si
3: Mara.
4: Mara, nga usa ka estudyante. Daghang makarelate ni Miss Eva. Daghang makakuha ni inilabi na nga karon tingklasina, limalikayan, nga na yung mga chika, na yung mga chika boys, sa espilahan, unya karon murag na, mulagi na, murag inuntampo nga mura o ganaang na, kuha ni si Miss Eva.
3: Nasulaan.
4: Oh, kanang nasaag sa dili maayong dahilan, unya karon na buntis ra bagyo taon siya.
3: Okay.
4: O kunsa pagkaunsa, nanhay lang, mao ni inyong atangan, nining ato nga programang Request 931 Miss Eva. O syempre, sa mga naminaw na apoy ningong diri DJ Rico Mambo, maayong odto, request ko In Love Ako Sa Iyo by Pinoy, musical lover Dudong ni sa Binali Ono, Cebu City. Salamat. Ay, salamat Dudong ha, maayong pagpaminaw ni mo di sa Binali, no? Binali Ali Miss Eva katuning na ay katong basurahan.
3: Dito dapit.
4: Dito dapit. Unya oy kana ang Dudong, kana ang among gilantaw dinhi mong giipangayong awit wala man apan mo na to siya basin ganahan ka mo puno na kailaing ipadangat nga sunata.
3: Kinsa may nagkanta?
4: I-text lang. Kuan daw Pinoy lover nut sa Miss Eva apan wala diri sa tuang playlist. Ay na. Sige, unya di siri ko mambo.
2: Okay, unya muna no, sa ito mga kabayams karon, labi na sa mga naminaw, pwede mo nga mo text diri sa ito ang numero nga 0995-472-0802. Sa inyong mga paboritong kanta mga kabayams, sa inyohang mga bulawanong panghuna-huna, isip ginikanan karon Miss Eva, isip isip estudyante.
3: Estudyante.
2: Makarelate mo nining ato ang karong istorya, kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi nining si Mara, no? Mm-hmm. Unya mga kabayams, anaagya po tayo mga guest karon.
3: Kagahapon, lang atangan.
2: Oh, kagahapon ang atuang mga dramaturgo kagahapon nga ni Apil Miss Iba.
3: Oh,
2: gikan to sa UP. Mm-hmm. Oh, unya karon gikan na po ni sa City Umin mga kabayans, no?
4: Ay, taga City yung main din na ha. Oh. Taga City yung mga kabayan.
3: Basig kaila mo ani nila.
4: Oh, basig kaila mo. O garon, madungog na ninyo on air na ganang ato isalang ilos drama.
3: Ganang po din sila
4: yung talent. Ato po na yung testingan po ng ilahang talento kabahin sa pag-drama, Miss Eva. O garong taon-taon ha. O niya muna, taga City yung main ang ato ang mga intern karon nga mo appeal sa ato ang drama mga kabayan. Nindot po biya, naminaw ko sa radio kagabi eh. Naminaw ko gabi sa radio, Miss
3: Eva. Ako dyan itong girecord ang kuan. Ang tingog ni Inday Hana.
4: Ayaw na papa. Ayaw ana papa. Pero nindot siya, Miss Eva. Ganun man, nindot po na ipaminaon nga kanagbitaw mag-drama nga daghan pong mga karakter. Daghang lailahig tingog, no? Kaysa kita mag-drama, kita ramag yung duha. Okay, nasa Uncle Boy yung si DJ Pamela.
3: Di man sila mga pil.
4: Apan di man sila mga pil. Mga istrikta man sila.
3: Pero,
4: istrikto.
3: Pero naanay umaabot si Nanay Badet.
4: Oh, nanapo di ay. So muna, no? Sa ito ang mga si Nanay Nadet. Ano?
3: Badet?
4: Badet.
3: Ganun, Nadet ka. Okay. Klaro itong Badet.
4: Nadet, sige. Una, sa ito ang mga kabibes karon. Nindot po muna. At tangin ninyo karong taod-taod ang ito ang mga guest nga gikan sa City Umin na intern, no? Mga nag-practice pa ni sila mga kabayad. So, kanang nag-OGT pa ni Apan na na sila mga talento po. Ato na sa atong ihasa, atong bairon.
3: Atong
4: ana.
3: Bairon sa pag-ayo.
4: Atong bairon ang ilaha pong mga nakamahuan mga kabayad. Sa aron nga graduate ko nila. Kung gana ang ready to fire na sila.
3: Kaya na.
4: Ano yan, dere sa unahan, ano siya gikan ni Kabayev sa kanang Banao Irene. Ano siya, good afternoon, did you request kong tahanan?
3: Tahanan.
4: Salamat sa team song namo o sa kuang pares nga si Ma'am si Mini sa Mandawi. Okay, sige, ito tanahon, karong taon-taon ha. Imong ipangayong awit, ma'am, nga tahanan kay na plainer ba tani kagahapon. Sige, ano yan, Miss Eva, napaka din ha.
3: O wala na, mawala to akong maingon nga atangan nila karong taon-taon. Kay musalang na ta.
4: Okay, sige, na sa itong pagbalik live na ta sa itong FB page.
3: Yes.
4: Sa 93.1 FM Radio Cebu, mga kabayab. So niya, syempre, sa mga naminaw, sa itong mga radio, pwede mo nga mo text dere sa itong numero 0995-472-0802. Sige, ano siyang request na sa kuang pares? Happy anniversary na mo, Garon. Oh, sige, ito na niya, play.
3: Okay.
4: Okay, anniversary, magkadaidi. Ito na lang ng hatagan at pagtagan, Miss Eva. Oo nga, kaniang ilang ipangayong awit, no? Kay anniversary na ikon nila ron. Ang nagkanta si kuano, Eddie Peregrina.
3: Grabe, tiguwang yun ako eh.
4: Sige, mabalik na karong taon mga kabibes. Dinihilamang sa toang paborito radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Mga kabibes, mauna ni. Welcome ang tanan ha sa toang programang Request 931. Sukad ta sa launa mga kabibes. Antun ta sa alas 4. Para sa inyong anniversary, ma'am, tahanan. O dara, imong ipangayong awit. Alauna, 52 na mga kabibes. 93.1 FM Radio Cebu, kabibes, mauna ni.

Wet.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, kabibes. Ano na nag-unang balita karong mga orasa? Archdiocese sa Palo nasubo sa nahitabong pagpamusil sa Tacloban. Dugang detalye gikan sa atong CTO main intern Jessery Oximar. Jessery,
6: nasubo ang Archdiocese sa Palo human sa nahitabo nga pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban City nga miresulta sa kamatayon sa upat ka mga estudyante. Sa pamahayag ni Palo Archbishop John Du, iyang gipadayag ang dakong kasubo ug pakighiusa sa mga pamilya sa mga biktima ug sa tanan nga naapektuhan sa maong trahedya. Gipasabot sa Archdiocese nga ilang giampo ang kalag sa mga namatay ingon man ang kahupayan sa mga nasamdan ug sa ilang mga pamilya sa panahon sa ilang pagbangutan. Nag-auhag usab ang simbahan sa kalinaw, pag-ampo ug pagtinabangay aron malikayan nga masubli ang sama nga trahedya sa umaabot. Gipadayag sa Archdiocese nga kauban sila sa katawhan sa Tacloban sa ilang kasubo ug pagpangita ug kalinaw ug hustisya. Jessery Oximar, City Main Intern, nangalagad aron maghatod sa mga nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
5: Daghang salamat sa itong CTO main intern, Jessery Oximar. Laing FM, Laing FMR Balita, ang inyong mapaminawan karong alas 3 sa hapon. Samtang magpadayon ta sa programang Request 931. Kini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita. Gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio, Cebu. Kabibes, muna ni.
4: Yung nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
7: Waana ni.
8: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
7: ACS.

0: At ang oras mga kabayabs, alas 2:15 na sa kahapon nun. O kumusta ang tala na ito mga kabayabs karon? Ako balik ko sa sa magkausas, pag-usab. Adlaw karon nga Martes mga kabayabs, o pizza. 23 na sa bulan sa Hunyo. Paskang dali araw, no? Sunod na, sunod semana, wana. Humanapod ang bulan sa Hunyo. Ano na punta sa July? No, sige. O niya, syempre, sa mga naminaw karon sa tuang mga radio, mga kabayabs, live na ito sa itong IB page, no? Live na ta sa itong FB page, 93.1 FM Radio Cebu. O niya, syempre, oy, sa mga nag-tanaw usap karon, lantaw sa itong FB page, sa itong live karon, on air ta sa itong mga radio, mga kabayabs, 93.1 dial sa itong mga radio. Sa mga naminaw, karong hapon na, istorya, kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, kabahini sa usa ka estudyante, mga kabayabs, kabahini sa usa ka anak. Sumuna karon sa mga mama, papa, tatay, o nanay nga naminaw, o sa mga kabataan karon, ilabi na sa mga estudyante, makarelate yun siguro po mo ini, no? Nagi makaingon po tanga bitaw. Ingon ana po ang nahitabo sa kong silingan, sa kong pariente, sa kong sa kong anak, no? Ingon ana mga kabayas ba? Makarelate sa istorya karong hapuna. O niya, syempre sa mga ganahan nga muhatag sila mga bulawanong pangunahuna, ganahan nga muhatag sila mga advice, tambag mga kabayabs, sa mga naminaw sa itong mga radyo, pwede mo nga mo text, mo tawag sa itong numero, nga 0995-472-0802. O niya, sa mga naglantaw usab sa itong FB page, pwede usab mo din ha, nga mo comment sa ubos mga kabayabs. O kung sa inyong mahatag advice, ato ang sender karong hapuna. O niya, sa mga nagtanaw sa itong FB page, no, naatay ko ang karon ha, naatay mga guest gihapon ha, naatay mga ganang intern mga kabayabs nga muhasa o ganang mubaid pod sila mga talento mga kabayabs pag mag-ingontag drama. O niya, gikan ni sila sa City of Main mga kabayabs. Ato magkauman karon ang atuwa usab nga mga dramaturgo nga gikan sa, okay na kada Miss Eva?
1: Yes.
0: Okay, sige. Ang atong magkauban nga mga guest gikan sa City of Main nga intern mga kabayabs. Niya, yoy, istorya karon ha sa usa ka babae nga usang estudyante, usa ka anak nga kining si Mara mga kabayabs nga mo lagi ni na problema siya ini karon ug sa pagkaunsa unsaon niya karon ang iyahang kahimtang nga muraog napakyas man ang iyahang mga ginikanan nga gilaoman unta nila nga kanabitaw makahuman sa pag-eskwela, makahuman sa pagtungha apan amo lagi ni kay nasaag lagi siya sa kanaang mali nga dalan o kanang dili maayong daan mga kabayabs. O kung sa pagkaunsa, ani ah, ang iyang istorya.

Dear Charo. Magana na no si ko ano katong sa Dear Charo magdagan magdamtog papel magana Dear Charo. Midanis mga ka-wives, dili ni kuan han, dili ni Dear Charo ha, nagdatag papel karon kay naa man tay mga kanang intern sa iba. Sige, dili ta maglangan mga ka-wives. Sugdan na nato ni pagkagkadkad ang istorya sa atong sender nga si Mara mga ka-wives.

Mayong hapon, mga kabibes. Mayong hapon, mga DJs. Ilabi na sa mga maghatag og duwa nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga kabibes, mga DJ, ako dai si Mara. 19 anyos og taga Loriga. Apan taga San Fernando gid ko kaniadto. Og di anak ko na ni Moyo karon sa Loriga, mga kabibes. Lima mi kamagsuon og ako ang kamagwangan. Ang akong mga ginikanan nga yano nga mag-uuma og dako kaayo ang ilang salig. Diri nako nga ako ang muhaon kanila sa kawadon. Diin third year college na ko, mga kabibes. Third year college na unta ko sa kursong education. Scholar pagyud ko, mga kabibes, mga DJ. Og hapit na unta, og gamay na lang unta nako nga gamay na lang kulang. Og gamay na lang gyud kuwang nga makabuot na nako ang ako mga damgo. O damgo usab sa ako mga ginikanan diri nako. Apan nausab ang tanan tungod sa usa ka dakong sayop. Nakauyab ko, mga kabibes. O nauyab nako si Jake. Ang akong classmate nga usarapod ka education. Tungod sa kakuwang sa husto nga giya. Og nadalagyod mi sa amo ang emosyon sa kabatan-on, mga kabibes. Nabuntis ko. Namabdos ko, mga kabibes. Og mauto nga pagkahibalo nako nga positibo nga buntis ko o positibo ang pregnancy test nga ako ang gigamit. Dugang nahugno ang akong kalibutan. Og ang akong mga pangandoy mura og nagunob. Og ang nakapait pagyod, mga kabibes. Pagkahibalo ni Jake nga buntis ko, nihunong na siya og eskwela. Og nikalit lang og kawala, mga kabibes. Wala na mo reply sa mga text nako. Og iyaha ko nga giblock sa ko ang Facebook. Haron inyong masabdan ang tanan, mga kabibes. Suguro nako sa ingon ani. Og manghinaot ko nga mabuhatan kini og duwa sa kahanginan. Drama ang akong kasinatian sa gugma, kaagi sa kinabuhi.

0: Amara, anak, nganong nahitabo man eh. Scholar ka man unta, hayag na unta ang imong kaugmaon. Ang imong mga manghod, kinsa naman ay mutabang nila.
1: Ma, sorry kayo ma. Wala ko tuyo ah. Nadala rami sa emosyon sa kabatanon. Sorry kayo ma.
2: Agagong tibuo ka kinabuhi, Mara. Kaybaw ka, Mara. Marang, kaybaw ka, Marang. Agagong tibuo ka kinabuhi. Gihalad ako sa basakan. Gihalad ako sa uma. Agagong kinatibuk ang kinabuhi. Ubos sa kainit sa adlaw. Uwan og init, Mara. Agong giantos. Para lang makagraduar ka. Unya kinira ang imong ibalos diri kanamo. Ingo na ana ra kasayon, Mara. Hapit ka naman unta magagraduate. Gamay na lang yun unta ang kuwang makahumana ka sa pag-eskwela.
0: Na lang, Tomas. Pa-explain na nalang ang imong anak.
2: Sakit kayo sa kundughan. Imong gibuhat rin ako, Mara. Unsa man, hinuktok lang ganina.
1: Pa, pwerte na akong mahaya. Pasaylo ako, pa.
2: Sayon rin na isulti. Sayon rin kayo na isulti ni mong mangayo kag pasaylo, para. Apan, ang kamatuoran, gigubani mo ang salig nga mo'y bugtong na mong gihawiran ni mama ni mo. Ug makatabang. Makatabang ka din na mo sa kalisod o makahuman na ka sa mong pagtungha o makagraduar na ka. Ipasikitan ka ko ni mo. Di lang kaya ako. Hasta si mama ni mo. Imo mga manghod ka nagsalikunda ni mo. Puhon. Imo haming ipasakitan, Mara. Kami ni mama ni mo. Kaita ni mo maraoy.

0: Jake, hulat ba? Nga nung ginilikayan mo ko ni mo sa classroom. Duwatan ni, tanawa ni oh. Duha ka linya, Jake. Positibo. Mabdos ko. Unsao naman ni nato.
1: Unsa ba, Mara? Ipusa ragun na. Tingali og na iya makakita na to diri. Unsa akong pagkahitabuan na ha? Nag-amping man ka ta? Time sa. Sigurado ka ba nga ako agi na? Basin og
0: unsa, Jake? Unsa man ang pagkasultihan? Giunsa ni mo paggawas niya ng pulong sa imong baba? Kinsa pa man daylain? Ikaw ra ang akong uyab. Ikaw ra ang nagunit ka nako. Ayaw ko pasumbangi og pasangil kay balo ka sa tinuod.
1: Ayaw kong sigiha og singka, Mara. Ngano? Ako raman imong basulon. Duha ta aning salaa. Unsa akong man ato pagpakaon ng bata nga nagsalig pang man gani ko sa allowance gikan sa akong ginikanan. Mabisto ko nila. Mapatyan ba siya sa akong papa?
0: Unsa man day ko, Jake? Unsa man ang akong pamilya? Scholar ko. Unong kabuan na lang unta, third year na ko. Pwerte na ko kalinghod sa akong mangganikanan. Mapapahawa ko sa eskwelahan, Jake. Aban kong mahimo mag-uban unta ta, ayaw ko biya ipalihog. Hadlok ayaw ko.
1: Ayaw ko para igikaroon, Mara. Wala ko'y kwarta. Wala ko'y trabaho. Uglabaw sa tanan. Wala ko kabaloon sa iyong buhaton. Hustong sa... Ayos ako sa muka. Akong problemahon akong kaugalingon. Problema hasab ng imuha.

0: Karun, muduhan na kabulan ng akong tiyan. Nahunong ko sa pag-eskwela, nawala ang akong scholarship, o kadaadlaw na kumakitaan ang akong mama nga maghilak sa tago samtang nagtanaw ka nako. Sakit kaayo mga DJ. Pakiramdam nako, usa ko kadakong kapakyasan sa akong pamilya.
1: Mara, kaon na. Ayaw sige kaguol diha kay madaot ang bata sa imong tiyan. Og ayaw na kaguol pag ampo kanunay day nga mahilin kawas ka sa tanang problema.
0: Ma, nganong maayo man gihapon ka kanako? Bisag ipakyas na ako ang imong mga pangandoy nga alang unta ka nako.
1: Sakit Mara. Pwerte ka sakit. Apan, unsaon man ako? Pagbiya ni mo nga anak man ka nako. Nasayop ka. Oo. Apan, ang bata sa imong tiyan, inusinti ka na. Dili ka na mo pasagda ni Papa mo, Day. Amo nang ipasalig ka ni mo.
2: Ganang, ilam na mo ni Dabi, ilam na mo duhabi. Naitabo na nga ngayon, naitabo. Na naman na, ato na lang dawato na lang nato na. Nawala ang scholarship. Aban, wala mawala ang imong utok, Mara. Inigawasan ang bataa, kanang imong gisabag karon, mangita ta og paagi nga magkahuman ka. Ang tinuod nga kapakyasan mao ang dili pagbangon. Agakon ka namo, bahala og lisod, pero kayaho na to. Og katong lalaki nga amahan na imong gisabag karon. Kalimti to eh. Ay napaghunahon na to. Wa to ayong tawhana. Na. Kalimti tos dayon, Mara.
0: Salamat ma, salamat pa. Mupadayon ko para sa inyo ug para sa akong anak. Puhon ako akanang isaad.
1: Dagang salamat, Day.
2: Muna nga padak-an ang bataa. Tabangan ka namo. Ayaw kabalaka. Kay ka, dili ka namo pasagdan. Dili ka namo pasagdan ni anak Mara kanang imo karong gisabak.

Karon mga kabibes, mga DJs. Dili gihapon mawala sa kungunahuna si Jake. Angay ko ba siya nga pasagda na lang? Makabangon ka ako isip usa ka inahan? Makaya ka ni nako ang tanan mga kabibes? Dili ba ko mangayo og sustento nga dunia? Unsa may angay kong buhaton? Nga giblock naman ko ni Jake mga kabibes, mga DJ. Og niundang naman po siya sa among eskwelahan. Palihog, tambagi ko ninyo. Palihog, hatagi ko ninyo sa inyohang mga bulawanong panguna-una, mga kabibes, mga DJ. Og din hinalang taman. Ini, inyong suki nga tigpaminawan, nining nabantog na kayo nga programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Mara.

0: may nag-good time.
1: Kana, ay, at oras mga kabayams, alas
0: dos. Congrats! Very nice.
1: Very nice. At oras mga kabayams, alas dos, 31 na sa kahaponon o kamo na minaw sa itong paboritong radio, 93.1 FM Radio Cebu, mga kabayams, mauna ni. O welcome ang tanan sa itong programang Request 931. O niya, sa mga naglantaw sa itong FB page, garon, kita ninyo mga kabayams na atay mga duha ka green diri ha?
0: Yes, duha ka green.
1: Duha ka green.
0: Usak, duha sa ka black.
1: Duha ka black, o. O niya mga kabayams, sa inyohang nakita garon sa itong live sa itong FB page, 93.1 FM Radio Cebu, sa amo nang, sa ako nang giingon ganina, mauni sila ang ato ang usas sa mga intern, no? Daghan matag mga eskwilahan diri, apan kagahan hapon taga UP to Miss Iba. Oh, sigulahan to sa UP si Sakaina og si Hana.
0: Oo, sila si Sakaina.
1: Sakaina og si Hana to kagahapon. Unya garon taga City Umin usab nga si Kabibes kuan. Sagay to nga ninyo Kabibes
0: Michelle.
1: Oh, si Kabibes Michelle og si
2: Jessery.
1: Oh, abi na ko hapon kuyawan ko ganin ning bus balita na ko jersey ba.
0: Ah, jersey.
1: Murag uniforms, basket, jersey.
0: Nice kayo sila Jisere. Mo kuan. Mo drama.
1: Sila mo sa iba. O niya, sa ito mga kabayabs garon, mauna to. Ang ito ang istorya, kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi sa ito ang sinder nga maukining si Mara. Usa ka estudyante, usa ka anak nga naningkamot Miss Eva sa pag-eskwela kay gani scholar siya apan nasa agud in town siya mo lagi giingon lagi Miss Eva no nga bisan pa dai unsa nato ka bright sa eskwelahan.
0: Mabugo gyud ta igabot sa panahon nga ingon ana.
1: Inigabot sa panahon kunos gugma wa kunoy bright sa gugma kuno Miss Eva.
0: Tanang bugo.
1: Sa mamo tuo mo na mga kabayens nga why bright sa gugma basta magisgot ta gugma ikaw Michelle.
0: Yes. Sila una kay kuan. Oo.
1: Estudyante sa man na naka-try na baka nga murag magkaana ka murag nabugo mong kusgugmaan saman
0: basi mo wala pa siya ka-try og uyab boy
1: adi
0: naka-try na ka-uyab wala so dili kuan. Siya kuan.
1: Since birth gina
0: dili siya makarelate pa
1: abi na kog since ra karong buwana atong aging buwana
0: karon wala karon wala
1: gurbihan no pala na ida ni mo ma'am Michelle day Michelle
0: 21
1: gurbihan no na pala ingon ana rong panahon na
0: ako dai sa una.
1: O di ba karon man?
0: Oh, karon di ay.
1: O di ba sa una? Na kanang kay karon man kong panahon na nanay cellphone gadget Miss Eva. Dali nang kaing pag-uyab-uyab. Easy na lang mag-ipong pa nila.
0: Di ingon anag yun na basta naka-focus ka sa imuang pag-eskwela.
1: O, may mamutan natin. Unsa may imuhang kanaang kuan, murag gipang hugutan.
0: Oo, oh, nga nung wala pa ka naka-niksod o uyab-uyab. Ingon ana. Hot seat.
1: Di ba? Sa karon sa kang graduhan, kuan na karon? Third year.
0: Oo. Okay.
1: Sige, unya muna, kana ang unsa may nanahimong rason nga pag high school, magigkakaw na ako nag-uyab-uyab nga sa high school, maam ganyan kusog ng uyab-uyab.
0: Oo, mag-ihaman magsugoy sa high school.
1: Og hantod garon, nganong sa imong pag third year na ni mo, pareha di mo kuan na ni, pareha di mo grado ani ni kuan di ay mara.
0: Pareho di mo, pero year. Education lang yung course.
1: Sige, unsa may nanahimong rason, unsa may bugat nga rason nga nang wa man kamusod og gugma-gugmaan sa imuha karon nga pangidaron 21 anyos na.
3: sa katong pag high school na yung mga instances nga na yung mag try
1: manguyab. Okay. Unya
3: yeah, ito nga time digit kaya kay labi nang nay research.
0: Okay.
1: So una giuna gani mo ang mga pag-eskwela ana inon tampunga ni mo ana man ang laki nga dunganon ko na to research buya buya.
0: Pwede ra gyud na.
1: Mo ana man ang kuan nimo lang guna tong inspirasyon. Mo man ay rason dayon sa mga kuan, mga kalalakin an inspirasyon. Wa di ka madasa sa giingon pong inspirasyon ana.
3: Eh dili jud mada.
1: Wa gyud balibad gyud ka.
3: Dili jud ang pag-eskwela.
1: So man ana, ana lang ka nga, di lang ko mag-inspirasyon. di lang kumapila ng inspirasyon ni mo imo lang na anak ka wala pod
3: Mo naman nga paaboto di guman sa
1: muhuwat lang ko siya
0: okay kuyaway no na apo jud ni magpaaboy
1: oh karon so man wapay uyab basig na na
3: ay wala na ikaw miyo na
0: okay
1: basig ni anak nga
0: basig masakpan sa mama ayaw pangutan adiri
1: di ba laki ba ang katangingon muhuwat ba
0: oh karon nana siya uyab or naghuwat gihapon.
3: Ay, wala na ikomyo.
0: Wala na sila communication.
1: Ako lang yan ang laki. Awa na ito. Niya na siya nga, samtang maghuwat ko ni mo, magkuhan sa kalingaw sa pag-uyab-uyab. Pero ay, kamalaga. Kaya buwagan naman ko ni.
0: Inigahuman ni mo.
1: Maghuwat na mag-ihapon ko.
0: Inigraduate ni mo, magbuwag na may ato.
1: Karoon, naguyab ko. Ako lang sa niyang kalingaw-lingawan. Bitaw ay.
0: Ala no.
1: Ikaw, sir, Jessery.
0: Jessery.
1: Ikaw, ganaang saman, nakauyab.
0: Karoon?
2: karon single sig ko.
1: Ha?
0: Single.
1: Single. Ah, pero niatong aging semana ba nakay uyab. Ang sama nakay uyab.
0: Nakay gipa or nakay gipanguyaban.
2: Ah, wala sa pagkakaron is focus ako sa akong kawalingon man
1: kay. Focus ka.
2: Kuan man gud kung na ako sa relasyon dili jud ko maka multi task
0: okay.
2: Maglisod ko og gahin sa time ana kay nay part sa akong life nga kini dire ko mas ma-prioritize ang mag-iana to ang pikas
0: kaya
2: na makuan sa ko sa lain nga party nga dili kay na ko mataga ding anak ba
1: sa ato pa magkaingon ta po nga wa mo musod og gugma-gugma karon di
0: karon kamong duha okay. Basin magkakamo.
1: Sige. Magkakuan na sila mas iba. Makahuman gina sila.
0: Makahuman.
1: Okay, sige.
0: Oh, no, pwede ba yan?
1: Huwag mo ni Sod o Gugma. Karon, ato ning hatagag advice. Usawa man ninyo pagtambag.
0: Usawa man ninyo pagtambag. Hindi man mo makarelate.
1: Hindi mo makaisip.
0: Pero as estudyante na lang, unsay maayong buhaton ni Mara.
1: Isip po sa ka-estudyante niya, butang tampo nga, murag classmate mo panaglito. Unsa may mahatag advice ninyo.
0: Buntis na siya.
1: Buntis na ba taon si Mara karon? Okay. Ikaw sa iyo na, Day Michelle.
0: Kanya.
1: Okay.
3: Ang para sa ko since daghan sad kog na nasinatian sa mga nakailan ako nga
1: ang kang Ma'am Junet kuno trabaho giyon na.
0: Oo, maog yun yung priority. Sakto gyud na yung mga inana nga mga babay.
1: Trabaho po giyon na ni Ma'am Junet day. Okay, sige.
0: Ang iyang uyab ang iyang trabaho.
1: Sige ma'am, karon pwede ka mag-uyab uyab. Okay, sige. Okay, Day Michelle. Padayon, Day Michelle.
0: Sige.
3: Ang one advice na ako makakuha ni Mara, kay since naan naman yun siya, namabdus naman yun niya.
1: Naan naman yun eh.
3: Man yun ang bata. Wala siya labot sa pagkasayop sa iyang mamagpapa mo nang mas maayong adawato na lang. O dili raman mag-stop ang imong kalibutan tungod lang na kay nabuhat nga sayop.
1: Kana. Tinood. Labi na nga batanon pa man. Pwede pa man nga, o karon nasayop ka, inigkatao sa bata, pwede pa man imo isakto. Ana. Kana grasya man po na kay karong panahon na daghan kin taong kay nangandog anak mas iba wa taga itaw
0: lagi
1: na nay kana grasya na ni mo di
0: panindigan na lang kana. Then okay. Mabawi na lang sa sunod
1: bawi na lang
0: ikaw okay.
1: Sir Jersey Jersey
0: legend Jersey kuan kung ikaw na for example ikaw ang nakabuntis
1: unsa may buhaton
0: mo sa edad nga ingon ato unya nagsalig ra ka sa alawan sa imuhang ginikanan unsa may angay nimong buhaton panindigan ba nimo si Mara
1: amo na andam makamuharong sa kuan andam makamuharong sa hagits kinabuhi
0: kana
1: okay sige be
2: para nako lisod kay
1: unsa man mo
0: ay mudagan ka
1: mulayas
0: mo
1: siya
0: mulayas mo ka
2: I'm listed ibutan nga akong kagalingon sa iya
1: sitwasyon
2: sitwasyon wala pa kining listed jud siya but siguro
0: as lalaki na lang
2: ako na lang yung
1: barugan suman
2: barugan kay naa na man gid na niya mura mag makonsensya tagod nga
0: kinahatan
2: man gud na to so ato na lang yung tindugan
1: ako na lang yung barugan kay ako po nagpabarog barugan gyud kay gago nagpabarugon hindi ka barugan okay
0: hoy
1: okay sige unya
2: so mo to kining mag padayon and maningkamot nga pagsuway ra man gyud and nasudlan is maningkamot lang sa kinabuhi
0: sa ato pa dili ka mo sibat
1: dili ka mo dagan dili mo black
2: dili kaya sa konsensya
1: mao na tinuod na mo na tinuod na nga sus makonsensya
0: daghan na kayong batang ama karon
1: ako ra ba tong gibuhat ra ba inato niya karon ako nang daganan ana ba tinuod na yang
0: gingon ang
1: konsensya mis iba pero na may uban karon di man makonsensya panglabay mga bata kani stang loya
0: lagi no nakakita na gyud ko permi sa balita
1: mo na gingon ba nga wa sila konsensya may pa ni si Sir Jisery o na may konsensya
0: dayon bisag wala pa siya kasuway
1: okay kung naa kay konsensya man gud mga kabayes mo mo ay mapatay sa mga
0: kumpay. Oo,
1: kaya na.
0: Bisag, unsaon ni mo, unsa pa ni mo ka, kuan diha nga. Dili ko ingon ana, kung, ano ba, istorya ra, pero kung nahitabo na ni mo, ang imong konsensya.
1: Oo, nga. Di madasa kung,
0: mauna yung makapawik ni mo.
1: Di madasa kung konsensya nga mag-sige kong lipay-lipay diri. Inaday ko yung anak dito nga, inana, ana ba?
0: Oo, kaya na.
1: Sige, sa itong ibipage at namis iba, kaya maragdaghan pong naghatag sa ng
0: komentory sa ubo. Okay, niingon si Ka Vibes Jesus na sa Reno. Bravo, congratulations, and turn.
3: Burns, very nice mudala og drama. Oo, tapos niingon na si Ma'am Rona Kagas, ang akong ikatambag sa Sender DJ kay pasagdi na lang tong lakiha nga nakapabuntis nimo. Kana kay giblaka niya wa to siya plano nga moako sa responsibilidad niya, isip unta amahan. Paningkamot og imuha, himuang inspirasyon ang imuhang umaabot nga anak ug ang mga nahitabo nimo. Lesson learned, kay naaraman pod imuhang ginikanan nga naapirmi sa imong kiliran.
1: Kana,
3: basta sa pagkakaron ay imuhang umaabot nga anak ug imuhang kaugalingon maoy huna-huna. Gika ni Ma'am Rona.
1: Oy, salamat Ma'am Rona.
3: Thank you kaayo Ma'am Rona.
1: Okay, Ma'am Melody, asa mag Ma'am Melody?
3: Yes, Ma'am Melody.
1: Isip inahan. Ngay po minimog advice Ma'am Melody.
3: Kay panalitan ikaw si ikaw ang inahan ni Mara. Ikaw si Ma'am Nene.
1: Isip inahan kay Ma'am si Ma'am Melody, usa na po kay inahan mas iba. O niya, isip inahan unsa man po imong mahatag advice. Asa man to basig
3: naglikit pa to
1: sa ko. Biyay sa na sili niya, ma'am. O, oh, kato, uli, ilisa na itong siling kulikot.
3: O, kato, gagmay na kaayo. Usa na lang kahamo.
1: Okay, say, alisa, good afternoon, DJ. Ako ragod, makatamba, akong ikatambag ragyod, kuro, siguro ni, Nimo Mara. Padayon sa pagskwela para makatabang ka sa imuhang ginikanan. Og i-love ni mo maayo imong anak. O, niya, move on lang, day. Move on lang, day. Sim sa sitwasyon nako. Pariha di sila, Miss Eva.
3: Okay.
1: Sim og sitwasyon ako before na sayop ko kay okay sige times ka diyo tapay ni tawag hello ka vibes Almer
4: mayong hapon di jeri kumapo
1: oy mayong hapon
3: hi Almer
1: oy ka vibes Almer at sumay imong mahatag advice ato ang sender karong hapon na ka vibes Almer
3: oo
4: mo na gining mo di jeri kumapo nga
1: ang
3: yung siguro sa lambo
4: manikamos siya para sa iyahang kaugmaon sa iyahang anak iyon man iyahang kaugmaon na para mabuhi na iyang anak nga isa na taman o wala kini kanang atubang nga sa kanang amahan sa iyang anak nga unta mauntay responsibilidad ba? So ang iyang buhaton manikamot na lang i-check maayo para og alang sa iyang anak kay lison magugayo kung magpadala siya sa iyang gibati kunya ang iyang mapiktahan ang iyang anak mas maayo pa siguro di jeri kumambu kay naitabo naman yun na. So ang iyang buhaton manikamot na lang gina siya para mabuhi ni iyang anak lisan pa man kung wala siya paris.
1: Mao ka na, tinood yun. Okay.
4: Kay muna giningon di jeri kumambu, ang pares di jeri kumambu, mabot na magina sa tamang panahon kung
1: layo sa gitong pares.
4: Kung gustong panahon para niya, ihatag ramang git ang saktong lalaki sa kanang iyan kinabuhi. Nga andam nga mo dawat niya, bisa nung gunsa o kinsa siya.
1: Kana, kinsa siya, ngano. Okay. Okay.
4: Dapat. Kung muna akong ikatambag niya di jeri kumambu nga, panikamot lang gina siya mayo para sa iyahang anak.
1: Okay, sige. O niya, maaaraw to ka vibes, yeah. Almer. Basig na pa kay mga ipadangat, mga greetings. Murag dagsa naman lang ka mo kuhan, pati mo.
3: Murag, busy ka ayos siya.
4: O, busy kay trabaho, di jari kumambo.
1: Mao ba. Okay, sige, o niya, maaaraw to.
4: Yeah. O, mag-grade ko sa kuhan, di jari kumambo. Mag-grade ko sa ako ang mga kaubanan diha niya. Kaya nang, shout out din ako, di jari kumambo. Nga mo ang grupo nga Helping Hands Organization.
1: Sa grupo, ha?
4: Na anniversary ka rin mo ang grupo mayong
1: hapon. Ah, okay. Grupo niya.
4: At kung happy anniversary.
1: Okay, happy anniversary. Okay. Sige, unya maura to, ka-vibes, Almer.
4: Happy anniversary, the Helping Hands Organization niya. Yeah, salamat kayo, di jeri kumambo, Miss Eva, o mayong hapon niyo niya.
3: Salamat po kayo, Almer.
4: Okay, bye-bye.
3: O niya, okay. Diri sa ito ang FB page, si Ka-Vibes Jesus Nazareno. Maayong hapon, DJ Rico Mambo and DJ Inday Eva Selfie. Akong ikatambag sa sender, kay padayo na lang. Ayaw na lang i-appeal sa imo ang paningkamot ang lalaki. Og di sad angayan nga basulon ang bata sa inyong binuhatan. Kaysa sinugdanan sa pagbuhat sa Ginoo sa tao, magbunga jud ang tanang binuhatan. Maong nga ikaw, babae, paningkamot na lang para sa imong anak. Himuan na lang nga inspirasyon ang imuhang anak og imong ginikanan. Pakapini og pag-ampo sa Ginoo og isentro siya sa imong mga plano og mga pangandoy.
1: Okay.
3: God bless kanimo sender, maura na DJs, More Power 93.1 FM Radio Cebu, mga ka-vibes. Mauna ni unya atong i-welcome si Tita okay. Mel sa Dara. Iyahang bulawanong panguna-una.
1: Okay. Butang nga ginatag i-fix.
3: Oo.
5: Maying hapon kanimo diha DJ Rico Mambo o
1: Mayong
5: DJ
1: hapon.
5: Inday Eva Selfie.
0: Maying hapon
5: sa tanan nga mga naminaw kanato karong hapon na mga ka-vibes. Maying hapon kaninyong tanan.
1: O oh, kana. Sige, isip inahan mamail, isip inahan, isip po sa kaginikanan unsa may imong mahatag advice ngadto sa nining Mara nga usa ka estudyante o sa kaanak nga nahisalaag sa dili maayong dalan. Okay.
5: Okay. Isip inahan o ginikanan sa isa ka anak nga nahisalaag no ato gid na silang agakon no. Ako mapasalamaton kay ko Inday Mara na ang imong inahan ug imong amahan naa diha
1: dinoon
5: no ni aga kanimo wa kanila
1: biyae.
5: Talikdi bisan to wa may ginikanan malipay,
0: malipay.
5: Wa ginikanan nga magfiesta nga ilang anak na inaanak di ba ang pangandoy sa usa ka ginikanan mahuman ang usa ka anak
1: kana.
5: Sa ilahang pagtungha kay mao ra gyud bugtong bahandi nga imong mabilin sa imong anak nga makapahuman jud kanilag eskwela kay maunay inyuhang kaugmaon anha magsugod ang inyuhang ugma
1: kana.
5: Ang ginikanan pundasyon og support mo na ilang mahatag
1: emotion,
5: sa inyo ha
0: no?
5: So nasakitan masakitan ang usa ka inahan masakitan ang usa ka amahan kay nahugno sila sa ilang pangandoy apan kay naa naman na ang atong buhaton is ato bangon malimbasog ka maningkamot ka nga makabangon ka kanang lalaki asa ra man na kana siya nabutang naman na nga nasayop ka so ayaw to siya pugsa.
1: Oh, pasagde na lang.
0: Pasagdaan.
5: Ayaw to siya pugsa nga barugan mo, no? Kay nanaman mo anak, so ayaw to siya pugsa. Muabot ng higayon sa iyang karma, dili man karon, kay dili man na sili nga hang, di ba? O ang imuha lang gyud mga kagpasaylo sa Ginoo. Magampo ka sa Ginoo nga tabangan kaniya nga maluwas ka anang imuhang sitwasyon karon.
1: Okay.
5: Og ma ugma puhon
1: damlaga.
5: Na akay maayong trabaho para makapadako ka sa imong anak ug magabayan po ni mong anak.
0: Kana.
5: Una siya. Unya, sa mga ginikanan, kung panalita na amoy mga anak na nahisalaag, ayaw intaw ninyog kasabi.
0: Ang uban kay kulatahon
5: Naatana kay siyempre na may uban no kanang
0: nga di makadawat dayon
5: makalitan.
0: Makalitan
5: pero dili mayo nga imo siyang ko anon kay ang mga kabataan karon lahi og pangisip kaysa sa atua kani adto.
0: Yes,
5: ang atua lang is istoryahon ato silang agakon unya kanang ayaw ipa-feel nga kanang dako jud kayo ilahang nabuhat nga sala no kay kanang bata grasya man na dili tanan ha nga mahatagan og oportunidad nga magkaanak ha kadaghan na kay tag mga kaila pod nga inana no nga dugay sila nakaanak or mangandoy gid sila ana no kay wala gid tawo di mangandoy og anak kay mo man ato ang kabilin atong bahan di anha na to makuan di ba
0: ang bunga sa pinatuag minahalay
5: paningkamot asa man pa ingon
0: oo kung wala walay mo saw
5: mo na siya so ang ikaw moabot ang higayon mahimo na mapug kang inahan so gabayan gid nimo imong anak
1: moral
5: kay akong ikasulti onya maing hapon natong tanan og more power sa 93.1 FM Radio Cebu mauna ni.
0: Daghan kayong salamat.
1: Salamat kayo, Ma'am Melodes. No? Sa itong inahan nga.
0: Yes.
1: Nihatag po
0: inahan
1: sa iyong bulawan.
0: Inahan sa kanunay panabang. Oo.
1: Nihatag siyang bulawan.
0: Kung maghalisod na diri na, agyod siya perme.
1: Kana.
0: Pareha karo, naglukot og sili.
1: Okay, salamat kay Ma'am Mel sa imong bulawan ng advice.
5: Mm-hmm. Salamat po kaninyo sa kanunay ug naa ta diri masuroy.
1: Okay na. Sige. Okay, unya, Ma'am, tele palihog ko na tagpahinay sa imong radyo kay mura kita magdumog.
0: Yes.
1: Sige. Hello.
6: Hello.
0: Ma'am Bo. Hi, Ma'am Kelly.
1: Unsa may mahatag di advice nimo sa to ang sender karon hapuna?
6: Kuan akong ika-advise na niya, no? Iyala na pagdayo nun, pag-anak yun na inikaw mag-anak niya na yung bata. Maningkamot siya nga makatapos ko sa pag-eskwela. Parang dunay na makatrabaho si maayo nya maka maka maka gastos siya siyang anak nya makatabang po siya si ginayang ginikanan loy kayang ginikanan taas kayang panganduy nga makatapos apan nas utang na siya na man na natintal man mao nga maningkamot siya siyang bawi on
1: okay
6: ay loy kaayo gradyo na siya skala ang akong pagkumangkong nito skala mabutol. Pag-amag doon mo dito nga, mag-uyap-uyap high school, doon na may mga uyap hantot college, kaluis gino, nakatapos.
1: Mauna, so, okay.
6: So, pag-alaw dito, bright man siya, yan sabton.
1: Okay.
3: Okay.
6: Ako mang ipasabot siya nga, huwag ma-kuan siya, mag-uyap-uyap siya nga, ma-pinta siya. Siya na po, madimalas, kaya kikin yung tanan, i-migod makapatapos niya, scholar siya, nakatapos niya, o.
1: Oh. Okay. Sige.
6: Paron tuwa sa California, maing kahintang niyang umabot.
1: Okay. Okay, o niya, maura to.
6: Maam ng mga bata na ron.
1: Okay, sige.
6: Kinang yun mag-balansi sila intakto. Okay, maura na itong tambang.
3: Yeah, okay, okay. Dagan kayo salamat. Kabibes Deli. May hapon. Tapos siya, maayon
6: na yung kinapusin. Magkatraba.
1: Okay.
3: Amping, ma'am.
1: Sige, bye. Bye.
3: O niya, kanang shout out di ay sa Team Bunal. Liha sa Barangay Duldol.
1: Dumanhog. Okay, sa itong page, mas iba pala. Huwag sa niyag masabi. Kisa mo ni si Ashia. Ashia Pangan.
3: Ayesha.
1: Ayesha.
3: Ayesha Pangan.
1: Hi, hello. May hapon.
3: Hello, kuno.
1: Ano siya, semi situation sitwasyon before sa sayop ko kay ako ang naka-live-in. Nako sa una, may asawa di ay. May asawa di ay siya. Wala good ko kahibaw. Dihan ako nakahibaw nga, nabuntis ko o nanganak na lang ko. Wala po siya, wala po good siya ga pakita dito. Dito pa lang sa ospital o wala good nagpakita. Kana lang ako ang matambag. Okay. Sus, paita po dahil na usap kibaw.
3: Dahil hindi tayong makarelate.
1: Usap kibaw, Miss Ibang. Ako ang dahil. Minyo. Yung uyap, yung kalibin, burbihang sa no.
3: Pero, kuan jud kayo na naajoy maayo kayo mutago siguro
1: na murag secret agent
3: okay nang moingon ra nga magkita pero di mo adto yun ana ba
1: okay sige unya karong taud sa to ang pagbalik mga ka-vibes kauban na nato si Uncle Boy og si DJ Pamela okay yes. Na kanina mas iba una na lang tambag sa to pagbalik sige unya sa to ang mga ka-vibes ganaminaw ilabi na sa mga radio pwede mo nga mo text diri sa to ang numero nga 0995 472-0802 so magandaminaw sa anak tanaw sa tong IB page, pwede mo nga mo comment din ha sa ubos usab ha. Pwede mo mo chat sa tong IB page, 93.1 FM Radio Cebu mga ka-vibes. Sige, o niya atong ipahinungod nga awit sa tuang sender, tuloy pa rin. Bye! Nicolos, saan ni Nicolos? Nicolos, basta mauna ni. Mauna ni, atong oras mga ka-vibes, alas 2.54. Sa to baboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu mga ka-vibes, mauna ni. Welcome ang tanan ha sa itong programang Request 931 alas 2.54 na.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sairan. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, kabibes. Ania na nag-unang balita garumang orasa. Mga dam gilakip sa 2027 national budget. Ani ang detalye gikan sa atong CTO main intern Ninia Turing. Ninia,
6: gipahibalo ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga giapil sa 2027 National Expenditure Program ang gitanyag nga 70-meter Mananga Dam nga tukuron sa Mananga River sa Talisay City, Cebu. Gihimo ni Marcos ang maong anunsyo at tul sa iyang inspeksyon sa nagpadayon nga rehabilitation works sa Mananga River flood control structures sa Barangay San Isidro, Talisay City. Nga padayon nga giayo human sa grabing pagbaha nga gidala sa Bagyong Tino ni adtong Nobyembre 2025. Ang proyekto kabahin sa mas lapad nga flood control master plan sa Metro Cebu nga naglakip sa mga major river system sama sa Mananga River, Kotkot River sa Liloan ug Butuanon River nga nag-agos sa Mandawa City ug Cebu City. Tumong niini nga mapaminos ang grabing baha ug mapalig-on ang water management sa rehiyon. Anaa pa sa planning ug budget approval stage ang proyekto ug magdepende kini sa final approval sa 2027 national budget process. Ninia Turing, CTO main intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio, Cebu.
5: Daghang salamat sa atong CTO main intern, Ninia Turing. Alang sa dugang pang mga balita, at ang iyang arangkada balita garong alas 5 sa hapon, samtang magpadayon ta sa programang Request 931. Ini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Mayong hapon, kabibes.
4: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

93.1 Moaning Knee.

0: At oras mga ka-vibes, alas 3.22 na sa kahaponon o gamon na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Mga ka-vibes, mauna ni. Ano syempre, kumusta ang tanan? No, kuya Tutukaray, tawag ko na kung naglola o lolo o senior citizen
1: na ta. Kung mapangag na.
0: Oh, kung mapangag. Ano kita ni, pangag naman ta, upang man ta senior. Papunta ka daw at ang senior, pangag naman ta, wala na may lagos. Bitaw. On yan sa mga kabayabs, karing naminaw, alas 3.22 na mga kabayabs. Sige, tawag na sa mga ganahan nga mo padangat sa inyong mga greetings o request mga kabayabs. Siyempre, sa inyong hausap ng mga bulawanong panghuna-huna karong hapuna, kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, ining atong sender nga maogining si Mara, mga kabayabs. Cool boy, Miss Eva, did you Pamela?
1: Yes!
2: Why not? On yan sa mga kabayabs, karing naminaw, oy, looy, in town po si Mara, Miss Eva. Murag makuha na ko ba nga ingon ani po ko sa oy na alam
1: mo no?
2: Pero ay, nabuntis mo ko pa ni Miss Eva.
1: Asa man ni gawas?
2: Sa kuan sa baga bitaw oy sa may na sa mga kabayams karon on sa may ning mahatag bulawanong panghuna oy na sa to ang sinder nga maokining si Mara no? Ikaw Miss Eva sige na pa may nag sige apan on sa man ang cool boy na ana sa DJ unsaon pagdala og drama DJ mo share ta ko sa ko ang kasinatian sa kinabuhi ah ma'am ko ina lang isuwat lang na ma'am ang scenario sa imong kinabuhi ay example pong sa imong istorya
1: imong script
2: kay na unsa may panghitabo nimo kani adto unsa pila may edad nimo atong nahitabo nga ingon ana pila may edad nimo ato dayon unsa may panghitabo sa imong kinabuhi imo lang nang isuwat unya kana ang kinsa may nalambigit nimo mga tao nga nakapasakit ba na nimo ana
1: kay pwede ra gyud kayo mimo
2: kami na lay bahala ana sa pag himay-himay ayaw lang kay tas scenario lang nga mao ni nahitabo gibuwagan ka pananglitan wala pa nga manah wala pa nga mahani imong ayna unya nagkaila mo sa usa ka bar ayna nagkaila ba mo ron sa iya koan diin ba mo nagkaila
1: sa basketball
2: na nagpalit ba siya ga skin din na maligya ba ka ga skin din ni palit siya na ka nga ay lamay nga nasip soap ay na ilang gon hatagi lang magsinaryo niya kami nalay mo himay-himay ana imong istorya no di ba ang cool boy. Mao ka na, no? Kay ganaan po dahil siya taon nga mo pada siya drama, Miss Eva.
1: Mm-hmm.
2: O sayang kaagis sa gugma, kaagis kinabuhi. Sige, o niya, diri sa to ang text line na siya nagpadangat karon sila mga bulawanong panghuna-huna. Ana siya, mauni akong ikatambag, DJ. Ang usa ka sayop, dili na mamahimong usbon. Apan, ang kaugmaon, mahimo pa. Dawata ang responsibilidad sa imong nabuhat. Ayaw biyai ang imong anak o paning kamuti nga mahuman ang pag-eskwela. Ang kaulaw mula bayra, apan ang maayong kaugmaon, ang maayong desisyon o pagbag-o magpabilin. Ang sayop mahimong leksyon kung mag sani ang sayop mahimong leksyon kung magmatinud-anon ta og mutulid sa atong dalan. Ana siya. Huna-hunaa ang mga sangputanan sa imong buhat kay ang usa ka desisyon mamahimong makausab sa tibuok kinabuhi. Okay, moto gikan sa numero nga 4161. Mao sa to yang gipangayo, mao sa to ang iyang bulawanong panghuna-huna, Miss Eva. Karong hapuna sa itong programang Request 931. Okay, sige, unya ikaw Miss Eva, unsa may imuhang matag advice sa ito ang sinder karon?
1: Kuan, ang ako ang matambag ni Mara, nga iyahan nila ng dawaton ang bata, unya, kanang swerte gani siya kay naaiyahang maginikanan nga anda mo sa pupo niya ang uban ana kay isa likway
2: muna
1: unya sa pagkakaron kay daghan kaayo nga mga bata nga nanganak na unya nitiwas man og giskwela sa pagkakaron ayaw huna-huna ang gatong amahan sa imuhang anak i-focus sa imuhang anak sa imong ginikanan kay nasayop ka man karon pero inigahuman makapanganak na ka, anha na ka mo.

0: Yun nga, kana ang tao raman po ta, matintal, ana, madasa, pambagid-bagid, ana, na karon nahitabo nga na buntis na, sige lang, ana, dawata na lang ang kamatuoran, wa naman to nangamahan ang lalaki, kaya giblock naman ka ka, di man siya mubarog sa iyahang kana ang binuhatan, sumoy na, paningkamot, ipakita sa iyahang, dili deserve nga kana ang iyakang gibiyaan, no? Dili siya deserve sa imuhang gugma, ana, og mga anak na ka, ipakita nga maningkamot ka, makahuman ka, makalampos ka, og padak-a ang inyong anak nga buutan og kana ang matinahoron og respetado. Ana siya. Di ba, Uncle Boy?
1: Mauna, no? Huna-huna, ang ako alang naaman imong mga ginikanan nga nakasabot sa imuhang sitwasyon og andam rapod sila nga nihatag silang suporta dihan imo sumuna. Kani kana ang sayangan nini sukli ang ilang suporta, sukli ang ilang gihatag nga kana ang pagsalig diha nimo o mapananglitan, makasama sa gayong si mong amahan nga kung makahuman na ka, sayangan nini makana ang manganak na ka, pwede na kang balik og eskwela. Gawas pa bisan pag buntis, pwede ra man mo eskwela mas iba. Oh, bisag buntis ra ka, pwede ra man ka mo eskwela. Unya, mag-leave lang ka, inig ko, ana.
2: Panganak na.
1: Oh, mag-leave lang ka sa eskwelahan.
2: Unya, ingon, ana, Uncle Boy, pa-timing-timing ramanggoy. Kaya naamanggoy magbuntis nga maselan.
1: Oh, depende. Oh, oh. Muna nga, na mayroon ko, ano, tanaw ni mong madadara, pwede ra man po, ambot, naama, pwede ba ka nga mukuha o kuhan mo, ana, siya nga, kuhan lang ko. Eh, kanaang kuan ba? Kanaang masama itong way classes balay ba? Siya nga na,
2: module.
1: Mag-module lang sa kurong buwana, kay muraglain mang paminaw, unya, huwag ma-okay-okay, ana ba? Depende na lang na siyang pagpaningkamot. Aron, nga dili mahana o gito tali ang iyang scholarship. Oh nga, kanaang, iyang kuanon ba?
2: Pero, depende lagi, Uncle Boy, kay kasagaran ina na mabuntis, kuwaon man, Jude.
1: Ang si kuwaon?
2: Pahawaon, Jude, sa scholar.
1: Erison, giday?
2: Oo.
1: Oh, mo din na. Ano man, bawal na mabuntis, Jude?
2: Bawal na, uy, kay kuwaon man.
1: Oo, oh, haba, sindi pwede ra.
2: Ambot lang.
1: Okay. Nanala, sige, o kung sa gani, o bawal, wala tayo mahimo. Pero kung pwede, nanala na niya, o iyang labanan ang iyang scholarship, no? Kay isa man nga, nahinay ka naman na. Okay, onya mora to ko ah. Onya didjeriko mambo.
3: Okay, onya nasulti naman siguro tanan ng Uncle Boy ni Miss Eva, DJ Pamela. Onya sa to ang mga kabayes pod nga nihatag sila mga bulawanong pangunahona. Ang kuan na lang nako ni niya nga kuan kana ang muna iya na lang ginang kana ang paningkamutan nga ma kuan. Sayang na ni. Ma okay ang iyang pagpanganak pohon niya muna ini kahuman barog na lang gyud siya sa angay nga ipadayon niya og naa say gustong ipadayon pa sa iyang pagtungha mga kabayes, no. Ma'am tanag ingon nila di mudagan eskwelahan. Sige lang, ningkamot lang yun hapon. Huwag nasayop ka ron, bawi lang ta next time. O, sunod panahon. Sige, unya, manginaot me ka na ang Mara nga nakakuha ka karon og mga advice, kakuha kag idea karon ini nga to ang programang request na 3-1. O kung sa'y angay nga buhato ni mo ni Ana, imuha ka ron nga gugma, imuha ka ron nga kasinatian sa kinabuhi o kaagis gugma. Okay, Miss Iba, wala naman tayo kong oras, ikayo na.
2: Kung ganahan mo glingaw nga muhupay sa inyong makaguol o maminaw sa inyong magsinatian sa kinabuhi, diri na mo sa atong programang Request 931, Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa Favorite Music Radio 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni, kini na lang ang misteryosang Inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva, Sophie, bye and good afternoon mga Ka-Vibes, Amping.
1: Alright, salamat kayo Miss Iba o niya DJ Pamela.
0: Mayra, salamat sa tanan nga naminaw. Sukad ka ganina nga laon na hangto din yung orasa sa kahapon nun mga ka-vibes. Ako na lang asam si DJ Pamela. Magingon, stop thinking and then start doing. Nagang salamat o may hapon ka na itong tanan Uncle Boy.
1: Alright, wanagi tayo oras mga ka-vibes. Alas 3:31 na sa kahapon nun. Sumuna ako na lang usab si Uncle Boy ninyo magingon. Tiguang bitaw paniti di bataroso. Gigari ko mambo.
3: Again, sa ito mga ka-vibes, salamat kayo no. Ilabi na sa ito ang sender karon nga maukinig si Mara. Mara, salamat kayo sa imong pagpadangat, sa imong pagpabuhagay, sa imong pag-share, iningay mo hang kaagi sa gugma. Kasi natian sa kinabuhi nining ito nga programang Request 931. O niya, sa ito mga ka-vibes, karong naminaw, musunod na karong taon-taon ang programang Servisyong Ka-vibes, kauban si DJ Langganida. Musunod

Do sa mga arangkada balita sa hapon, kauban si DJ Langga Nida gihapon mga kabibes, og ang arangkada balita kauban si Jake Batalyones og si Ninya Corpus mga kabibes. Dayon ang ato ang TV Patrol mo na siya. Onya, salamat kayo sa mga naminaw. Sukad kaganinang alas 4 sa gadlaon hangtod ini oras sa kahaponon. Ilabi na sa ato mga taxi drivers, sa mga Grab drivers, sa mga bus drivers, sa mga jeepney drivers mayong hapon kanatong tanan mga kabibes. Wa naman tayo kong oras panahon. Ako na lang usabs DJ Rico Mambo magingon lihok na mintras sayo pa. Mintras na bay panahon na bay oras mo mga gustong buhaton. Buhata na mga kabibes. Hangtod sa sunod ugma sa samang daknaog istasyon mga kabibes. Wa na tayo kong oras panahon na pansadili pa magbilinta og mga maanindot nga mga sinata din hilamang. Sa tubabon itong radio sa Sugbo 93.1 FM Radio Cebu. Mga kabibes, salamat o may hapon. Request 931, sukad sa launa sa kahaponon hangtod da sa alas 4. Mga kabibes, bye-bye! Rakraka na!

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Goodbye!
3: Goodbye! Paborito ginin ako ang FM Radio Cebu. Pero, mas paborito tika, mauna ni.
4: Goodbye! Kasama sa awanan.
5: Mauna ni.
6: Sa mga higayon nga ikaw na balaka, tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami, maminaw, muunong, mga lagad. Serbisyong Kavibes.
7: Serbisyong Kavibes.
6: Serbisyong Kavibes. Serbisyong Kavibes.

0: A las 4:33 maayong hapon. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. Dayon sa programang Andam Aminaw, Andam Uunong, Andam nga mga alagad. Serbisyong ka-vibes, kininyong ubos nga alagad. Langga na da. Sa inyong paboritong istasyonan, ang 93.1 FMR. Your favorite music radio Cebu Kavive. Maoy nani, good afternoon. Sa mga nauwanan, sa mga nabasa sa uwan, na ang hinaot ko nga, doon na mo'y ilisan. E nagsugod na pagpingot-pingot ning ato ang mga ilong. Maonan niyo siya, it's the time of the year nga init, bugnaw, init, uwan, diba? O niya. Basta mutungtong nagitagbuan sa Hunyo, magsugod na day na ang mga nagsunod-sunod nga events. It is a happy concern. But pasabot ni Ana, mabulukon gihapon ang syudad o probinsya sa Sugbo. O diya kita sa workplace, o sana po'y buot pasabot niya na, mabulukon po na nga to ang pagpanrabaho. Maayong pagpaminaw sa tanan to mga ka-vibes nga nanikaisikay pahangtod ning mga orasa, ang mga riders, vendors, ang naagbantay o mga tindahan, ang mga naasa ilang mga nagkalain-laing sakyanan, mapa-jeepney pa mani, mapa-modern jeepney, mapa-taxi, basta kay nag-drive. Maayong pagpaminaw niyo sa itong mga ambungan o kugihan ng mga drivers, apil na mga konduktor. Mag-amping kanunay ang mga naasa mga sakyanan nga sila ang ga-drive, mga papa, mama, hands-on nga mga ginikanan, nagsundo sa mga bagets ngadto sa eskwelahan, padung nag-uli, amping kanunay. Sa mga ka-vibes na to mga estudyante, uy, ang uban, second day pa lang sa ilahang klase, no? Kay gahapon nagsugod. Apan ang uban, third week na nila, ay nako, kumusta ka ha ang ilahang pag-eskwila, no? Pero kami din hi, sa 93.1, favorite music radio Cebu, kuan sila, pilaman ka ba kamo estudyante? Dusi! Oy, daghanming students, o niya, kining batch na ako ang co-host sa karong hapon na sa itong episode nga Servisyong Ka-Vibes, first week ni nila, karong si Manahuna. Last week atong kauban, si Hana og si Shek, Hana and Shekina of UP Lahog, UP Cebu Campus. Saya at sila itong co-host this afternoon. Sila ang nagduma sa ato ang FB Live. Sa kunay palpaksa na ni Hanog Shekina. Taro nga din ha, Hanog Shekina. Ako rin bang gipanabi nga kamoy nagduma sa FB Live. Diba? So naata ha, live ta sa 93.1 FM Radio Cebu. So si Hana ang Shekina naasa dito, sila ay nag-atiman sa to ang FB live streaming while co-host na to this afternoon ang ato ang CTU main interns. Ay, gika na po sa main campus, no? Doon naman ko ta every morning ato ang CTU Barili interns, alright? This time, this afternoon, ang afternoon shift, CTU main interns ni siya sa main campus. Atong kauban si Michelle, si Nina, and si Jessery. Hello, maing hapon mga campus ka vibes. Jess, ikay una, Jessery. Good afternoon.
1: Good afternoon. I am Jessery Agsumar, from CTU Maine.
0: Ayan. Kauban ni Jessery and tapad ni Jessery si Nina. Hi, Nina.
2: Hi, langga na da.
0: Ay, baka sweet. Ay, as a sweet yes. Girl. As a sweet girl. Like, tapad sila, very sweet. Kaala sila, kalma-kalma. Si Jessery and si Nina. And laing campus ka vibes na to. Gikan sa CTU Maine, si Michelle. Good afternoon, Michelle.
3: Good afternoon, langga na da.
0: Kumusta man ang inyuhang second day, no? Gahapon mo nagsugod.
3: Yes.
0: Gahapon, observe. Karon ang first time nga gisalang mo.
1: Yes.
0: Hoy. Kumusta man ang experience? Ikaw una, Michelle.
3: Okay ra nga, medyo kulba-kulba yun gamay. Kung masayop.
0: Obitaw na makulbaan siya tawag masayop. Pero so far, kanang nalingaw ka sa imuhang unang salang.
3: Lingaw ra.
0: Oh, ganin ang buntag, no? Napod kay balita.
3: Yes.
0: Oh, and then nagbalita, and then nagdrama.
3: Drama.
0: Oh, okay. Pag-request na interview niya, nag-co-host sa Servisyong Ka-Vibes. Later na po yung laing balita. Ay, nagbalita po pagkahapon. Lain na po nga balita later. Si Nina, kumusta man ang imong experience, Nina?
4: Well, actually, langga na da. Paghapon, pagkaibaw na mga mag-co-host, may kikulbaan dyan ko. Like, pagpadung na ko sa trabaho, padung na ko ulit, sige, dyan ko na unsaon kaha kuni pero karon kay na enjoy na jud nako basta naa na gyud ka sa kanang actual na gani like enjoy the moment lang gyud and then kaya ra man di ay
0: tinuod no actually na naman gyud na no nagyud tay tendency to overthink no unsaon ka na ko magunsa ka ko what if nya live ba ya di ba pwede may nganog cut apan sakto mo no because gi andam manggod ta sa eskwelahan kamo nang naay gatingog kadiyot lang na ako na mi he is on air sa audio. Is it the phone or whatever? Okay. Sige, wait ha. Sige. Mabother lang ko kaya na ko yung headset. But yes, ina naman good, no? We were all equipped with kanang the basics, no? Siyempre, nag-skwila man mo, gi-equip mo basics. So, giandam mo, but different good if it's the real thing. Naagyod ang cool ba? But sakto, kung naana mo din ha, wala mo'y murag ang inyohang lawas ba? Naa pa? Wala inyohang lawas kay wala'y choice ba to adapt? Immediately. Okay, na ako din hiya.
4: Wala'y choice. Pero, nalingaw ra sa jud so far.
0: Yan. Ikaw, Jessery, kumusta man?
1: Ako alang is, sa tinunay lang, grabe git ang kakulba. Kay everything is so new to me, ana. And, kining daghan siya ko nakatunan bago ay kining second day pa lang ako but
0: diba?
1: I'm learning so many things good and I'm enjoying every moment kid ani
0: mao gyud na amo ang gusto kana bang even sa hamubo nga panahon nga nasalang mo na explore ninyo ang mga kanang mga unsa gyud ang amo ang trabaho kinahanglan daghan na mog makatunan para dili sayang ang experience oh di ba pila ba ka hours ang inyohang kinahanglan i-complete. O niya atong usik-usikan, maglangay-langay pa ba ta? Dili na diretso sa lang.
1: Savor the moment.
0: Kana man, savor the moment. O niya, syempre mga ka-vibes, kaya karong hapon na, mo man nilahang first sa lang, kanang daghan na kayo silag na observe, daghan na silag na experience, na magpadayon gid ni siya. Naanapod mo ilaing maila-ila tungod kay tulo ni sila ka-eskwilahan at ay CTU Barili, CTU Main Campus, doon na po tayo CITU, upat na ikiskwilahan. CITU, and ang ato ang UP Cebu. So, upat ka eskwilahan. That's why naami upa, dusi ka students na mga campus ka vibe. So, atangin sila. Every once in a while, mo co-host, good. I will always make sure nga naa sila sa servisyong ka vibes. No? Maila-ila, good ninyo sila. Mo assist, good sila. Aron ma-realize dahil ninyo nupuhon. May mas ganahan dahil ko magduma o programa.
1: Yes.
0: Diba? Naabot ba ni? Naa ba ni sa inyo hang dream? Because your course is communication.
4: DevCom.
0: Oh, DevCom. Pero, you took up the course because ganahan mo mga trabaho ani nga field ikaw Michelle
3: somehow ma'am usa pa siya sa factor pag sulod kay something relevant pod mag-broadcast something na niya experience pod we want to experience something like
0: this ikaw ninyo nag-dream ba ka na mag-anchor mag-DJ mag-newscaster
4: well to be honest langga na dano before wala jud sa akong mind nga kanang mag broadcasting anchor kay ganahan ko mag take sa pulsay and then pag apply na ko sa kaning course pag tanaw na ko communication abi ko communication ra siya and then na siya
0: public speaking ana
4: yes.
0: How to kanang speak properly and
4: yes,
0: ana
4: ganahan pa ko nga nganong ganahan maka mag communication of course ganahan ko mukha na kong communication skill pero pag kuan na ako mag-classing ko, hala, naa mo din i-broadcasting, mga reporting. Pero, like, sa 3 years na ako nga study ko sa DevCom, kay isa gid ni ang broadcasting nga, nakaingon siya ko nga, lindot siya sudlon. And kanang, like, fun siya, aside from fun siya, maka-learn sad ka kanang new things pa. And lindot sad good siya experience and wala sad gud ko gamahay ba nga kani siya akong gikuan nga internship yeah daghan sad gud na learn bisag second day pa jud nako
0: yeah so it's true that because kung naamo gud ka ani nga industry you will be able to use your voice to touch other people's lives and to inspire them diba so ikaw kami kita nga magsisibya has the power to make their you know decision to change whatever they are feeling, thinking. That is why it's very crucial. Along with that is also the responsibility to make sure nga di sila may salaag. Kaya diba, ilabiat ang paminawon. Unya, sayup unya ang ato ang ma-provide nga inspiration nila. Did I, ay, nga nung inaana man imuhang kuan langga, o oh, diba? Diba, sakto ko, yes, Jessery. Ikaw, yes, Jessery, nangantoy ba ka nga mahimong broadcaster yun?
1: Sa pagkabata na ko, mag-imitate yung mga reporters yung ana.
0: Kisa may mong i-imitate?
1: Silang kining Ted Pailo ni ana.
0: Of sample. Ay, yung ana man na, basta mo sulti ka. Ah, di ba? Ana man na. O sige, sample B. Dili mahuman.
1: Mayroon ako silang league.
0: Dili mahuman ang internship, dili hatag ang grado, dili mo sample, no? Tagana ko siya time to prepare. Alright, pero dapat mo sample. Kaya aron matahatag ang grado.
3: Yes.
0: O, dahil padayon. So, mag-imitate. Eh, oh.
1: Yes, yung ana ko, but never in my mind na mupursue Jude, and kining degree program is na hope lang ko kay kining kon siya communication ning ana, and yung pina ko ay when katong nakabasa sa ko nga nindot siya nga degree program kay mag use communication to make a difference, you're a catalyst of change ning ana.
0: Exactly.
1: Yes.
0: Oh.
1: And mugay na kapahook din ako, and along the way nakalearn ako nga broad sa siya, like involved siya o broadcasting and all, siya mga siya. Oh,
0: very exciting. I really hope na katong like si Michelle, no, for experience, no, for whatever ang kon, but I hope na ma-inspire pud mo puhon na mo decide mo, no. Sa inyo hang tulog yod, kamong tulo, the first time nga nadunggan ta mo ganina, you kamong tulo, very very good, no. So good job, tinuod bitaw. Oo. So kuan lang gyud ka na mas daghang exposure para mas dil, para mas matangtang yun ang inyuhang kanang murag o ang kulba. Yes. Ano, di man na mawala, and that's normal, no, makulbaan. But pilan mga siguro mga next week manghaud na mo.
3: Tanawin lang
0: na ato nang atangan. Ato'y pa-Paul. Haud na ba sila? Ato'y pa-Paul ato mga kabayos. Ay, mga ka-vibes ha, inyong ikuan ang among mga interns. Ay, bawal diri ang mag bash, no bashing. Oh. Why mang bash din hi. Inyo mutabang mo na mo, inyo is very good ni siya sa drama kay nami drama.
1: Yes.
0: Oh, si Hannah, si Shekinah, si Jessery ug si Michelle na salang na sa drama. Agoy, ikaw ninya mag-atang ko nimo ninya.
3: Watch out.
0: Why? Watch out. Kasi si mo launch ugma na ba, wala pa. Wa pa kag line up sa manager.
4: Thursday unta, but Friday na lang.
0: Friday na lang. So ang inyong handler si Junita Cañete o si Gabriel Carl Burgos, inyong handler sila yung mag-schedule, no, kay ang producer si Rico Mambog, si Kuan Eva Selfie, oh, sila man ang in charge. Oh, kanus-a ma-launch inyong mga career sa drama atong atangan, mag-atang jud ko. I'm very proud ganina ni Jessery og ni Michelle. Oh, very good kaayo gahapon sad si Shekinah og si Hannah, maka-proud man dayon ni ato ang mga interns, diba? Oh, this afternoon syempre Servisyon ka vibes man ta. Doon natin yung mga pagpangalagad. Ano na to ang pangalagad highlights. So, doon na to. Kining PBBM nga gipanguluhan ang pag-abli sa Walang Gutom Kitchen dinhi sa Cebu. Gipanguluhan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang formal nga paglusad sa Walang Gutom Kitchen nga nahimutang sa Pier 4. No, sa OKK Square Unit, Arellano Boulevard Corner, General Maxilom Extension sa Dakbayan sa Cebu. Kauban sa Presidente sa maong kalihukan, si Cebu Governor Pamela Baricuatro o DSWD Secretary Rex Gatchalian. Ang pasilidad nagtinguha nga makahatag o libre nga pagkaon alang sa mga kabus o gutom. Diin kapin sa 200 kabenepisyaryo ang makapahimus matag-adlaw. Sugda na kini karong Hunyo, pinaagi sa libreng paniud to sa ug sa July, no, Hunyo ug Hulyo. Abli na usab ang pamahaw ug paniud to gikan alas 6 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Matud ni Gatchalian, ang pagkaon nga ihatag gikan sa DSWD o mga hotels o restaurants aron malikaya ng food waste. Aduna usab nutritionist o food sanitary inspector sa pasilidad aron masiguro nga luwas o limpyo ang pagkaon nga ihatag sa mga nanginahanglan. Ikalipay usab ni Mayor Nestor Archival ang programa tungod kay dakong tabang kini sa mga kabus o sa mga walay puy-anan. Atong i-invite unya ang DSWD Field Office 7 aron hisgutan ning maong programa, no? Tungod kay nindot nga mga ipahigayon nga ingon niini kay aron wa nagigutumon. Imagine 200 beneficiaries every day. Dunay pamahaw, dunay paniod to. Pero ang ako ang concern kay masanog din na po ni sila maning kamot. Magsige na lang po, dog apong. Diba?
4: Mag-anad na sila ng
0: gano'n. Ano. Ay, but other countries, no, outside the country, outside the Philippines, ilagyan din, na yung mga ingon ini, na yung mga meal stops, whatever they call it. Mm-hmm. Oh. Apan to me, basin ba, o masakto sinin niya, no, mag-anad, niya mutul-tul na lang dito. Wala na pagpaningkamot na nahitabo.
4: Basin mo na sila, di na lang ito mag-uwan, ah. Basin na rin mahatag. Diba? Mag-anad, gani.
0: Yes. Muna yung akong gusto unta, nga mas maklaro na to. Kita, nga beneficiary, kita nga kusog mo avail sa so whatever is kanang para nato nga gikan sa ahensya sa gobyerno because yes we deserve to avail mo avail ta because hello nag nabatay amot ni ana kanang tax di ay nato
4: yes.
0: Apan kinahanglan gyud og naa gyud tay kaugalingong pagpaningkamot para di gyud ta kanunay nga magsalig diba so ato ning tutukan og atong pangayuan unya no sa ilahang habig ang DSWD Region 7 no kun sa gyud ang programa, giyon sa pagplastar, giyon sa pagpili ang mga benepisyaryo, and at the same time, unsaon nila nga masustener o ma-make sure na ang community dili sa ilaha lang magsalig. Laing pagpangalaga, Jessery, unsagod ning 40 kaparisan na minyo ay libre nga mass wedding dito sa Danao. Unsa ni Jessery, tell us about this one.
1: Yes lang, Ganida. So, ang nahitabo is na ay nga mass wedding sa Dakbayan sa Danao. And kini is gihimo ni sa government dito nga as a celebration sa 65th year sa pagkasyudad sa Danao.
0: Mm-hmm.
1: And ang nakasal is 40 ka couples ikana. And nahitabon siya pag June 18, 2026. And ang focus nila ni is katong mga couples gani nga 5 years na sila nga
0: naglive together.
1: Yes, and ang uban na nay anak and kana ganing gusto sila makasal. However is kana ganing dili kaya financially ing ana. And so mo siya ang initiative nga na himo dito and gipanguluhan siya ni Vice Mayor Ivy Durano together with officials dito sa church nga Santo Tomas de Villanueva Parish. Yes, and ako masulti lang gina ni no is nindot siya siya nga initiative kay daghan jud kayo sa panahon karon nga gusto gani nga magpakasal. However is dili gud kaya and if you're a religious person and kidding you believe sacred gid ang marriage sa relationship and brojud na something missing gani kung dili mo makasal and so yeah mo na siya nga
0: initiative. Sakto ka din ha Jessery no. Tinuod pod na agree pod ko nimo din hang bahina kana bang mutuod ta nga mas mahimong sagrado ang panag-uban ng usa ka relasyon no sa babae ug lalaki sa Paris kung i-bless gyud no
1: yes,
0: kung magpakasal gyud sila sa simbahan apan ang kanon ay manggod nga mahitabo ilabi na ato isubay sa mga sa drama kaganina sa request 931 okay nato kanang okay nahitabo unya wala lang ni biya sila lalaki ni wala biya gipanindigan apan nauna naman na anay bata giuna na ang gasto unon sa bata nagtigom na para manganak pag-eskwela na nya mura ba og daghan na kaayo ang mutuo ba nga okay ra man atong panag-uban hamugaway ra man naghinigugma ay ra man ta bisan og walay kasal dili na lang in anak kanunay no ang tendency
3: makalimta naman kay nanamay anak
0: yes actually murag dili makalimtan mi siya murag ila na lang ng isa't aside dili na lang nila i-prioritize because sige na lang nanamay anak okay man po ta bis makasal ta sa simbahan or not we're okay
4: yes pero lahi ra jud ang feeling lang ganeda if kanagaling makasal gud mo kay of course kanang lindot jud sa feeling makasal mo sa altar. And sa katong naitabo ganiha nga drama sa anakay.
0: Connected ba na?
4: Connected jud kayo. Pero kanang isa sa siguro kay tungod sa responsibility gani nga daghan og kanang of course na ni anak makalimtan na kay mag-una naman ang anak kay daghan biyaog kanang bayranan nga so ang expenses
0: ang expenses kay, pero tinuod man gud pod na ikaw mo man gud pod mo design sa inyong kasal. Tell, believe me, dili ra gyud necessary ha mo bongga-bongga mo. Kay ang importante na bless gyud ang inyong kasal. Yes. Para rin sa mga religious gyud ba nga mutuog gyud no. Importante na bless a simple God kanang bisan og inyong sana inyong rentahan ang tibuok it all you can nga restaurant. Dino it all you can baya na. Yes. Dili na ka ma, di ba? Di na ka magpa-cater. Oh, kas adto mo simbahan. Oh, di ba nagpuyo na biya mo for like 5 years. Ato ta magpakasal ta. Oh, appeal mo sa mass wedding. Mo adto mo kanang it all you can nga. Pila may capacity sa it all you can nga restaurant 50. O imong guest kay 50 man pod, di ba? Wa ka nagpa-cater. Ang imong gibaran pila ra may rate sa it all you can. Di mo ra imo harag yung handa.
4: Maka-save pa gyud.
0: Maka-save pa gyud ka. Nganong aabtik kay ko ana nganong man gibuhat na ako pagbunyag sa kong anak. O aha gibuhat na ina nako. Gibunyag na sa pagbunyag sa akong daughter. So wala jud mi nag ano og catering, nag rent og venue kos mahal. So, nang eat all you can restaurant sa Lapu-Lapu, kami tanan na sulod dito. Yan na rin mga afyo nga ka na musulod nga, di na mo kaila.
4: Okay. Customer.
0: Customer, yun. Na among guests, so mga siguro mga nana, mga 50 or 30 may nana. Puno jud na mo ang eat all you can, oh, di ba? Then eat all you can.
1: Yes, nabusog pa gyud.
0: Nabusog pa jud sila. Ya, pila ra eat all you can. I think mga 399, 199. It's the same ang good if kuan. So what I'm trying to say is kanang usahay dili ma-prioritize and if walay mass wedding, inana, maybe you can just like make sure nga makasal jud mo. But if na yung mga mass wedding, good job Danao, municipalidad sa Danao tungod kay naghunahuna gyud daghan kay mga ingon ani nga syudad ug munisipalidad no every time when I founding anniversary ani festival naagi sila ingon ini nga ipahiga imbot pasabot ang komunidad nagpakabana nga daghan sila lumulupyo nga ingon ini ang kahimtang so good job ayan magatang tag mga mass wedding kay atong bitaw tungod kay atong i-invite magingita tag Paris ato sa nangtaon unsa man gyud rason nga nang dugay nga atang pamama aron kato atong mga chika ganina mapamatud-an nga mo gyud na langga. Yes. Ano mo i-set aside na naman kay nagpuyo naman mi lima naman pud among anak mo ana no. Ato na yung hisgotan po. Ganahan ko na nga topic. Ay, ganahan ko na nga topic. Nagatawa si ninyo ang sikil ng mission. Diba? Ano na minyo-minyo? Iliman mo itong anak, ana man. Ay, nailaing pagpangalagad si Ninya. O saan man ni about Ninya? Eksakto ba si Ninya na?
4: Yes.
0: O kaya. O, o saan ni about ang dengue surveillance? What is this all about? Din sa Mandawi.
4: Yes. Langga nada, pag June 18, 2026, ang Mandawi City Health Office pinaagi sa Gisu Health Center, nagpahigayon sila og program. So kaning nga program gitawag nila og dengue surveillance og puro kalusugan profiling sa komunidad. So kani siya nga program kay ilaning gipahigayon pinaagi sa pag-monitor. So niadto sila sa komunidad ilang gi-monitor ang case sa dengue. So aside from that kay katong sa puro kalusugan profiling kay ilang gi-check gi-update nila ang health records sa matag kabalayan. And come to think of it, kani siya nga program, it's very nice knowing ang government kay wala sila nagpaabot gali nga musaka ang case sa dengue before sila ni take og action, but instead kay add to good sila sa community para ma monitor o may bawaan nila if nabay bagong kaso sa dengue og makakuan sila mga prevention tips para dili gud mo kaso ang dengue kay mas safe man gud siya, mas dali siya or like anang dali siya ma-prevent if sayo gali ang action. And nice jud kay, and aside sa kaning dengue kay wala sa kaning nga program, wala sila nag-focus sa dengue alone but sa katong ilang isa ka program katong puro kalusugan kay adto sila sa mga kabalayan no sa matag pamilya para i-check ang mga health status. And as we all know nga dili tanan family privilege enough nga magpa-check up from atong health center. So it's very helpful good sa matag pamilya nga madtua sila, ma-check up sila and ma-advise naman sila ba.
0: Kung sa next buhaton.
4: Nindot siya kayo siya nga programa.
0: Good job no sa Gizo or sa Mandawi City for doing this one. I feel like naiinana no matag barangay or matag munisipalidad na agyod sila ilag yung awhagon and nindot ni siya nga na-publicized siya ba no nga ato ning nabalita nabutang pud siya sa mantalaan sa mga digital news sources no so that daghan ang makahibalo nga abitaw kanang every time nga nay manuktok kay gikan sa health center baron o sa barangay aron sa tao ng kahimtang inyong entertain and you just have to make sure legit na kay patakag sulod sa balay sakto ang giingon niya kung do na naman gyud klaro nga datos nga mao ni ang mga lumulupyo nako mao ning kahimtang nila karon wala rin nasakit og dengue apan doon ay taas nga kuan sa pneumonia manana ba oh di ba so sakto oy naingon ini nga kinahanglan oh paspas na dayon magunahon na ta proactive ba sakto yes. Dili magpaabot nga duna nay datos nga nagsaka ang kaso sa dengue kay labi na 1-1 na baya pod yes. So dili ta magpaabot oh so atong buhaton update dayon natay profiling ato dayong i-observe ang kaso sa dengue bitan og wa pa na siya ni dagsa so sakto ang gingon niya ganina because doon na nay pagpangandam na nay pagpanglimpyo and how to make sure dili magtapok ang mapundo ang tubig aron walay lamok nga gadala og sakit nga dengue diba ayan good job Mandawi alright laing pagpangalagad gikan ni Michelle this time around kini siya Michelle about ni siya sa ato ang mga badjaw nga mga yes. Ka-vibes 2,000 kapin o libuan 2,000 ka-badjaw sa mambaling ang naka or makabenepisyo sa clean water ug livelihood project. Tell us about this one.
3: Yes, Langga Neda. Kaning project, actually, bag-uhay rin siya nalunsad pag Domingo, Honyo 21, 2026, kung asa nag-partnership ang GCI Japan o GCI Cebu or ang Junior Chamber International. Under ni siyang kaning Clean Water Project, nag-ubos po ni siya sa usa ka programa nila, ang GCI Rice Program, kung asa ang tumong ani kay para makahatag og limpyo or limpyuhan ang mga existing water sources sa mga atong kaigsuunan ng mga badyaw dira sa Barangay Mambaling, Cebu City. Ang nakanindot ani nga proyekto kay dili lang ni siya mag-focus ko sa paglimpyo og water sama sa gripo o even mga rainwater. Maghatag sini siya og mga oportunidad para sa livelihood opportunity like mga training o mga workshop sama sa soap making o astan po ang jewelry making. Kani siya, gitawag ni siya nga project o buhi makasana ang pasabot water is life. Sa pangalan pa lang daan makaingon ni gita kung unsa ka importansya ang tubig sa atong pangadlo-adlo nga kinabuhi. Kay ang tubig usa gyud sa pinakauna nga panginahanglanon sa matag usa ka nato sa atong komunidad. Unya kani siya makaingon sa tangag kung magtinabangay ang lain-lain ng mga organisasyon sa pagtabang sa mga Cebuano, dako jud kaning og epekto sa atoa. Manang para nako, nindot ni siya nga ehemplo sa ubuan pod nga komunidad nga mo-adapt sa dinani nga mga proyekto para mas dagan pong Cebuano ang ato ang matabangan ni ani.
0: Bali nang mas maayo pag di ko ganahan nga way tubig. Okay ra way kuryente. Tinood?
3: Yes.
0: Oy, I'm sure we naka-experience sa tanan sa mga pipila ka bagyo nga atong naagian,
3: yes.
0: No nga
3: walay tubig.
0: Dugay kayo na balik atong tubig. Heavy pila para lang yes. Suplayan ta og tubig. Listen kaayo, no? So very important ang clean water. So nindot no kay atong mga ka-vibes nga badyaw sa Mambaling. Gi-appeal gihuna-huna pod ang ilang kahimtang aron makabenepisyo sila og clean water. Usa ka mahinungdanon very important sa tanan gyud natong gibuhat or buhaton kinahanglan gyud tag tubig. No magluto, paglimpyo sa balay, paglimpyo sa kaugalingon, inom, daghan kaayo gyud dinana ka importante mga ka-vibes. So good job pod no sa ato ang kini mga stakeholders ang JCI Cebu o JCI Japan. Oh, Japan. Annyeong Korea de.
3: Arigato.
0: Annyeong. Arigato di ai. Konnichiwa. Ana di ai. Oh, di ba? So man ato ang pangalagad highlights sa karong adlaw Martes, Hunyo 23, 2026. So sa mga ka-vibes nato din ha, Kung doon na may mga pagpangalagad nga gusto ninyo nga atong buhaton diri sa serbisyong ka vibes, you can email us at fmradiocebu@gmail.com. Pwede po mo message pinagi sa itong official Facebook page Messenger 93.1 FM Radio Cebu. Hello ni Almira Henares, Altea Bato Malaki Pantillas. Kinsa pa ito ang mga ka-vibes. Hello ninyo. Ingon si Almir. Good job, Barangay Gizo Mandawi. Good job, good kaayo. No? Very good kaayo ito ang mga kaubanan yun sa community. Ayan, so laing pagpangalagad na po na nga ito ang sawaan. And of course, karong taod-taod, ubananta ni Michelle, ni Ninya, og ni Jessery, alang sa ito ang arangkada balita sa hapon. Ay, didi ay.
3: Si Pearl.
0: So, nakuyawa na dahil sila. Ang ilan dyan ko is a prank. Ilan ko na huna, ha? Huh? Mami balita.
1: Kulba,
0: no? Si Pearl og si Elle. Yes. With Hannah and Shekinah. O, oh, diba? Pero tomorrow, of course, naapa mo. Yes. Na, kay, taod-taod pa rin na ito, makauban na ito ang mga campus ka-vibes. Ako doon ang wala ugma. Ay, oo. So, tomorrow, Wednesday and Thursday, mga ka-vibes. No? Wala, di nila kasamtang ang dili mapaminawan ang serbisyong ka-vibes. Tungod kay, silangga, day off ninyo, day off. Parang di mo kulbaan. Okay, silangga Neda, together with our producer, Gabrielle, will be joining KBP seminar sa UP Cebu. Yes. So, kanang muad to me dito, mag-study me para mas mahimo pagyutang maayo nga magsisibya, o, diba? Yes. Nindot, no? O, ayan. So, tomorrow, pag sound trip lang sa amuha, mga ka-vibes, okay? Pero kung si Antonio Igkas, ganahan mo lingkod sa tuwang programa, ganahan siya magduma sa tuwang programa, pwede na po si Antonio Igkas, mo ay mo host. Sas, ikaw lang kunay mo daog ma sa serbisyong ka-vibes. Okay ra? Oy mga ka-vibes, ginahanglan ko sa inyong tubag. Okay ra ba ninyo nga si Antonio Igkas? I-comment na now na. I-comment down below sa toang live streaming. I-request ninyo nga si Antonio Igkas may magduma sa programang Servisyong Ka-Vibes. Deta, oy manamilit na ta. Huwag mo i-shout out. Go ahead, greetings. Ikaw una, Michelle. Go.
3: Shout out lang sa family na ko dira sa Sayo Barili, Cebu.
0: Ah, hello. Unsa imong pangalan sa family?
3: Daghan ra bang.
0: Unsa ba? Di mo kana mga 50 ka buo.
3: Mga lima ra.
0: Go. Shout out.
3: Si mama na lang ka share mo usa. Si Tita Baino.
0: Hello Tita Baino. Ikaw ninya.
4: Shout out ako tanan. Sa mong family diha. Turing family, Hera family, and also my workmates sa CTNP and apilo na sa itong uyab.
0: Ay! Ay. Walingan?
3: Muna ni.
0: Walingan si uyab o dilira? Dilira yung nganlan?
4: Dililang.
0: Dililang daw nganlan. Ay, hello ninyo! Jessery, ikaw.
1: Ako shout out lang dahil ko sa akong mamagpapa sa Barili and sa akong mga egsoon dira sa San Isidro Talise. And, yes.
0: Mga pangalan sa inyong mamagpapa.
3: Shy type.
1: Oh. Sa akong, akong mama, si Catalina, akong papa, si Benigno, and akong sister, si Joan. Nagkaman sila. Joan, Jorina, Janisa, yung akong mga pag-umangko. Shout out niyo dira tanin.
0: Hello ninyong tanan! Nagkasalamat sa pagpaminaw. Ay mo kabalaka na sa mga maing kamot inyohang mga anak. Kami bahala nila. Iguman sa lang internship, mga haod na kay ni sila. Iluga na dayon ni sila sa mga ano.
1: Mga bangis na.
0: Oo, bangis na eh. Iluga na ni sila sa mga nagkalain-laing mantalaan, radio, AM, FM, Apple TV. Ugma na po mga ka-vibes. Ang salamat sa inyohang pagpakiguban na mo. Arangkada balita sa hapon, musunod na. Kininyong ubos nga alagad, langga nada. Sa programa ang anda maminaw, anda muunong, andam nga mga lagad. Servisyong ka-vibes. Sa inyong paborito, 93.1 FMR. Your

0: Music Radio. Ania na ang arang kada balita kauban si Jack Batalyones og Ninia Corpus.
1: June 23, 2026, Martes. Nagdadalamhati ang mga tiga Tacloban sa pagkamatay ng tatlong estudyante sa shooting incident kahapon. Ano nga ba ang batas kapag bata ang sangkot sa krimen? Pag-usapan natin yan mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Ninia Corpus.
2: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa 630 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
1: Arangkada Balita.
3: Pamilya ng mga biktima ng school shooting sa Tacloban, nananawagan ng ustisya, mga magulang ng mga namaril, gustong panagutin. School shooting sa Tacloban, iimbestigahan na rin ng Senado. Pre-trial conference, posibleng hindi matapos sa Webes. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi sumipot sa pangalawang status conference sa ICC. Filipino tennis star Alex Yala, excited makatambal si American tennis player Venus Williams sa Bad Homburg doubles.
1: Nanawagan ng hustisya ang pamilya ng mga biktima ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Giit nila kung hindi mapapanagot ang mga menor de edad, dapat itong pagbayaran ng mga magulang. Yan ang umaarangkadang balita ni Sylvia Abadingo.
4: Hindi na matutupad pa ng 14 anyos na si Aisha Dazo ang kanyang pangarap na maging pulis. Si Aisha ay isa sa tatlong grade 10 students na nasawi sa mass shooting sa San Jose National High School.
5: Anamon lang siya rin papanawagan ito, matagan nustisya namon na kay di na tumaba paligid kinabuhit siya rin.
4: Samantala, nananawagan na rin ng hustisya ang pamilya ng isa pang biktima na si Chris Lorenzo Fabian, galit at labis na nasasaktan ng mga magulang sa sinapit ng kanilang anak. Si Fabian ang estudyanteng pinigilan ang pagpasok ng gunman sa isang silid-aralan upang hindi na dumami pa ang mabiktima ng pamamaril.
6: Kung hindi po kayang panagutin ng bata, ang mga magulang po. Bakit? Kasi po, sila po yung dahilan kung bakit natutong baril.
4: Samantala, patuloy namang nakatutok ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pagbibigay ng tulong sa mga biktima at kanilang mga pamilya. Kinumpirma mismo ni Police Lieutenant Colonel Analiza Armeza, Police Regional Office 8, na pagmamayari ng kanyang tiyahin na isa ring polis ang ginamit na baril ng isang suspect. Sa ngayon, hindi pa naman kinumpirma ng polis ang mga nagkakalat na information sa social media ukol sa plinano ang pagsagawa ng naturang shooting incident.
7: And nakaschedule po ang psychological first aid para po habugos ng population ng San Jose National High School nga provide a team of psychological first aiders in the and team is composed of the SWD, social workers, and Red Cross, and aton po EBSU, and other organizations nga nag-volunteer.
4: Wala pa rin opisyal na pahayag ang DSWD hinggil sa magiging aksyon nito sa mga suspect dahil ang mga ito ay pawang minor de edad at patuloy pang sumasailalim sa investigasyon ng mga otoridad.
7: Ongoing po ang discernment, determination of discernment, and it will be conducted by our CSWD of Tacloban City kung nakatiin hira.
4: Bilang tugon upang maiwasan ang kalintulad na insidente, mahigpit na ipinatutupad ng pamahalaang lungsod ng Tacloban ang curfew para sa mga minor de edad mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Pinaigting rin ang police visibility at security measures. Kanina, personal na bumisita sa paaralan si Department of Education Secretary Sunny Angara, tiniyak ng kalihim na nakikipag-ugnayan ng DepEd sa mga lokal na otoridad at mga eksperto upang matulungan ang mga mag aral, guro at mga magulang na naapektuhan ng trahedya.
8: Talagang parang magulang na tayo rito at saka kinakamusta natin at dapat natin yung mga bata at tinitingnan kung talagang may aberya, may problema, may kumbaga may hindi regular yung bata. Kumbaga,
5: we just have to understand the kids better siguro, and then try to also regulate some of the harmful behavior.
4: Bukod sa pagbisita sa paaralan, nagtungo rin si Angara kasama ang iba pang opisyal ng DepEd sa mga hospital upang kumustahin ang kalagayan ng mga sugatan. Dumalaw rin sila sa mga pamilya ng mga nasawi upang ipaabot ang kanilang pagkikiramay at magbigay ng agarang tulong sa gitna ng kanilang pagdadalamhati. Mula dito sa Tacloban City, Sylvia Abadingo para sa PRTV News, nagsiservisyo para sa Pilipino.
1: Matapos ang malagim na pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban, agad na kumilos ang Tingog Party List para mag-abot ng tulong sa pamilya ng mga biktima. Kaugnay niyan, makakausap natin si Tingog Party List Representative Jude Asidre. Magandang hapon po, Congressman Asidre, at welcome back po sa Arangkada Balita.
9: Magandang hapon, Ninya. Magandang hapon din sa mga tagapakinig na kasama natin ngayon.
1: Kong, napakalagim po ng nangyaring shooting sa San Jose National High School kahapon. Kumusta na po ba ang mga natromang estudyante doon? At may balita po ba tayo doon sa mga injured?
9: Yung mga na-injured, no, they were all brought to the hospital. We have yet to get a more updated information regarding their current na kalagayan, no. Pero sa awa ng Diyos, safe to say marami sa kanila talagang hindi naman ganoon ka-tindi ang yung physical injuries, no. Actually, we're really more concerned on the trauma at distress na nangyari dito. Siyempre, nandiyan na rin yung mga kailangan ng hospital treatment, which tinutulungan naman natin po sa Tingog Party List. Hindi rin natin na maisasantabi, no, yung loss na pinagdadaanan ng mga pamilya ng mga namatay na estudyante. To be honest, Ninya, I really can't find the words, no, how to describe what has happened in Tacloban yesterday. Ang ginagawa na lang ho natin ay masiguradong lahat ng kailangan ng tulong, lalong-lalo na kasi minsan yung attention napupunta talaga doon sa mga, at dapat rin naman, doon sa mga na-injure, doon sa mga namatayan. Pero sana hindi rin natin makalimutan yung buong academic community na for sure ngayon is really undergoing significant trauma of what had happened yesterday.
1: Actually po, now that you mentioned that, napaisip rin po ako, no, nabibigyan ng kumbaga time in the, I don't want to say it, limelight, itong mga gunmen, di ba? Itong mga shooters na ito. What about those who sacrificed their lives, especially yung isang lalaki na pinilit po niyang isara yung pinto? I mean, itong bata na to should be a hero, hindi ho ba? Dahil kung di dahil sa kanya, di ba, ay mas marami pang naging biktima doon sa, lalong-lalo na doon sa silid-aralan na yun. Dapat bigyan siya ng kumbaga some heroes burial or something like that, or pagbibigay pugay sa mga batang ito.
9: Niya, syempre, no, si ito yung pangalan ng bata, si Chris Lawrence Fabian, no. Opo. 15 years old, and we're I don't know. Everything naman is based on the videos that we've seen.
1: Yes.
9: And also from the accounts na binigay ng mga survivors, no? And we've seen parang hindi nagdalawang isip yung bata, no, na nagawin yung dapat, even at the expense of his own life. Pasensya na niya, talagang napakabigat kung iisipin mo nung nangyari kahapon. Mm. Although wala kami sa Tacloban, kababalik ko kahapon galing sa Buanga, pero nung nabalitaan ko yung nangyari at nakita ko yung mga reports, because these are very familiar places to us. It happened in our own backyard, no, and we really hope, although kahapon talagang nag-mobilize tayo ng ating mga staff sa Tacloban, makapaghatid ng agarang tulong, financial and medical assistance sa mga sa wounded, tapos yung mga namatayan. Pero it's like the whole city actually grieves with all these people, and even yung mga ngayon nga, inaayos natin kung paano tayo makakatulong dun sa psychological first aid na gaganapin starting tomorrow dun sa mga estudyante at mga guro.
1: Ayun nga po, ano, sa tingin niyo po ba, ano kaya yung pwedeng maging gawin ngayon given this incident, especially pagdating sa security ng eskwelahan, Kong?
9: Well, of course, the basics have to be observed, no? Makita na natin how we can, kung saan tayo nagkulang with regards to ensuring the safe. Although, I have to be honest with you, hindi naman siguro inasahan ng napakarami itong, nakakarami itong nangyari kahapon, no? Pero, but then again, these kids are supposed to be in a place of safety, no? They're supposed to be in a place that they should be secure. Unfortunately, this happened, and it's a wake-up call for us to really see how we can...
10: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
9: Ito sinasabi ko pa kahapon sa maraming nung nagkakaroon mga debriefing, sabi ko mahirap na isipin lang to bilang isang crime scene, although a crime has been committed, no. This is indicative in a whole, no, yung parang na-desensitize na tayo sa violence, eh. Parang napakadaling, kung may isip mo, isang ganito kagrabing krimen, magagawa ba ng 14, 15 years old? Pero kung ganun din ang exposure ng violence sa social media, sa everyday conversation, mapapatanong ka talaga kung hindi lang siguro yung eskwelahan, tayo mismo bilang isang lipunan, nagkulang talaga sa pagpapasigurado, sa pagsisecure ng safety ng ating kabataan.
1: And yung statement ng isa sa mga nanay ng biktima po, sinabi niya, at naiintindahan natin yung sinasabi niya, no, na kung hindi mapapanagutin itong mga batang ito dahil menor de edad nga, dapat daw yung mga magulang ay merong kailangang harapin din dahil sa nangyari sa kanilang mga anak. So ano po ang masasabi niyo dito? Kasi menor de edad lang po ang mga to at kesyo hindi pa sila maituturing na kriminal.
9: Well, the juvenile justice law naman does not automatically absolve them of any culpability. In fact, in the coming days, magkakaroon dun ng determination whether meron talagang criminal responsibility yung bata, no? So there will be a process to assess the psychological and behavioral status of the suspects, no? So we're not saying that we're absolving them. I don't think the law ever envisioned na yung mga suspect ay mawawala lang. But I also agree, no, na yung parents, to a certain degree, they should also be responsible, especially that the weapon has been, it came from their possession, eh. So those are things, although I don't want to get myself ahead of the police and the investigation, what I'm trying to say lang is that we should study and exhaust all possible accountability. Mga bata ho ang namatayan, ang nawalan ng buhay, mga bata ho ang namatay, okay. Mga kabataan po sa eskwelahan ng mga nasugatan, na marapat lang ho na talagang we go to the bottom of this, let's really see how we can hold people accountable, including those adults responsible sa pagpapalaki ng mga batang ito.
1: Opo. And so ngayon, napag-uusapan na naman yung mga pagbaban sa social media at paghihigpitan yung paggamit ng social media ng mga kabataan. Baka meron po kayong mga polisiya na maaari sigurong tinitingnan ngayon na maaaring gawin in the future para maiwasan po yung mga ganitong klase ng trahedya. Kasi yung isang bata nga po doon, ang dami na pala niyang post, ano ho, na parang kumbaga, pag nakita mo yung mga post niya, masasabi mo na dapat bantayan tong bata na ito. Hindi ho ba?
9: Yes, actually, no, may mga screenshots na nang kumakala sa social media, although I think it has yet to be verified, na itong conversation has been ongoing for weeks na pala.
1: Uh-uh.
9: Talagang pinag-uusapan na nila. Alam mo, iyan gives you an idea of the state of mind ng bata, no? So makikita po yung may psychological effect, and I'm sure the violent mind did not happen overnight, no? Siguro yung exposure niya, hindi lang siguro niya sa social media, maging siguro sa mga violent games, kung saan yung kaisipan ng kabataan eh, talagang nadidesensitize. Meron niya doon sa isang conversation, sabi, okay lang na makulong basta't makapatay sila, di ba? Yung pag-iisip na yon talagang nakaka-disturb siya. At I think it is very important that beyond ensuring safety in our schools, no, beyond ensuring, although these are the more basic ones na kailangan natin gawin, eh talagang kailangan natin isipin din yung psychological well-being, yung mental health ng ating mga estudyante, yung how do we insulate them from all this violence, whether through social media or through exposure in the community. Yun talaga, pangkalahatan na solusyon, I think, niya ang kailangan para masigurado nating hindi na mauulit itong pangyayaring ito.
1: Alright, maraming salamat po. Kami po ay patuloy na nagdarasal para sa paghilom ng mga taga-Tacloban. Maraming salamat, Tingog Party List, Representative Jude Asidre. Ingat po kayo. Mga eksperto hinikayat ng mga magulang na regular na kumustahin ang kanilang mga anak matapos ang sunod-sunod na karahasan sa eskwelahan.
2: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng
1: Arangkada Balita.
11: Gumaan po ako ng leptospirosis dahil po sa paglusong ko rin po sa baha.
12: Ang leptospirosis ay sakit na nagmumula sa bacteria na Leptospira. Karaniwan itong lumalaganap hindi lang sa mga daga, kundi pati na sa aso, pusa, baboy at iba pang hayop. Kapag umihi ang mga infected na hayop sa tubig o sa lupa, maaaring lumipat sa tao ang bacteria pag na-expose sila dito. Ang mga simptomas ng leptospirosis ay lagnat, panginginig o chills, pananakit ng ulo, tiyan o katawan, pagsusuka at paninilaw ng balat at mata. Kung nakakaramdam ng alinman sa mga sintomas na ito, kumonsulta na kaagad sa inyong health center dahil nakamamatay ang sakit na ito kapag hindi naagapan. May mabisang gamot na po sa leptospirosis na iniinom lang dapat kapag may reseta ng doktor. Kaya lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.
13: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
15: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Nagsaservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
18: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and mimigyan ka na ng serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
19: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
17: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
18: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
17: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
20: Masdan po ang ating bayan. Anong iyong
21: kwentong kanto?
22: Ganyan-ganyan na nangyari sa akin.
21: Labagan ng komentaryo.
23: Bakit ikaw ang gustong banatan?
24: Baka ba?
21: Real talk. Wala kang ligtas.
25: Ano klase ka?
21: Sa 4 alas.
26: Si RTV na kami.
21: Kasama si ng Dr. Guido David.
27: Ano ibig sabihin?
21: Michael Fati.
28: Seryoso usapan po ito, guys. Oh.
21: Alan Herman.
29: Lalong maingay.
21: At Ronald Liamas.
30: Nagahamon ng debate.
21: Yeah. Ano man ang issue ng bayan, walang kakalas. Kasama ang 4 alas.
31: Ano ba kayo dyan?
21: Tuwing Sabado, alauna imedya ng hapon.
2: Tinitignan na ng National Police Commission o NAPOLCOM ang posibleng administrative liability ng pulis na may-ari ng baril na ginamit sa walang habas na pamamaril sa Tacloban. Sinabi ni NAPOLCOM Vice Chairperson at Executive Officer Rafael Calinisa na magsasagawa ng motopropio investigation sa policewoman na umunoy tiyahin ng isa sa mga suspect sa pamamaril. Tatakbuan niya ang investigasyon kasabay ng isinasagawa ng PNP. Inilagay sa ilalim ng mahigpit na kustodiya ang pulis na nakatalaga sa Police Regional Office 8 Eastern Visayas habang siya ay naharap sa investigasyon. Maaari rin siyang maharap sa grave misconduct o grave neglect charges na may parusang suspension, demotion o dismissal from service depende sa magiging resulta ng investigasyon. Sa putong ito, makausap natin ang political analyst na si Jesus Falsis. Magandang hapon po, Ginoong Falsis, at welcome back sa Arangkada Balita.
0: Magandang hapon, Sir Jack. Mag-isa ka lang ba ngayon?
2: Yes, ano muna si partner. Hindi, kasama ko na si partner pero nandiyan lang siya. May iniinda lang sa kanyang lalamunan. Pero nandito
0: magandang hapon sa inyo lahat.
2: Nakikinig na siya nag-monitor. Yes, Sir Jess, ganito, no? Tuwi na lang may nangyayari ganitong classic incident wherein minor ang involved. Laging nabubuhay yung sinasabi na yung sa juvenile justice law natin. So doon na naman isinisisi. Ano ang reaction niyo dyan?
0: Oo nga eh. At saka ang kailangan nating tingnan dyan, may mga chat messages.
2: Mm-hmm.
0: Di umano, itong mga bata na nag-uusap sila actually mm-hmm. tungkol sa juvenile justice law na 14 ako, 15 ka, na wala tayong sala ang 14 pag ano daw, gumawa ng krimen or makakalaya daw ng 18 to 21. So may chat messages itong dalawang bata na actually grounded or based on fake news.
2: Mm-hmm.
0: Siguro ang napapakain sa kanilang impormasyon ay yung fake news nga tungkol sa juvenile justice law na walang pananagutan ang mga minor de edad. Absolutely.
2: Mm-hmm.
0: So yun, fake news talaga yun. Pag 15 po kasi pataas, mm-hmm. so 15 years old and one day, or pataas, may criminal liability po yan kapag napatunayang may discernment ang bata. Ang discernment ay kapag napatunayan dun sa kanyang actions, no? Kung paano siya bumaril, kung ano yung krimen na ginawa niya, gaano kahindik yung paggawa niya ng krimen. Kasi iba-iba naman ang pagpapapatay ng tao or kung ano pang ibang krimen yan. There are many ways to do a crime. So depende sa kung paano niya ginawa yun, pwedeng makita ng batas, ng social worker, ng police, tsaka ng judge na may discernment. Ang discernment ay alam nung bata 15 to 18 kung ano ang tama or mali. Alam niya yung consequences.
2: Mm-hmm.
0: So dito sa chat messages itong dalawa, mukhang alam nitong dalawang to, lalo na yung 15-year-old and above, mm-hmm. yung consequences ng ginawa niya. Ngayon, yung pababa naman sa 15 and below,
2: mm-hmm.
0: so kung 14 yan, hindi din totoo yung walang criminal responsibility.
2: Mm-hmm.
0: So ang criminal responsibility is different from criminal liability, yung pwede kang makulong. Ang criminal responsibility ay below 15, hindi yun walang sala.
2: Mm-hmm.
0: You will be mandated to undergo a required intervention.
2: Mm-hmm.
0: Ikaw ay malalagay sa kustodiya ng estado, ng state, kasi mukhang may kakulangan yung mga magulang mo sa pagpapalaki sa'yo
2: mm-hmm.
0: at kailangan ng intervention ng DSWD or ng gobyerno para matulungan yung bata. Kasi ang titingnan natin dito, Sir Jack, biktima eh. Karaniwan ha, ang mga minor de edad na gumagawa ng krimen. Oo, nakakalungkot, tsaka kahindik-hindik talaga. Kunwari may pinatay sila, talagang mali yun. And syempre may nararamdaman yung mga naulila nung mga namatayan, no? Pero titingnan din natin kasi, biktima na yung mga namatay.
2: Mm-hmm.
0: Biktima pa itong mga bata. At paano natin mapatunayan na biktima ito? Ito nga, ang kinakain nila, fake news.
2: Mm-hmm.
0: Na wala silang liability sa batas, kaya nagplano-plano sila or nagbibiruan sila sa chat nila na kung pumatay tayo or kung gawin natin to, walang sala or makakalaya daw ng 18 to 21. Pag 18 to 21, papaalisin na daw sa kulungan. Fake news. So biktima talaga itong mga bata, biktima ng bad parenting, biktima ng loose firearms, kasi bago tayo mag-usap, Sir Jack, ito actually yung pangalawa kong punto, hindi siya problema ng batas eh.
2: Mm.
0: Parang ang pangpansin ko sa issue na to, problema siya ng loose firearms. May kamalian dito yung police na tsa tatahin or tita ng bata, tsaka yung isang security agency, paano na pa sa kamay? Itong mga bata, yung baril. Kasi kung hindi naman nila mahawak yung baril, kasi sa United States, di ba, iba ang karanasan nila doon. Mas mas malawak ang school shootings sa USA. Kasi madali bumili or mag-access ng guns, not just for minors, but even minors. Sa USA, they can buy guns easily. And usually, semi-automatic or automatic. Ito nga, hindi pa to semi-automatic yung
2: ginamit
0: nila, nahawakan nila.
2: Uh-huh.
0: Pero sa Pilipinas, hindi ganun kadali makakuha ng baril. So, kaya nila nagawa yung krimen na yan, kasi yung tita ng isang bata dyan na pulis, mukhang may mga pictures na lumalabas, initial evidence, na natuturuan niya yung bata paano gumamit ng baril. So, ang tanong, bakit nakuha nung bata yung baril nung police?
2: Nung,
0: so tama lang yung PNP na nilagay na sa restrictive custody itong Chayen. So nakakalungkot talaga yung sitwasyon. Nakakalungkot na pinupolitika ang juvenile justice law. Nakakalungkot na hindi nakikita yung tamang issue, which is loose firearms tsaka bad parenting.
2: Tsaka yun nga yung sinabi nyo, yung fake news nga. Kung yun ang doon sila humugot din ng lakas ng loob doon sa fake news po na yun.
0: Ayun nga, kasi ano to sa Tacloban, sa Visayas, Mindanao, no, hindi naman natin sinasabi na less informed sila or what. Pero yun nga, baka merong may nagkakalot kasi talaga dyan ng fake news. Dito kasi sa Metro Manila or sa mga urbanized areas, mas madaling i-debunk, mas kalat yung pagde-debunk ng fake news. So nakokontra yan na walang kasalanan ang bata. Baka sa Visayas at Mindanao, o dyan sa lugar ng Tacloban, kung saan yung mga bata mismo, hindi nadidebunk yung fake news. Kawawa na biktima sila nitong maling balita tungkol sa juvenile justice law na kailangan nating balikan. Kailan ba nagsimula ang fake news against juvenile justice law? Panahon ni Presidente Duterte. And hindi ito haka-haka, hindi ito bias opinion. Si President Duterte mismo ang umatake sa juvenile justice law noon. Sabi niya, nagpakalat siya ng fake news. Uso na daw ang mga criminal na bata kasi alam daw nila hindi sila huhulihin, magdadala lang daw sila ng birth certificate to prove na minor de edad sila, tapos hindi na daw sila aarestuhin ng pulis. Mali yun! Kasi alam lahat ng barangay tsaka ng mayor, alam ito na kapag merong child in conflict with the law, pag may gumawa na krimen na bata, hindi yan dapat pinapakawala ng pulis or ng social worker. Dapat ini-intervention yan at kinukulong kung 15 to 18 at heinous crime for trial, or kung below 15 ay nilalagay sa bahay pag-asa or a juvenile center na mandated ng batas. So, doble biktima ng fake news mula panahon pa ni President Duterte.
2: Pero yun nga, Sir Jesse, no? Yung isa ay 14 at isa yung 15. So ano to, iano sila under sa DSWD and they will be tried as adults eventually? Pag ano?
0: Yung 15 pataas, kasi hindi siya saktong 15 . Kapag saktong 15 ka and below, gumawa ka ng krimen, meron kang criminal responsibility in terms of intervention. So, kailangan kang ilagay sa isang rehab or sa bahay pag-asa or a juvenile center ng municipality or city kung saan ka gumawa ng krimen. So, yun yung mangyayari doon sa 14-year-old. Doon sa 15-year-old, alam ko kasi hindi siya saktong 15. More than 15 na siya. So, dahil sa ginawa niya, may chat messages, meron siyang mga pagpaplano, parang planado po yung ginawa nilang pagsugod sa school, mukhang may discernment. Pero of course, yung sa akin pong sinasabi ay based lamang sa initial evidence. I-assess ba po yan ng social worker, ng police, tsaka ng judge, or ng piskal, at kung may discernment, kakasuhan po siya ng murder or homicide, depending on the circumstance.
2: And Sir Jess, kunin ko rin yung reaction mo. Ano po yung masasabi nyo sa pahayag ni VP Sara Duterte na ang yun nangyari ngang shooting sa Tacloban ay resulta ng kabiguan ng pamahalaan na pahalagahan ng intelligence gathering at pagtukoy sa mga pagbabanta?
0: Napakalayo ng assessment ni Vice President Sara Duterte, considering she was a former Department of Education Secretary. Mm-hmm. Bakit titingnan niya intelligence gathering ang problema na ang klaro naman, ito nga, napag-usapan natin, ang ugat ng issue na ito specifically and any other shooting using guns ay the problem of loose firearms and access to guns by these minors. Mm-hmm. Second, syempre, yung bad parenting. Kasi kung hindi ka naman na tuturuan ng masama, hindi na normalize yung violence. Kunwari, hindi ka kasama nung tita mo na police na parang tinetraining ka sa pagbabaril tapos parang may impunity na naituturo sa'yo, hindi kailangan ng intelligence gathering. So ang tatong sa akin, itong statement ng ating Vice Presidente, parang walang ibang laman yung utak niya kundi confidential funds. Kasi yung intelligence gathering naman yan, gagawin mo lang yan kung may confidential funds. Kailangan niya ng confidential funds for you to conduct intelligence gathering. Magbabayad ka ng reward, magbabayad ka ng information, kukuha ka ng confidential agent. So, ang naisip ko talaga sa statement niya, parang hindi siya naging Education Secretary, parang utak, confidential funds lang talaga yung nasa laman ng isip niya. Mm-hmm. At nakaka-disturb yan na kung siya ay candidate mm-hmm. for president in 2028, nag-announce siya na tatakbo siya, bakit ganyan mag-isip ang isang kandidato? Hindi niya makita yung tamang assessment or diagnosis kung ano yung cause ng problem and ano yung tamang solusyon.
2: At mukhang nakakita siya ng pagkakataon para i-justify yung dati nating yung kinekusyon ng mga taong bayan na bakit kailangan ng confidential fund ng DepEd. So nakakuha siya ng pagkakataon.
0: Tama po kayo kasi parang ang gusto niyang i-justify nung panahon niya, kaya siya may confidential funds nung DepEd Secretary siya, ay dahil may mga ganitong threats. Pero saan mo gagamitin yung intelligence gathering sa dalawang batang ito? Nag-chat-chat sila doon sa isang game or doon sa isang chat box na naman yung intelligence, ano mo maano yan? Kailangan mong i-wiretap or titingnan mo lahat ng social media ng lahat ng bata? Hindi yan angkop sa sitwasyon ng mga minor de edad. Kung merong ganyang pag-iisip na ng intelligence gathering, mas mape-prevent sana yan kung tama yung pagtuturo ng magulang at ng mga teacher at walang normalization of violence like Oplan Tokhang, like the Dutertes, when they normalize violence, napatayan lang ng patayan. Kailangan maturo ng gobyerno na ito, ngayon sa bagong administrasyon na ito, na violence does not pay. Yung Oplan Tokhang, pinadala si President Duterte sa ICC for accountability. Si Senator Bato, dapat ma-aresto kasi sila ang mga promotor na violence ang solution. So baka itong mga bata, ang nakita nila, naisip nila, violence is the solution. You have to remember, Sir Jack, hindi malayong connection ito ha. Lumaki itong mga 14 or 15 years old. Kailan? Nung panahon ni Duterte, mga 6, 7 years old sila or 10 years old until now, naging 14 or 15. Lumaki sila sa panahon na talaga ang naririnig mo sa balita, ang naririnig mo sa mga magulang mo, naririnig mo sa komunidad mo ay patayin ang mga adik at yun ang solusyon.
2: Okay.
0: So na-normalize po yung violence.
2: Sige po. Naku, maraming salamat po Sir Jess Falsi sa oras na binigay mo dito sa Arangkada Balita. Magandang gabi, sir. At mag-ingat po.
0: Maraming salamat, Sir Jack. Maraming salamat sa lahat po ng nakikinig.
2: Mabuhay ka, sir. Inikayat ng mga eksperto na regular na kamustahin ng mga magulang ang kanilang mga anak para malaman at maagang matugunan ang mga pinagdadaanan nilang problema. Kasunod yan ng marahas na pamamaril ng dalawang minor de edad sa loob ng paaralan sa Tacloban City. Yan ang umarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
3: Binubuo ng iba't ibang dahilan ang motibasyon ng isang tao para maging marahas. Sa panayam ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta sa isang psychologist, ito raw ay maaring psychological, social o di kaya'y environmental. Gaya yan ng mga mental disorder, problema sa relasyon at estado ng kanilang buhay, kasama na rin dyan ang bullying. Tulad na lang ng itinuturong motibasyon ng pamamaril ng dalawang estudyante sa Tacloban City.
5: Maaaring kasama dito ang trauma o abuse, family conflict, family neglect, peer pressure or bullying, plus substance abuse or ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot.
3: Dahil dito, ang National Parents Teachers Association hinihikayat sa mga magulang ang regular na pangangamusta sa kanilang mga anak.
6: Hinihikayat namin ng mga magulang na yung komunikasyon nila sa kanilang mga anak, mas tingnan yung relasyon nilang dalawa, nasaan na ba ang kanilang anak, kung napapalayo na, kailangan ng kausapin.
3: Dapat ding namomonitor ng mga magulang at mga eskwelahan ng warning signs o red flag na nakikita sa pag-uugali ng isang bata. physical man o online. Naniniwala naman ang National Movement for Safe Schools na kailangan ng shared effort para matugunan ang problema ng bullying. Gaya na lang ng pagtuturo ng basic rights sa mga estudyante at mga dapat gawin ng mga bata kung sila man ang bully, ang nabully, o nakakita ng bullying.
4: As bystander, you have a role. Don't be passive, don't be active to become a bully. Who knows, baka kapatid mo ang next na victim.
3: Kinakailangan din aniya na mas mahigpitan ang access ng mga bata sa mga armas. Ako si Naomi Tiborcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Pinabulaana ng Defense Counsel ni VP Sara Duterte na ang kanilang kampo ang cause of delay sa pre-trial conference ng impeachment case laban sa Vice Presidente. Nasa linya ng telepono si Angela Babad mula sa Senado live.
7: Ninya, dumepensa nga ang Defense Counsel ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ng mga tagapagsalita na sina Attorney Michael Poa, Attorney Carlo Joaquin Narvasa at Attorney Mark Binluan na hindi totoong cause of delay ang kanilang kampo sa impeachment ng pangalawang pangulo. Pero nang tanungin kung handang mag-extend sa pre-trial conference, willing to adjust naman sila kung ipag-uutos ng impeachment court. Sa usapin naman ang common markings para sa mga ebidensya at witnesses na hawak ng parehong panig, iginiit ng depensa na hindi sila pumayag dito dala ng pag-iingat. Ayon kay Attorney Michael Poa, may dokumentong hawak ang parehong kampo kung saan ang bersyon ng prosecution ay kulang ng isang pahina kumpara sa bersyon ng depensa. Samantala, pinabulaan na naman ni Congressman Terry Redon ang pahayag ng depensa na hindi umano nakikilahok sa proseso ng ang mga public prosecutor. Punto ni Redon, wala rin naman ngayong araw ang lead defense counsel na si Attorney Sheila Sison. Giit pa ni Redon, mas malaking balakid ang dami ng dokumentong kailangan ng separate markings dahil na rin sa pagtanggi ng depensa sa common markings. Kulang din anya ng staff ang clerk of court kaya hindi dapat isisi sa isang kampo lamang ang delay. Sa kabila nito, kumpiyansa ang parehong panig na matutuloy ang unang araw ng paglilitis sa July 6. At yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa inyo, Janinia.
1: Maraming salamat, Angela Baba.

0: Last week na isiniwalat mo yun tungkol sa mga hindi na deklarang firearms ng mag-asawa.
1: Yung pong bagay po yun, ipapasabina pa po yan, ano? Mm-hmm. ng prosecution panel. Pero yung pong talaga pong voluminous documents po na nakita po natin sa House Justice Committee proceedings, mm-hmm. yan po yung mga minamarkahan po sa kasalukuyan. No? So very voluminous po yung documents. Ibig sabihin, kailangan po kasi yung pirmahan page by page, no?
0: Mm-hmm.
1: Nung pong depensa, prosecution at ng Senate Clerk of Court. Ito pong mga pahina po na ito, no? Pero kailangan ko lang, again, maglinaw doon mm-hmm. po sa sinasabi po ng defense panel mm-hmm. kasi hinahanap po nila yung mga public prosecutors, no?
0: Opo.
1: Sabi nila umaalis daw po na hapon. Hindi yung totoo kasi mm-hmm. ikatlong araw na ho. Ako yung nagsasara noong pong prosecution side, no?
0: Mm-hmm.
1: Hanggang ngayon, nasa Senado pa rin ako. So, ano ho yung sinasabi nila na wala pong naiiwan na public prosecutor dito po sa marking of exhibit. So, hindi yung totoo. At kasi nungalingan po yun.
0: At Kong Terry, nakita nga natin, noong unang araw pa lang, ay may mga ganyan na kumbaga na framing or mga optics na pinalalabas yung kabilang camp. Una, di ba, sinasabi nga ay parang nilamon daw ng buhay ng defense ang prosecution at ngayon naman, iba naman po ang issue na ibinabato sa inyo. So, do we expect na may mga ganito talaga? Hindi lang ngayong pre-trial, pero mismo sa trial proper.
1: Tinkerman ho, bahagi naman po talaga ito doon sa mga mm-hmm. Iba't ibang mga hindi ko alam, pakulo ba ang tawag dyan?
0: Mm-hmm.
1: Na kung sino mga panig, ano? Pero again, yung pong binabanggit ho nilang pakulo ngayon mm-hmm. na wala pong public prosecutors, hindi po yung totoo. In fact, ang tanong ko nga ho sa kanila, ba't sila naghahanap ng mga public prosecutors? Hinahanap ko kanina si Attorney Sheila Season mm-hmm. for the defense. Hindi ko naman din siya nakita buong araw po na ito. Hindi ba? Pero mm-hmm. wala naman ho silang narinig na reklamo mula sa amin.
0: Opo. And Kong Terry, curious lang ako, di ba dati Mary, hindi binuksan yun doon sa BIR na documents? Kasama ba to sa i-discuss sa pre-trial kung gagamitin ito sa trial proper?
1: Hindi pa po ito pagdidesisyonan, no? Kung bubuksan o hihingilin po namin buksan. Pero kasama na po yan doon sa mga minarkahan po exhibits. Atin pong prosecution panel.
0: Okay, so hindi ito pinag-usap. Pero definitely, bago mag-start yung trial proper, ay madi-discuss po ito. Dahil may ilang araw pa itong pre-trial. Tama po ba?
1: Well, in the course of the trial po yung final determination po kung we will seek the opening of the BIR box. Kasi ang totoo naman ho, kung sapat na ho kami doon sa iba pang mga ebidensya, baka hindi naman ho kailangan hilingin pa yung pong pagbubukas ng box po na ito.
0: Kong Terry, may sinasabi yung may ilang witness ng prosecution na pareha sa depensa. I think kasama yata dito si former Senator Antonio Trillanes. Ano yung implication nito sa trial?
1: Wala naman ho. Ang totoo naman, malaya naman ho silang magsalang ng mga witnesses po nila even if these are common witnesses. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Ang totoo naman po, pinagtataka lang ho namin, these are mapapabilis ho sana yung pong marking na exhibits kung pumayag ho sila na common marking na lang po yung gagawin po. Kasi ang nangyari ho ngayon, even we are talking about the same document, same voluminous number of pages, hiwalay po itong mamarkahan ng prosecution at ng defense. Napabilis ho sana yan. Ibig sabihin, half mo yung time to do it kung pumayag ho sila. Anong pong common marking na lang po?
0: Oo, kasi nga maraming kasi sinasabi nga si former Senator Antonio Trillanes, then Ombudsman, parang ano yung nagiging tactic daw ba dito ng defense? Hindi ba parang mas makakasama sa kanila yan kung magiging witness nila para ito sa kanila?
1: Sila kong mapagpasyal doon, no? So even naman halimbawa yung pong pagtanggi nila doon po sa common marking, siyempre bagamat meron kaming pagtingin sa bagay na yan,
0: mm-hmm.
1: Sila naman ho yung mapagpasya kung gusto nilang separate marking. Pero meron po talaga yung actual time impact, no? Mm-hmm. And that is what we are seeing in the last couple of days.
0: Mm-hmm. And kung sinasabi dapat matatapos na itong pre-trial conference Thursday, pero sinabi ay mukhang mag-extend pa. Ilang araw pa ho kaya ang kakailanganin?
1: Ang totoo po, by tomorrow susubukan po ng lahat ng panig
0: mm-hmm.
1: Napabilisin, no? In fact, magkakaroon po ng dagdag ng mga teams
0: mm-hmm.
1: para po mapabilis po yung marking po ng mga ebidensya. So, talaga ho nga, sinusubukan ho namin na matapos po ito sa pinakamagang panahon. So, we are taking it on a day-to-day So by the end of tomorrow,

0: Hopefully, tapos na rin po yung pong market. Kasi magdadagdag na po ng dagdag pong mga tao dito po sa bagay po na ito.
1: Okay, sige po. Maraming salamat po sa inyong oras na binigay dito, Kong Terry. Alam namin na busy kayo dyan sa Senado. Magandang gabi po at mag-ingat po kayo.
0: Magandang gabi. Maraming salamat.
1: Sa susunod na buwan na ang impeachment ni Vice President Sara Duterte, pero naintindihan ba ng taong bayan ang halaga nito at malaking epekto sa buong bansa? Yan ang nais ipagbigay alam ng isang grupo sa mga ordinaryong Pilipino. Ang maiparating kay Juan de la Cruz kung ano ang ibig sabihin ng isa sa gawang mahalagang constitutional process. Yan ang umarangkat ng balita ni JM Pineda live mula sa Maynila. JM?
2: Just Jack, alam mo, pahirapan para sa mga ordinaryong tao na maintindihan itong gumugulong na impeachment pre-trial at sa mga susunod na araw nga impeachment trial itong pangalawang pangulo na si Vice President Sara Duterte. At sa ngayon nga ay bulag pa sa proseso ang maraming Pilipino pagdating doon sa mga mangyayari pa dito sa trial na ito. Pero ang Bantay Senado nga ay umiikot ngayon at nagbibigay impormasyon, naglalagay ng information dissemination sa iba't ibang lugar para mapaintindi sa mga simpleng ordinaryong tao ang nangyayaring impeachment trial sa Senado. Kalat ang fake news sa Pilipinas at maraming nabibiktima lalo na sa social media. Kabilang yan sa target ng Bantay Senado na bawigin ngayong gumugulong na ang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Iba't ibang termino nga at sitwasyon ang posibleng magamit sa trial ng pangalawang pangulo para maipakalat ang mga maling impormasyon. Layunin ng grupo na ipaintindi ang mga komplikadong bagay sa mga mamamayan at maipaliwanag sa simpleng salita. Ngayong araw, Maynila ang pinuntahan ng Bantay Senado ng Team Pinas kung saan ang mga estudyante mula sa De La Salle University at ilang mga residente na malapit sa lugar ang imbitado. Dito ay inilahad ng Bantay Senado kung bakit nga ba dapat busisiin ang mga nangyari sa Senado. Pati na rin yung mga gulo na nangyari at bangayan ng mga mababatas ay dapat din daw maunawaan ng mga Pilipino para hindi magkaroon ng kalituhan. Dapat rin daw mabigyan ng tamang konteksto yung mga kaganapan bago pa umakyat noong nakaraang mga araw sa Senado yung impeachment complaint. Sa mga ordinaryo at simpleng salita umano ay nabibigyan ng tamang direksyon ang mga Pilipino na hindi agad naiintindihan yung mga nagaganap sa mataas na kapulungan. Jack, sa mga susunod na araw ay magkakaroon pa nga ng pag-ikot itong Bantay Senado, particular na sa Pasig. So yun doon yung susunod nilang pupuntahan ngayong linggo nito. At ngayon nga, makakasama natin ang isa sa mga miyembro ng Bantay Senado, si Attorney Dino De Leon. So mapalad tayo na nakasama natin si Attorney Dino. Sir, good afternoon. First question ko about sa pre-trial. Any comment on that, sir? Dalawang beses na or tatlong beses na nangyayaring pre-trial. Any comment on Bantay Senado, sir?
3: Well, una ko sasabihin para sa Bantay Senado, nagtataka kasi kami kung bakit hindi ito bukas sa publiko. Para sa akin palagay, every aspect of the entire process should be open to the public kasi tandaan natin ha, constitutional ito. So, ibig sabihin, pag constitutional, lahat tayo ay apektado, no? And yung trial naman, kahit man yung pre-trial sa mga ibang korte, pwede kang pumunta dito doon yung mga, bukas nga yung mga pre-trial ng mga private cases, pwede tayo pumunta sa korte at panoorin yung pre-trial because the court is a public space. So, hindi dapat exception dyan yung fact na dapat bukas rin sana yung pre-trial ng impeachment, no, sa publiko. Having said that, no, sana mababawasan sana yung mga agam-agam. May mga ngayon, nanguhula kasi tayo. Sabi, kinain ng buhay yung depensa, kinain ng buhay yung prosecution. Bakit meron mga ganitong klaseng mga conspiracy theories? It's because it is not transparent. So, ang panawagan ng Bantay Senado, every aspect of the trial should be open to the public anyway, pero ng taong bayan yan ang pinag-uusapan. At yung buong proseso, subsidized by taxpayers' money. So, it's only but proper that the people should be able to take part of the process, including the pre-trial.
2: Sir, based sa constitution natin and of course sa history, nung mga nakaraang mga impeachment trial, bukas ba talaga yung pre-trial kapag mga ganito sitwasyon?
3: Well, oo. Ang pagkakaalala ko, itong mga pre-trial is open sa media. Ibig sabihin, pwede maupo doon. Ngayon kasi kahit man lang yung mga members of the media ay pinapaalis pagkatapos ng konting photo ops, no? At pagkatapos ng konting opening statement. I don't think that is proper, no? And hopefully, para mabawasan na lahat ng mga conspiracy theories about what's happening behind the scenes, sana mabuksan yan. Ang sabi nga nila, di ba? Sunlight is the best disinfectant.
2: And maraming salamat Attorney Dino at ngayon nga ay kakatapos lang actually nung event ng Bantay Senado dito sa isang gym dito sa Maynila at titignan natin kung ano pa yung mga mangyayari sa mga susunod araw pagdating dito sa pagbabantay ng grupo sa nangyayaring impeachment trial. Balik sa'yo, Jack.
4: Maraming salamat, JM Pineda.
5: Posibleng lumagpas pa ng Huwebes ang pagmamarka ng mga ebidensya ng articles of impeachment sa pre-trial conference ayon sa House Prosecution Panel. Bukod kasi sa dami ng mga dokumento sa mga article, nakadagdag din sa oras ang naging hiling umano ng depensa. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
6: The impeachment court will be shared to the public.
7: Umaasa ang House Prosecution Panel na mapagbibigyan ang kanilang hiling na palawigin pa ang pre-trial conference mula June 25 Huwebes hanggang June 27, araw ng Sabado. Para kay Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Congressman Jinky Luistro, malabo nang matuldukan sa Huwebes ang pagmamarka ng ebidensya dahil sa dami ng dokumentong nakalakip sa dalawang natitirang articles of impeachment.
8: Yung DEP's Document Evidencing Payment for DepEd, it's 1,900 approximately, no? And then for OVP, it's 2,000 plus.
7: Aminado ang kongresista na kahit may apat na teams nang nakatoka sa dalawang articles, kukulangin pa rin sila sa araw.
8: So, yung process ng presentation ng documents for the purpose of marking, separate yun sa prosec, separate yun sa defense. So, it makes it more time consuming. And if we're talking about around 4,000 documents, then it is as if you are marking 8,000 documents.
7: Ipinaliwanag din ng mga kongresista ang proseso sa pagmamarka ng ebidensya.
9: So normally po yan, pag may ebidensya na pinipresenta, halimbawa may dokumento po, ikukumpara pa yan, titignan pa yan ng kabila at magbibigay sila ng komento. Pagkatapos po niyan, pipirmahan pa nung ano.
7: Sa kabila nito, nilinaw ng prosekusyon na karapatan ito ng kabilang kampo.
8: So long as ma-issue ang pre-trial order before July 6, I am positive that we will be able to push through with the original schedule for the start of the trial.
7: Pinag-uusapan na rin ng prosekusyon ang pag-adopt ng Filipino at English language bilang mga lingwaheng gagamitin sa trial, maging ang pag-disclose ng mga witness. Kasama rin sa pinag-uusapan ang kapalaran kung mabubuksan na nga ba ang tinaguriang BIR box. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
5: Hindi sumipot si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa status conference ng International Criminal Court Trial Chamber 3 para sa kanyang kasong Crimes Against Humanity. Nagbabalik si JM Pineda.
2: Muling pinayagan ng International Criminal Court Trial Chamber 3 si dating Pangulong Rodrigo Duterte na lumiban sa status conference ngayong araw ng kanyang kasong Crimes Against Humanity. Higit ibang beses na siyang hindi nagpapakita mula pa noong nagsimula ang pre-trial ng ICC sa kanyang kaso. Tanging mga legal counsel nito ang umaharap sa pagdinig at sumasagot sa mga tanong ng hukom. Sa nagdaang pre-trial hearing ni Digong, si Nicholas Kaufman ang tumayong abogado nito. Pero pinalitan siya ni Peter Haynes na kilala rin sa international criminal at humanitarian law. Kasama naman sa mga pag-uusapan ngayong araw ang mga petsa ng susunod na status conference ni Digong pagtapos ng judicial recess. Agenda rin ngayon ang palugit kung kailan isusumite ang observation to the expert panel reports. Nakalinya rin ang pagbibigay linaw sa mga protocol sa paghawak ng mga sensitibong impormasyon sa paglilitis at page limit para sa trial brief ng prosecution. Ang mga public statement 3 na ginawa ng mga counsel ay tatalakayin sa status conference. Matatandaan na itinakda ng Trial Chamber 3 sa November 30 ang simula ng paglilitis kay Duterte. Napagdesisyonan rin ng mga hukom na isailalim ulit si Digong sa medical assessment para malaman kung kaya ba nitong dumalo sa mga araw ng pagdinig. Target kasi ng Trial Chamber 3 na araw-arawin ang hearing ni Digong. Kaya kasama sa opsyon na bigyan siya ng isang araw kada linggo na hindi pumunta ng personal. Pero nakadepende pa umano yan sa magiging resulta
10: ng kanyang medical assessment. Sa June 29 ang deadline ng prosecution team sa listahan ng mga ebidensya at witnesses na kanilang ibabala sa mismong proper trial ng dating Pangulo. Hanggang August 31 naman ang binigay na palugit sa defense team para maibigay ang mga ipupukol nilang ebidensya. Ako, si J.M. Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
11: Araw-araw pa rin kalbaryo ng mga residente sa San Jose del Monte, Bulacan ang serbisyo ng Prime Water. Kanina nagpunta sila sa sinasabing opisina nito sa Las Piñas City para magreklamo. Yan ang umarangkat ng balita ni Justin Ignacio.
12: Nanawagan din kami sa Prime Water, lalo na sa iyo, Bilyar. Palayain nyo na po ang San Jose del Monte. Palayain nyo na po sa Prime Water.
13: Sinadya na mismo ng ilang consumer ng Prime Water sa San Jose del Monte, Bulacan, ang sinasabing opisina nito sa Las Piñas City para idulog ang kanilang mga reklamo sa nasabing water provider. Pero nadismaya sila sa kanilang nadatnan.
12: Kami ay nabulaga dahil wala naman po pala silang office dito sa Las Piñas.
14: At sabi ng mga gwardiya na nandun, non-existent daw po yung opisina na yon.
13: Para sa grupo, isaan niya itong malaking panlilin lang. Dahil dito, nagpunta ang grupo sa Las Piñas Hall of Justice kung saan sinasabing isinampa ng Prime Water Bulacan ang kaso laban sa lokal na pamahalaan ng SJDM. Ayon kay Jonathan Chua, presidente ng grupong Selda, tila pinipilit pa umano ng Prime Water ang pangangasiwa sa serbisyo ng tubig sa San Jose del Monte, Bulacan. Gayong ang lokal na pamahalaan na ang nag-take over. Sinusubukan pa ng PRTV News na kunin ang panig ng Prime Water kaugnay nito. Gusto naman masiguro ng grupo na patas ang paglilitis sa nasabing kaso dahil naniniwala sila na posible manong idaan ito sa technical at legal na usapin.
14: At tingin po namin, itong si Judge Pio Lim, at tingin namin kakatigto sa Prime Water. Pinawas-iwas niya lang yung reklamo ng mga mamayan at sinasabi niya parang hindi totoo yan. Parang matino daw yung Prime Water, no? Ang habon pa namin, staycation muna siya sa San Jose del Monte. Tumira siya doon kahit isang linggo. At tignan namin kung ano mangyayari sa pag hindi siya bumaho. Ay, ewan ko na lang.
13: Giit ng mga consumer, palayain na dapat ng Prime Water ang San Jose del Monte, Bulacan dahil hindi naman naman maayos ang serbisyo nito na araw-araw nilang pasanin sa loob ng ilang taon. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
11: Bagamat bigong manalo sa unang round ng Bad Homburg Open, looking forward at excited naman si Alex Ayala para sa women's doubles round kung saan makatambal niya si American tennis player Venus Williams. Nanalo laban kay Ayala ang kasalukuyang world number 32 at Belgian player na si Elise Mertens sa score na 3-6-3-6 sa first round. Ito rin ang ikatlong pagkakataon na matalo ang Pinoy Pride sa isang Belgian star. Sa kabila nito, positibo naman si Ayala na makakabawi siya sa doubles round kasama si Williams. Sunod namang tutungo sa Wimbledon si Ayala pagkatapos ng laban sa Bad Homburg Open.
15: Good luck, exciting. Venus Williams and Alex Ayala.
16: Oo, pinumakano, diba? Isang tennis legend.
15: Legend, ha? Oo. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
11: At ako naman si Jack Batalyones para hindi mauli sa usapan. Kapit lang hanggang sa susunod na
15: Arangkada Balita.
17: This is FM Radio.

0: ng mga nagbabagang balita. Pamamaril sa loob ng eskwalahan sa Tacloban City, pinagplanuhan umano ng mga minor de edad na sospek batay sa paunang investigasyon ng mga pulis. Lumalabas din na wala umanong partikular na taong target ang mga salarin.
1: Kailangan ka ba mamatay para mag-sugad huli? No, hindi ako karunyang.
0: Hustisya at pananagutan, panawagan ng magulang ng isa sa mga nasawing estudyante sa pamamaril sa Tacloban. Beach Resort sa Dipaculao, Aurora, kung saan nalunod ang mga atleta ng Ateneo na sina Rene Paterponia at Divine Adili, binalikan ng CIDG. Nag-video na Ateneo Men's Basketball Head Coach Tab Baldwin, humarap sa investigasyon ng National Bureau of Investigation. Isang araw bago yatid sa kanyang huling hantungan, burol ni Rene Clerk Paterponia, dinagsa sa Talakungon, Agusan del Sur. Isang senator judge nais natuldukan na ang usapin kung ilan bang senador ang kailangan para ma-convict si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Paihi modus, bistado sa Navotas, 2 milyong pisong halaga ng diesel na samsam. Unang episode ng Sigabo, tinutukan Coco Martin, binasag ang sariling record.

0: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa pamaril sa loob ng eskwelahan sa Tacloban City. Umakyat na sa 20 ang bilang ng mga sugatan sa pamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante. Samantala, ipinataw ang temporary ban sa isang online game para matukoy ang posibleng influensya nito sa mga suspect sa pamamaril. Live mula sa Tacloban City at Paw Patrol, Francis Orso. Francis, anong latest sa investigasyon?
1: Alvin, pinag-isipan at pinagplanuhan. Yan ang ilan sa mga impormasyong lumalabas sa investigasyon ng pamamaril ng 2 menor de edad dito sa loob mismo ng San Jose National High School sa Tacloban City. At tadagdag ng mga otoridad, hindi umanong dumaan sa mismong gate ng paaralan ang 2 suspect, kundi umakyat sila sa bakod para makatawid at makapunta dito sa loob mismo ng eskwela. Tahimik naman na nagkaklase noong Lunes ng umaga si Glenn, isang grade 10 TLE teacher sa San Jose National High School. Sabi niya, bigla siyang nakarinig ng magkakasunod na putok na binaliwala niya noong una. Nang silipin ang labas ng silid-aralan, nabahala nang makita mismo ang menor de edad na suspect na may hawak na baril.
2: Nung dumaan na yung gunman na yun, yung bata na yun, nang nakita niya ako na nakatayo, pinutukan niya agad ako. Nang dumapa na ako, pumasok pa rin yung bata. Tapos sabay, nag-iwan ng isang putok. Doon nadadali yung isang bata. Natamaan lang po sa kamay.
3: Sabihin doon sa amin sa...
1: Mabilis namang nakatakas sa eskwelahan ng grade 8 na anak ni Susana. Ayon sa kanyang anak, hindi rin nila sineryoso ang mga unang alingaw-ngaw ng putok. Pero nang magsunod-sunod na ito, agad tumakbo ang anak at umakyat sa bakod palabas ng eskwelahan. Nakaligtas ang kanyang anak, pero ang grade 9 student na pamangkin ni Susana, tinamaan ng bala ng baril sa paa at nasa ospital hanggang ngayon.
4: Bawat ambulance na lumabas, tinitingnan ko. Kasi ang inakala ko, andun yung anak ko, isa sa natamaan doon. So, hanggang nakita ko yung isang pamangkin ko, dito sa paa, dito, may tama sa paa.
1: Nasaksihan naman ng school vendor na si Janice ang naging gulo sa eskwelahan.
5: Biglang may nagsilabasan ng mga bata. Mga isang section lang muna. Mm-hmm. Tapos biglang pinabuksan yung gate ng guard. Tapos nagputukan na. Ganon. Okay. Tapos nakita na namin daming lumalabas na may mga dugo ang mga bata.
1: Tatlong estudyante ang nasawi sa pamamaril habang sa huling update ng Police Regional Office 8, umakyat na sa 20 ang sugatan at ang ilan sa kanila ay nasa ospital pa. 15 sa mga ito ang tinamaan ng bala at 5 ang nasaktan habang nagtatakbuhan. Bumisita si Education Secretary Sari Anggara ngayong Martes sa eskwelahan para sa debriefing ng mga guro.
6: Ipaklaro masyado kung ano talaga yung motibo dito. Kung sabi nga ng iba, bullying. Sabi nung iba, parang may gang. Sabi nung iba naman, kasi sabi nung advisor, yung bata na yun, tahimik lang. At parang nagpaalam siya na may activity daw sila sa Manila. Tapos hindi siya pumasok ng 1 week. Tapos nangyari ito, yung pagpasok niya ulit. Parang pinagplanuhan talaga. May group chat daw sila at sinabi na may mission daw sila. So parang mukhang napagplanuhan talaga.
1: Lumalabas din sa paunang investigasyon na wala rin umanong partikular na taong target ang mga suspect. Inamin naman ni Anggara na hindi lang ito problema sa peace and order sa loob ng eskwelahan, kundi pati sa pangangalaga ng magulang.
6: Kailangan i-manage din yung mga bata kasi parang exposed sila to a lot of violence online. Tapos marami wala ring magulang. Ang sabi sa akin, yung isa sa mga shooters, parang yung father nasa ibang probinsya, nagtatrabaho.
1: Aminado ang ahensya na kailangan magkaroon ng reforma at pagnilayan kung paano mapapangalagaan ang mental health ng mga bata. Samantala, temporarily banned o hindi mo na magagamit ang online game na Gorbox ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ito'y matapos lumabas sa paunang investigasyon na isa sa 2 suspect ay madalas maglaro ng Gorbox, kung saan hinahayaan ang players na gumamit ng iba-ibang baril at sandata at may matitinding eksena ng karahasan. Ayon sa CICC, ang temporary ban ay para matukoy kung may impluwensya ang laro sa nangyaring pamamaril. Paglilinaw naman ng pulisya, kahit menor de edad ang dalawang sospek, hindi pa rin sila makakatakas sa batas.
3: Under RA 9344 or the Juvenile Justice and Welfare Act, yung 14 years old na CACL is exempted from criminal liability. Ang civil liability is with the parents. Kahit exempted po siya, turned over ang kanyang custody with the CSWDO para sa appropriate na intervention sa kanya. And for the 15 years old above na CACL, yung referral po natin with the CSWDO is for the determination of discernment.
7: Sa ngalan po ng...
1: Iniimbestigahan din ng pulisya kung paano napunta sa kamay ng isa sa mga suspect ang service firearm na naka-issue sa isang pulis. Nag-imbestiga na rin ang National Police. Commission para tutukuyin kung may pananagutang administratibo ang naturang pulis na tiyahin ng isa sa mga bata. Inatasan naman ng PNP ang lahat ng unit nito na makipag-ugnayan sa mga lokal na tanggapan ng DepEd para sa agarang pagsusuri ng mga security protocol sa mga paaralan. Susuriin din ng DepEd kung may naging pagkukulang sa mga pamamahala ng paaralan habang pinag-aaralan kung dadagdagan ang pondo para sa mga kagamitang pangseguridad tulad ng metal detectors at body scanners. Samantala, iginiit ni House Speaker Faustino Bojidi na dapat palakasin ang kaligtasan ng mga paaralan at handaan niya ang kamarang suportahan ang mga panukala ukol rito. Ipinaalala naman ni Senate President Win Gatchalian ang kahalagahan ng pagpapatupad ng Parent Effectiveness Service o PES program para mapalakas ang kaalaman at kakayahan ng mga magulang sa paggabay at pagprotekta sa kanilang mga anak. Sa Hulyo una naman, muli namang bubuksan ni Senator Risa Ontiveros ang investigasyon ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na sa sentro naman sa pamamaril sa Tacloban. Ayon kay Ontiveros, ito'y para alamin ang papel ng online platforms sa paggalat ng mararahas na ideya at sa paggamit ng kabataan sa karahasan at ilegal na aktibidad. Ayon naman sa Malacanang, bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuluyang ipagbawal ang mga mararahas na online games sa Pilipinas.
8: Maganda pong mungkahi yan at sana makagawa agad ng batas at open po ang Pangulo sa ganyang mga panukala.
1: Nananawagan naman si Vice President Sara Duterte na pamahalaan na protektahan ang mga mag-aaral mula sa mga tinatawag niyang radikal na impluwensya na maaaring galing sa labas ng paaralan, sa online platforms o sa ilang individual. Anya, dapat rin silang maprotektahan mula sa pang-aabuso, kapabayaan at karahasan sa loob ng mga institusyong dapat nangangalaga sa kanila. Alvin, mananatiling sarado ang San Jose National High School hanggang Biyernes habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ipatutupad din ang alternative delivery mode ng klase para doon sa mga biktima ng pamamaril at sila muna ay hindi papapasukin sa eskwela dahil nga doon sa naidulot na trauma sa kanila. Inaasahan ding tataas ang police visibility sa mga eskwelahan dito sa Tacloban kasunod nga na nangyaring pamamaril kahapon ng Lunes. Alvin.
0: Francis, nagpakita na ba ang magulang ng dalawang suspect at may paliwanag kung bakit ganun ang naging aksyon ng kanilang anak?
1: Alvin, wala pa tayong nakukuhang kumbaga impormasyon kung ano na yung posisyon ng mga magulang dito nga sa nangyaring pamamaril ng kanilang mga anak. Nasa kamay pa yan ng mga investigador dito sa kasong ang kasalukuyang iniimbestigahan ng mga pulisya dahil ngayon ang alam pa lang natin ay yung baril nga na nakuha nila ay yung isa mula sa tiyahin na pulis nung isang menor de edad at isa naman ay mula doon sa private security agency. Pero yung tugon ng mga magulang dito sa insidente ay patuloy pa nating inaalam dahil hanggang ngayon hindi pa rin sila humaharap sa media. Alvin.
0: Maraming salamat, Francis Orso. Nagsagawa naman ng crime scene reconstruction ng mga otoridad sa Dibakulaw, Aurora, kung saan ginanap ang team building activity ng Ateneo Blue Eagles men's basketball team. Ayon sa CIBG, layunin itong malaman ang bawat detalye at aspeto ng pagkamatay ng mga manlalarong si Narine Baterbonia at Divine Adili ng Papa Troll, Jesse Cruzat.
9: Umaga pa lang ngayong Martes, sinimula na ng mga otoridad ang crime scene reconstruction sa Beach Resort sa Dipaulaw, Aurora, kung saan ginanap ang team building activity ng Ateneo Blue Eagles men's basketball team at nasawi si Narine Baterbonya at Divine Adili. Katuwang dito ng Criminal Investigation and Detection Group, ang PNP Forensic Group, Aurora Police Provincial Office, Police Regional Office 3, at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Dipaulaw. Ipinagbawal ng mga otoridad ang media coverage habang gumugulong ang investigasyon. Ayon sa CIDG, layunin ng crime scene reconstruction na matukoy ang eksaktong kondisyon ng dagat nung malunod ang dalawang atleta. Kabilang rin sa isinagawang crime scene reconstruction ay ang pagsukat kung gaano kalayo natangay ng alon sina Baterbonya at Adili. Ganon din upang masukat kung gaano naman kalalim yung tubig nung maganap ang insidente. Tinukoy rin ng mga otoridad kung saan eksaktong naroon ang mga biktima at kung saan sila huling nakita sa pamamagitan ng pagtutugma ng mga kuha ng CCTV footage at mga pahayag ng mga manlalaro, coach at iba pang testigo. Sa isang pahayag, tiniyak ni CIDG Director Police Major General Robert Murico sa publiko na walang detalyeng palalagpasin ang mga investigador at masusing susuriin ang mga ebidensya, datos at salaysay ng mga testigo. Mas pinaigting naman ang Philippine Coast Guard ang pagpapatrolya sa mga baybayin sa Aurora. Pero nilinaw ng PCG na malaki ang papel ng mga resort owner para maiwasan ang mga aksidente sa dagat.
10: Kailangan talaga merong mga lifeguard swimmers yung ating mga resort owners. Kasama naman yan supposedly, no, pagbibigyan tayo ng permit to operate.
9: Samantala, sumipot na ngayong Martes sa tanggapan ng National Bureau of Investigation ang nagbitiw na Ateneo men's basketball coach na si Tab Baldwin para magbigay ng salaysay. Pero tikom ang bibig niya sa mga tanong ng media.
11: We sympathize, of course, with the families of Rene and Divine. We come before this office in the spirit of full cooperation, in full compliance with the subpoena, and in order to shed light on the incidents of June 8, 2026.
12: Nag-appear na sila doon sa CIDG, no? So any statements na binigay nila sa CIDG at yung ibibigay sa amin, we will compare it with the statement with CIDG. We intend to finish an investigation by this week. Actually,
9: hawak na ng NBI ang autopsy result ni Adili at Baterbonya, pero hindi dinetalye ang nilalaman nito. Samantala, sa isang memorandum, inanyayahan ni Ateneo de Manila University President Father Roberto Babiyap ang buong komunidad ng pamantasan na makibahagi sa 40 araw na pagluluksa para sa pagpanaw ni Baterbonya at Adili na nagsimula noong June 8. Ipinag-utos din ang pag-half-mast ng bandila ng universidad, araw-araw na pagmimisa sa college chapel at ang paglalagay ng itim na tela sa mga bakod ng campus bilang tanda ng pagluluksa para sa dalawang atleta. Inuwi na ngayong Martes ang labi ni Adili sa Nigeria. Bukas naman nakatakdang ilibing si Baterbonya sa Talacogon, Agusan del Sur. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
13: Dagsa ang mga tao sa huling araw ng burol ni Ateneo de Davao basketball player Rene Baterbonya sa Talacogon, Agusan del Sur. At live nagpapatrol mula Talacogon, nandun si Ernel Tokmo. Ernel, kamusta ang sitwasyon ngayon?
14: Karen, punong-puno ng tao ang Talacogon Gym sa huling gabi ng burol ni Rene Clert Baterbonya. At kasalukuyang idinadaos ang misa dito. Pero walang humpay ang pagdating ng mga tao dito na nais masilayan sa huling pagkakataon si Bobet. At may mga kilalang personalidad din na bumisita rito at nakiramay sa pamilya.
15: Bumuhos ang pakikiramay sa huling lamay para sa pumanaw na basketbolistang si Rene Clert Baterbonya ngayong Martes. Mas dama ang lungkot sa Talacogon Gymnasium dahil bukas na ihahatid sa Himlayan ang labi ni Bobet. Maging ang ilang kilalang personalidad gaya ng aktres na si Sofia Andres at PBA player na si Scottie Thompson ay nakidalamhati sa mga taga Talacogon.
16: Sayang kayo ng bata. Sakit kaya sa dugan yun, ma'am.
15: Labis ang panghihinayang ng dating coach ni Bobet sa kanyang sinapit. Bilib siya sa pagiging lider ni Bobet sa kanyang basketball team noon sa Talacogon. Anya, nasayang lang ang mga pangarap at potensyal ni Bobet dahil sa nangyaring trahedya. Tila naging tourist spot na rin ang bahay ni na Bobet sa barangay San Nicolas. Sina Chloe Alaba at kanyang mga kasama, bumiyahe pa ng 5 oras mula Medina Misamis Oriental para mapuntahan at makapagpa-picture sa bahay.
17: The house is part of his life and we were so happy that we were able to see this, the situation, the house, and ganun nga. We maintain the respect towards their family, especially the house, kasi nandyan lahat yung memory niya.
18: So ganun kalaki ang influence ni Bobet sa mga young people, not so young, and even old people. He was really admired for his humbleness, for his being a good son, for his simplicity, and for his superb performance sa mga laro.
15: Puspusa naman ang paghahanda sa bagong sementeryo ng bayan kung saan ihimlay ang labi ni Bobet. Tinatapos ang pagsisemento sa nicho at inaayos ang pagkordon sa pwesto ng bleachers. Tinitiyak din ang lokal na pamahalaan na mabibigyan ng panahong makapagluksa ng maayos ang pamilya ni Baterbonya sa Araw ng Libing.
19: May designated area sila dito para yung family talaga yung ma-center sa event na to or sa sitwasyon na to. Kasi if we can see now, yung flow o yung dami ng tao, parang magkakaproblema tayo kung wala talaga sa walang designated area.
15: Karen, hanggang mamayang alas 12 ng madaling araw ang public viewing dito sa Talacogon Gym. At pagkatapos niyan ay magiging eksklusibo na lamang sa pamilya ang burol para makapagluksa sila ng pribado. Bukas naman ng umaga ay ihahatid na sa kanyang huling himlayan ang itinuturing na hometown sports hero ng Agusan del Sur. Karen?
13: Maraming salamat, Ernel Tokmo. Sa ibang balita naman, maaari nang makakuha ng libreng gamot ang mga nangangailangan na may hawak na guarantee letter mula DSWD. Ayon sa DSWD, pwedeng gamitin ang guarantee letter sa mga piling butika sa buong bansa. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
20: Pumila si Marilyn sa DSWD. Nasa ospital kasi ang kanyang apo at pwede nang makalabas pero kapos siya sa pambayad. Kaya hihingi siya ng guarantee letter sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program.
21: Mahirap yun sir eh. Pala na pagkapos ka, kailangan mo ng pambayad. Mapipilitan ka talaga lumapit.
20: Masaya rin siya sa anunsyo ng Department of Social Welfare and Development na tatanggapin na rin ang guarantee letter para sa mga piling butika sa bansa. Ibig sabihin, maaari nang makakuha ng libreng gamot ang publiko na may hawak na guarantee letter mula DSWD basta't may dala ring reseta mula sa doktor.
22: Nationwide, yung mga kliyente natin pwede pumunta sa DSWD para mabigyan namin ng guarantee letter pag may pangangailangan silang gamot.
20: Pero paano ba makakuha ng guarantee letter para sa mga butika? Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, simple lang ang requirements.
22: Walang referral, walang endorsement na kailangan. All they have to do is magpunta sa aming tanggapan, dalang isang valid ID, plus yung reseta ba yan or yung doctor's instruction.
20: Kakausapin ka muna ng social worker at maaring mabigyan agad ng guarantee letter na ayon sa DSWD ay good as cash na.
23: Pagbigay mo kasi na cash, posibleng hindi niya bilhin lahat ng gamot eh na nandun sa kanyang reseta. Pero ito, para matiyak na gumaling, ma-consume niya lahat yung gamot na reseta sa kanya, mag-issue tayo ng guarantee letter para hindi niya naisip kung magkano mabayaran niya.
20: Dagdag ng DSWD, lahat pwedeng mag-apply, mahirap man o middle class, at kahit anong gamot pwede, basta nasa reseta ng doktor. Hanapin lang anya ang signage sa mga butika na tumatanggap ng guarantee letter. May ilang malalaking drugstores at butika na ang kapartner ng DSWD. At kinakausap na rin ng DSWD ang iba pang drugstores para mapasama sa programa ng kagawaran. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
24: Mahigit 2 milyong pisong halaga ng diesel ang nakumpiska ng mga otoridad mula sa grupong
2: sangkot umano sa paihiskim o ang ilegal na pagpuslit ng langis sa Nabota City. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
4: Huli sa akto ng mga tauhan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group, NCR, ang 10 individual habang nagpupuslit ng langis sa tagong bahagi ng ilog sa Barangay Tanzados, Nabota City, Lunes ng gabi. Ayon kay CIDG NCR Chief John Hiagi, nasa 28,000 liters o halos 2.5 million pesos na halaga ng diesel ang nasamsam sa paihiskim. Kabilang sa naaresto ang nagpakilalang kinatawan ng may-ari ng nasamsam na diesel.
5: Sinubukan tayong suhulan isang tao rito kanina, 200,000, kapalit na hindi namin sila kasuhan o release itong sasakyan na ito. And again, hindi naman po pwedeng mangyari yon. Trabaho lang po tayo.
6: Iusap kami, sana ganun sana, tawon lang po. Presentative lang po.
4: Nakumbiska rin sa operasyon ang oil tanker at dalawang bangka na ginagamit sa paihi. Kaya aabot sa 12 million pesos ang halaga ng confiscated assets sa operasyon ayon sa CIDG. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, may pulis at taga-gobyerno umano na nagbibigay ng proteksyon sa grupo.
5: We have names initially, but we have to investigate kung totoo nga na sila ngayong nandito kanina. Kabaro ba namin? O barangay official ba? Or private individual ba? We will look into it.
24: Maliit itong ilog eh. So kung malaki yung pinagkukunan lang, hindi makakapasok yan dito. So sila yung tagadala dito, sila naman nagsasalin dito. Sino talaga yung lahat ng involved dito, malaman natin.
4: Ayon sa Nabotas LGU, bunga ang operasyon ng sumbong ng concerned citizen dahil sa pinsalang idunodulot sa ilog ng illegal na gawain. Sa ngayon ay inihahanda na ng pulisya ang kaukulang mga kaso laban sa mga suspect, kabilang na ang economic sabotage at paglabag sa Oil Pilferage Act.
25: So, saan lang po kami magdala dito sa ilog ng diesel?
4: Babala ng pulisya sa publiko na ibebenta na lang ng 150 pesos ang kada balde ng diesel na mula sa paihi. May halo na itong tubig kaya makasisira ng makina at sasakyan. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
2: Gretchen, ano ang bagong aabangan sa mga sinehan sa bansa?
26: At hindi matapos maglibot sa ilang prestiyosong film festivals sa iba-ibang panig ng mundo, mapapanood na rin sa bansa ang internationally acclaimed Australian-Filipino film na First Light. Samantala, mas pinalawak pa ang content lineup ng streaming platform na iWant, na lalo pang pinalakas dahil sa bagong collab nito. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
27: Matapos umani ng pagkilala sa iba't ibang international film festivals, nasa Pilipinas na ang First Light na pinagbibidahan ng veteran actress sa si Ruby Ruiz. Ayon kay Ruby, na gumaganap bilang Sister Yolanda sa pelikula, matagal na nilang hinihintay na may palabas ito sa bansa matapos ang matagumpay na pag-iikot sa iba't ibang bahagi ng mundo.
28: I'm so happy, so proud that finally the film First Light na nag-tours to several festivals around the world ay nandito na ngayon, mapapanood na ng Filipino audience.
27: Para kay Ruby, maraming Pilipino ang makaka-relate sa kanyang karakter.
28: Tungkol po ito sa awakening ng isang madre who para sa akin, ano siya, maihahalin tulad sa isang ordinaryong Pilipino. Hindi siya gaano katalino pero nakakaramdam siya, nakikita niya ang mali at tama.
27: Mapapanood ang First Light sa ilang piling sinihan sa bansa. Mas malawak na rin ang abot ng I Want Originals gaya ng Misbehave at ang bagong seryeng Nurse to Death. Kasama rin sa lumalawak na content lineup ang mga vertical at micro-drama series tulad ng Chambermaid's Daughter at Twist of Fate.
29: We're so happy kasi syempre mas marami ng Pilipino yung may access sa The Chambermaid's Daughter and marami rin sumusuporta sa amin.
30: And that goes for Misbehave as well. I'm really excited for more Filipinos to be able to watch the shows that we make dito sa collaboration ng Dito and I Want.
27: Mas mapapadali na ang panonood ng mga paboritong kapamilya shows dahil sa bagong collab ng I Want.
5: Well, alam naman natin na ang ABS-CBN at ang I Want, siguro yung sa pinakamalaking library no ng mga Filipino classics. It's really the right partner to bring
0: yung content plus kami yung connectivity. Yes. Malakas na partnership.
30: Yes, so
0: you know, this landmark partnership between iWant and Dito is really part of the quest, no, to make sure that our favorite Kapamilya shows are as accessible to as many Filipinos as possible. At hindi accessible, kundi libre.
27: Kabilang sa mga mapapanood sa iWant ang mga ABS-CBN series tulad ng pinakabagong Sigabo, Blood vs. Duty, The Alibi, It's Showtime, at iba pang Kapamilya shows. Kanina, hindi nagpahuli ang Madlang People sa I Want Dito Dance Challenge. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
1: Sa pagbabalik ng TV Patrol, problema ng bullying at iba pang mental health problems, paano nga ba dapat tugunan? Paano kalang ibaba ang edad para sa criminal responsibility muling nabuhay? Bagyong Francisco, humina na bilang typhoon. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
3: TTTZMM, numero uno sa aksyon!
7: Ang oras, 3 minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
8: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
3: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM!
9: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
10: Tuloy lang sa activities on the go.
9: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
11: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
9: Let's go!
10: Make your move, baby.
11: Arthrisin, get going!
12: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
31: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
32: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
33: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
3: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. DZMM, numero uno sa aksyon!
7: Ang oras ay punto alas 7 ng gabi.
34: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.

0: nagdadalamhati ang mga magulang ng mga estudyanteng nasawi sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Giit pa nila, dapat managot ang mga sangkot kahit sila pa ay menor de edad. Nagpapatrol, Francis Orsio.
1: Sinariwa ni Erbea ang kabayanihan ng kanyang panganay na anak na si Chris Lorenz. Isa siya sa mga estudyanteng nasawi sa insidente ng pamamaril sa San Jose National High School, Tacloban City nitong Lunes.
2: Nakita niyo naman po kung paano siya nakapagbuwis ng buhay para sa nakakarami. Simula bata, mabait, lalo na sa mga kaibigan. Lalo na po, yun nga, kahit na wala nang matirang pagkain para sa kanya, bibigay niya sa mga kaibigan niya, sa mga kaklase niya para wala lang magutom. Kahit po pamasahe, wala nang matira sa kanya, maglalakad siya, bibigay niya sa mga kaibigan niya talaga.
1: Kasama si Chris sa grupo ng mga estudyanteng nagtago sa loob ng kanilang classroom habang umaalingaw-ngaw ang putok ng baril. Tinangka niyang sarahan ng pinto pero dito na siya tinamaan ng bala. Nang malaman ni Erbea na nagkakaputukan, dali-dali siyang pumunta sa eskwelahan.
2: Kapon sir, sabi ko sa kanya, pag baba niya ng sasakyan, inatin na sabi ko, kuya, uwi nang maaga, pero hindi ko sinabing matulog siya forever sir. Yung nararamdaman, masakit po, na hindi mo maintindihan, hindi mo ma-express.
1: Labis din ang pighati ni Jeneline na namatayan ng babaeng grade 10 student na anak dahil din sa tama ng bala sa katawan.
3: Kailangan pa bang mamatay yung anak ko para lang may ganito? No, this is not what I want for my child. No, Lassie, kailangan ka ba mamatay para magsugad uli? No, baby, hindi akong karuyag.
1: Dahil sa sinapit na mga anak, desididong magsasampa ang mga magulang ng kaso sa mga natukoy na salarin at magulang nila. Ipinanawagan ni Erbea ang pagbaba ng criminal liability sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Law.
2: Pero kayo po magulang, meron din po kayong pananagutan. Kasi, unang-una, hindi sila makakahawak ng barel, hindi sila makakaano. Kung hindi nyo po sila tinuruan, kung hindi nyo po ipinaalam sa kanila kung paano yung paggamit, hindi dahilan na minor de edad yung mga anak nyo para sa ustisya. Kung hindi yung anak nyo yung magbabayad, dapat kayo yung magbayad para sa mga anak ninyo.
1: Una nang sinabi ng Police Regional Office 8 ng Leyte na iimbestigahan nila kung paano napunta sa kamay ng mga sospek ang service firearm na naka-issue sa isang police at ang isa pa mula naman sa isang private security agency. Pero nilinaw na ng pulisya na kahit minor de edad na ang dalawang salarin na nasa edad 14 at 15 anyos ay hindi pa rin anila makakatakas sa batas ang mga sangkot, pati na ang kanilang mga magulang. Yan din ang siniguro ni DSWD Secretary Rex Gatchalian.
4: May mga provision naman yung batas dyan. Tulad na sinabi ko, pagka ikaw ay 15 pataas, pero sa bababa ng 18 years old, hindi na i-extinguish yung criminal liability kapag ka may discernment. So hayaan natin yung korte na i-determine yan. Pero pagdating mo rin dun sa isang biktima, ay isang suspect na 14-year-old, ito turn over pa rin ang custody sa local social welfare at later on sa bahay pag-asa ng pamahalaan. The important thing na tatandaan natin dito, either way, aalis sila sa community, ilalagay sila sa bahay pag-asa.
1: Samantala, binisita na rin ni Education Secretary Sani Anggara ang pamilya ng dalawa sa tatlong nasawi sa pamamaril. Nagbigay na ng paunang tulong ang DepEd sa mga pamilya ng mga biktima at nagsasagawa na ng psychological first aid para sa mga estudyante, guro at mga magulang. Pinaghahandaan na rin ng kagawaran ang distance learning para sa mga mag-aaral na hindi pa handa na makabalik sa klase dahil sa matinding trauma. Francis Orsio, ABS-CBN News.
0: At makakasama po natin ngayong gabi si Christopher Fabian, ang ama ni Chris Lawrence Fabian, na isa sa mga estudyanteng nasawi sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ginoong Fabian, una po sa lahat, nakikiramay po kami dito sa ABS-CBN sa pagkamatay po ng inyong anak.
5: Salamat po.
0: Ginoong Fabian, maraming nagsasabi na isa pong bayani ang inyong anak dahil sinagip po niya ang kanyang mga kaeskwela. Ilarawan po ninyo sa amin itong si Chris Lawrence.
5: napakababait na bata na yan. Kahit anong gusto, ano na, ang mga kaibigan niya, pinibigay niya. Kahit na maubos yung baon niya, bibigay niya kahit maglakad na lang sa pag-uwi. Basta makuha niya mga kaibigan niya.
0: Narinig niyo po yung kwento na kumbaga sinubukan niyang sagipin ang kanyang mga kaklase. Nung narinig niyo po yun, ano ang naging reaksyon po ninyong mag-asawa?
5: Sa akin po, oo nga po, hero siya. Pinagmamalaki namin siya, pero yung pagka-hero niya, nasaan naman po siya? Ayan po, nakahiga po siya. Yung proud naman po kami sa ginawa niya.
0: Naintindihan ko po, pero sa kabila po nito, kumbaga, wala po ang anak ninyo ngayon, hindi niyo siya kasama. Paano po pinoproseso ng pamilya po ninyo ang buong pangyayaring ito?
5: Mas napakasakit po. Napakasakit sobra po. Hindi ko po alam kung anong dapat kong gawin, pero napakasakit talaga po.
0: Mm-mm. Nakipag-ugnayan na po ba sa inyo ang paaralan, ang lokal na pamahalaan? Ano pong tulong ang kanila pong inalok po sa pamilya po ninyo, sir?
5: Actually, wala pa po. Kasi siguro blanco pa po sila.
0: So, hanggang ngayon
5: sa
0: po...
5: Sa Tredya po.
0: Oo. Pero ang lokal na pamahalaan po ba o ang paaralan, kinausap po ba ang pamilya ninyo? Did they reach out?
5: Opo, meron na pong nag-usap sa amin po. Meron na pong marami pong gustong tumulong po. Pero pinaka-gusto namin po talaga, justice.
0: Oo.
5: Yun po ang gusto namin, justice.
0: Mm-mm. Binanggit po ninyo ang hustisya. Natuklasan nga po, no, na kumbaga ang edad ng mga salarin ay posible pong makagaan sa kanilang parusa bilang juveniles, bilang menor de edad. Ano po ang plano ninyo dito, sir?
5: Kung sinasabi nga nila na mabata pa sila, pero paano naman yung, paano sila natuto sa pamaril kung hindi sila tinuruan?
0: Oo. Yung mga magulang ng mga salarin, Ginoong Fabian, matanong ko lang, no, nagpapakita ba sila sa komunidad po ninyo? Kinakausap po ba nila ang mga magulang tulad po ninyo, sir?
5: Actually, wala pa nang pumunta.
0: Wala. Oo, wala pa po, no. Okay. Siguro
5: wala ang pa. Pero gusto namin managot din yung

0: sa kanyang buhay at kanyang pagkatao.
1: Siguro po yung ginawa na po niyang viral na po yun, na hero po siya. Naging hero po siya, nga proud na proud kami na nagawa niya po yun. Pero masigit pa rin na nawala po siya sa amin. Hindi niya po kami inisip na marami nagmamahal sa kanya, naghihintay sa bahay. Napakasakit talaga.
2: Wala na yung panay na anak ko. Sintin, nakita niyo naman po siguro kung sino ang kamukha niya. Ako na, ako po yung pinaka, ang kamukha niya, parang pinabiyak na bunga po.
0: Alam niyo, bilang isang magulang din po, Ginoong Fabian, hindi ko po maisip ang sakit na pinagdaraanan nyo ngayon. Sa totoo lang, ang buong pagmamahal po, pakikiramay ng ABS-CBN po sa inyo at sa iba pang mga biktima. Mag-ingat po kayo, sir. Maraming salamat po sa inyo, okay. Ginoong. Maraming salamat po, Ginoong Christopher Fabian, at muli ang aming pakikiramay po.
1: Salamat po.
3: Muling nabuhay po ang panukalang ibaba ang edad para sa criminal responsibility mula 15 taon sa 10 taong gulang. Ito ay matapos ang insidenteng pamamaril ng 2 menor de edad sa Tacloban City. Nagpapatrol, Adrian Ayalin.
4: Matapos ang pamamaril ng mga menor de edad sa San Jose National High School sa Tacloban City, naging pagkakataon ito para kay Senador Robin Hood Padilla na igiit ang panukalang babaan ang minimum age of criminal responsibility. Para kay Padilla, ang minimum age sa mga tinatawag na children in conflict with the law ay dapat babaan sa 10 taong gulang. Sa ilalim kasi ng umiiral na Amended Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, ang nasa edad 15 pababa ay walang criminal liability.
5: Nasa mukha na natin eh. At alam ninyo, hindi lang dito sa Pilipinas na merong ganyan na yung edad ibinababa. Dapat na nating gawin yan. Ngayon na.
6: Anong edad dapat?
5: 10. Dapat doon.
4: Pero paglilinaw na may akda ng batas na si Senator Francis Pangilinan at ni Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director Tricia Oco, hindi naman basta pinakakawalan ang mga menor de edad at mawawala na sila ng pananagutan. Sa ilalim pa rin ng batas, ang mga nasa edad 15 pababa ay ibabalik sa kanilang mga magulang pero isa sa ilalim sila sa intervention program ng social worker. O kaya naman ay dadalhin sa bahay pag-asa para doon mas mamonitor ng lokal na pamahalaan, mga non-government organization o ng Department of Social Welfare and Development. Sa naturang batas din, ang batang edad 15 hanggang 18 ay wala ring criminal liability, maliban na lang kung may sapat siyang pang-unawa o alam niya ang kanyang ginagawa. Ang isang menor de edad na namaril sa Tacloban ay nasa edad 14 ayon sa pulisya, habang ang isa ay 15 taong gulang.
7: Itong dalawang na-involve sa kaso na ito ay hindi dapat pinapakawalan. Hindi totoong walang pananagutan. Maari pa nga na matanggalan ng kalayaan.
8: Mga bata, makinig kayo. Hindi totoo yun na pag meron kayong ginawang kasalanan, pakakawalan lang kayo dahil meron tayong proseso sa batas.
0: Hindi din
4: para sa NGO na Save the Children, wala sa edad ang solusyon para maiwasan ang mga children in conflict with the law. May iwasan umano ang insidente ng pagpatay tulad ng tamang paggabay sa mga bata.
9: And then there's the issue of mental health concerns also that our children are facing. Marami din sa mga batang nakakasalumuhan namin in the communities where we are saying that they are anxious. They have mental health concerns.
10: Good afternoon.
4: Pero ayon sa Philippine National Police, maaaring oras na para amyendahan ang batas at babaan ang edad ng criminal responsibility.
11: The PNP is supporting the lowering the age of criminal responsibility po. We are thinking 12 years old po.
4: Ayon naman sa palasyo, bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa

0: sa panukalak.
1: Depende po yan kasi kung ano po makikita na version ng Pangulo at kung ito naman ay magiging mas makakabuti sa ating mga kabataan at sa pagpapatupad ng ating batas ay sasang-ayon na naman po ng Pangulo yan.
0: Para naman sa Department of Justice, tinitingnan na ang insidente sa Tacloban ay hindi lang simpleng kaso ng pambubuli.
2: Pwede maraming nangyari, di ba? Children are very impressionable. Right? What they see online, they could be easily radicalized by. Right? An example perhaps may be the Columbine shooting in the States. Diba? You could be radicalized by that.
0: Gate ng DOJ, hayaan na muna ng publiko na gumulong ang investigasyon, lalo na at marami pang kailangang tiyakin, tulad ng eksaktong edad ng mga menor de edad na sangkot. Adrian Ayalin, ABS-CBN News.
3: Iniimbestigahan na ng PNP ang kumakalat na screenshots ng usapan ng dalawang minor de edad na suspect sa pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban City kung saan sinasabing balak lang manakot ng mga binatilyo. Ayaw pang magkomento ng mga pulis dito at sinabing biniberipika pa nila ang impormasyon. Pero giniit nilang ang isa sa mga suspect ay naimpluwensyahan ng mga marahas na online comment. Kabilang din anyang naturang suspect sa isang grupo na posibleng nag-udyok sa kanya para gawin ang krimen.
4: Ito pong mga content na ito, we're still verifying. And we will provide you with the complete details upon full verification po. Hindi pa po natin makapag-comment dito dahil hindi pa po natin fully verified.
5: Susunod, pamitigay ng tulong pinansyal sa libo-libong residenteng apektado ng malakas na lindol sa Mindanao, nagsimula na. At ang kwento sa likod ng mga piraso ng buto sa kuweba ng Peña Blanca, Cagayan na alamin. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
6: TTZMM, numero uno sa aksyon. Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
7: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: TTTZMM, numero uno sa aksyon.
10: Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa ating Radyo Patrol. Commission on Human Rights na nawagan ng mas mahigpit na seguridad sa mga paaralan kasunod pa rin ng pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City, Radyo Patrol, Jom Garner. Jom?
11: Ay may nagpahayag na matinding pag-aalala ang Commission on Human Rights o CHR kaugnay ng naganap na pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City kahapon na ikinasawi ng tatlong estudyante at ikinasugat ng iba pa. Nagpaabot din ang Commission ng pakikiramay sa mga pamilya ng mga nasawi at panalangin para sa agarang paggaling ng mga nasugatan. Sa pahayag, sinabi ng CHR na nagsasagawa na ng motu proprio investigation ang kanilang regional office sa insidente kasabay ng pagtiyak na mapapangalagaan ang karapatan at dignidad ng lahat ng sangkot, kabilang mga biktima, kanilang pamilya at maging ng mga sospek. Gayunman, sinabi ng CHR na dapat ding sundin ng mga otoridad ang mga provision sa Juvenile Justice and Welfare Act dahil minor de edad na may edad 14 at 15 ang itinuturong sangkot sa pamamaril. Nanawagan din ang komisyon sa mga lokal na pamahalaan na tiyaking na ipatutupad ang mga programang nakalaan para sa mga batang lumalabag sa batas at may sapat na suporta para sa kanilang rehabilitasyon. Nanawagan din ang CHR na mas malawak na psychological intervention, mental health services at guidance counseling para madugunan ang mga problemang maaaring magdulot ng karahasan ng mga to sa mga kabataan. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Jom Garner, DZMM.
10: Maraming salamat, Radyo Patrol, Jom Garner. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
12: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta.
10: Ang oras, alas 7:19 ng gabi.
13: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
12: DZMM Numero uno sa aksyon!
13: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
14: Ang galing! Pangmatagalan!
15: Parang tayo lang han.
16: Everest Appliances.
14: Babe, ano ever best decision mo in life?
15: Siyempre, building a home with you.
16: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
17: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
18: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
19: Responsible gaming at bagcore.ph.
20: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
12: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
21: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na Dis! Alam na Dis! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: Aabot po sa 500 pamilya sa Tondo, Maynila ang nakatanggap ng tig 10 kilong bigas sa programang mula sa Puso para sa Pamilya ni First Lady Liza Araneta Marcos. Naging prioridad sa pamamahagi ng libreng bigas ang mga senior citizen, persons with disability, indigents at mga single parents. Nagpapatrol, Johnson Manabat.
22: Maagang napuno ng mga residente ng Barangay 72 sa unang distrito ng lungsod ng Maynila ang covered court na ito sa Tondo nitong Martes ng umaga.
23: Palakpakan po natin ang ating unang ginang!
22: Ito ang ikalawang araw ng pamamahagi ng libreng bigas sa pangunguna ni unang ginang Liza Araneta Marcos. Ang programa naglalayong maitawid ang pangangailangan sa pagkain ng mga mahihirap na pamilya sa gitna na rin ng nagtataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Si Jennifer, kakarampot lang ang kinikita sa pagtulong sa mga gawain sa daycare center ng kanilang barangay. Pero, sa susunod na ilang araw, hindi na muna niya iintindihin ang gastos ng pamilya para sa pambili nila ng bigas.
24: Yung sa ulam na lang po problema namin, bibili po. Malaking ano po kabawasan sa budget sa pagkain.
22: Sa 150 pesos kasi nakita sa isang araw, pagkain ang prioridad niyang paglaanan ng budget na pinagkakasya sa tatlong miyembro ng pamilya. Kanina, isa siya sa may 500 matyagang pumila para sa libreng bigas.
25: Bilang isang ina, mahalaga sa atin yung may pagkain sa table. Even if we cannot eradicate poverty, at least we hope that this little thing will help you in the days to come.
22: Senior citizen, indigent, single parent, at mga person with disability, gaya ni Jennifer na dating stroke patient, ang unang binigyan ng libreng bigas. Bahagi ng pondo para sa programa ay mula sa Local Government Support Fund at Office of the President.
26: We're very grateful yung Manila
0: through utilization of LGSF properly by the president. Kita nyo naman, napapakinabangan ang taong bayan. And we're looking forward for post projects in Manila and all over the country.
22: Una nang binisita ng unang ginang ang mga residente ng Barangay Doña Imelda sa Quezon City noong Lunes. Hanggang Biyernes, mag-iikot sa iba-ibang lugar sa Metro Manila ang Rice Distribution Initiative na ito para mamahagi ng tulong sa iba pang residente. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
5: Umarangkada na ang pamimigay ng tulong pinansyal sa libu-libong residente na apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Personal ding binisita ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang mga lugar na matinding naapektuhan ng pagyanig. Nagpapatrol, Chat and Sagay.
1: Mula Johnson Airport, lumipad ang helicopter ng Philippine Air Force papunta sa Balut Island sa Davao Occidental. Isa ang isla sa mga matinding napuruhan ng tumama ang magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo a 8. Hindi pa rin nakukumpuni ang marami sa mga bahay at ari-ari ang nasira ng pagyanig. Ngayong Martes, tumanggap na ng cash assistance ang mahigit 7,000 na wala ng tirahan sa isla. Bukod sa cash na pampaayos sa kanilang bahay, mabibigyan din ng medical assistance ang ilan sa mga residente. Kabilang dito ang anak ni Manira Chiquito na nabagsakan ng debris noong lumindol.
2: Ano yung binog, nasagasan siya ng haligi namin. May pisa siya dito. Tapos ngayon, may dati siyang sakit.
3: Kasi masimulan ng maayos para matapos rin agad itong mga payout na to. Ang layunin natin is makabalik sila to some sense of normalcy.
1: Sunod na pinuntahan ng DSWD ang Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Mahigit 20,000 pamilya ang binigyan ng 5,000 piso para sa partially damaged houses at 10,000 piso naman sa totally damaged. Habang papunta naman sa Sarangani ang Air Force Chopper, kitang-kita mula sa itaas ang ilan sa mga gumuhong lupa at ang coastal uplift sa bayan ng Glan. Bumuhos ang ulan pero hindi ito inalintana ng mga benepisyaryo na matyagang pumila para makakuha ng ayuda.
2: Ayon sa DSWD, hindi dito nagtatapos ang pamimigay ng cash assistance sa lahat ng mga nabiktima ng lindol noong June 8, 2026 sa buong Soxergen maging ay sa Davao Occidental.
1: Tiniyak ng kagawaran na magtutuloy-tuloy ang pamamahagi ng tulong pinansyal hanggang sa Hulyo. Sa kabuuan, mayroong 139,000 na pamilya ang apektado at makatatanggap ng payout na pinondohan ng halos 800 milyong piso ng pamahalaan. Chat and Sagay, ABS-CBN News, General Santos City.
4: Alamin na po natin ang update sa Bagyong Francisco mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, may kasunod pa ba si Francisco?
19: Alam mo Alvin, may inasaan tayong potensyal na isang bagyo kasunod ng Bagyong Francisco na naging super typhoon kagabi pero humina lang din bilang malakas pa rin na typhoon kaninang umaga. Taglay ngayon ng Bagyong Francisco ang hangin na 175 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbungso na umaabot pa rin hanggang 215 kilometers per hour. Kumikilos po ngayon ang bagyo pahilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Kita natin sa ating satellite animation, humahampas ang kaulapan ng bagyo sa malaking bahagi ng Luzon. Nagdadala po yan ng mga pag-ulan. Dahan-dahan pang hihina ang bagyo habang lumiliko sa may silangan ng extreme northern Luzon at bagamat mananatili po ang bagyo sa typhoon category hanggang makalabas po ito ng PAR sa Webes ng gabi o Biyernes na ng madaling araw. Tataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 1 dyan sa Batanes at northeastern Cagayan. Kinabibilangan po yan ng Eastern Babuyan Islands at ng mga bayan ng Gonzaga at Santa Ana. Samantala, yung kanina namagit kong bagyo, lumakas pa at naging tropical storm na. Yan po ay nabuo sa labas ng PAR at ito ay may international name na Higos. Ito ay halos 2,500 kilometers silangan na ating bansa at wala pang epekto sa panahon sa Pilipinas. Hihilahin po ng Bagyong Francisco ang habagat patungo sa Luzon habang ito ay paakyat at inasan po yung mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon. Posible yung mga pagbaha at pagbuho ng lupa lalo kapag manalakas ang ulan. Kaya kapamilya, mag-ingat, magplano, maghanda at makinig po sa inyong local disaster officials. Patuloy namang kikilos pahilagang kanluran yung Bagyong Higos. Ito ay pwedeng sumilip o dumikit lamang sa northeastern corner ng PAR. Kung sakaling ito po ay makapasok ng PAR, tatawagin po ito sa local name na Gardo. Ito ay pwedeng malusaw din sa araw ng Biyernes. Manatili po nakaantabay sa updates ukol sa mga nabanggit na bagyo at sa habagat. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, June 24 sa Mindanao, may mga pag-ulan po sa umaga sa may Basilan, Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Sur at sa may Lanao del Norte. May mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa ibang bahagi ng Mindanao sa tanghali at hapon, lalo sa may Bukidnon at Agusan del Sur, at sa gabi may aasan pang mga pag-ulan sa ilang lugar sa Caraga, Sokcergen at Zamboanga Peninsula. Sa Visayas, malalakas po ang ulan sa umaga dito sa may Guimaras at Panay Island, at ulan din sa ilang lugar dito sa Negros at Central at Eastern Visayas sa tanghali at hapon. May aasan pang ulan sa may bahagi ng Leyte sa hapon, at pagsapit ng gabi, malaking bahagi na po ng Visayas ang walang ulan, liban sa may southwestern portion ng Negros Occidental. Sa Palawan, aasahan din po ang kalat-kalat na mga pag-ulan dahil sa habagat at mas maulan bandang hapon sa maraming lugar sa probinsya. Pwede tumagal yung mga pag-ulan sa northern Palawan hanggang oras ng hapunan. Sa Luzon, madaling araw po hanggang umaga, maulan dito sa may bahagi ng Mindoro, at niaasahan ding mga pag-ulan bagong magtanghali dito sa may Ilocos Region. Tanghali hanggang hapon naman, maulan sa may Central Luzon at sa Pangasinan, at pagsapit po ng gabi, malaking bahagi ng Luzon ang walang ulan, liban dito sa may southern part ng Mindoro. Tayo naman sa Metro Manila, mataas po ang tsansa ng ulan sa umaga na pwedeng tumuloy hanggang tanghali, makulimlim po buong araw at pwedeng umulan muli pagsapit ng gabi. Kaya ihanda ang inyong mga payong. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
4: Sa isang kuweba sa Peña Blanca, Cagayan, may natagpo ang mga piraso ng buto. Ayon sa mga eksperto, maring pag-aari ito ng mga sinaunang uri ng tao. Ito ang pasilip sa pinakabagong kwentong tatalakayin ni Harleen Delgado sa Philippines' Strangest Mysteries.
6: May mga misteryong nawawala sa paglipas ng panahon. Meron namang naghihintay lang na mahuhay. Sa isang kuweba sa Pilipinas, may nadiskubring mga ngipin at buto na sa unang tingin, aakalain mong ordinaryong fossil lang. Pero magpapabago pala sa kasaysayan at pag-unawa natin sa evolusyon ng tao sa kasalukuyan.
7: It was done in 2007, published in 2010. Ito yung original kalaman, the MT3. First published 6,000-7,000.
6: Taong 2019 nang ipinresenta sa publiko yung mga buto sa kuweba ng Kalaw. Tinawag itong Homo luzonensis. Pero naisip niyo ba kung paano nakarating ng Luzon ng Homo luzonensis? Balikan natin ang pagkakadiskubre sa itinuturong bagong species ng tao na natagpuan dito sa Pilipinas. Ito ang Philippine Strangest Mysteries.
4: Sabay-sabay po nating alamin ang kwento kung paano nakarating sa bansa ang sinasabing sinaunang tao, ang Homo luzonensis o Kalyawman, sa Philippines' Strangest Mysteries. Mamaya na po yan, 8 p.m. sa ABS-CBN News YouTube channel.
8: Susunod, ICC Judge nagbabala sa mga abogado ng magkabilang panig sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At Coco Martin, binasag ang sariling record sa unang episode ng Sigabo. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
9: DZMM, numero uno sa aksyon.
10: Ang oras, alas 7:33 ng gabi.
11: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
9: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
13: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
26: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: DZMM, numero uno sa aksyon.
10: Thank you. Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa ating Radyo Patrol. Walong sakay ng isang bangka na nasiraan sa gitna ng Basilan Strait na iligtas ng Philippine Coast Guard. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
14: Matagumpay na nailigtas ng Philippine Coast Guard ang isang lansya na ML Satimasara matapos itong magkaroon ng steering malfunction sa gitna ng Basilan Strait. Ayon sa Coast Guard District Southwestern Mindanao, nakatanggap sila ng distress report habang naglalayag ang motor bangka mula sa Sapa-Sapa, Tawi-Tawi patungo sa Buanga City. Agad na nagpadala ang Coast Guard ng Diesel Fast T-14 at a quick response team upang magsagawa ng search and rescue operation. Matagumpay na nahila ang lansya papunta sa Bengo Wharf sa Zamboanga City at ligtas ang walong crew kabilang kapitan at dalawang sakay ng lansya. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
10: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Ako po si Amy Estareja.
15: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
10: Ang oras, alas 7.35 ng gabi.
15: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
16: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na Dis! Alam na Dis! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
15: Balitang kumpirmado, sigurado. DZMM TV Patrol sa DZMM.
4: Habang patuloy ang imbestigasyon sa mga insidente ng mga karahasan sa ilang eskwelahan, muling nababaling ang atensyon ng publiko sa problema ng bullying. Ano ba pang mental health problems? Paano nga ba dapat ito tugunan, lalo na sa loob ng tahanan? Nagpapadrol, Rafael Bosano.
17: Sa loob ng 2 linggo, hindi bababa sa 3 ang insidente ng karahasan na nangyari sa mga eskwelahan. Kaya ang ilang paaralan, pinaigting na ang seguridad. Gaya sa Batasan Hills National High School. Sa entrance pa lang ng eskwelahan, tinitignan na ang mga bag ng mga bata para masigurong walang lamang ipinagbabawal na mga bagay.
18: Sabi namin, mas maigtingin pa yung paggamit ng metal detector. Kasi kahit pa paano, nakakatulong yun na deterrent na yun. Na makita lang nila na mayroong medyo aware na kagad yung bata. Tapos, ang values education naman namin, ongoing yung kanilang pag-ano ng bullying sa klase.
17: Nananatili ngang malaki ang problema ng bullying sa mga paaralan at nakababahala ang datos dito. Sa tala ng Program for International Student Assessment o PISA noong 2019, 6 sa bawat 10 Pilipinong mag-aaral ang nagsabing nakaranas sila ng bullying, ang pinakamataas sa lahat ng mga bansang kasama sa pag-aaral. Makaraan ng 3 taon, halos kalahati pa rin ng mga mag-aaral sa Pilipinas ang nagsabing nakaranas sila ng paulit-ulit na bullying. Kaya ang Batasan Hills National High School nagpaskil na ng mga QR codes sa iba-ibang bahagi ng eskwelahan para sa mga estudyanteng nakararanas ng bullying na nangangailangan ng tulong. Pagtitiyak ng paaralan, hindi nag-iisa ang mga bata at handa silang makinig. Bukod sa paaralan, higit na makatutulong sa mga batang sangkot sa bullying ang sarili nilang pamilya. Ayon sa isang child and adolescent psychiatrist, sa tahanan dapat pinakadama ng isang bata ang kumpiyansa at seguridad. At ang unang hakbang tungo rito ay maayos na komunikasyon ng mga magulang at kanilang mga anak, sila man ang bully o ang nabubully.
0: We have to connect first before we correct them. Listen to them first. Instead of asking what is wrong with this child, maybe we can start asking what happened to this child. Why is he or she hurting other people through words to physical aggression? A child who displays aggressive behavior towards himself, towards the family, and towards other children, they are also suffering.
17: Dagdag ni Dr. Abari, dapat ding maintindihan na dahil sa pandemya at lockdown, naantala ang emotional development ng mga bata. Kaya nagiging hamon ang sabay-sabay na pagbuhos ng matinding emosyon. At kahit may mga batas na at hakbang ang mga paaralan para matugunan ng bullying, para sa mga eksperto, mahalaga na maintindihan muna ito.
0: Kasi kung alam po ng mga estudyante at alam din po ng mga magulang, then they can do something about this. Reporting and how to respond to bullying, it should be part of the orientation. For students, how to speak up, how to refuse to join in, and report the behavior to a teacher, guidance counselor, or school administrator.
17: Binigyan din nila na hindi dapat binabaliwala ang mga reklamo ng pambubuli at agad itong nabibigyan ng aksyon. Dahil sa huli, ang mga paaralan ay dapat manatiling lugar ng pagkatuto, hindi ng takot. Para sa mga nakakaranas ng pagsubok sa mental health, maaaring dumulog sa NCMH Crisis Hotline 1553 at sa 0917-899-8727 para makahingi ng tulong sa eksperto. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
5: Sa ibang balita naman, gusto ng isang senator judge na tuldukan na ang usapin kung ilang senador ang nararapat na bumoto para ma-convict si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Pero kahit di pa nag-uumpisa ang mismong paglilitis, issue na sa pagitan ng prosecution at depensa ang pagmamarka ng ebidensya. Nagpapatrol, RJ Cruz.
12: Dumagdag si Senator Amy Marcos sa mga senador na naniniwalang 16 ang bilang ng senador na kailangan bumoto para makonvict, matanggal sa pwesto at maban sa gobyerno si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Ito'y matapos ang hirit ng ilan na pwede itong bawasan dahil posibleng wala sa paglilitis sila Senator Bato de la Rosa at Jingoy Estrada.
20: Pag na nag-iimbento ng 22, 23, baka 20 pa, ay nako, tigilan yan. Eto na nga, binaluktot na nga lahat ng batas, babalaksatin pa rin ang konstitusyon. Kung may benda law, mas malala ito. Benda konstitusyon. Stop it.
21: Kung magbago man po ito, then we will abide by the changes in the voting threshold. But as far as the prosecution is concerned, we are certain of the level of evidence that we have that we will reach 16 votes.
12: Ganito naman ang eksena sa closed-door pre-trial conference. Sa mga mesang okupado ng mga kinatawan ng Senate Secretary, Prosecution at Depensa, minamarkahan ang mga tig-apat na libong ebidensya na magkabilang panig.
23: Right now, there are 4 teams who are facilitating the marking of exhibits. Magkakaroon ng comparison of document before marking, one for the prosecution, and next for the defense.
24: At ibig pong sabihin nun, ay kinukumpara din namin ang original sa photocopy, yung mga ganung bagay. So, hindi lang po simple yung pagmamarka.
12: Paliwanag pa nila may mga dokumentong kapwa ebidensya ng prosecution at depensa, pero hiwalay talaga ang marking.
21: So, ibig sabihin, for the same set of evidence, we have to do it twice.
24: A very concrete example nga this morning is nagkaroon ng discrepancy yung document namin sa document nila kahit na iisa lang, no? Yung sa itsura, iisa lang yung dokumento, but when you turn the page, nagkulang ng isang page yung sa kanila.
12: Tingin na magkabilang panig, tatagal pa ng ilang araw ang markahan ng ebidensya.
24: Unang-una, we are contemplating on adding more teams and additional dates. Hindi namin dinidiscount yung possibility, pero sa ngayon, pinipilit naman talaga natin na mapabilis at matapos, no? Ma-expedited proseso.
12: Nice naman ang prosecution ipaliwanag ng depensa mga isinumite nilang ebidensya at testigo.
21: Ito pong listahan po ng mga witnesses sa documents ay essentially nagmumula sa House Justice Proceedings na kine-question ho nila from the very beginning. Di ba? Nakakatawa yun eh. Hindi ba? Kumbaga, it should come from, the defense should come from independent witness list and evidence list.
1: It is the prerogative of either the defense or the prosecution to choose the witnesses and the pieces of documents that they will, or pieces of evidence that they will be presenting. So really, I don't see the issue in that.
12: Tiwala naman ang magkabilang panig na hindi naaantala ang proseso sa kabila ng matagal na markahan ng ebidensya. RG Cruz, ABS-CBN News.
8: Nagbabala ang ICC judge sa mga abogado ng magkabilang panig sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng pagrespeto sa korte at pagbibigay ng panayam sa media. Gate po ng West, nagdudulot umano ng fake news ang mga panayam. Nagpapatrol, Jofel Tesorio.
2: Tumagal lang ng 20 minuto ang ikalawang status conference kaugnay ng Castle Crimes Against Humanity na kinaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Pero malaman ang mga pahayag ni ICC Judge Joanna Corner ng Trial Chamber 3 sa mga abogado na magkabilang panig. Babala niya, hindi media ang lugar ng paglilitis kundi ang korte.
3: The appropriate forum for counsel to raise matters is in the courtroom. Trials are not conducted by the court of public opinion, but by this court during the course of the proceedings.
2: Get the corner, umaani ng atensyon hindi lang sa mainstream media, kundi sa social media, ang mga binitawang interview ni dating Defense Counsel Nicholas Kaufman na nakapagdulot din ng pagkalat ng fake news.
3: That's not, of course, only mainstream media, but as is common these days, social media, and additionally appears to have provoked suppliers of what is undoubtedly fake news.
2: Sabi pa ni Judge Corner, nagbigay na sila ng paalala kay Kaufman na respetuhin ang korte noong pang Oktubre 2025.
3: On the 3rd of October of last year, the pretrial chamber issued a reminder to him to remember that he had a professional duty to be respectful and courteous to the chamber. Regrettably, that reminder had no effect.
2: Pero Abril nitong taon, sinabi ni Corner, nagbigay ng 2 panayam si Kaufman na tumutuligsa sa desisyon ng pretrial chamber. Nagbabala rin si Corner sa media na nagko-cover na hindi dapat iulat ang mga pinag-uusapan sa private sessions. Sa status conference, tinalakay ang deadline ng pagsumitin ng obserbasyon sa report ng medical experts kaugnay ng kalusugan ni Duterte. Hiniling naman ng prosekusyon na isumite isang linggo mula sa August 31 deadline ang observation. Pinag-usapan din kung paano ang protocol sa paghawak ng confidential information at ang bilang ng pahina ng trial brief ng prosecution na aabot sa 160 pages. Jofel Tesorio, ABS-CBN News, The Hague, The Netherlands.
8: Maagang nag-exit si Pinay tennis ace Alex Ayala sa women's singles sa Bad Homburg Open sa Germany. Tinalo siya ni world number 26 Elise Mertens ng Belgium sa opening round. Lumabang si Ayala 3-1 sa opening set, pero kinuha ng Belgian ang sumunod na 5 games at sa second set, umabante si Mertens 5-2 gamit ang malalakas at matutulis na serve. 2 match points ang nasave ni Ayala sa kanyang serve para bahagyang dumikit 5-3. Pero tuluyan ang tinapos ni Mertens ang laban sa sumunod na game. Ang final score, 6-3 at 6-3. Ito na ang 3rd sunod na panalo ni Mertens laban sa Pinay.
7: Elise is a very experienced player, very veteran also. And I've played her a couple times before and also have encountered so many challenges. I'm proud of how I fought. I'm proud of what I did. And I'm proud of how I showed up.
8: Sa kabila ng pagkatalo, hindi pa tapos ang kampanya ni Ayala sa torneo. Maglalaro pa siya sa doubles draw sa Miyerkules, katambal ang dating Grand Slam champion at tennis legend na si Venus Williams.
7: syempre, excited na excited. Hindi araw-araw na makakasama ko si Venus sa court, no? Kaya bigay todo talaga.
4: Susunod, Coco Martin binatunayang wala pa rin kupas pagdating sa aksyon. Yan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
6: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
11: Ako to, si Chang Ami.
6: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
13: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
6: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sila Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM

0: pagkakatiwalaan.
1: The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
3: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
4: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
1: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.

0: Martin. Yan ang kanyang pinatunayan sa pagbabalik sa telebisyon. Binasag niya ang kanyang sariling record sa dami ng mga tumutok sa Buena Manong episode ng Sigabo. Nagpapatrol MJ Felipe.
1: Bago ang world premiere ng Sigabo nitong Lunes ng gabi, dumalo muna sina Coco Martin, Julia Montes, kanilang co-stars, at buong produksyon sa isang Thanksgiving Mass. Pagkatapos, diretso sila sa watch party kung saan kasama nilang nanood ang ilang kapamilya employees, ABS-CBN executives, at partner executives mula sa ALLTV, A to Z at TV5.
2: Pinapakita natin ay kung tulong-tulong ang industriya.
1: Unang sultada pa lang, bakbakan na agad ang binigay ni Coco. Mahigit 15 minutong makapikil hiningang action scenes ang pambueno mano ni Coco sa mga nakamiss sa kanya ng gusto. Malapelikula ang mga kuha ng kamera, kulay, texture at iba pa. Wala nang bitawan habang kinukwento ang buhay ni Gabo mula sa kulungan hanggang sa makalaya. Nasilip na rin ang karakter ni Julia Montes na si Samantha Jacinto na agad sumabak sa kapanapanabik na car chasing. Matapos ang drama at aksyon, pinakilig naman ni Coco at Julia ang mga manonood. Matapos ang isang oras na pilot episode, palakpakan sa loob ng studio. Lahat kinakamayan at chinichir si Coco sa tagumpay at ganda ng unang episode.
2: Akay nga na kahit konti, pero syempre everyday pa rin kinakabahan. Pero kumpiyansa ako, kasi hindi lang maganda yung pilot, hindi lang maganda yung first day eh. Sinisigurado namin lahat ng episode. Lalo na tomorrow, Tuesday, iba naman. Makikita nyo yung dynamics ng family, yung comedy, yung community, yung bawat character. Sobra akong proud.
1: Pinatunayan ni Coco na wala pa rin siyang kupas pagdating sa aksyon. At pinamalas din niya na hindi pa rin nawawala ang magic niya pagdating sa pagpapakilig.
3: Maski na naman ako kinilig. Actually, nahihirapan.

0: balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
1: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
2: Ayaw naming nabibitin kayo. Napapanood po ang TV Patrol at iba pang programa sa iOne. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News, in the service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, bayan!
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: Kabay! Kabay!
5: Maunang wala pa tayo uyab, kay nahutdan na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Mauwi na ni.

0: Oo na ni.
1: Mayong gabi eh, mga ka-vibes. So, makaabot ka ganina sa itong programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Sa itong sinder nga si Mara. Ania, ang replay sa iyang istorya sa itong programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Ka-vibes, mauna ni.

Naonya, kamo na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Mga kabibes, mauna ni. Okay, sige. Hindi pa man mo ko, Andre, asaman ang ito ang stinger ni Ron.

0: Okay, so mga kabayabs, ganaminaw. Kumusta mo mong tanan? Mayong hapon sa to mga kabayabs, ganong nagtikaw-tikaw sila mga tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan. O niya, sige, uban-uban na po na mga kabayabs, hindi nga itong programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Okay, sige, ato sa ning ipangkuan diri mga kabayabs, no? Kay, aso na ito, hindi manimutingog nga itong stinger noon diri da. Okay. Okay, next mga kabayabs, karon adlaw nga Martes mga kabayabs, ugpit sa 23 na sa bulan sa Hunyo, tuig 2026 mga kabayabs. Siyempre, dinapod si Miss Eva o si DJ Pamela, o niya si Uncle Boy mga kabayabs, dinapod at tuning hatagan o pagtagan ni, o niya unsay mapong ani nila karon, unsa may ipanglarot ani nila mga kabayabs, no? Naghanas ang mga linya ani. Okay, next mga kabayabs, karon naminaw, uban-uban ta sukad mga kabayabs sa alas... Alauna sa kahaponon, hangtod ta ngadto sa alas 4 sa kahaponon nga mag-uban-uban. Ini nga tong programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu mga kabayabs. O niya, sige, Uncle Boy. Okay, wala sa stinger ni. Okay, nawa naman ni tanan diri mga kabayabs. O niya, syempre, sa mga naminaw, din na si Miss Eva o si DJ Pamela. Tuning welcome to the show, Miss Eva. Larga!
1: Hello! Hello, hello! Maayong hapon, mga kabayabs! Hi, DJ Rico Mambo, Uncle Boy, DJ Pamela. Kumusta niyo mga kahaponon?
2: Hi! Kamusta, Miss Eva? O niya, sa ito mga kabayabs, karong naminaw. Mm-hmm. Unsa may inyuhang kuan din ha, nga. Ito sa ning, nawa naman po rin mo, ni nakadaot ni naghan kayong ipagsaksak, Miss Eva. Kay mo na lagi, nag-abot na sa kuan din na maningog. O niya, mm-hmm. Sa ito mga kabayabs, nga naminaw. Mm-hmm. Kumusta man ang inyong kahapon, no? Nining adlaw nga Martes, mga kabayabs.
1: Si Uncle Boy, ni Apil po siya, og tuwad-tuwad, ha, o?
3: Oh, tayo sa akadiyot. Ako, sari pangitaon, nung sao ni. Okay, hindi mamutingog nga to, adering kuan. O niya muna, sa itong mga kabayabs karon, kumusta man ang inyong kahaponon, kumusta man mong tanan sa adlaw nga Martes mga kabayabs. O niya, siyempre, di ta malimot sa pagpanghinaot nga naata karon sa maayong nga kapiskay, kalagsik sa panglawas mga kabayabs. O niya, siyempre, manghinaot usab ta sa adlaw nga Lunes, Martes. Nga naata kaniang mamahimong malamboon o malamposon alang kanatong tanan mga kabayabs. Okay, sige, o niya, sa itong mga kabayabs, may mga pagsikay-sikay ninyo din na karon unya sa manapaka din na Miss Eva.
1: Oh, naarakit ko din oh, na sa abon.
3: Mag-play sa tagtukar Miss Eva oh, sa nipangitaon. Sige, sige balik na karon taon-taon din Jericho Mambo.
0: Balik na karon taon-taon din hilamang sa paborito radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu, mga kabayabs, mauna ni. Sige, balik na. Welcome magtanan ha sa itong programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu, mga kabayabs, mauna ni.
4: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
5: 93.1 Maana ni
4: Request 931

Dear Charo. Maganda mo na, no? Si kung ano, katong sa Dear Charo, magdamtog papel. Maganda. Uh-oh. Dear Charo. Bitawin niyo sa mga kawives, dilini kuhan ha, dilini Dear Charo ha, nagdatag papel ka ron, kaya naman tayo mga ganang intern na si iba. Sige, di na tamaglangan mga kawives. Sugda na nato nis pagkagkadkad ang istorya sa atong sinder nga si Mara, mga kawives.

Mayong hapon, mga kabibes. Mayong hapon, mga DJs. Ilabi na sa mga maghatag og duwa nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga kabibes, mga DJ, ako dai si Mara. 19 anyos og taga Loriga. Apan taga San Fernando gid ko kaniadto. Og diyan ako na ni Moyo karon sa Loriga, mga kabibes. Lima mi kamagsuon og ako ang kamagwangan. Ang akong mga ginikanan nga yano nga mag-uuma og nako kaayo ang ilang salig. Diri nako nga ako ang muhaon kanila sa kawadon. Diin third year college na ko, mga kabibes. Third year college na unta ko sa kursong education. Scholar pagyud ko, mga kabibes, mga DJ. Og hapit na unta, o gamay na lang unta nako nga gamay na lang kulang. Gamay na lang yung kuwang nga makabuot na nako ang ako mga damgo. O damgo usab sa ako mga ginikanan, diri nako. Apan, nausab ang tanan tungod sa usa ka dakong sayop. Nakauyab ko, mga kabibes. O nauyab nako si Jake. Ang akong classmate nga usa ra pod ka education tungod sa kakuwang sa husto nga giya og nadalagyod mi sa amo ang emosyon sa kabatan-on, mga kabibes. Nabuntis ko, namabdos ko, mga kabibes. Og mauto nga pagkahibalo nako nga positibo nga buntis ko, o positibo ang pregnancy test nga ako ang gigamit. Dugang

0: Amara, anak, nganong nahitabo man ni? Scholar ka man unta? Hayag na unta ang imong kaugmaon. Ang imong mga manghod, kinsa na malay mo tabang nila?
1: Ma, sorry kayo ma. Wala ko tuyo ah. Nadala rami sa emosyon sa kabatanon. Sorry kayo ma.
2: Ang agong tibuo ka kinabuhi, Mara. Kaibaw ka, Mara. Marang, kaibaw ka, Marang. Ang akong tibuo ka kinabuhi. Gihalad ako sa basakan. Gihalad ako sa uma. Ang akong kinatibuk ang kinabuhi. Ubo sa kainit sa adlaw. Uwan og init, Mara. Akong giantos. Para lang makagraduar ka. Unya kinira. Ang imong ibalos diri ka namo. Ito na ala ra kasayon, Mara. Hapit ka naman unta magagraduate. Gamay na lang yun ang taong kuwang. Magkahuman na ka sa pag-eskwela.
0: Na lang, Tomas. Pa-explain na lang ang imong anak.
2: Sakit kayo sa kundughan. Imong gibuhat rin ako, Mara. Unsa man, hinuktok lang ganina.
1: Pa, pwerte na kong mahaya. Pasailo ako, pa.
2: Sayon rin na isulti. Sayon rin kayo na isulti ni mo nga mangayo kag pasailo, para. Apan, agamatuuran, gigubani mo ang salig nga mo'y bugtong na mong gihawiran ni mama ni mo. Ug makatabang ka diri namo sa kalisod ug makahuman na ka sa imong pagtungha ug makagraduar na ka. Gipasikitan gyud ko nimo. Di lang kay ako hasta si mama nimo, imong mga manghod nga nagsalig unta nimo puhon. Imong haming gipasakitan, Mara. Kami ni mama nimo. Ayita nimo maraoy.

0: Jake, hulat ba? Nga nung ginilikayan mo ko ni mo sa classroom, duwatan niya itanawan niyo. Duha ka linya, Jake. Positibo. Mabdus ko. Unsa o naman inato?
1: Unsa ba, Mara? Ipusa ragod na. Tingali og na iya makakita na to, diri. Unsa akong pagkahitabuan na ha? Nag-amping man ka ta? Time sa, sigurado ka ba nga ako agad na? Basin og
0: unsa, Jake? Unsa man ang pagkasultihan? Giunsa ni mo paggawas niya ng pulong sa imong baba? Kinsa pa man dailain? Ikaw ra ang akong uyab. Ikaw ra ang nagunit ka na ako. Ayaw ko pasumbangi og pasangil kay balukas sa tinuod.
1: Ayaw kong sigiho og singka, Mara. Ngano? Ako raman imong basulon. Duha ta aning salaa. Unsa akong manato pagpakaon ng bataa nga nagsalig pang man gani ko sa alawans gikan sa akong ginikanan. Mabisto ko nila. Mapatyan pa siya ko sa akong papa.
0: Unsa man day ko, Jake? Unsa man na akong pamilya? Scholar ko. Unong kabuwan na lang unta, third year na ko. Pwerte na ko kalinghod sa akong mangganikanan. Papapahawa ko sa eskwelahan, Jake. Aban kong mahimo mag-uban unta ta, ayaw ko biya ipalihog. Hadlo kayo ko.
1: Ayaw ko para iji karon, Mara. Wala ko'y kwarta. Wala ko'y trabaho. Huglabaw sa tanan. Wala ko kabaloon sa iyong buhaton. Hustong sa... Ayos ako sa muka. Akong problema hon akong kaugalingon. Problema hasab ng imuha.

Ugmao. Ugmao gadto ang katapusang higayon nga nagkita-kita mi ni Jake mga kabibes, mga DJ. Pagkahibalo niya o pag hindi nasayod siya sa tinuod nga usan ako kabuntis. Nihunong siya og eskwela. O nikalit lang kawala mga kabibes. Wala na mo reply sa akong mga text. Ug tawag. Ug iyan na pod ko nga giblock sa Facebook mga kabibes. Ug unya, mao ni mga panghitabo.

0: Karun, muduhan na kabulan ng akong tiyan. Nahunong ko sa pag-eskwela, nawala ang akong scholarship, o kadaadlaw na kumakitaan ang akong mama nga maghilak sa tago samtang nagtanaw ka nako. Sakit kaayo mga DJ. Pakiramdam nako, usa ko kadakong kapakyasan sa akong pamilya.
1: Mara, kaon na. Ayaw sige kaguol diha, kay madaot ang bata sa imong tiyan. O ayaw na kaguol, pag-ampo ka nunay day nga mahiling kawas ka sa tanang problema.
0: Ma, nganong maayaw man gihapon ka kanako? Bisag ipakyas na ako ang imong mga pangandoy, nga alang unta ka nako.
1: Sakit, Mara. Pwerte ka sakit. Apan, unsaon man ako? Pagbiyani mo nga, anak man ka nako. Nasayop ka. Oo. Apan, ang bata sa imong tiyan, inusinti ka na. Dili ka na mo pasagda ni Papa mo, Day. Amo nang ipasalig ka ni mo.
2: Ganang, ilam na mo din, Habe. Ilam na mo doon, Habe. Nahitabo na nga ngayon, nahitabo. Na naman na. Ato na lang nato na. Nawala ang scholarship. Aban, wala mawala ang imong utok, Mara. Inigawasan ang bataa, kanang imong gisabag karon. Mangita ta og paagi nga magkahuman ka. Ang tinuod nga kapakyasan mao ang dili pagbangon. Agakon ka namo, bahala og lisod, pero kayahon nato. Og katong lalaki nga amahan na imong gisabag karon. Kalimti to eh. Ay napaghunaw na to. Wato'y ayong tawhana. Kalimtitos na yun, Mara.
0: Salamat, Ma. Salamat pa. Mupadayon ko. Para sa inyo. O para sa akong anak. Puhon ako akanang isaad.
1: Dagang salamat, Day.
2: Muna nga. Padakaan ang mataa. Tabangan ka na mo. Ayaw kabala ka. Kaya dili ka na mo pasagdan. Dili ka na mo pasagdan ni anak Mara. Kanang imo karong gisabak.

Karon mga ka-vibes, mga DJs. Dili gihapon mawala sa kunguna-huna si Jake. Angay ko ba siya nga pasagda na lang? Makabangon ka ako isip usa ka inahan? Makaya ka ni nako ang tanan mga ka-vibes? Dili ba ko mangayo og sustento nga dunia? Unsa may angay kong buhaton? Nga gi-block naman ko ni Jake mga ka-vibes, mga DJ. Og niundang naman po siya sa among eskwelahan. Palihog, tambagi ko ninyo. Palihog, hatagi ko ninyo sinyuhang mga bulawanong panguna-una, mga ka-vibes, mga DJ. Og din hinalang taman. Ini, inyong suki nga tigpaminawan, nining nabantog na kayo nga programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Mara.

0: have your time.
1: Og kamanaminaw sa itong paboritong radio, 93.1 FM Radio Cebu, mga ka-vibes, mao na ni. Og welcome ang tanan sa itong programang Request 931. Sa amo nang sa ako nangingon ganina, mao ni sila ang ato ang usap sa mga intern, no? Daghan matag mga eskwelahan dire apan kagahapon taga UP to, Miss Eva. Oh, eskwelahan to sa UP si Sakaina og si Hana.
0: Sila si Sakaina.
1: Sakaina og si Hana to kagahapon. Ani garon taga City Umin usab nga si Kabibes kuan. Sagay to ngani niyo Kabibes.
0: Michelle.
1: Si Kabibes Michelle og si
2: Jessery.
1: Abi na kog hapon kuyawan ko ganin nagbas balitan na kong ma-jersey ba?
0: Jersey.
1: murag uniforms, basket, jersey.
0: Nice kayo sila jisere. Mo kuhay. Mo drama.
1: Nito sila sa iba. O niya, sa ito mga kabayabs garon, mauna to, ang ito ang istorya kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi sa ito ang silver nga maugining si Mara. Usa ka estudyante, usa ka anak nga naningkamot,
0: yes,
1: Miss Eva sa pag-eskwela, kay gani scholar siya apan nasa agading taon siya, mo na nagigingon naging Miss Eva, no nga, bisan pa dahil kung saan ito ka-bright sa eskwelahan.
0: Mabugo yun ta, ikabot sa panahon nga, ingon ana.
1: Inigabot sa panahon, kunos gugma, wa kunoy bright sa gugma, kunoy Miss Eva.
0: Tanang bugo.
1: So mamutuo mo na mga kabayabs nga why bright sa gugma. Basta mag-isgot at gugma. Ikaw, Michelle.
0: Sila yung una kay Kuhain.
1: Estudyante sa man, naka-try na baka nga murag magkaanak ka, murag nabugo mong kusugugmaan.
0: Basi mo, wala pa siya ka-try og uyab, boy.
1: Adi, basi
0: diyan. Naka-try na ka-uyab? Awa, wala. So, dili siya, Kuhain.
1: Since birth, gina.
0: Oo, dili siya makarelate pa.
1: Abi na kong since ra karong buwana. Atong aging buwana.
0: Wala.
1: Urbihan, pala na ito ni mo, Ma'am Michelle.
0: 21.
1: Urbihan, wala pala ingon ana rong panahon na mga kabayan.
0: Ako dyan sa una.
1: O, di ba karon man?
0: Oh, karon di ay.
1: Di ba sa una? Na, kanang kay karon man kong panahon na, na na cellphone gadget ni si Iba. Dali nang kayong pag-uyab-uyab. Easy na lang mag-ipong pa nila.
0: Di, ingon anag yun na basta nakafocus ka sa imuang pag-eskwela.
1: Baby, mga tanata. Unsa may imuhang ka na ang kuan, murag gipang hugutan.
0: Ngayon wala pa ka naka-nixod o ingon anag. Hot seat.
1: Di, sa karon, sa kang graduhan, kuan na karon? Third year pa rin.
0: Okay.
1: Sige, unya muna, kana ang unsa may nanahimong rason nga pag high school, magigkakaunaon nag uyab-uyab nga sa high school, maam ganay kusog nga uyab-uyab.
0: Oo, magdihaman magsugoy sa high school.
1: Og hantod garon nganong sa imong pag third year na nimo, pareha di mo kuan na ni, pareha di mo grado ani ni kuan di ay mara.
0: Pareho di mo, pero education lang yung course.
1: Sige, unsa may nanahimong rason, unsa may bugat nga rason nga namo man kamusod og gugma-gugmaan sa imong karon nga pangidaron 21 anyos na.
3: So, katong pag high school, na yung mga instances nga na yung mag-try
1: manguyab. Okay. Unya?
3: Yeah, ito nga time. Digit kaya, kaya labi nang na-research.
1: Okay. So, una gini mo ang mga pag-eskwela. Ana, inuntampungan. Yung muana man ang laki nga, dunganon ko na itong research.
3: Pwede rin yun na.
1: Muana man ang kuhaan mo lang ko na itong inspirasyon. Muana man ay rason dahil sa mga kuhaan, mga kalalakinan. Inspirasyon. Wadi ka mada sa gingong pong inspirasyon, ana?
3: Eh, di legend mada.
1: Wag yun. Balibad ka.
3: Mas importante dyan ang pag-eskwela.
1: Sama, ana lang ka nga. Di lang ko mag-inspirasyon. di lang kumapila ng inspirasyon ni mo imo lang na wala anak ka wala pod
3: mga naman nga paaboto di guman sa
1: muhuwat lang kung
3: okay kuyaway no naapod yun yung magpaabot
1: karon suman wapay uya basig na
3: wala na ikaw miyo na
0: okay
1: basi niya na nga
0: basi masakpan sa mama ayaw pangutan ka diri
1: di ba laki ba ang katungin muhuwat ba
0: karon nana siya uyab o naghuwat gahapon.
3: Ay, wala na ikomyo.
0: Wala na sila communication.
1: Ako lang yan ang laki.
0: Awa na ito.
1: Yan na siya nga, samtang maghuwat ko ni mo, magkuhan sa kalingaw sa pag-uyab-uyab. Pero ay, kamalaga, kay buwag na naman ko ni.
0: Inigaw human ni mo.
1: Maghuwat na mag-iapong ko.
0: Inigraduate ni mo, magbuwag na may ato.
1: Karoon, nag-uyab ko, ako lang sa niyang kalingaw-lingawan. Bitaw ay.
0: Alam no.
1: Ikaw, sir, Jessery.
0: Yes, sir.
1: Ikaw, gana ang saman, nakay-uyab.
0: Karoon?
4: Karon single ko.
1: Ha?
0: Single.
1: Pero ni atong aging semana ba nakay uyab. Asa man nakay uyab.
0: Nakay gipanguyaban.
4: Wala sa pagkakaron is focus ako sa akong kagalingon man
1: kay focus ako.
4: Kuan man gud kung nako sa relasyon. Dili jud ko maka
0: Kuan pa rin.
4: Multi task.
3: Okay.
4: Maglisod ko o gahin sa time ana kay nai part sa akong life nga kini dire ko mas ma-prioritize ang mag-ana to ang pikas
3: kanya
4: makuha sa ko sa lain nga party nga dili kay nako matagad ng anak ba.
1: Sa ato pa makaingon ta po nga wa mo wa mo musod og gugma-gugma karon
3: diay karon kamong duha. Okay. Basin magkakamu.
1: Ah, sige. Magkakuan sila mas iba. Magkahuman din na sila.
3: Magkahuman.
1: Okay, sige.
3: Oh, no, pwede ba yan?
1: Wama mo ni Isod o Gugma. Ato ning hatagag advice.
3: Saan man ninyo pagtambag. Dili man mo makarelate.
1: Di man mo
3: makarelate. Pero as estudyante na lang, unsay maayong buhaton ni Mara.
1: Isip po sa ka-estudyante niya, butang tampong nga, mura classmate mo panaglito.
3: Oo.
1: Saan may mahatag advice ninyo?
3: Nabuntis na siya.
1: Buntis na ba taon sa Mara karon? Okay. Ikaw sa iyo na, Day Michelle.
3: Oo, kanya. Okay. Ang para sa ko since daghan sad kog na sinatian sa mga nakailan ako nga
1: ang kang Ma'am Junet no trabaho gyud na.
3: Oo, maog yun yung priority. Sakto gyud na yung mga inana nga mga babay. Oo.
1: Trabaho po gyud na ni Ma'am Junet day. Okay, sige.
3: Ang iyang uyab ang iyang trabaho.
1: Sige ma'am, karon pwede ka mag-uyab-uyab. Okay, sige. Okay, Day Michelle. Padayo, Day Michelle.
3: Sige. Ang one advice na ako makakuha ni Mara, kay since naan naman yun siya, namabdos naman yun niya.
1: Naan naman yun
3: eh. Yun ang bata. Wala siya labot sa pagkasayop sa iyang mamagpapa mo nang mas maayong nga dawato na lang. O dili raman mag-stop pang imong kalibutan tungod na kainabuhat nga sayop.
1: Kana. Tinood. Labi na nga bata. Noon pa man. Pwede pa man nga, o karoon, nasayop ka, inigkataos bata, pwede pa man imo isakto. Kana grasya man po na kay karon panahon na daghan kin taong kay nangandog anak si iba wa taga itaw
3: lagi
1: na nay kana grasya na nimo di
3: panindigan na lang kana. Oo then okay. Mubawi na lang sa sunod
1: bawi na lang
3: ikaw
1: sir Jersey
3: kuan kung ikaw na for example ikaw ang nakabuntis
1: ang sa may buhaton mo
3: oo sa edad nga ingon ato onya nagsalig ra ka sa alawan sa imuhang ginikanan unsa may angay nimong buhaton panindigan ba nimo si Mara
1: amo na andam makamuharong sa kuan andam makamuharong sa hagits kinabuhi
3: oo kana
1: okay sige be
4: para na ko listod kay
1: unsa man
3: ay mudagan ka?
1: Malayas mo siya.
3: Malayas mo ka?
4: I'm listo di buta nga kung kagalingon sa iyahar.
1: Sitwasyon.
4: Sitwasyon. Wala pa kining listo jud siya. But siguro...
3: As lalaki na lang.
4: Ako na lang yung
1: barugan na suman
4: barugan kay naana magid na niya muro magkonsensya tagod nga
3: binuhatan
4: mong guna to so ako na lang yung tindugan
1: ako na lang yung barugan kay ako po nagpabarog. barugan yun kay gago nagpabarugan barugan okay
3: hoy
1: okay sige onya
4: so mo to kining mag padayon and maningkamot nga pagsuway naman yun and nasudlan is maningkamot na lang sa kinabuhi
3: sa ato pa dili ka mo si bad
1: dili ka mo dagan dili mo i-block
4: dili kaya sa konsensya
1: mauna tinood mauna tinood na yun nga sus makutsi
3: siya dagan na kayong batang ama
1: ako na batang ibuha trabay na ito niya karoon ako na daganan na ba tinood na yung
3: ang
1: konsensya mas iba pero namin uban karoon di man makonsensya pang labay mga bata ganis ng looya
3: lagi no nakakita na yun po permi sa balita
1: mo nagingon ba nga wa sila yung konsensya may pa ni si Sir Jisery o may konsensya
3: bisag wala pa siya kasuway
1: okay kung naa kay konsensya manggod mga kabayabs maumungkod na yung patay sa mga
3: kabay bisag unsaon ni mo unsa pa ni mo ka kuan diha nga dili ko ingon ana kung ena ba istorya ra pero kung nahitabo na ni mo ang imong konsensya
1: di madasa kung
3: mao ni makapawik ni mo
1: di madasa kung konsensya nga mag sige kong lipay-lipay diri nga naa ko anak dito nga inana ana ba sige sa tong ipipage sa tamis iba kay maragdaghan pong naghatag sa ng komentary
3: niingon si Kavibes Jesus na sareno bravo congratulations interns very nice mudala og drama tapos niingon na si Ma'am Rona Kagas ang akong ikatambag sa sender DJ kay pasagdi na lang tong lakiha nga nakapabuntis nimo kana kay giblaka niya wa to siya plano nga mo ako sa responsibilidad niya isip unta amahan paningkamot og imuha himo ang inspirasyon ang imuhang umaabot nga anak og ang mga nahitabo nimo. Lesson learned, kay naaraman pod imuhang ginikanan nga naapirmi sa imong kiliran.
1: Kana,
3: basta sa pagkakaroon, imuhang umaabot nga anak ug imuhang kaugalingon maoy huna-huna. Gika ni Ma'am Rona.
1: Oy, salamat Ma'am Rona.
3: Thank you kaayo Ma'am Rona.
1: Okay, Ma'am Melody, asa magka Ma'am Melody?
3: Yes, Ma'am Melody.
1: Isip inahan. Ngay po may nimog advice, Ma'am Melody.
3: Kay panalitan, ikaw ang inahan ni Mara. Mm. Ikaw si Ma'am Nene.
1: Isip inahan, kay Ma'am si Ma'am Melody, usan na po kainahan sa iba. O niya, isipinahan, unsa man po imong mahatag advice? Asar man ito, basing
3: naglikit pa to sa kuwan.
1: Naglikit pa sili. Biyay sa na sili, niya ma'am. Gato, hindi, ilisa na itong siling kulikot.
3: Gato, gagmay na kaayo. Usa nilang kahamo.
1: Good afternoon, DJ. Ako ragod, makatamba. Akong ikatambag ragyod, siguro ni. Ni mo Mara. Padayon sa pagskwela para makatabang ka sa imuhang ginikanan. O i-love ni mo maayo, imong anak. Move on lang, day. Sim sa sitwasyon na ako. Parihan is lamis iba.
3: Okay.
1: Sim og sitwasyon na ako before, nasayop ko kay... Okay, sige. Times sa kadyo. Tapay ni tawag. Hello, kabibs. Almer.
5: Mayong hapon. Ligyan ko mabong.
1: Oy, mayong hapon.
3: Hi, Almer.
1: Oy, kabibs, Almer.
3: Almer.
1: Ano sa may mong mahatag advice sa ang sender karong hapon na, kabibs, Almer?
3: Oo.
5: Muna ginayin mo, ligyan ko mabong
1: ha.
3: Pwede na siguro sila mabong?
5: Manikamos siya para sa iyahang kaugmaon sa iyahang anak, iyon man iyahang kaugmaon na para mabuhi na iyahang anak nga isan pa man ubula kini kanang atubang nga sa kanang amahan sa iyahang anak nga unta mauntay responsibilidad ba. So ang iyang buhaton, manikamos na i-check maayo para og alam sa iyahang anak, kaya lison magugayo kung magpadala siya sa iyahang gibati. Unya ang iyang mapiktahan ang iyang anak, mas maayo pa siguro ni Jericho Mambu kaya nahitabo naman yun na. So ang iyang buhaton, maningkamot na lang gina siya para mabuhi ni iyang anak lisan pa man kung wala siya Paris.
1: Mao ka na, tinood yun. Okay.
5: Kaya managiningon ni Jericho Mambu, ang Paris ni Jericho Mambu, mabot na magina sa tamang panahon ko.
1: Layo sa kitang Paris.
5: Kung gusto pa para niya, ihatag naman yun ang saktong lalaki sa...
1: Kana
5: niya
1: kinabuhi
5: nga andam nga mudawat niya bisan
1: og unsa og kinsa
5: siya.
1: Kana. Kinsa siya ngano. Okay. Okay.
5: Dapat. Oray na kung ikatambag niya ni Jerry Kumambunga.
1: Mm-hmm. Ang
5: gamot
1: lang niya
5: siya
1: mayo
5: para sa
1: iyang
5: anak.
1: Okay, sige. Onya, maaro to ka vibes Almer, basig na pa kay mga ipadangat mga greetings, murag dagsa na lang ka mo kuan pati mo.
3: Murag busy ka ayo siya.
5: Oh, busy kay trabaho ni Jerry Kumambunga.
1: Mao ba. Okay, sige, onya maaro to. Yeah.
5: Oh, mag-grade ko sa kwan, diri ko mo, mag-grade ko sa ako ang mga kaubanan diha niya. Kanang shoutout din ako ni diri ko mo ang among grupo nga Helping Hands Organization sa anniversary karon na mo ang grupo mayong
1: hapon. Ah, okay. Grupo niya.
5: Happy anniversary.
1: Okay, happy anniversary. Okay. Sige, unya maura to, kabayb sa Mer.
5: Happy anniversary sa Helping Hands Organization niya.
1: Ya,
5: salamat kayo di Cherry Kumambo, Miss Iba, ug maayong hapon ninyo diha.
3: Salamat pud kaayo, Almer.
5: Okay, bye-bye.
3: Bye. Unya atong i-welcome si Tita Mel sa iyahang bulawanong panguna-una.
1: Okay. Butang nga ginatag i-fix.
3: Oo.
6: Maying hapon kanimo diha DJ Rico Mambo o DJ Inday Eva Self.
3: Maying hapon
6: sa tanan nga mga naminaw kanto karong hapon na mga kabibes. Maying hapon kaninyong tanan.
1: Oh kana. Sige, isip inahan mamail, isip inahan, isip usa ka ginikanan. Unsa may imong mahatag advice ngadto sa nining Mara nga usa ka estudyante, usa ka anak nga nahisalaag sa dili maayong dalan. Okay.
6: Okay. Isip inahan o ginikanan sa isa ka anak nga nahisalaag, no? Ato gid na silang agakon, no? Ako mapasalamaton kay kum Inday Mara na ang imong inahan ug imong amahan naa diha, no? Ni aga kanimo, wa kanila talikdi. Bisan tud wa may ginikanan malipay, may ginikanan nga magfiesta nga ilang anak na inaanak, di ba? Ang pangandoy sa usa ka ginikanan, mahuman ang usa ka anak sa ilahang pagtungha kay maura ginay bugtong bahandi nga imong mabilin sa imong anak nga makapahuman jud kanilag eskwela kay maunay inyuhang kaugmaon. Anha magsugod ang inyuhang ugma. Ang ginikanan pundasyon og support mo na ilang mahatag sa inyo, ha? So nasakitan, masakitan ang usa ka inahan, masakitan ang usa ka amahan, kay nahugno sila sa ilang pangandoy. Apan kay naa naman na ang atong buhaton is ato bangon, malimbasog ka, maningkamot ka nga makabangon ka, kanang lalaki asa ra man na. Kana siya nabutang naman na nga nasayop ka. So ayaw to siya pugsa.
1: Pasagbe na lang.
6: Ayaw to siya pugsa nga barugan mo, no? Kay nanaman mo anak, so ayaw to siya pugsa. Moabot ang higayon sa iyang karma, dili man karon kay dili man na sili nga hang, di ba? O ang imuha lang gyud mga kag pasaylo sa Ginoo. Magampo ka sa Ginoo nga tabangan kaniya nga maluwas ka anang imuhang sitwasyon karon.
1: Okay.
6: Ugma puhon naa kay maayo nga trabaho para makapadako ka sa imong anak ug magabayan po ni mong anak.
3: Kana
6: una siya unya sa mga ginikanan kung panalita na amoy mga anak na lahi sa laag. Ayaw intaw ninyo kasabi
3: ang uban kay kulatahon pa
6: naataan na kay siyempre na may ubano ka nang
3: nga di makadawat dayon
6: makalitan. Pero dili mayo nga imo siyang kuanon kay ang mga kabataan karon lahi og pangisip kaysa sa atua kani anto.
3: Yes,
6: ang atua lang is istoryahon. Ato silang agakon. Unya kanang ayo ipa-feel nga kanang dako jud kayo ilahang nabuhat nga sala, no? Kay kanang bata grasya man na dili tanan, ha? Nga mahatagan og oportunidad nga magkaanak, ha? Kadaghan na kitag mga kaila pod nga inana, no? Nga dugay sila nakaanak or mangandoy gid sila anak, no? Kay wala gid tawo di mangandoy og anak. Kay mo man ato ang kabilin atong bahan di anha nato makuan, di ba?
3: Ang bunga sa pinatuag minahalay.
6: Paningkamot asa man pa ingon.
3: Oo, kung wala walay mo saw.
6: Mo na siya. So ang ikaw moabot ang higayon mahimo na man pugang inahan. So gabayan gid nimo ang anak. Moral ko na akong ikasulti. Onya, may hapon na tong tanan o more power sa 93.1 FM Radio Cebu maunani.
3: Daghan kayong salamat.
1: Salamat kayo, Ma'am Melodes. Sa doon inahan nga.
3: Yes.
1: Nihatag po sa iyang bulawan.
3: Inahan sa kanunay panabang.
1: Nihatag sa iyang bulawan.
3: Kung maghalisod na din na agyod siya permit. Pareha karo, naglukot og sili.
1: Okay, salamat kay Ma'am Mel sa mong bulawan ng advice.
6: Salamat po kaninyo sa kanunay ug naa ta diri masuhoy.
1: Okay na. Sige. Sige. Oh, hello.
7: Hello.
1: Oh.
7: Mambo.
3: Hi, Ma'am Kelly.
1: Unsa may mahatag di advice nimo sa to ang sender karon na po na?
7: Kuan akong ika-advise ana niya no. Iya lang pagdayunon, pag-anak yun na, inigaw mag-anak niya, na yung bata, inigamot niya nga, makatapos yun sa pag-eskwela. Parang doon ay na, makatabaw si maayo, yan, makagasto siya siyang anak niya, makatabang po siya si ganyang ginikanan. Luwi ganyang ginikanan, taas kayang panganduy nga makatapos, apan, last utap na siya na, ganyan, natintal man. Mao nga maningkamot yung siyang yung bawion.
1: Okay.
7: Hello, ay kaayo. Graduate na siya scholar. Ang akong pagkamangkong dito, scholar magbuton. Kapag mambuto na mo dito nga, maguya-buya, high school, doon na yung mga uya pantod college. Kaluis, Ginoo, nakatapos.
1: Mao na, okay.
7: So, ako lang dito, bride man siya, yan sabton.
1: Okay.
7: Ako mang ipasabot siya nga, ugma, kuhan siya. Mag-uyap-uyap siya niya, ma-pintan siya. Siya na po yung madimalas, kaya pitin yung tanan, i-migod magkapa. Tapos niya, scholar siya, nakatapos niya, oh.
1: Okay, sige.
7: Parang tuwa sa California, main kahintang niyang umabot.
1: Okay, Onya, maura to.
7: Maam lang, mga bata na ron.
1: Okay, sige.
7: Kina lang yun mag-balansi sila intakto. Okay, maura na yun tamag-
3: Yeah, okay, right. Daging kayo salamat. Bye-bye, Stelly. May hapon. Tapos siya, maayon
7: na yung kinabuti.
1: Okay.
3: Amping, ma.
7: Bye.
1: Sige, bye. Bye. Okay, sige, unya, karong tataon sa itong pagbalik, mga ka-vibes. Kaoban na na ito si Uncle Boy o si DJ Pamela. Okay, yes. Nakalina namin si Iba, unya na lang itong tambag sa itong okay. Pagbalik. Sige, unya, sa itong mga ka-vibes, ganaminaw, ilabi na sa mga radio, pwede mo nga mo text dere sa itong numero nga 0995-472-0802. Sa itong paboritong radio sa Subo, 93.1, Ever Radio Cebu. Mga ka-vibes, monani. Welcome ang tanan ha sa itong programang Request 931.
8: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
9: 93.1. Maana ni.

0: Gamon na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Mga kabibes, mauna ni. Ano yan, syempre, kumusta ang tanan? No, kuya Tutukaray, tawag ko na ko ng lula o lulo o senior citizen
1: na ta. Kung mapangag na.
0: Oh, kung mapangag. Ano kita ni, pangag naman ta, upa man ta senior. Upa ka dawat o senior, pangag naman ta, wala may lagos. Ito. Ano yan sa mga kabayans, karing na minaw. Sige, tawag na sa mga ganahan nga mo padangat sa mga greetings o request, mga kabayans. Siyempre, sa inyo house sa mga bulawanong panghuna-huna karong hapon na kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Ining atong sender nga maugining si Mara, mga kabayans. Cool boy, Miss Eva, did you Pamela?
1: Yeah!
2: Bueno, ano yan sa mga kabayans, karing na minaw. Oy, looy, intawan po si Mara, Miss Eva. Murag makuana ko ba nga ingon ani pugo sa oy na ala
1: no
2: oy, pero nabuntis mo ko pa ni Miss Eva.
1: Asa man ni gawas
2: sa kuan sa baga. Bitaw oy sa may na sa mga kabayams karon unsa man yung mahatag bulawan ng panguna oy na sa to ang sinder nga maokining si Mara no ikaw Miss Eva. Sige na pa may nag sige apan unsa man ang cool boy na ala sa DJ unsaon pagdala og drama DJ mo share ta ko sa ko ang kasi natian sa kinabuhi ma'am ko ina lang isuwat lang na ma'am ang scenario sa imong kinabuhi ay example pong sa imong istorya imo ani
1: mong script
2: kay na unsa may panghitabo nimo kani adto unsa pila may edad nimo atong nahitabo nga ingon ay na pila may edad nimo ato dayon unsa may panghitabo sa imong kinabuhi imo lang nang isuwat unya kana ang kinsa may nalambigit nimo mga tao nga nakapasakit ba na nimo ay na
1: kay pwede ra gyud kayo mimo
2: kami na bahala ay na sa pag himay-himay ayaw lang kay tas a scenario lang na mao ni nahitabo gibuwagan ka pananglitan wala pa nga manaha wala pa nga mahani imong ay na o niya nagkaila mo sa usaka o bar ay na nagkaila ba mo ron sa ayakoan diin ba mo nagkaila
1: sa basketball lang
2: na nagpalit ba siya ka skin din na maligya ba ka ka skin din nipalit siya na ka nga ay lamay ka na sub-sup ay na ilang gon natagil na magsinaryo niya kami nalay mo himay-himay ana imong istorya no di ba ang cool boy. Mao ka na, no? Kay ganaan po dahil sa taon nga mo padas yung drama, Miss Eva.
1: Mm-hmm.
2: O sayang kaagis sa gugma, kaagis kinabuhi. Sige, o niya, diri sa to ang text line na siya nagpadangat karon sila mga bulawanong panghuna-huna. Ana siya, mao ni akong ikatambag, DJ. Ang usa ka sayop, dili na mamahimong usbon. Apan, ang kaugmaon, mahimo pa. Dawata ang responsibilidad sa imong nabuhat. Ayaw biyai ang imong anak. O paning kamuti nga mahuman ang pag-eskwela, ang kaulaw mula bayra, apan ang maayong kaugmaon, ang maayong desisyon o pagbag-o magpabilin, ang sayop mahimong leksyon kung mag sani ang sayop mahimong leksyon kung magmatinud-anon ta og mutulid sa atong dalan. Ana siya. Huna-huna ang mga sangputanan sa imong buhat kay ang usa ka desisyon mamahimong makausab sa tibuok kinabuhi. Okay, moto gikan sa numero nga 4161. Mao sa to ang iyang bulawanong panguna-una, Miss Eva, karong hapuna sa itong programang Request 931. Okay, sige, unya ikaw, Miss Eva, unsa may imuhang matag advice sa to ang sinder karon?
1: Kuan, ang ako ang matambag ni Mara nga iyahan nila ng dawaton ang bata unya kay nang swerte gani siya kay naaiyahang maginikanan nga anda mo sa pupo niya ang uban ana kay isa likway
2: muna
1: unya sa pagkakaron kay daghan kaayo nga mga bata nga nanganak na unya nitiwas man og eskwela sa pagkakaron ayo huna ang katong amahan sa imong anak i-focus sa imong anak sa imong ginikanan kay nasayop ka man karon pero inigahuman makapanganak na ka anha na ka mubawi nila sa imong ginikanan sa imong mga igsuon og sa imong umaabot nga anak. Oo,
2: okay. Maura to. Oh, yes. Sige, DJ Pamela.
3: Muna, sa kong asa, di ko na ato lang. Limbasog lang giday, kaya sa akong mataon. Nga, imo man ang nahinay ka naman na. Nga, mo lagi na. Mo man ang giingon sa akong taman. Nga, ka na ang tao raman po ta. Matintal, ana, madasa, pabagid-bagid, ana. Nga, karon, nahitabo nga na buntis na. Sige lang, ana, dawata na lang ang kamatuoran. Wa naman to nangamahan ang lalaki. Kay giblock naman ka ka. Di man siya mo barog sa yahang ka na ang binuhatan. So, muna, paningkamot, ipakita sa yahang dili deserve nga kana ang yakang gibiyaan. Dili siya deserve si muhang gugma. Ana, og mga anak na ka, ipakita nga maningkamot ka, makahuman ka, makalampos ka, og padak-a ang inyong anak nga buutan og kana ang matinahoron og respetado. Ana siya. Ibang cool boy?
2: Mauna, no? Huna-huna, ang ako alang naaman imong mga ginikanan nga nakasabot sa imuhang sitwasyon og andam rapod sila nga nihatag silang suporta dihan imo sumuna. Kuani, kana ang saingan ni sukli ang ilang suporta, sukli ang ilang gihatag nga kana ang pagsalig dihan imo o mapananglitan, makasama sa gayingon sa imong amahan nga kung makahuma na ka, saingan ni kana ang manganak na ka, pwede na kang balik kung eskwela. Gawas pa, bisan pag buntis, pwede raman mo eskwela, mas iba. Oh, bisag buntis ra ka, pwede ra man ka mo eskwela. O niya, mag-leave lang ka, inig ko ana.
1: Panganak na.
2: Oh, mag-leave lang ka sa eskwelahan.
1: O niya, ingon ana, Uncle Boy, timing-timing ra manggoy. Kaya na manggoy magbuntis nga maselan.
2: Oh, depende. Oh, oh. Muna nga, na mayroon ko ano. Tanaw ni mong madadara, pwede ra man po. Ambot, naama, pwede ba ka nga mukuha o kuhan mo? Ana lang siya nga kuhan
1: special?
2: Lang ko. Eh, kanaang kuhan ba? Kanaang masama itong way classes balay ba? Siya nga na.
1: Ah, kaya na module. Modular.
2: Mag-module lang sa kurong buwana. Kay muraglain mga kumpapaminaw. O niya, huwag ma-okay-okay. Ana ba? Depende na lang na siyang pagpaningkamot. Aron, nga dili mahana o gito tali ang iyang scholarship. Oh nga, kanaang, iyang kuanon ba?
1: Pero, depende lagi, Uncle Boy. Kay kasagaran ina na mabuntis. Kwaon man, Jud.
2: Ang si kwaon?
1: Pahawaon, Jud, sa scholar.
2: Ah, i-reason giday?
1: Oo.
2: Ah, mo din na. Mm-mm. Ano man, bawal na mabuntis giyod?
1: Bawal na, uy. Kay kuan man.
2: Oo, oh, abas hindi pwede ra.
1: Ambot lang.
2: Okay. Nanala, sige, o gunsa gani, o bawal. Wala tayo mahimo. Pero kung pwede, nanala na niya. O giyang labanan ang niya scholarship, no? Kay isa man nga, nahinay ka naman na. Okay, o niya, maura to ko ah. O niya, did you rico mambo? Okay, o niya, nasulti naman siguro sa tanan ng Uncle Boy, ni Miss Eva, DJ Pamela, o niya, sa to ang mga kabayos po nga nihatag sila mga bulawanong pangunahuna. Ang kuan na lang na ko ni ang kuan, kana ang, muna, yan na lang ginang kana ang paningkamutan, nga makuan, so yung ganun ni, maoki ang iyang pagpanganak po hon, o niya, muna, inigahuman, barog na lang yun siya sa angay nga ipadayon niya, o nasa gustong ipadayon pa sa iyong pagtungha mga kabayos, no? Mam, tanagingo nila, di madagan ng eskwelahan. Sige lang, oh, nagkamot lang yun hapon. Huwag nasayop ka ron, bawi lang ta next time. O, oh, sunod panahon. Sige, unya, manginaot me ka na ang Mara nga nakakuha ka karon og mga advice, kakuha kag idea karon ron, ining ato ang programa request 931. O kung sa'y angay nga buhato ni Muni Ana, imuha ka ron nga gugma, imuha ka ron nga kasinatian sa kinabuhi o kaagis gugma. Okay, Ms. Iba, wala naman tayo kong oras, ikay una.
1: Kung ganahan mong lingaw nga muhupay sa inyong makaguol o maminaw sa inyong magsinatian sa kinabuhi, dili na mo sa atong programang Request 931. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, dili sa Favorite Music Radio 93.1. Ka-vibes, mauna ni! Kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva, Sophie, bye and good afternoon mga ka-vibes, amping!
2: Alright, salamat kayo Miss Iba o niya DJ Pamela.
3: Mayroon, salamat sa tanan nga namino. Sukad ka ganina nga laon na hangtod ining orasa sa kahapon nun mga kabimes. Ako na lang asam si DJ Pamela. Magingon, stop thinking in the start. Doing nagang salamat o may hapon ka na itong tanan. Uncle Boy.
2: Alright, wala kita'y oras mga kabayabs, alas 3:31 na sa kaponon. Sumuna ako na lang usap si Uncle Boy ninyo magingon. Tiguang bitaw, paniti di bataroso. Bigyari ko mambo.
0: Again, sa ito mga kawaim, salamat kayo no. Ilabi na sa ito ang sender karon nga maukinig si Mara. Mara, salamat kayo sa imong pagpadangat, sa imong pagpabuhagay, sa imong pag-share. Iningay mo hang kaagi sa gugma kasi natian sa kinabuhi. Iningay ito nga programang request ni 3-1. O niya, salamat kayo sa mga naminaw. Sukad ka ganinang alas 4 sa gadlaon, hangto din yung orasos kahaponon. Ilabi na sa ito mga taxi drivers, sa mga grab drivers, sa mga bus drivers, sa mga jeepney drivers mayong hapon. Kanatong tanan, mga kabibes, wala naman tayo kong oras panahon. Ako na lang usabs, DJ Rico Mambo magingon, lihok na, mintras sayo pa. Mintras na ba'y panahon, na ba'y oras mo mga gustong buhaton, buhata na, mga kabibes. Hangtod sa sunod ugma sa samang daknaog, istasyon, mga kabibes. Wala tayo kong oras panahon, na pansadili pa magbilinta, o mga maanindot niya mga sinata din hilamang. Sa tumabon itong radio sa Sugbo 93.1 FM Radio sa Doo, mga kabibes. Salamat, umay hapon. Request 931, sukad sa launa, sa kahaponon, hangtod da sa alas 4. Mga kabibes, bye-bye!
4: Request 931. Request 931.

0: 93.1. Maana ni?
1: Puntag na ka vibes. Sugdan taw sa iyo ang good vibes. Bangon, bangon na. Kay ania na ang alarm clock nga makabungog sa iyo sa buntag. Buntag na vibes. Buntag na vibes.
2: DJ Sprocket on the

a las 4 y media na gyud. Oh, alas 4:30 na gyud sa kabuntagon. Og kamo na minaw sa inyohang paborito nga station sa radio sa dial sa mga radio 93.1. Your favorite music FM radio ka vibes. Maon ani. My morning, my buntag mga ka-vibes. Welcome na usab sa tuwang programa. Ang programa kung sa dili sayo pagani sa kabuntago, nagpaka-paka, nagbuto-buto na. Oh! Naglagubo na. Oh, naglagubo! Programang makalingaw, makapukaw, makasayaw. Programang buntag na vibes. Siyempre, ikaw ba niyong ubos ng alagad sa kahanginan? Wanay lain ang certified lami oin. DJ's Bracket Gonato, a.k.a. N.Y.R. Why? May money, may punta mga kabab sa mga nakatune in na karoon, sa mga naminaw karoon. Sa mga naminaw, sila matagsatag sa ka mga balay. Sa mga naminaw, sila matagsatag sa ka mga unit. Ito mga drivers na to karoon, mga grab drivers, taxi drivers, mga maximum riders. O kato mga green taxi drivers. Good morning, good morning. O siyempre kato mga ka-vibes na to di nga busy na kayo na ni Kaisikay sa kada kwan, kada merkado. Kung asa man na merkado kita karon naglanog-lanog, mayong good morning ninyong tanahin. Unta maayo ra inyo ang kabuntagon, ang inyong pagsugat sa kabuntagon ha. O siyempre kung ganahan mo mamukaw na may greetings, na may mga pa-shoutout kay lagi na ay kalihukan sa inyo ha. Na birthday, anniversary, bunya, kasal, unsa pa nang naadya. Pwede ninyo itawag or i-text sa 0995-472-0802. Akong Osbon ng Hinayon. 0995-472-0802. Siyempre, ito ang... adlaw nga Merkulis di ay karon. Oo, pizza 25 sa buwan sa Hunyo. O, tuig 2026. O, siyempre, basta mo sugod na gani ang adlaw Merkulis. O, na dayon tayo pasumpay sa istorya. Nga manginahanglanin yung sumpayan. Oo. Kinahanglanin mo sumpayan. O niya, siyempre. Di ara ang atuang ka-vibes pasumpay nining adlaw nga Miyerkules. Atuang ka-vibes pasumpay mauni. Gisimhot ni mo kay. Gisimhot ni Mokay Sumpaye. E-text or itawag sa 0995-472-0802. Gisimhot ni Mokay. Alas 4:33 na mga ka-vibes. O niyang tawtaw dato na nga pagabasahon ang inyong mga sumpay.

data, mga ka-vibes! Alas 4.54 na! May morning, may bungkag, mga ka-vibes! Nangapi na ba mo diyan? Na mainit, painit, kape! Kapiling ka! Og syempre mga ka-vibes, no, ang ato ang ka-vibes pa sumpay sa istorya. O, asa naman to mga kwanre? Asa naman to mga... Diara! Diara ang ilang mga pagsumpay sa ato ang istorya mga ka-vibes. Sa dili pa to sa nipang good morning ning na diri sa ato ang live. Hello, good morning! Good morning to true lovers. Hi, true lovers! Good morning, my buntag! Ato ang ka-vibe sa pasumpay sa istorya maon eh. Maon eh. Gisimhot ni mo, Kai! Oo, nga nung imo manggisim hot. Sa Tagalog pa, inamoy mo kasi. O, bakit mo inamoy? O, dugtungan ninyo mga ka-vibes. Dugtungan! Kamu na minaw lang yapon sa programang Buntag na Vibes sa 93.1. Your favorite music FM radio, ka-vibes! Good morning to Chinea Heart. Good morning. Again. Ato ang ka-vibes pasumpay sa istorya maoni. O, gising mo hot ni mo. Kai. O. Sige. Gising mo hot kay humot man. O. Unta tanan humot. Good morning, DJ Sprocket. God bless you always. Mauna. Mauni akong lamian imong programa. Karaan ang mga tukar. Oh. Nakapahinomdom sa akong mga kaagi. Mo-greet ko sa ako, sa akong amo sa Guardians. O sa ni John Alcuber sa DYLA. O mamukaw ko sa akong asawa sa Sitio Latasan, Barangay Labugon, Mandawi. Si Maribel Bourbon from Marlon Enot Archibald sa Sitio Tagaytap, Barangay Adlaon, Cebu City. Sige, sumpayin ninyo mga kabab. Sumpayin. Gisimhot ni mo kay. O, nga no, gisimhot mani mo. Akong gisimhot nyor, baho naman, way hugas. Oh. Hugas, ipod. Nagtambak rang hugason. Wabutangi og, mo na diya. Wabutangi og blank hair. Blank hair? Sige. Gisimhot na ako kay lahi magbaho. Oh. Usa man ay baho, ana diya. Chinea, gising mo hot ni mo kay? Inamoy niyo dahil? Oh, bakit niyo inamoy? Rantoy, gising mo hot na ako DJ para mabawaan og makaon pa ba or dili? Ala no? Maabay? O, sa isa ka itong mga nanawag ka kanina, pwede na mo manawag balik mga ka-vibes. 0995-472-0802. Oo. Sige. Okay. O, sorry. Kay boss, ako a DJ. Humot or baho. O, sorry. Apariho. Pareho humot niya baho. Oy. Ew. Ew.
ni Nonoy 123 Gisim hot ni Monoy kay. And hello ni Ansota, shoutout ko ni Siloy. O inamoy niyo kasi. Bakit niyo inamoy? Ha, bakit niyo inamoy? Yanong gisim hot. Inamoy kay mabaho. Oh. Ayaw ho. Oy, bangon naman, di ba, man? Hello to Evelyn. Shout out from Belgium. Hello, what's up? Thank you so much for watching our live stream. Live na sa karo sa itong TikTok, mga ka-vimes, ha? Kana nga question, DJ, sa mga lucky na, oy, dili, oy! Sa tanan man, good ni. Imong gisimuhot kay. O, depende na sa imong pagsabot kung unsa imong gisimot. Kung sudaan ba na, pagkaon ba na, o naabay gamang, naabay na deads nga ratatuwi sa inyo, ha? Mga nang imong gisimot. Baho man, DJ. O, mo na diya. O, Nonoy, nga nung imo mang gisimot, Noy? Kwisyo siya, bakit mo inamoy?

Inamoy ko po kasi may amoy. Oh, ayaw, amoy. Gising hot ni mo kay. Oh, nganong gising hot man ni mo? Oh, DJ Lambert Mangyaw, nganong gising hot ni mo? Good morning sa Tumaka Vibes. Yan sa may Sayaw, si Bunga. Good morning. Sana karon sa may Carbon Public Market o sa may Tabuan Public Market. Good morning yung tanong mga ka-vibes. Oh, gising hot kay humot. Oh. O sa may baho, o sa'yo nakahumot niya. Good morning ni ka-vibes Arwin Lee sa Colon. O sa tarang mga gahi diya no, sa Colon o sa kanang imol. Oh, Nani Mahong Ilok DJ. O muna diya. Nani Mahong Ilok ang buwad. Oh. Itipitan siguro sa ilok. Sige daw, nganong gising hot mani mo? Motoko DJ nga ta... Good morning, DJ's Bracket. Listening from Talamban. Akong gising hot, basig, bahog lang so. Oh, gika ni Alvin Mindahaw. O, kagahapon ni mo nga tubag ganang kabayab sa Alvin. Kaya wagin ako mabasa, no? Pasensya kayo. Oh, sige. The vibes, pasong pa sa istorya, gisim hot ni mo. Kay. O, oh, nga nung gisim hot man ni mo in town. Oh. Sige, i-comment niya, i-comment niya mong tubag. Nga nung imo mag gisim hot? Oo. Oh. Ayaw hot. Hello ni Kaiser Chi. Oh, Kaiser Chi.

O, ka-vibes pa, sumpay. Gisimot ni mo, kay. Inamoy mo kasi. O, bakit mo inamoy? Alas 5:03 na sa kabuntagon, mga ka-vibes. Bangon na muna, bangon. Good morning po sa kato, mga ka-vibes. Naturiya nga sa'yo, kayo naghikay. Kato na yung mga karindiriya. Na yung mga kaunahin doon sa eskwilahan. Kaila gating klase man ron. Good morning ninyo tanan, ha? Ako nalang mo good morning ninyo kay wala man mo'y jowa. Oo, good morning. Good morning ni mo bibi ko. Good morning ni mo langga. Ito pa. Good morning ni mo honey bunch, my sweetie pie. Pampiyam-piyamping. Good morning, Charlene Rose. Watching from Kuwait, hello. Good morning here in the Philippines and good evening there in Kuwait and in Middle East, no? Moy mo kasi. Gisimot na mo kay.

Oo. Alright mga ka-vibes, sumpaye, sumpaye. Ito ang ka-vibes pa sumpay sa istorya. Inamoy mo kasi. Or gisimuhot ni mo kay. Oo. Oh. Kamu na ibahala on saan pag sumpay ninyo. Unsa may simhoton? Depende kung sa'yo mo nabahuan di ha. Gisimuhot ni mo kay. Melon amoy. Amoy melon. Oh, diba?

0: Alas 5-6 na og natay color dere ato ni pasodlon, no? O, ganaan, sigo na yung same hot na eh. Inamoy mo kasi. O, bakit mo inamoy? Dugtungan nyo lang. Alright, abliyan na totong linya. Hello, good morning ka, Vibes.
1: Good morning, DJ. Happy Wednesday.
0: Good morning ka, Vibes, bebe. Sa'yo ha nakatawag, ha? Sa'yo siguro na ibangon, diba?
1: Ako yung sa'yo, Oy.
0: Gano man, Oy.
1: Kaya kung gising ko, tambaho, DJ.
0: Onya? Kumusta man?
1: Wala pa man po kabaho, DJ.
0: Wapa? Ano man na?
1: Saan ka man yung akong ilong, oy? Wala mo ko kabaho.
0: Nangita naglaing ilong.
1: At ang pangit naglaing ilong, oy?
0: Ambot na! Onya? Kumusta man imong kabuntagon ka, Vibes, baby Hatamosa? Kumusta man? Walay uwan di ha?
1: Happy lang, wala man.
0: Happy lang?
1: Happy lang, wala may uwan di.
0: Wala di ha. Onya, kay imo naman gi-advance ang imas mangutana ang tao, magpasumpay ang tao. Imo naman gisumpayan daan. Oo. Sige, gising mo hot. Gising mo hot, nimo kay. Baho nga unsa? Ganang kag baho nga?
1: Baho nga lasting bo.
0: Baho nga lasting.
1: Oh.
0: Katoko.
1: Ano dili mawala ba?
0: Mau ba?
1: Kanang dili mawala ini.
0: Ganang baho sa ilok ko, oh. Pwede na di na mawala.
1: Ayaw sa baboy.
0: Ah, di ka?
1: Anong perfume?
0: Perfume?
1: Anong perfume mo?
0: Ah.
1: Yan na di ha, di
0: ba? Nay, dagan! Ganaan ka, sinako man eh.
1: Ay, sinako, oy!
0: Sinako nga perfume. Oh, ganaan ka, ne? Ha? Ganaan ka.
1: Ayun, sinako, oy! Yeah,
0: sinako, oy! Ah, binuok!
1: Ay, sinako!
0: Binuok! Oh, binuok!
1: Anong perfume? Ah,
0: okay,
1: na
0: unsay ngan ka nang unsay ngan ka nang dako. Hey, ganan ganan ka nang
1: para dugay mo mahorot ya dugay mo wala pang baho
0: ganan kay kag dako. Ala sige, gising mo hot nimo kay. Oh, ah, ganahan lagi kag dako lang. Oh, ganahan kag ganahan kuno kag sinako nga buwan, i-perfume.
1: Ay,
0: ano na sinako nga buwan?
1: Okay, ran na, uy.
0: Imo ra na siyang ipahumot sa imuhang kalawasan, dili pwede kaunon, ipahumot ra.
1: Bata, oy.
0: Isa ingon. Isa yung nangingon ng bati.
1: Ay, asong kaunon na. Uy, kaya para lami, diba? Para hindi mo ba lami?
0: Mala di ha. Alright. Oh, mala, ganya. Imo man nasumpay na tong istorya. Na kay ganan, i-greet or i-shout out?
1: Ipaw ba
0: Bakon,
1: Banana
0: Minaw,
1: sa
0: 93.1
1: FM Radio Cebu,
0: Kavite, mauna ni... Mauna ni! Sige, mauna man ka ha. Dagan kayo salamat! Kavite, sa Bebe Hatamosa sa... Garing Konsolasyon. Amping kanunay! Hello ni Chubby ako! Oh, good morning, good morning! Hello ni Jackie Arbas! Oh, amoy potok ang kilikili from Ashley. Oh, mana dia? Inamoy mo kasi? Sabi ako, good morning once again. And thank you very many. Alright. Dagan kayong salamat, oh. Sige, inamoy nyo kasi. DJ, pukawang ko na akong anak si Chris Joy sa may Davao City. Inday, Chris Joy? Bangon na dia, Inday. Tingklasin na, Dai! Anong radio station niya? 93.1 favorite music FM radio station here in Cebu. The vibes. Mauna ni. Inamoy, mabango. Diba? Good morning, Ma'am Chubby. Ako ha. Good morning. Hello ni Ma'am Catalina. Good morning. Hello to Ash. Good morning, Ash. Gisimhot nako DJ. Kay gimingaw ko sa iyahang baho. Oy! Mona diya. Kutob na lang ito sa pagsimhot, DJ. Mona diya, simhota na lang. Natay caller ato pasodlon. Hello, good morning, Kavines.
1: Good morning, Miss M.
0: Good morning, Miss M. Kumusta man imo kabuntagon, Miss M? Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta? Ni bango na ka, naglakaw-lakaw, ni barog.
1: Ay, balag
0: tugnaw. Basta kay okay kayo.
1: Okay kayo.
0: Kano? O niya, Miss M? Okay man imo kabuntagon na matay pa sumpay. Andam na kang musumpay. Ato ang kabay pa sumpay sa istorya, Maone. Gisim hot ni mo kay sumpay eh.
1: Gisim hot ako kay humot kayo ang buwan. Pinaklak ko sa ako ang hiding.
0: Mao ba?
1: Humot kayo. Karoon ko dito na ako siya gipupugi kang sa iyang punuan.
0: Daghan day kayo kagbuwak niya.
1: Humot kayo siya ako ni siyang ibutang sa flower bee sa akong kwarto.
0: Daghan day kagbuwak niya. Daghan kagbuwak.
1: No? Ako sa DJ, buwak man ko.
0: Ay! Ay, ayawak. Ah, ayawak. O niya, kumusta man?
1: Hindi na ang mukotlo sa kong pagkabuwak, DJ.
0: Si Kuali, ito pakotloon si katong taga Loon Bohol.
1: Shit na lang. Hindi na ko type ang taga Bohol. Kaya muna yung naga...
0: Taga ditong dapita
1: ay
0: nakapahilak
1: na ko.
0: Uy, mao ba?
1: Walang hit na ko ang taga-bol. Dili na tinood nga. Kung sa to, kung ikaw inday mangit, tap pa man na nun, siguro abaya gayon ang bulano. Di ko mutuwa na.
0: Kana, tuog yun na, Miss M, tuog yun.
1: Di ko mutuwa na. Kaya gano, duwa ka chocolate tiknit ako sa bol. Nga nawa, sama sa buwa.
0: Ay, mao ba?
1: Oh, walang hit na ko.
0: Mau ba? Onya? Kay imo man gisimhot ka ang imong buwak diha nga humot kayo. Lahala sige. I-greet ang imo mga ka-vibes og pukawa ang imo mga silingan. Lahos, Miss Ems, lahos.
1: Ako sa tunay 5 FMR Philippines.
0: Ah?
1: Binagin ni mo DJ's Bracket
0: of Mr. Virgin. Ah?
1: Asa ako ang mama diha sa Bajan sa Black Market. Good morning. Sa akong mga, sa ako ang mga iksoon. Sa akong mga mag-isit yun indig. Nag-drive of taxi.
0: Di
1: yun, sa mga Rivali family, Silvano family, Amahan family, indig family, Mayong Buntas. Di yun, sa akong mga ka-friend, nila ni Emily Torres, Sandon Torres, Di yun ni Mami Peli Rosales, ni Kuya Alex man siya, ni Ma'am Ligaya, wala ko kadungog, kung ni Sarini Ripahak, ni Nicholas sa Google sa Amla, ni Johnny Amstosa sa Sugod, Cebu, and then, happy happy birthday ni, ni Kondi ay, may buntag ni Kevin Sir, Kevin Garbo diyan sa Bulacan, Talisay. Kundi, i-greet ako happy happy birthday si Gino Gabriel na nag-birthday karong adlawa. And then, ako sa English ang akong mga importante kong kinabuhi.
0: Kana?
1: Sino niya sa Marana de Alcal Cantara, Cebu?
0: Ha?
1: Oo, grabe na good mo. Especially to Winches sa Warden. Win-win Warden niya sa Manga Alcantara, Cebu.
0: Ha?
1: Din mo request din ko to car nga 2x2.
0: 2x2?
1: Di ka mag
0: 1x1.
1: Dini, 2x2 lang ko.
0: Oh. Okay. Alright, daghan kayong salamat, Miss M. Sugmahin punta ka ni mo.

0: Proseso Tabanay from Maray Veles Bataan. Ay, idol, no? Gisimot na ako kay Lami Kauno, no? Mana diya? Mana kung ganaan? Ano niya namatay caller diya? Ito pa sudlo. Hello, good morning, Kavimes!
1: Good morning!
0: Good morning, Kavimes! Telly sa Sagbayan. Kumusta?
1: Okay.
0: Okay na? Ni bango na ka, ni barog, naglakaw-lakaw, nagsayaw-sayaw, nagtambling-tambling.
1: Nimbarog na ko.
0: Nimbarog ra. Onya.
1: Naglakaw-lakaw, kinangitang kaon.
0: Tana, o. Oh, onya, kinamatay ka ba? Masumpay sa istorya, andam na kang musumpay.
1: Suwayan.
0: Suwaye, o. Oh, huwag ka kasuway, suway. Disimohot. Nimo, kay. O. Oh. Atong kabayos masumpay, Maone, gisimhot ni mo, kay.
1: Gisimhot ako, kay. Nanimaho.
0: Nanimahong?
1: Nanimahong
0: baho.
1: Nanimahong
0: baho.
1: Nanimahong
0: baho.
1: Mao ba?
0: Ito, gisimhot
1: ako, kay.
0: Nakalimyo, nangamog, ihapong.
1: Nangkaapit ng
0: sunmahinong. Ay, nagpaibog na saan? Otobratan niya sa pagpaminaw sa inyong mga... kanang tamis ang chocolate, humot ang mga imported nga champo. Mana diya?
1: Sunday siguro.
0: Karong Domingo?
1: Oo, mali siguro Sunday o Domingo.
0: Okay, Inday! Ayaw kalimut akong chocolate na.
1: Mabano, kimut ang chocolate ang pandik na kontoy.
0: Oo, Dili, ang imuhang bahin ako ah. Kana! Kana! Oo. Onya, kay imo man nasumpayan ang ato ang istorya karubuntaga ka vibes telly. Nala sige pamukaw, i-greet imo ang mga ka vibes, sugi mo mga silingan imo mga kapamilya bunan.
1: Ako may pamukaw ng ato mga pamangkin nila ni Jessica Suarez. Ah. Aron sa Lubo.
0: Ah. Okay,
1: kita na ng CR kang iyang bata. Inaot. Dai nga mo tapo may dring. Ate Nemo.
0: Oh.
1: Domingo siguro mo le.
0: Oh.
1: Si Camille Suarez nga naasa gihapon sa tuntunan ng Clarine.
0: Aha.
1: Yung bata nga asa yung si yung bata. Inaot po nga mo tapo mo dali nga nga po ni ate basi pa na yung talubong.
0: Aha.
1: Awan. Kung sa tanan na lang na itong mga kabayad siya.
0: Nag-aasata
1: mo,
0: chocolate
1: ka, layo man mo.
0: Ay! Tagi ko!
1: Okay, ganyan po na ako. Sila si Sir

0: morning. Bracket nga lang ni Oh, ito na mga kabayad. Oh. 93.1
1: ito Radio Cebu, kabayad mo na ni. Dagan kay salamat. Dagan kay salamat, Kavibes Telly. Good morning ni Iris Manto sa Kotkot Liloan. Good morning to Bing. Good morning ko sa mga silingan ug ni Dada. Good morning Dada. And hello, good morning to Good Boy. Tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap. Good morning ni July 17 ug natay caller ato pasod loan. Hello, good morning po ni Guryo Diay. Hello, good morning, good vibes. Hello?
2: Good morning. Hello.
1: Good morning, Ma'am Grace. Kumusta, mos?
2: Okay ra, kung kapunta ko.
1: Okay ra kayo, ha?
2: Nagkuhan roon, mali kami dagat.
1: Hala, oy! Mayo noon. Kumusta man yung kapunta ko, Ma'am Grace? Naglakaw-lakaw na ka, ni Bangon, nag-sayaw-sayaw, nagtambling-tambling. Ha?
2: Nag-abli
1: kag tindahan. O niya, Ma'am Grace, naman tayo ipasumpay sa istorya. Andam na ka musumpay.
2: Oo, oh, kakayanin ko.
1: Alright. Mao niya itong pasumpay sa istorya, Ma'am Grace. Gisimhot ni mo kay.
2: Hindi mo ito kasi mabango ang pagmamahal ni sa ako ang kuan.
1: Kisa?
2: Nab.
1: Kisa man?
2: Si Dutch. Ah!
1: Ala no, nagkuha na mo rin.

0: sa saingan. Naglablab na rin mo ni Sir Dodo di ay. Agay! Humot eh. Humot kayo yung paghigog mare. Humot kayo.
1: Mabango.
0: Tana! O niya kay mabango man ka ha, Ma'am Grace. Nala, sige. I-greet o pukaw ang imong mga silingan o imong mga ka-vibes. Bunal, Ma'am Grace, bunal!
1: Ipukaw ang ako ang mga iksuon nga di-adere. Naminaw sa 93.1. The vibe. Mauna niya. Sila si Ma'am
0: Lodonia. Oh.
1: Sila Noe Lodonia.
0: Aha.
1: Sila Noe Lodonia, Ismael Lodonia. Nita, Anunta, si Iris, si Andrew, si Ace, si Marjorie.
0: Aha.
1: Mga pagkumangkon, tuwa sa Davao, tuwa sa Pato Santa Cruz, sila akong doon, nila ng Lumi. Sila akong mga akong pagkumangkon, diya sa Miglianen niya, sila Anami, Lampulod, o mga diya sa Maridondon, akong anak. Ako ang mga amiga, ang amigo na nandiri sa Bohol. Ako na siyang ako sila gina nga. Sige kong gawag ninyo, paminaw mo kanunay sa 93.1 kay maugin niya ang number one station dari sa Cebu, SM Radio.
0: Yoy! Maugyon! O niya?
1: Oo, niya. Niya. Ya, nangutan ako kung tawag siya, no?
0: Oo! Oh.
1: Kahapon, no? Kahapon yung tawag ko, wa siya katawag.
0: O niya?
1: Oo, mauna ni. 93.1. So, abag, no?
0: Mauna ni!
1: Mauna ni. 93.1. Ito yung virtue, kabay. Mauna ni!
0: Alright, so maura Ma'am Grace, no?
1: Oo. Alam niya, pinag-distance ako ah. Pamiss na dire.
0: Sige. O, ingnak ko kung kano sa Ma'am Grace.
1: Oo, sige.
0: Dagan kayo salamat Ma'am Grace, huwag may buntag ka ni mo.
1: May buntag ka, sir.
0: Alright. Thank you. Oras na to mga ka-vibes. Alas 5:25 na sa kabuntagon. Good morning ni Ma'am Michelle Paraiso. O, bago pa kuno sila nag-abot gika nag-walking, ha? Grabe ha. Ay, basta love lagi kanunay, no? Kaya syempre, naman na yung van, ha? Oo, gibisita mo siya. Hello, ni Grahams. Shoutout, sir. Akong papa na sa Tagom. Tibok na akong pamilya by Christian Jaime. Good morning. And good morning also to Dada watching from Kuwait. And shoutout ni Flor Gabas. Good morning. Ato ang ka-vibes, pasumpay sa istorya, maoni. Gisi mo hot ni Mokay. O, nga nung gisi mo hot mani mo? Sumpaye. In Tagalog, inamoy mo kasi. Bakit mo inamoy? Bye, good morning sa mga taga-barangay Adela Poro Camotes. Ako nga amano ginandiyan sa mga sitwakan mga sang Papa Herminildo Mido og Mama Lolita Lita Gunato nga nakaroon sa Albuera Leyte nang lag kay namista. Oh, muna diyan. Sitio Ibero City Island, good morning. Kanunay gining naminaw. Naglanog-lanog ng ilang radio diyan, i-connect sa ilang speaker. Ilang sound system nga pwede. Isus, muabot sa pikas, barangay ang tingog. O niya, section production yan, nasa may merkado sa Barangay Adela. Good morning. Pasara lang sa akong Mama Virgin o Papa Tuting sa Hinugtan, Baes City. O Dada, gisimot ni mo kay? Good morning to Emmy, good morning. Inamoy mo kasi... Bakit mo inamoy? Alas 5:28 na mga ka-vibes. At tangi po ninyo karong tawad ng atong ka-vibes pa Zumba pa Budots. At tangi ginanyo, at tangi!

0: Buto-buto lang pag-iapan yung mga radio din mga kapabs. So, kamo na mino lang iapan sa programang Buntag na Vibes! Kung din kini nga programaha, ikaw lingawon, pukawon o pasayawon. Diba, Rimon? Good morning, good morning. And good morning also sa kanang ni Ma'am Lorna Albio sa may upper Dubdub Argao. Good morning, good morning. Tara ni Raymond is in, from Masbate City. And si Lucky RJ Rimondo, good morning. Alright mga kabibs, mauna dyan nino. Oh, nahuman na magigilato pakiguban sa load sa duha ka oras. Salamat kay ninyo tanan mga kabibs. O oh, syempre sa dili pa ko magpatighulog. Mo balik ko ni alas 11 para sa programa Kabibs sad sa utos sa katong mga nabitin sa tong mga manindot ka sunata sa Yuska Buntagon. Onya. Alas 11 to ala una. Non-stop sad disco party. Ha? Oh. Mauna diha. Hello ni Jack. Ato na ko mga ka-vibes ha. Siyempre, this has been your DJ's Bracket Gunato aka Nior. Ang certified Lami On. Mosunod na programa Arangkada sa Buntag with ka-vibes Tonton. O padayon lagi mo sa pagpaminaw. Ginila, sino paborito ng sasunan sa radio sa daya, sino mga radio. 93.1, your favorite music FM radio ka-vibes. Mauna ni. Amping-amping mo dieta na mga ka-vibes ha. Kay love ko kamong tanan.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, alas 6 na giyod sa Kabuntagon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu, Kabibs. Mauna ni.
3: Un

atol sa ilang pagpamusil suod sa maong eskwelahan, mga kabahibs. Ha? Doon ay chat kining duha ka mga suspitsadong mga estudyante. Sa ato pa og planado, doon ay maingon ta criminal instinct katong mga bata. Moingon tag bata kay lagi mga minor de edad pa man 15 o 14. Maubitaw niya ang padayon po doon nga diskusyon diha sa social media kung ang ngayon bang pakubsan ang kanang gitawag og minimum age of criminal responsibility, mga kabibes. Kaysa kasamtangan yun nga balaod sa Republic Act 9344 kung Juvenile Justice and Welfare Act, mga kabibes, ang minimum age of criminal responsibility na amagod sa 15 anyos, mga kabibes.

Ang sagad sa gimahay ron ang nagpanday sa maong balaod si Senador Kiko Pangilinan apan alang nako sa yun. We really have to revisit this one, mga kabibes. Pero taas pa man atong programa ato ng tukion sa musunod nga portion. Apan, alis ako mututok nining nahitabo sa duha ka mga suspect, mga kabibes. Kailaliman ka nga sigon sa group chat o sigon sa chat nilang duha, sayod sila nga sa laod ang ilang gibuhat. Sayod sila sa kasaypanan nga ilang gibuhat. Sayod sila sa krimen nga ilang gibuhat. Apan matod pa nila, dili sila masinutan kay sila mga minor de edad. So muna'y dako kayong tukiunon, mga kabibes. Ha? Kay laliman kagiplano nila. Una man tong digawas nga bullying ko no. Ha? Gitamay ko no nigmayo labi na ning 14 anyos pero pastilan sa no. Ha? Tungod kay gibugal-bugalan siya, giyaga-yagaan siya, matud pa nila. Mamusil gyud ka. Unya akong tanaw, mga kabibes, magkamaog yun sa pagpamusil ang baong 14 anyos kay na-discoverhan sa dihay higayon nga gidaan is firing range sa iyeres ang iyaan nga policewoman. Sumoto nga laliman ka naka-change magazine pagod sa 9mm. So sa ato pa suito kay ni kung dili magalisuito, makamao. Kuno saon pag gamit ang maong armas de fuego, mga kabibes. Ang nakapait kay baong mugunsa. Hasta mga babae nga ilang mga schoolmates. Gani sa upat ka mga nakalas. Tulo ni ini mga babae nga estudyante, mga kabibes. It's not only 3 but 4. Ha? Sa ato pa, katutuang ilang gihimo nga krimen. Ha? Pagkangilngigag yun. O nga no kahaon siya ni Santop sa panghuna-huna ni atong maong mga suspek. Matod pa ni Education Secretary Eduardo Angara, mga kabibes, nga doon na sila ay katahap nga doon na ay missioning maong mga bataa pero tanaw na ko very premature sa ang hatag nga informasyon ni Secretary Angara because it's not supported with solid facts. What is clear to me, mga kabibes, nga kining mga bataa nidaag yung armas sa dihang ni eskwela siya ni atong adlawa gani ang usan nila ha. Sigon sa investigasyon, itambong pa sa ilang flag raising ceremony.

ni gawas na lang kay iyang gihuwat ning iyang kauban nga 15 anyos kay medyo na late. Unya bito dayon ang kining 15 anyos nga si alias Rude matod pa. Mao'y ni tan-aw daan og naabot ang ilang target, wa man. Ambot unsa ang pagkaunsa kay wa diha ilang target ang ilang gipamusil ang lain naman hinuon nga mga estudyante sa naasoy nga tungaan. So kay imagine mo mga kabayb sa kananaang kaguliang ni atong higayuna. Nga hilom ta kaayo kay maupay pagsugod sa klase mga alas 9 man to human sa ilang flag raising ceremony. Unya kalit lang nga dunay duha ka mga binuhat ilang mga kauban ng estudyante ang namusil ngadto sa ubang mga estudyante mga kabibes. Matod pa ni Ma'am Laura Margarita, for me no age limit once a person committed in crimen prisogyod. Matod pa niya mo na iyang panahom kinini ang mga kabibes. Mausan na iyang opinion. So mao niya ang panghitabo karon. Unya ino mga kabibes, ang ako usad niya ini ba? Kita bitong mga ginikanan. Ilabay na gyud katong iyaan ni ining 14 anyos. Ha? Kaya man ang iyang training kalabot sa gun safety protocol. Nga kinahanglan iya ginagtipigag maayo yung armas. Nga nung natultulan man ni sa iyang pag-umangkon nga 14 anyos nga mao gidrabay grabe kayo nga namusil. Laliman ka sa 40 lagi ka basiyo. Ha? Halos tanan iya kay ang gikan nga 15 anyos nga nigamit og 38 revolver mga kabibes. Usa ra ka basiyo. Sa maong armas de fuego ang narecover sa mga investigador nga dito sa crime scene mga kabibes. So nakaw kay nigtulubagon kining maong policewoman nga usa ka abogada. Ha? Mao na nga makiangayon lang nga angay siyang manubang. No go no ya, abogada para ba unta. I know the name but since doon na tayo gitawag nga Data Privacy Act. Wa man siya nganli sa kining kapulisan mga kabibes. Ato na lang siyang ingnon nga sarhinto ni siya. Unya usa ka abogada nga na-assign dito sa Police Regional Office 8 mga kabibes. Matod pa ni kabibes 9354, basta mo idol gani ni Digong kabibes tonton masubayan gyud ang bloodlines. Supporters man to sila sa mga okay sa mga dasay gisumpay smiling pagani kayo nga nagpa-picture kuyog ni bato ang iyaan sa kriminal matod pa ni kabibes 9354. Switoha giniining kabibes 9354 tinuod bitaw ang maong iyaan katong policewoman mga kabibes doon na ni hulagway nga kuyog-kuyog si karon fugitive nga si Senador Ronald Bato de la Rosa because of course sayod man ta nga before he became a senator si Senador de la Rosa mao ang labing una nga PNP chief ubos sa milabay nga Duterte administration. Doon na sa gipunto kay kanibang giingon nga culture of impunity mga kabibes. The culture of violence. Dito magiging ni Siaw sa Duterte administration. Pero ang ako sa gyud, despite that mga kabibes, ang akong personal nga baruganan, we really have to adapt. Kaya nga no mga kabibes, ang pagpanday sa Juvenile Justice and Welfare Act kung kanang gitawag lagi og pangilinan law. Ang Republic Act 9344 mga kabibes. This was enacted into law sa ato panahimong balaod ni adto pay taong tuig 2006 mga kabibes. So this was 20 years ago, duha na kadekada ang milabay.
Unya grabe na kayron ang paglambo sa digital media. Nga nasubay pagod mga kabayos kay kining usa suspek ha. Ganahan kay sa mudua nining violently kay nga duha kining gitawag og Gorbax. Nga magpinusilay diha sa kining maong app mga kabayos. Ang ako lang pod ngano mani nga wa mani mapungi sa gobyerno ang ingon ini nga mga violently nga mga duwa diha sa internet mga kabayos. So mao ni ang consequence ha. Sayo ha, silang troll. Oy, Duterte lang gihapon pa sa ngilan siyo. Hihi. Oy, paminaw, kakak for sale. Akaw ganing baruganan, regardless of, ha? Kanang, it was influenced by the former president. Ako, paminaw, mugmayo ha? Ang akong baruganan, kinahanglan yun nga, ha? Paubsan ang, kanang gitawag og minimum age requirement for criminal responsibility o MACR. Mga kabayibs, alas 6:30 naman, mupos ako makariot niya, humaniini atong ipadayon atong panagiskot nining maong ngilingig kay nga krimen nga nahitabo dito sa San Jose National High School dito sa Tacloban City. Palihog, standby. Arangka!

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyo sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangwa arangkada. Arangkada sa buntag.
5: Arangkada sa buntag.
4: Arangkada sa buntag.
6: Bueno, alas 6:33 na, padayon ko mong nagpaminaw sa Arkada sa Buntag. Sa gihapon ako inyong kabayb, si Tonton Alco Santogo. By the way, shout out nga to sa kong bagong nahibalag nga higala, si kabayb Marlon Dallas Lico sa Green Taxi. Salamat kayo kabayb sa Marlon, ha. Shout out in buriha. Salamat sa imong pag-tune in din sa atong Arkada sa Buntag. Salamat kayo kay on time kay kaganiha. Unya, ha. Matod pa nila. Puto finish yun kay nakabot ko sa kong time slot karong butaga, mga kabayobs. So akong pasalamat nga to ni kabayobs Marlon Dallas Lico sa Green Taxi nga timing yun kayo, ha? Kanabang pag-pick unya pag-ingon nga maoning orasan, ada yun. Nakabot kita ko sa akong programa, mga kabayobs.
5: Arangkada sa Buntag.
6: Sumao ni ang panghitabo ni atong milabayng Lunes. Unya, nagpadayon karon ang diskusyon kung angayan ba laging pakupsan ang gitawag og minimum age of criminal responsibility. Ha? Apan, sa dili pa kana, mga kabibes, ha? Dunay usa ka sa mga biktima, katong upat ka mga nakalas, nagiisip nga bayani sa iyang mga kaubang mga estudyante, mga maestra, o ingon man sa mga netizens, mga kabibes.
5: Arangkada sa Buntag.
6: Ang ngalan sa maong estudyante, mga kabibes, kini si Chris Lawrence Pavian, 15 anyos, nga grade 10 student, nga usa ka aktibo nga sakop sa Boy Scout of the Philippines, mga kabibes. Kaybaw ka ang gibuhat ni Scout Fabian, Chris Lawrence Fabian, nga kining bataa ang iyarabauntang damgo sa kinabuhi ang iyang ambisyon mahimong sakop sa kapulisan. Ang iyang gihimo, sinihang iyang nakita, mga kabibes, nga nagsidong na, nagpasidong na katong mga suspek. Iyang gisiradaan ang pultahan sa ilang lawak sa ringan sa ilang classroom aron dili makasud dito ang maong duha ka mga suspek. Ug tungod kay ni Barugman siya kay uban niyang mga classmates ng hapa naman, siya in town ang gipusil sa usa sa mga suspetsado nga minor de edad, mga kabibes. Og tungod niya na giisip siya nga bayani because ugwa pa to niya si Radhi ang pultahan, hayan nga mas daghan paginunta ang makalas kay makasud man ang maong suspek, labi na katong nagda sa 9mm nga mahimong paarakan ra ang kantong iyang ubang mga classmate niya tong tungura, mga kabibes.
5: Arangkada sa Buntag.
6: Matod pa ni Kabayb 0792, si Piato Sir Nibana tapod sa gobyerno gamit ang Tacloban incident. As ipili sa part sa gobyerno, on the other hand, I personally condemn kaning pagka-reactive sa gobyerno. They should be proactive. Dapat ipagbawal ang social media o smartphone sa mga non-college students. Let's go back to basics. Suma pa ni Kabayb 0792. O niya, nga to ni Kabayb sa Benjamin Hildores, suma pa niya. Good morning, Kabayb Stonton, watching here in Argao while drinking coffee and induta sa imong kabuntagon niya, sir. Kumusta man ang lungsod sa Argao? Kumusta man to inyong taytayan diha? Nahuman ng taytayan pero wa pang karsada?
7: Ayaw!
6: Unya, di agihapon ni ilang kuanoy? Ha? Di agihapon ni ilang... Di gini maantoy ni ilang... Unsay nga ni ini? Ang ilang ba yung taong... Ha? Troll farm? Ha? Nga no, kuno nga pasanginlan gihapon ng mga Duterte. Paminaw ragod kining kakak for sale. Lisod ba kay kuan magudi sila mga alias kinsa gigka ning tawhan. Ako nga akong personal nga baruganan, I am for the lowering of the age of the minimum age of criminal responsibility. Kay ngano mga kabibes, ha? Niagi magita pagka teenager. Kanang 15 anyos mga kabibes. Doon na naniigong kabuot, oy. Maubitaw na nga kanang gibutang sa balaod nga sama sa usaka normal nga tao o hingkod ka tao, basta ma-establisar ka ng gitawag o discernment nga to sa 15 anyos nga mahimong ang termino ani nila Children and Conflict of the Law kung CICL, mahimo nga ipaubo siya sa normal nga pagpasaka o kasong kriminal dito sa korte, mga kabibes. Unya og 15 anyos paubos ka, mora ba ni ilanggi sa anog maayo ron, ipaubos ka sa mga kining government intervention, ilabi na sa DSWD, mga kabibes, nga gi-point out ni Senador Kiko Pangilinan nga dili automatic nga ma-release diha-diha ang minor di edad nga suspect, mga kabibes. And you know, as truth be told, mga kabibes, di man gyud malimod that the Dutertes have the tendency to be violent, mga kabayes. Klarong istorya. But despite the Dutertes, alang nako, kinahanglan yun nga pagkubsan ang minimum age of criminal responsibility. Kaya nga no, dili lang kini ang paghitabo. Ni grabe lang ni. Doon na pa yung bang krimen. Pananglit ka ng pagpanglugos. Doon na yung mga minor di edad na manglugos. Unya, mapawalay sila gumikan kay mga minor di edad sila. Gika ni Kabibes 5598, Kabibes Tonton, para nako mas maayo nga kanang batanon karon pasuputan og balaod gabisag batanon pa basta makabuhat og balaod prisuhon kay nigara ng mga batanon ron bantog kay di prisuhon kay minor di edad mag-anad og buhat og salaod gali gamiton pa ang mga batanon pagpanulis para nako kanang okay para nako kanang 12 years old above kon makabuhat og salaod prisuhon. From Marlon Archibald diha sa Barangay Adlawon sa Dakbayan sa Sugbo. Salamat kay nimo kabibes Marlon duna sa kay punto. Sumaw ni mga kabibes ka, we are in one boat nini sa katong uyon nga pakubsan ang minimum age of criminal responsibility. Kay lagi ako ni adto sa pag-unsa, when I was 13 years old, pagsugod ako high school, ang akong pangisip, aware naman ko sa mga panghitabo. Ha? High school na kuta ni Ana. Unya nga nung ari pa man, paabto ni mo 15 anyos, nga, tanawa, kadto ganing duha, sigon sa ilang chat, nga na, discoveryhan sa kapulisan, nagsalig sila mga kabibes kay matod pa nila minor di edad sila and they will not be charged in court. Muna ilang gibasihan. So, ay patakaghamag niya, kak for sale. Ha? Pero, the fact remains mga kabibes, nga ang mga Duterte, naagit sila ni Anang gitawag og culture of violence.
5: Arangkada sa Sabutan.
6: Ha? Ang amahan maoy ni propagar sa pagpahigayon sa extrajudicial killings ngadto sa mga suspek nga tigamitan o ginadiling drugas, and in the process dunay mga nabiktima in town nga mga minor di edad nga wa gitaoy kalabutan.
5: Arangkada sa Sabutan.
6: Real talk man ning ato. Ang iyang anak nga karon vice presidente, kinumdo man tingali mo nga nakuhaan og video nga mihulga nga patyon ang kasamtangang presidente, ang iyang kapikas si First Lady Liza Araneta Marcos o ang kaning speaker nga si Martin Romualdez. That to me is a culture of violence of the Dutertes.
5: Arangkada sa Sabutan.
6: Ang lain pa niyang anak, didigong ang kamagwangan niyang anak. Ha? Kani ang butsaon nila ni pagdepensa. Di ba nahimo sa tong viral ang video nga naniyo ni kutsilyo? Ngadto sa usa ka, ha? Maingon ta bugaw nga namaligya og mga bayaran nga babae dito siyudad sa Davao kay nasukuras Pulong Duterte nga, ha? Wa maayo pagkasabot o niya wa maservisyuhi ka tong iyang mga bodyguards, mga kabayibs nga hatagan og babaeng bayaran? So muna, ang kabahin sa mga Duterte, but lagi ako, regardless of that, ha? Kinahanglan nga mo adapta sa kabaguhan karon kaysa ako nang gikaingon when that law, the Pangilinan law, was enacted. Nahimong balaod ni atong 2006, mga kabibes, lahi pa kani adto. Karon grabe na, labi na diha sa social media, mga kabibes.
5: Arangkada sa Sabutan.
6: Nga usara nimo kapislit sa mga gadgets na to. Even the minors can access. Sumala ka ng duwa nga Gorbax nga matutpa ni General Kapoy. Ilang nasayran nga hili kaning bataa. Unya diha patoy, gisulob siya nga t-shirt nga konektado sad sa usa ka pagpamusil dito gawas sa nasud, mga kabibes. So na-influensya gining maong bata labi na ning 14 anyos nga pag umangko nung usa ka policewoman. So sa tinuod lang bisan pa og ipaubos na siya sa government intervention, ha? Kay lagi matod pa nila restorative justice aron kuno magkaamgo. But the fact remains, asa man ang hustisya alang sa mga nakalas ng mga estudyante o sa ilang mga nagbangutan ng panay.
5: Arangkada sa Sabutan.
6: Muna ako diha ba? Dunay nakalas, dunay na hugno in town ang kaugmaon. Kay mga bata pa, nga dunay unta bay ugma ba? Pero sa usa lang ka pagpamilok, nakalas, gubikan kay doon ay ilang mga kaobang estudyante nga nang musil ganto kanila. Samtang unta sila nagtungha aron makabot ang ilang tingusbawan, mga kabibes.
5: Arangkada sa Sabutan.
6: Good morning ato ni kabibes Almira Hinares. Good morning kabibes Tonton og sa tanang 93.1 FM Radio Cebu listeners og DJ. Salamat kay nimo kabibes Almira. Unya nga ato ni kabibes Benjamin Hildore kabibes. Kung atong tagpi-tagpiyon unsa kaha ning adlawng Lunes kay Lunes Siniplex man. Lunes earthquake, uy, simbako in taon. Lunes Tacloban shooting before Friday ang delikado Ilakaw-Lakaw. Ngilingig sa niog pagtuo si Kabayb sa Benjamin Eldore. At tingali para na ko, coincidence rin na Kabayb sa Benji, if I may call you that way, Kabayb sa. Ang ako lang ba ni ining maong panghitabo sa Tacloban City kay bawo ba mo nga nahimo tang international news oy. Ha? Dito sa Amerika, doon ay mas shooting dito nga mahitabo. Ang problema sa dito sa Amerika, it is not about the minimum age of criminal responsibility or kanang gitawag og criminal liability. Ang dito, ang problema sa Amerika mga kabibes, ang kanilang, ang ilang loag kaayo bitaw nga pag sistema sa pagpabaligya og mga armas de fuego. Lahi dito. O niya lagi karon, karong panahon na mga kabibes, sa ako nang gikaingon, komplikado na kairon eh. Ilabi pa sa the advent of social media nga naginihatanan. Ha? Ultimo good nga, kung siya'y buhato ni mga kadaot sa mga isig kaingon, na sa social media, sa tinuod lang. Ha? From good to bad, na diha. Yun niya, napanday niya to ang maong balaod, ang Juvenile Justice and Welfare Act. Dili pa ingon ni Ana, ka-complicated ang digital media mga kabibes. Matod ni kabibes 4664, sakto yung ka sir. Ha? Nasunod ni binuhatan sa mga Duterte, kini na hitaburon, sayon-sayuno na lang pagpatay. Ha? Gika ni kabibes, Rumnik Bless, good morning Sir Tonton. Dapat na ibaba ang edad sa 12 pero dili lang sila ilagay sa normal na nila nga bilangguan at pag maabot ni sila sa edad na adult, doon na sila ilagay sa normal na bilangguan. Okay? Unsa ni? At isa pa sana, ang mga parents naman should always check their children on what they are doing. Kailangan ng masusing pagbantay sa kanilang mga anak at yun pang gamit nilang CP ay dapat itong bigyan ng tamang solusyon. Yung policewoman dapat din itong imbestigahan kasi lapses niya yun kung bakit di niya natago ang kanyang baril. Ang masasabi ko sa iyo, kabibes, Romnick Bless, tumpak ang iyong opinion. So I am with you on that boat. On that score, kabibes, Romnick Bless. Kinahanglan, oy. Kaya nga, no, ha? Sa GC, lagi nilang doha. Kining doha ka mga suspect, aware sa ilang gibuhat ka krimen. Nagisugot pa mangganig illegal possession of firearms, pero matod pa nila, we will not be charged. Since we are minors, so therefore, nahimo nilang repute, nahimo nilang taming, nahimo nilang rason ang Juvenile Justice and Welfare Act kon pangilinan law, mga kabibes. With due respect sa obanyahang mga matur panila, kinahanglan ipabilin ang balaod. We have to adapt. Ang akong punto, we have to adapt. Because if you not going to adapt, gani ang international standard sigon sa akong pakisusi ha. It's 12 years old. In fact, doon na po ilang argumento nga ang original proponent gani niini, tingaliwa sila about yato o magdiskusyon sila dito Senado, was the late Senator Miriam Defensor Santiago. Nga si Senator Miriam sa iyang bahin kaniya ito, wanted 18 years old as the minimum age of criminal responsibility. Nga sa ato pa tanang 18 anyos paubos exempted sa criminal liability. Unya, matod pa sa transcript, sa Senate transcript, kining 15 anyos nga ang principal author si Senador Kiko Pangilinan was sort of a compromise. Ha? Hinungdan nga naaprubahan ni atong 2,000 size mga kabibes. Take note, this was 20 years ago. Nga dili pa ingon ini kakomplikado ang sitwasyon karon gud, grabe ba the culture of violence is even present in social media. Nga lagi og di nimo tuparan, di nimo monitoron ang imong anak sa tinuod lang because I am also a parent. Makuyawan ka. Nga lang nako, kitang mga ginikanan doon na sa gyoy, ha? Responsibilidad nga angayong buhaton. And in this case, ah, baka vibes kining duha ka mga suspect somehow tunay gyoy pagkuwang ang ilang mga gidikanan niini.
5: Arangkada sa butang.
6: Muna nga diha musud ang ilang gitawag og civil liability. Wa pa man masubay kining pag-umangkon og poliswoman, pero ang ako sa niining maong poliswoman ba kumpiyansa ra kaayo. Ah, tingali pinangga kanya iyang pag-umangkon because napalagay usa ka viral nga photo mga ka-vibes nga kuyog silang duha. Unya mo iyang gipasukbit sa iyang armas. Kining 14 anyos nga nakatultol sa iyang armas. Ang mao'y gigamit sa pagpamusil sa mga inusinti nga mga biktima dito sa San Jose National High School. Matod pa ni Kabibes Benjamin Hildore, may gani nga wa mo salida si Miss Harry kayang takloban lugar ni Martin Romualdez. Lahi ang iyang gisgutan na Kabibes sa Benji. Ang iyang gisgutan ang kabahin sa kining latest kang pamahayag sa International Criminal Court kay mura mag better kay siya kay lagi wa man siya maapil sa mga abogado ni kani Presidente Duterte unya gi pamahayag manggo ni ICC Judge Joanna Corner nga iyang giawhag mga abogado nga kun do na mo isulti ayaw mo pagpa-interview sa media kay lagi mikatap ang fake news iyang gi kanang gipasumbingayan ang kanhi defense counsel ni former President Duterte nga si Nicholas Kaufman. So, wa kayo mo timang si Harry Roque ni Ana, lahi, nalahi ang iyang preoccupation ron, I don't know for whatever reason that he has. Suffice it to say, mga ka-vibes, kining hitabua, klaro jug kayo bitaw nga ang mga ginikana ni ining duha ka mga minor di edad, ang ayan sad manubag sa balaod.
5: Arangkada sa butang.
6: Matod pa ni Kabibes 5598, Kabibes Tonton, akong awhag sa mga ginikanan nga maminaw sa imong programa, sunda na ninyo nga mga ginikanan ang giingon sa Biblia sa Epeso 6, versikulo 1 ngadto sa 4 nga ang mga ginikanan mag-agak og Diyos nun nga pagpanton ngadto sa mga anak og ayaw po ninyo ipakita ang bisyo, sugal, inom og sigarilyo at timana ang inyong mga anak nga di mabugoy og dili mahimong adik sagad sa anak nga maingon ana pinasagdan na sa ginikanan mga bisyoso nga anak pinasagdan gikan gihapon ni Kabibes sa Marlon Archibald diha sa Barangay Adlawon sa usas pang bukirang barangay sa siyudad sa Sugbo. Salamat kay nimo Kabibes Marlon. Sumaw ni nga ang mga ginikanan do nagyoy tulubago ni ini. So sa ako nang gikengon wa pa ma-establishar ang usa lang katong 15 anyos nga matud pa niya ang iyang lolo mao na nag-iyan niya itong armas. Gani, klaro kayo ang iyang pamaka kay matod pa niya nakitaan ra kuno niya dito sa butan. Posible man. Ningon ang apuhan nga ako man ang gitago in town sa iyang sudlanan matod pa. Pero ang buto ko sa pagkaunsa, gilak man ka to, gikandado man to, nganong naablihan man to sa iyang apo. Kay ang apuhan mga ka-vibes, nagtrabaho ni isip gwardiya o niya ang kinini ang armas de fuego konektado sa usa ka security agency nga nagbase sa siyudad sa Sugbo. Sa tinuod lang mga ka-vibes, taod-taod pa ning isgutan ang kalabot sa nahitabo sa siyudad sa Tacloban. Alegre ani kay nawa lagis naratibo ang isgutan ng malita para nako mayra pod.
5: Arangkada sa butang.
6: Goal kayo ang mga DDS ron ay nawa ng istorya sa malita. Inani mong good eh. Sa tinuod lang, doon na magutay gitawag og news cycle. Mapupos na ng news cycle sa iyong panghitabo, mawagtang nagyuda sa balita. Mauro na buto saon nila pagpabanhaw sa isgutanan sa kininiang nahitabo dito sa San Jose National High School. Kay mao mangang mga headline. In fact, sa gawas sa nasod, why he's got malita ditoy? Ang balita karon. Ha? Ang kalabot sa nahitabo dito sa San Jose National High School sa Tacloban City, as far as the international news is concerned, kalabot sa Pilipinas. Unya, side by side niya na ang akong giingon nga main event, ang umaabot nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Diriyot kumuhog siling kuranan kay nganob sa NIS VP Sara nga ang iyang pamahayag lain man timailan katukunong nahitabo sa eskwelahan sa Tacloban, kapakyasan ko nito sa intelligence gathering sa gobyerno. Ay, pagsyuro yun sa man, mga turista nito mga bata. Matod pa ni Kabibes, Benjamin Hildori, wade anak ka ng poliswoman, muragwa Kabibes. Matod di Kabibes Romnick Bless, at ibawas na lang ni Sir Tonton, yung dalawang suspect alam na nila ang kanilang gagawin base on their GC. Ginagawa lang nila ang karumaldumal na pangyayari ito kasi alam nila di sila mabilanggo. Ang mga magulang ito ay dapat tiimbestigahan. At yung tiya niyang polisuman na dapat talagang magpaliwanag kung bakit ang baril niya ay basta-basta na lang inilagay kung saan. At ito ang pinaka-importante, Sir Ton. Dapat ang mga magulang ay dapat turuan nila ang kanilang anak sa salita ng Diyos. Sumapa ni Kabibes Romnick Bless. Mga Kabibes, misang ko na sagko sa unang takna nato din sa Arangkada sa Buntag kay pipilan na langit ka segundos mag alas 7 naman. Mupost lang ko, but after sa atong Arangkada Balita sa Buntag o ba ni Juby Balneg, bupalik ko alang sa pagpadayon sa atong Arangkada sa Buntag dinigapon sa 93.1 FM Radio Cebu. Sangaan sa among station manager nga si DJ Langga Nida Abinantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Kung gahapon yung Kabibes, si Tonto Dalco Santugo kang magaingon. Inaot pa unta nga ang Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan, magagiya ug magabuli ka nato sa matag adlaw natong ginbuhaton. Dagang salamat mga Kabibes. Mubalik ko inika alas 7:30. Kabibes, mao na ni. Aral.

0: Sa di pa ta magsugod sa ato ang mga balita karong buntaga mga ka-vibes, ato sang sayran og paminawon ang update sa panahon gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST atong mahinabi Sir Jomar Eclarino. Sir Jomar, good morning.
1: Yes, ma'am, good morning sa tanan ug sa atong tanan tigpaminaw kinato latest weather update karong adlaw. Ang Typhoon Francisco na itong monitor na ano sa 275 kilometers silangan sa may Basco, Batanes. Huwag na ay maximum sustained winds na 155 kilometers per hour doon sa sentro, ang Batanes kini maabot sa 190 kilometers per hour. Kini nag-erog sa direksyon sa Amihanan, sa gipaspaso na 10 kilometers per hour. Sa atong track of intensity forecast, na alas to sa hapon na nakinin sa 295 kilometers, sa may silangan, Amihanan silangan sa Itbay at Batanes. So, under gihapon kini sa typhoon category. Sa gihapon, signal number 1 na nakataas, ilagay na diha sa may extreme northern Luzon, sa Batanes, northeastern portion ng Cagayan, lakip na ang Babuyan Island. Magpadayon, kining gihatak ang habagat o southwest monsoon na naka-apekto karon diri sa may Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu. So, tungod kini sa habagat, makasinati kita ng panagsama panoron. Ngayon na sa madagong muna kalangitan, huwag na yung mga patak-patak ng mga pag-uwan o kinong mga pagpangilat o pagpanudod. Padahin itong mag-monitor sa itong mag-i-issue ng mga thunderstorm o rainfall advisories, lakit na ang solar coded na heavy rainfall warning. Hiling ito na sa kasarangan na hangin na sinati sa Visayas at nakadagatan, malinawin ito na sa kasarangan ng pagbalod. Temperatura sa Cebu City 33 degrees Celsius, aring ang vlog mo salag alas 6:08 sa hapon, dagat Monas alas 1:25 sa hapon, mutawag alas 7 karong gabi. Philippine Standard Time, alas 7:14 sa Muntag, Kandiri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST, Jomar Eclarino.
0: Daghang salamat ug maayong buntag gikan sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST, Sir Jomar Eclarino. Samtang nag-una sa ato ang mga balita karong buntaga mga ka-vibes, Tacloban school shooting giplano daan sulod sa kapin usa ka buwan. Giingon sa Eastern Visayas Police nga ang pagpamusil sa San Jose National High School niadtong Lunes giplano daan o premeditated base sa inisyal nga imbestigasyon. Sumala ni Police Brigadier General Jason Capoy sa ilang pakighinabi sa mga sospek na diskubrehan nga posible nga sugod pa niadtong Abril o Mayo ang plano sa maong insidente. Sa imbestigasyon, giingon sa usa sa mga minor de edad nga orihinal nilang tuyo mao ang unta ang pagpanghadlok sa mga estudyante apan nahimong aktual nga pagpamusil sulod sa maong eskwelahan. Gisubay usab sa Department of Education nga dunay indikasyon nga giplano ang maong krimen bisan pa man giingon nga wala kini klarong target. Base sa police report, misulod ang mga suspect sa eskwelahan sa Barangay San Jose ug nagpabuto sa hallway sa wala pa musulod sa mga classroom diin nagpadayon ang pagpamusil. Giingon usab nga ilang gigukod ang pipila ka mga estudyante nga misulay ug dagan. Ug karon mga ka-vibes, ato ang liliyon ang dagan sa trapiko gikan mismo sa ato ang base control operator sa CCTO, Sir Richard Lopez. Sir Richard, good morning.
2: Sa katuang northbound o southbound ini mga orasa na binigyan dito sa my FD still kayong nag-tarin na sana kulungan to sa northbound nga habig. So ang both side na ini katong CNCR o SRP area budrit pag-iapo agagan sa rata sa trafiko nating mga orasa karon. So mga orasa kung kita niya dawat na pagpalagbang nga tali sa mga sasadaan kailang agi sa katuang CNCR sa SRP area. Sebagaimana hari ini my downtown area, so kami juga dengan dalangnya S Osman yang atau mah sekiranya usam dari kita sa Mandawi City, paingon sa Cebu City, bagian Sulan, lebih dari kita sa Cebu City, paingon sa Mandawi City, atau ya beberapa tiga atau ada dan serata cetera pico dari mga orang sa keron, lebih dari itu my MG Kungko, Estario, Burrodo, terus my Osminya Boulevard, labi rin yung dress my atuang General Mac Sonia in Bakal so natuwa there is my Pera ba ang matunod ng Lawa area. Lamilig ang muli sa tuwang may Bulacaw area. Lamilig ang mga Spela Usab na nagitan sa Talisay City, paingon din sa Cebu City, mga kaingsunan. Doon rin payako ang dagan sa natin sa trafiko ng mga orasa karon. Lamilig ang sad ay sa Tadris by Talamban area. Sa magkaroon at tuwang Talamban area o Governor Cuenco. Ang mga Spela Usab na naging patay palilong ato sa Talamban area. So, lamilig ang mga sakirang laminala at sila sa subay sa mga aas purtuna. Na sa kanilang gabi sa Talisay City, Mandawi City, sa ingon dito sa Puglan area, mabilit pa yako ang dagat sa trafiko ngayon mga oraga. So pagkaroon mo, kasi kita nadawat na palagbangga tali sa mga sakinan na niagi dito sa tuwa Governor Cuenco o Talamban area o labinigit dito sa Balilag area mga kaisula. So kita nadawat usap na mga naagiriya ng mga sakinan dito sa tuwa downtown area o sa Talamban area. Sa pagkaroon, no, may nalipis na big update ang pinili sa itong binalagang dagbayan sa Dinay sa Subo, hiningin yung ubus ng galagang police control operator sa CCTO, Richard Lopez. Umibalik ka rin sa Balingon. Kami mga traffic enforcer sa kadalanan sa kapalit, nagiging basog din yung walut sa galitan. Tinit ugulan, habog kakakoy gagawang tagid na mo ang kanan. Kaya gugtong lagid na mong tinguha sa mo. Ang kumalagarap, maksay lamang ang gagawang sa natin sa trafiko inining atong pinalanggang dakbayan sa silid sa Subo. Kailang talamat ng maayong guntag sa natong kalang Subuan.
0: Daghang salamat ug amping kanunay among balak.

0: Samtang sa laing bahin sa ato ang mga balita, PNP, suportado ang pagpaubos sa minimum age of criminal liability ngadto sa 12 anyos. Suportado sa Philippine National Police kun PNP ang gisugyot nga balaod nga paubsan sa 12 anyos ang minimum age of criminal liability gikan sa kasamtangan nga 15 anyos. Matod pa ni PNP spokesperson Police Colonel Alan Rayco, nakita sa pulisya ang padayon nga pagsaka sa ihap sa mga batang nalambigit sa krimen o Children in Conflict with the Law kon CICL base sa ilang mga pagsusi og datos. Gipangayo sa PNP ang mas ligon nga legal nga pamaagi aron mas maprotektahan ang komunidad ug masigurado nga ang mga kabataan nga nalambigit sa krimen mahatagan og hustong hustisya ug rehabilitasyon. Samtang balitang lokal mga ka-vibes, anak giingong misuway og patay sa inahan na sikop. Dugang impormasyon gikan sa atong CTU Barili intern Chenny Tilar. Chenny?
1: Gipahipo sa usa ka 71 anyos nga inahan ang iyang kaugalingong anak human kini giingong mihulga og misuway og pasakit kaniya sulod sa ilang panimalay sa Banawa, Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Subo sa buntag sa Hunyo 21 tuig 2026. Ang suspitsado nga giilang nga si alias Lolong, 50 anyos, karong gitanggong nasa Guadalupe Police Station. Sumala sa imbestigasyon, nangayo og tabang ang inahan sa mga otoridad human makita ang iyang anak nga nagdala og kutsilyo og giingong mihulga nga patyon siya. Dali nga nakarespondi ang kapulisan ug nasikop ang suspitsado nga giingong hubog ni adtong higayuna. Sa pahayag sa suspitsado, iyang giingon nga nasuko lamang siya nga nakalit nga nagpasiga og suga ang iyang inahan ug wala siya siya ituyo nga pasakitan kini. Matod pa niya, gigamit lamang niya ang kutsilo isip pagpangandam sag pagpanguha ug kahoy. Bisan pa niini, posibleng atubangon sa suspitsado karong kasong attempted parricide. Chenny Tilar, CTU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat atong CTU Barili intern Chenny Tilar. Samtang laing bahin sa ato ang mga balita mga ka-vibes, managuyab og duha ka tubero dakpan atul sa anti-illegal drug operation. Dugang impormasyon gikan sa tong CITU intern Lavinia Hika. Lavinia?
2: Nagtanggong sa prisuhan ang upat ka suspitsado human madakpan sa managlahing by-bust operation sa Toledo City Police Station niadtong Lunes sa gabi. Unang nasikop sa Barangay Dunlog ang managuyab nga silang Jane Makapobre og Amor Hilba nga nakuhaan og kapin 20,000 kapesos nga balor sa Shabu. Samtang duha ka tubero nga silang James Lee Fajardo og Eduardo Alfante ang natingala sab human makuhaan og kapin 13,000 nga kantidad sa drugas dito sa Barangay Daang Lungsod. Ang upat ka mga dinakpan nagatubang nakaroon og kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Lavinia Hika, CITU intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang mga balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat atong CITU intern Lavinia Hika. Samtang sa laing bahin sa ato ang mga balita, lalaking namusil ato sa road rage na sikop. Giandam na karon ang kasong attempted homicide batok sa usa ka driver nga namusil sa truck driver ato sa insidente sa Imo sa New Road, Barangay Lorega, San Miguel, Cebu, alas 4 sa kahaponon. Ang suspect, giilang si Steven, 47 anyos, sa Minyo, taga Barangay Apa, Cebu City, nga karon na paslak na sa Parian Police Station. Base sa reklamo sa biktima nga si Felix, 48 anyos, Minyo og taga-residente sa San Remedio, gitaparan siya sa suspek og giusil apan wala maigo. Dali-dali siyang mipahibalo sa kapulisan sa Parian sa maong insidente. Human makasibat ang suspek, gipahigayon ang hot pursuit operation uban sa kooperasyon sa ubang police station sa syudad. Malampuson nga na-intercept ang sakyanan sa suspek sa may mamba.

May butang pagbalik mga ka-vibes. Welcome na sab sa atong second portion sa Arangkada sa Buntag karong adlawng Miyerkules. Dinhi sa Arangkada sa Buntag sa gihapon ako inyong ka-vibes si Tonton Alco sa tugop. Pwede mga ka-vibes, mag-iskot sa ta sa mga panghitabo dinhi sa atong pinalangga nga Sugbo. Tungod kay mga ka-vibes, taliwala sa mga dagkong panghitabo sa nasod. Ha? Kining nahitabo dito sa siyudad sa Tacloban nga doon ay mga estudyante nga nakalas. Tungod kay gipamusil sila sa ilang mga kaubanan dito sa San Jose National High School o kining nag-ungong karon nga impeachment ni Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes. Doon nasa'y dakong panghitabo din sa Sugbo, nga ngayon nga dili nato palabyon. Kay mga ka-vibes, dili tiaw ang kantidad ni ining giingon nga pinayuhot nga mga sigarilyo nga gikan sa Pier 7 sa siyudad sa Mandaue, mga ka-vibes, dinhi sa Sugbo nga nadagpan sa hiniusang pwersa sa National Bureau of Investigation ingon man sa Bureau of Customs ingon man sa BIR ang sigarilyong gigipayuhot mubalor og 1.7 bilyones pesos, mga ka-vibes. This is a very big incident. Ngayon nga tukion and we are bringing it to the fore. Aron ba mga ka-vibes, masayra nato og si kinsa ang responsable niini nga dako kaayo nga kantidad sa giingon nga pinayuhot nga mga sigarilyo. Laliman kag dini sa Sugbo gikan, matod pa sa Deputy Commissioner for Intelligence sa Bureau of Customs, mga ka-vibes, nga sumala pa kining maong mga pinayuhot ng mga sigarilyo gikan ni sa gawas sa nasod. Dito ni gimanufacture sa gawas sa nasod unya nilusot dinhi sa Sugbo. Usa sa nasod nga matod pa dito ni gikan dito ni sa nasod sa Dubai. Ang pangutana nganong nakalusot man ni dinhi paingon sa Sugbo, mga ka-vibes. Unya dili basta-basta ang kantidad 1.7 bilyones pesos. Unsa may gihimo sa atong mga kadaguan pananglit sa Bureau of Customs dinhi sa Sugbo? Unya ang ato sang mga otoridad, ang Philippine National Police unsa may ilang gibuhat? Ang atong mga tinugyanan sa PNP Maritime Group nga ang jurisdiction, mga ka-vibes, anaa sa mga pantalan nganong nalutsan man ta ni ining 1.7 bilyones pesos nga sumala pa illegal nga mga sigarilyo nga gisakay og usa ka barko paingon dito sa pantalan sa Tondo, Manila, mga ka-vibes. Akong usbo na 1.7 bilyones pesos ang kantidad nga ako mo ingon nga somebody nga kanabang anaata ni ining buhat sa Port State, a true-blooded member of the Port State in Cebu should not close an eye on this. Nga dita angay mutak-om ni ini kay kadako ni ining maong kantidad ispoko na nimo 1.7 bilyones pesos, mga ka-vibes, nga napayuhot. Kay imagine ka sa kadako niya ng kwarta, ha? So may naitabo ni ini
Ah, natulog sa pansita ng atong mga otoridad. Inumdum ko rawa na himong kontrobersyal ning collector sa Bureau of Customs din Cebu. Ginganlan man na siya si tara, collector Sandra Yap Lumungtad. Ah? Good morning, collector. What is happening to your area of responsibility, Collector Lumungtad? In fairness to Collector Lumungtad, doon naman na siya ay mga ginsakpansad. Unsa man sad ang gibuhat sa mga tinugyanan sa Customs Intelligence and Investigation Services kung CIIS? Ha? Natulog po kayo sa pansitan? Ba't ito nakalusot? Ba't ito nakarating ng Maynila? Tagaog man kuno ng mga naa CIIS mga kabibes? Ha? Kunya, uban pang mga tinugyanan sa Bureau of Customs sa Sugbo. Sa Port of Cebu, nga naman eh. Ha? Usa man mo kanang nangatog mo diha? Ha? Kay dako ning kawawan sa imahay sa Sugbo ha? Unya, alang nako mga kabibes. Ha? Ang ngayon nga matumbok yun o kinsa ang responsable ni ini o makiha mga kabibes. Kaya perte kadako nining maong anomalia. Og tugutan ta og sakto ning impormasyon nga gikanis gawas sa nasod and therefore gipalusot pag yun din ni Sugbo. Unya, nakaabot sa Sugbo, wa mabantay sa ato pa nangatog ang atong mga otoridad din sa Sugbo, particularmente ang akong gisgutan ng mga ahensya sa gobyerno. So kinahanglan ni nga matubag ang maong isyo mga kabibes ug matumbok yun o kinsa ang responsable. Ha? Akong nakita ang pagpahigayon sa operasyon dito gid mismo ang mga kadagkuan sa NBI, pinanguluhan ni NBI Director Milvin Matibag. O niya dito sad si Bureau of Internal Revenue Commissioner Charlito Mendoza. O ang mga kadagkuan sa Buro sa Aduana dito sa kauluhan. Ha? I think it is incumbent upon Commissioner Ariel Nepomuceno mga kabibes to conduct an investigation and pinpoint those responsible officials to be answerable, mga kabibes. Di niya angay palab yun, oy. Kay di lang ni minilyon, imagine 1.7 billion pesos. O niya, kanakuha ng barko nga gisakyan, kanyang giingon nga ASC Big Boy, mga kabibes, nga wa ni mabantay, nga gipatuo ni nga usa ka kanang general merchandise item mga kabibes ang maong commodity unya yano ra kaayo nga nakalusot sa atong pantalan dinhi sa Sugbo mga kabibes. Bisuda og managhan ning mga opisyal sa gobyerno ingon niini oy. Ha? Mukhang namumuro ka na, Collector Lumungtad. Ha? I read somewhere nga gidabu-dabuha na ka og usa ka media personality dito sa kauluhan. Wa ko mo pahit ni adto, but this time di ni angay palab yun. You really have to explain to the public, Collector Sandra Yap Lumungtad, why did this happen within your area of responsibility, ma'am? Ngano man eh? There is what we call as command responsibility and therefore, ang ayan kang mutubag, manubag ni ini. Ha? Malakas daw ito si Collector Lumungtad, sabi nila.
At anaw na ito na imong lakas ron, Kolektor Lumuntad. Ako tagsara ko mo, iskot og mga isyo nga sensitibo kayo ba, but this time mga kabibes, because of the amount involved, di ni angay piyungan, oy, di ta angay mutak-om ni ini, oy. Ha? Kung manginaot ko ni Commissioner Ariel ni Pomoseno, ha? Commissioner, medyo jahay naman po kung hahayaan na lang natin at palalampasin to at walang mananagot na mga tao niyo. Medyo, ang termino ko nga, jahe ha. So, uban pa ni, uwaw kayo ba? Somebody has to be, ha? Somebody has to be answerable. Unya kay, kuhan man eh. Kanang this is a, an important commodity. Ang ako ba nga, laliman ka, ang gibuti ag mismo sa mga kadaguan sa Bureau of Customs Manila, gikan pa nis gawa sa nasod niya ni Lusot ni Cebu. Sa ato pa, gikan pa lang dito, smuggling na. Ha? Kanong nakalusot maning maong 1.7 bilyones pesos nga kantidad sa mga sigarilyo? Ah, tigali, ha? Huwag mahimutang, Rose Collector Lumuntad, mga kabibes. Tama lang. Kung siya man ka, ma'am, nabulaga ka ni? Ha? Tagsara ka, kadungog na ko, ma'am, pero kaingon ko, kining bahina, mga kabibes, katong istorya ni kaysa to, Montul po, huwag kayo kumupahit niya to because wala pa'y kanang gitawag ba o ha? Corpus delicti. Kani, labaw pa ni corpus delicti, body of the crime because 1.7 bilyones pesos, mga kabibes, nga kantidad sa sigarilyo nga gipayuhot gikan sa gawas sa nasod ni abot sa Cebu, wa kabantay ang mga tinugenan sa Cebu ni Lahos pagdito sa Manila, dito na nadakpan sa Manila, mga kabibes. Una nga, ang ayang manubag niini ang mga naingtungdang opisyal nga akong gisgutan. Ha? Paano ba ito, ma'am? How will you explain that to the Cebuano people? Ha? Ma'am Sandra, bidisaya, magka ma'am daw. Akong nasabtang murag taga Iskalante, magka. Amutan na lang ko, nga naman ni ma'am. Ha? Nga naman yung nahitabo ni Under Your Watch. This is unprecedented, mga kabibes, at sa tinudanay lang. Unprecedented in the sense nga daghan na magnilingkod ng mga kadakuan sa customs din ni Cebu, karon pa ni nahitabo, mga kabibes, nga kapindyod sa 1 billion nga gidaghanon sa mga pinayuhot nga sigarilyo ang nalusot titos pantalan sa Manila, mga kabibes. This is a big embarrassment alang sa mga Cebuanon. Una nga, malagay ko, dapat siguro Commissioner, ha? Commissioner Nepomuceno, sir, at Finance Secretary, ha? Frederick Lim, malagay ko, dapat siguro, ha? Pahingahin niya muna natin si Kolektor Lumuntad. Otherwise, if we will allow her to stay any moment further, as if we are tolerating, ha? Unsa ba atong itawag ni ana? As if we are tolerating the, ha? Non-accomplishment of our people. Butang nato blind si Kolektor Lumuntad. Wala siyang alam nito. Oy, but command responsibility will tell you nga kung wakay alam sa nanghitabo sa imong palibot, therefore you are an incompetent as a responsible government officer, mga kabibes. So mauna na diha. Mauna nga og magpabilin gihapon si Kolektor Lumuntad sa iyang pwesto, ang makaingon ko, lakas gyud ining bayhana.
Akong usbo na dako kay ning kawawan sa imahay Sugbo, mga kabibes. Good morning ato ni Kuya Arbit Smith Medida. May buntag diha kuya, may buntag pod likewise sa Kuya Arbit. So, mao ni mga kabibes, katagsara ko mo wiskot og mga kalihokan sa pantalan. But this time mga kabibes, di nagid ni nato palampason. Di tani angay palabyon, ha? Nga ha? Kanang dako kay ning katidara oy. And again, this is unprecedented in the history in the port of Cebu. Ah, karon pa din nahitabo. Ngayon ini kadako laliman ka 1.7 billion pesos. Nga pinayuhot nga si Garillo. Unya why alam ang mga taga custom sa Sugbo? Uy, pagkatuyo-tuyo yan ang istorya ha. So mao ni, bitingalig, ha? Di na itong maisgutan kay dagko kayong mga panghitabo. Pero, yun ang mga kabayab sa ako nang gikaingon lagi any radio commentator for that matter. Ha? A true blue radio commentator who knows what is the big news, dagko kayong balita. Nga dili giniangay palabyon. Na kinahanglan doon na angay manubag di ini kay nga nung napalusot ni. And in fairness to the Bureau of Customs, angay san manubag ni ini ang mga kadaguan sa police, mga kabibes. Particularmente ang naa sa kining gitawag og PNP Maritime. Labi na diya sa Pier 7 sa siyudad sa Mandawi. Anong nakalusot man ni? Eh? Ha? Natuog sa Pansitan ang taga Maritime Police, mga kabibes. So I hope nga nga itong mga kadakuan muhimog aksyon ni ini. O niya dapat sad mo hatag sa iyang statement ni ini si Kolektor Lumuntad to once and for all clear the air. Unsa man ma'am, nahibaw mo ni ini? O natuog na sad mo sa pansitan yun? Kinsa man ang responsable ni kinahanglan nga matumbok ni because again. Ug maingon lang ta nga wa moy kalibutan oy, pamahuway mo diha oy. Pagkawag hinungdan ninyo diha, tuga-tuga man mo. Ha? Nabaniog naman kang muntol po Kolektor Sandra Lumuntad. Akaron. Ari sa ka nabaniog sa atong programa. Sos, muna mga kabayes ba nga ako na giningisgutan kay lisod kayo mupuyong atong mata di mo ka batong baba ni ini kay dako kining ha dako kayo kining panghitabo mga kabayes dako kay nawagtang si gobyerno ni ini unya dinhi pagid sa Cebu ha laliman kag gismagol gikan sa kawasan nasod, diabot Cebu, huwag kalibutan customs, gitabok pag Manila. So, na pagka-istorya sa ato pa, nangatuog ang mga tinugyanan din sa Cebu, mga kabibes. So, hinaot nga, matumbok ni sa mga kadaguan sa Bureau of Customs dito sa Manila. Ingon man sa Bureau of Internal Revenue that they really have, di pwede ni nga huwag manganlan, pangutana, ha? Basic ang pangmutan na kinsang shipper, kinsay nagpada, kinsay consignee, kinsay gipadadaan dito sa Manila. Diha pa lang, bahina sa dokumento, masubay na nimo. So the shipper and the consignee of this voluminous shipment, kinahanglan matumbok o dunay ang ayan nga manubag ni ining dako kay nga krimen, mga kabibes. Mga kabibes, untop naman mag-alas 8 mo po sa kaunya human ini. Padayon ta sa atong mga hisgutan na hindi na sa atong arangkada sa buntag. Palihog, standby.